0: Dikalaneng o le sedi FM.
1: Tlala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metshwana re theowa dikalaneng mmogo le Mzwake Katshela e motsho moratuma labone labotlano go tswa goreng ya bobedi go fitlhela goreng ya botlhano isong gaga thakwete go le sedi FM.
2: Pele ya pele basadi
3: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e kalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya botlhe ka gara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa botlhe nageng ena seo ebile kalego ya boitseko ba go tlhomphuwa go ananelwa le

Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapheng a tsa temo.

we had the scientist who listen to FM Arjalo all for me kile kofa Joe Kuka when the night comes. Guys, as I'm all soulful G, but I'm here who listen to FM Mashuini with Zalam Zulhan, or ring Yaburaro, Mametzil Sadia FM Lakalibito Kimzake, Kachela, Emulsum Ratua, Labune Hantle, Labeki. Mabri, if you didn't know, say it's a penny akaki, Pampita Kaki. Ngeke ka etsa ntho ka banke se etse ntho e ke gothaletsa ngore o tle o yetse ke kopa re tle re shebe taba bohlokwa kena mabedi a tshebeletso ya lesedi bekeng ena ha re tlotla re itekola bekeng e e fetileng re ne re bua taba tse maatla tsa 90% 10% kajeno la le taba re tlotla re bua ka yona mabedi a tshebeletso ratwang re phela nakong eo bana ba banyane ba le ntlasa gatello ena ya esane mme gatello e bana ba iphumanang ba le tlasa yona ke ka lebaka la ka nako tse ding ke kopa o tlonkutlwe ka nako tse ding diphepetso tseo bana ba qetellang ba teana le tsona bophelong ke ka lebaka la batswadi ba bona nako tse ding ha o fa ngwana mohopolo wa hore kapa ho na le batswadi ba sa kgoneng ho rara ngwana a ha o fa ngwana mohopolo wa hore ho na le kopokopo ha o na mohlantšhelete e felang e kgua ka garafu ha hao ngwana eno o tlo o tsamaya ka kelello eno o tlo o phela ka kelello eno o tlo o hola ka kelello eno e reng ho yena lapeng hae ho na le kopokopo pokotho eno nne ntate le mme ba na le kopokopo hona ho etsa gore le mohlang o so o sena o le motswadi ho boe boima ka tseleng o e kgethileng gore o re yena a diboy ha ke na letho ke nnete o batswadi re batla o thabisa bana ngwana ka ke ya hola ka mogonna ke hotseng ka teng a ke ya phela ka mogonna ke phetseng ka teng fela hona le bothata bo segena le bona matsatsing ene re phelang go ha holo holo ke batla go ke tle ke qolle go latela dipatlisiso tseo ke di entseng batswadi bana ba kenyang bana di private schools dikolo ntsena tse ikgethileng tsena tsa private mo bana ba rona ba tiana le bana ba bang malapa ha lekane ha tshwane ha hona mohlanga tlotla tshwane mme ke nako e nepahetseng ena goba re aga kapo go bopa le hodisa moloko o tlotla gore a ka osane o naganang gore dintho di fumanwa ga bobebe bana ba bangwe ga ba tsebe le bokgoni ba batswadi ga ba tsebe le gona batswadi ba sebetsa ka thata o le o kae gore ba tle ba fitlhelele dintho kapa bophelo bona bo bana ba bophelang gore dijo di be teng ka tlong ngwana a tla apare hantle ngwana a patalelwe school fees jwalo jwalo bana ba bangwe ga ba tsebe letho wa tseba go na le ntho e leng yang kgothatsa gagolo jwa gantse ke tlhophisanana gore na ke ile ka tsamaya ka ya kaekae shankise ka bolela sebaka oba ke tshoka metlhala matsatsi kere ga re tla kwano sealemoeng ga ditlhopha taba tsene ga re fitlhe motho se o tlha fela thoso sealemoeng go tlo bua ka ditaba ga ditlhopha sepheo le morerokeng ge tle ge bue ka dintho tse tla thusa setšhaba ge bue ka dintho tse amang setšhaba le dintho tse tla tlisa phetogo setšhabeng le dintho tseo batho ba reng e motsho moratua wa tseba go na le ko boanela go na le taba ke ena e re tlhokang gore ke re e shebisane go na le batswadi ba sa kgone gore a baneng kore le ga re ka ba ra rata kapo jwang go na le batswadi ba sa kgoneng gore a ngwaneng bo bongata batswadi bana ke batswadi bana bo tla fumana ba emela ngwana le ga ngwana a le phoso ke ne ke shebile video ngwe mona marangrang gona gantse wa tseba ga ke tlhophisa kwa ke sheba ke kena gotlhe ke shebile video e nngwe jwale bashimana bana ba bararo o tlo o nkile le matsome tsentlhe mabedi a tshebeletso ya lesedi taba tsena tse ke tlo bua ka tsona mona ka nnete ga ebe motho ya tlhokolosia go le ditabeng tse itseng o tla ntshwarela tlhobe malala la otswe ka nnete ke tlo bua ka taba tse tlhileng di ka ba laisa mmele jwale bashimane bana ba bararo ke metswalle ba fitlha ba itjella ba itawela ke e bee jalo ba fitlha ba tawa bashimane bana ba banyane dilemong gagolo
aba qeta o tao ba fihla ba kopana le gaitsedingwe ya rona kae kae go e ba moetsa ke tswene mpi ya pito aba qeta mono ya ba ka nnete ba mo bolaya ba mo tsetela jwale bashimana ba raroba Hoseng ka nne tona le motho a bua ngatshe e ka morao re tswela ntho tsengata ka ofela he ba tlisitse ma sepolisa se ba tlisitse ka ofela ntho tsoe ka ofela ho be le motho a reng nna ke shimana mana ke ba bone tshina le tshina le tshina ho ba le moshimana le mmono ya nenga le teng ha o tswa ketsona ya entseng ketswe jwale au motho na ba bone ngwa bua re mamma ngwana le timo me wa moshimana eno ku ye mare e seng ka ngwanaka aba bile a re ngwanaka o nna le nna ka tlung ka mona a robetse ka tlung ka mona ona satsa mae ona ha ona mona ile teng ona lutse ka tlung ka mona ngwanaka ha ona mae ile nga ya teng ahana ahana ahana venese le mona re ngwanaka ona le ka tlung ya go bitse go batlisitswe dipatlisitswe di batla di batlua di fumanwa a dipatlisitswe di fumanwa ka nne di fumana yena ngwana enwa mmena ya ba yena o re o ya sepoliseng a vetse sepolisa nnete gore ka nnete ne ke le teng moo a vetsa mmaya re mama ke entse ntho na ke ne ke le teng ya ba mma o ntsa ba o loile ngwanaka o ne o le siyo moo le ga ngwana a sa re mme ke ne ke le teng moo go na le batswadi tšhe ba kekeng ba emela bana ka ntho tsa mofuta o jalo empa ke retao ke leka fela o etsa kaletsa o tlo o tsema motheo wa taba tsa ka o eme kae go na le batswadi ntate le bomme ba gona gore ba emele bana ba bang ha ba gona gore a go ngwana ke shebile bana ba bang ha ke ba botsa ke ne ke le sekolong se seng kae kae mo ke ba botsa ba bahlano ba tsamaya ka founu tsena tse tukantse tsa maemo a hodimo jale ke ba botsa gore le a tseba gore founu tse ke bokae ya monga bua ka sebete fela 20 something thousand. I bua ka sebete 20 something thousand. Ka ke botsa hore ha o nkile 20,000 tena ka ba o kopile batswadi ba hore ba tle ba o tsetellele yona hona jwale o etsa create mang a reketsa create 8 ka ra ha o no kopile we batswadi ba o rekele phone le ka ba ke 2500 o tlo phete mabaka o etse ntho tse o batlang go di etse ke re a na no se ka o kgona gore o phele ka yona re e-e nagana se ke tsamaya ka founu ya 2500 ba gotsi ba ka ba tsamaya ka difounu tsa maemo a itseng ya ba ke go yena a ko nagane ga o ne o tsetetse tšheleteno gore na ga o qeta matric ga se re etsa dipalo ge sheba taba tsa interest rate ge sheba phaelelo go gona e ka be o se o na le bokae ga o tswa mona sekolong o qeta matric o se gore jale ke le o batla gore na ke ya sekolong kapa motlhomongwe ke tla dula ke tla ke nagane gona ke batla o etsa eng bonyane ga o qeta matric o tla bona le tšhelete ka lo ka 100,000 ye o tlabe o na le yona o e tsetetse ga o ne o iliwa ge fela batswadi ba gago wa ba le mogopolo oo o jwalo ye mongwe ile wa tshe a tshe a ga bona mone mongwe ile a tshe yaka go tloa re hey dude listen to this dude a ye ke bale ke dipuo tse ba di buang tseo nakong ye re phelang go yone tswele motsho mogatuo ya ka e ka taba tse mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga o le motswadi ke nako gona jwale le ngwana ya mametseng le o motšha mametseng tshebeletso ya lesedi ka jeno ke nako ya gore batswadi ge ke re itšhebe ge ke re itekole re etse ntho thwe ke introspection ore a na godiso ena e re nang le yona ya bana ge godisa banna le baetapele ba kamoso kapa re godisa batho bo sasa be le o reng ntho e nngwe le nngwe bophelong ba tlo batla go e fitlhelela ka o nka ditsela tse kgutshwane na batswadi ba bangata ga ba galemelane ke a tseba ka nako tse di mabedi a kare le tlhotse le ge batswadi retsang batswadi fela ka jono ke rata gore ke re utlwe ditaba tsa gona gona di tsitlhile ka ke kopa re seke ga tswale kweteng mamedi wa tshebeletso ya lesedi la nka o fa monyetla kwana o tlo tshwaele ke kopa re seke ga tswale kweteng ga re ke re agane motlhomongwena le motswadi o tlola jwang taba ya bana ga re bue ka dikgoka mona ga re bue go bana o moshape mo etseng o mo omanye o tlodiane o motime bophelo o motime ntho tsentle ga se taba tsa rona ka jeno o le motswadi
o gona jwang go hlola kelello le mohopolo wa ngwana re ngwana a utlwisise gore ha sure ha o batla o metsa dintho le motswadi fela hona le nthotsa bo hlokwa kwa kwa popelo me anga ta go bua tabatsena hona le batho ba tla sehla isa puo tsa re he una na o betiri he wa papa o etsa eng le thakatsa gona re re builetsona gore monna iso ha ona license fela o batla phone ya maemo itse ha ona license fela dipotlo tso di ya tso di tenang di tugu ka tseleng e kgethileng ha ona hona le nthotsa o twinki basic needs di nthotsa bo hloko di tlhoko tsa motheo tsa bophelo mme re hloka go hopotsana taba tsena letsatsi le e tšhamang le dikelang gore batho go na le ntho tsa bohlokwa hlokwa bophelong tse e le goreng o tshwane go tsepamaisa maikutlo a gago go tsone mme ga re sa kenye mogopolo o na baneng ba sa le banyane ke re go tloa ngwana a sa le early childhood development mane mo reng ke kritšhi mane mo reng ke preschool ngwana a sa le mono re mo kenye kelello ya gore ngwanaka ge le batswadi re tla kgona go etsetsa ha re kgona go etsetsa mme o tshwanetse o ye ka kelelo na sekolong gore nna batswadi baka ga ba na le bokgoni ba nketsetse ga ba sena bokgoni ga ba kgone a ko nagane fela gore ga bana ba ka gola ka tsela e jalo ba tlo gola ba tseba gore go boloka tšhelete keng le gore ka tlong ba seke ba senya ba thuse le batswadi e mo ngwana ga pase sekolong ga o na ntho ya go kgatlhisang ka wena la e le le nngwe fela go le motswadi ga o batle letho ye nngwe ke ena ke e ngotseng mo ntho e tsang gore batswadi ba tlhoke aa go bana ke ena ke e ngotse mo batswadi ba sebedisa bana e le sesebediswa go lona ntwa tsa bona tsa tlhodisano ga ba batla go compete le batswadi ba bangwe ba sebedisa bana ka dintho tse e tshwareyang ga ke tlo fetwa ke mma masketekete wa strata sane o reketse ngwana ga e founu itseng ga ke tlo fetwa ke ntate mamang o reketse ngwana ga e teke e itseng e seng gobane wena o le motswadi o batla go thabisa ngwana o lwana dintwa tsa gago o kgotsofatsa maikutlo a gago ka o sebedisa ngwana le ntho tse e tshwareyang jwale kotsi ke ena ya gore ngwana eno ga a gola ga o ntse o mo etsetsa jalo o gopola gore ke ntho e nepaetseng le motlhang o sore boy papa o na le dikoloto papa ga a kgone ke mo ngwana a qalelang a ba le mathata teng o bona le motswadi a tloleileng gobane ga ona motlhang o reng go yena aa kapa oreng ga ke na bokgoni jale taba ene e qala ke ene ke botsitse mme mong ke itsere ke ile kaekae mona dimmarakeng mona mme ene o theetse le bana ba ba babedi ke moqebelo o rekisa le bone jole ke a mo botsa gore gobaneng o rekisa le bana a re ke batla ba tsebe ba bone ba seke ba nana tšhelete e hlale e hlaya moyeng ya sebeletswa e ya sebeletswa tšhelete ga e go ise fa teng ngwane mongwe o bona bana ba 4200 go seng batla ka tsone go sasa o mofa 200 gobane o qoba taba gore ngwane no a seke a bona ba mafa 200 ee kenya kelelong ya gae gore a tla tsebe gore ngwanaka bonyane bo go nang le bona ka tlong ka mona ke bona bo tlatla bo thusa mme no a re ke theola le bone motsho moga tuo gore ba tle ba tsebe gore go jwang o sebetsa ka thata gore ngwane ga nagana go senya tenaganta oo go na le monkileng ka mo botsa e ke mo botsitseng gona bekeng ena ke ne ke le kolong se seng mone wa tseba ka nako ngwe ga mpona ntse ke tsamaya o se kanana ke beke ntse ke tshwere ntho ya kago ke ingolola mo ke go fiwa bokae ka letsatsi o tla sekolong mo ka letsatsi ke go fiwa bokae a re 100 rand ke go tsamaya o jele gae ee ke 100 rand o thoetseng ka yone it's for lunch ke 100 rand ke ga ema tebele butleng jole ka beke ngwana o ne o fiwa 500 rand ka beke ke gobaneng batswadi o sa etse scafting jole ka bana ba bang ke a re just imagine a tshofa le go nna a re just imagine se ke nkile scafting ke a tsheya taba tsena ke mpa fela ke etsa motheo ka tsone fela taba bohlokwa ke ne mamelo tshebeletso ya lesedi ha re se re ka shebisa gantle ka tebiso maikutlo le wena bonngweng ba gago
ke ntwe ntle o tsa bana ntwe tsentle ke ntwe ntle o thabisa bana ke ntwe ntle o bagahlisa ke ntwe ntle o re ba phele hantle fela ha ba se ke ba phela hantle ka thuto e fosaitseng tshe motho mo le monga ka re nna ke hudisa bana ba ka tsela ke ba hudisang ka yo fela o se ka ba o hlo hlokomela o re se ka ba ka nnete o ntse ithitella le shele shele lo tla tla o la habula o sasa ke bi a felwa hona mo ke bi sa maikutlo o tlo shebeta batsa o hantle o dule fatse lo thuise taba tsena hantle mme ke kopa batswadi ka jeno ke tlo kopa ka boikokobetso bo boholo go ba mona na ne o le ha ke tletle bo feta ka mogore thusa re thusa o feta ka mogore tletle bang ka te wa nkutlo a kere ke tlisa tharollo diphetho ka mogho o fitisisa ka mogore tletle bang re bua mathata ka te tsela ha o le motswadi ya reng e motshomoratuwa ke ile ka bana bothata bona ka ngwana bo ile mba etswa ke nne ke motswadi mme ke ile ka etsa sena le sena go borarol ka jeno ngwana ka o tlisisa re ha tswa ka tlung ho etsala ke ka hona o tlo bona batswadi ka nako ba ipetla sa gatello bane la ha o le boima bana ba bona ha ba gonne ho tlisisa motho sa itse fela ke tla beta pelo ke tla lela ka hagi ngwana ka jeno le ngwana o tla me a tsebe go le fatse mona ona le dihlatse pedi nna le se hla hona le dihlatse pedi hona le se hla sa thabo hona le se hla sa mahlomola a tsebe hona nako ba monate a golo ge ba pala ka vogoso ge ba pala gadika yona ge tshahlele bo hlelifu ge jeo monate mafura ge go kokoreje ngwana a fuwe pisitse fotsa nama ee ka jeo dijelelelo fela gona nako ya dijelelelo fela gona nako yane ya papa ka papa ngwana ga o sa mofe nnete eo ntshwarelo o hodisa chefu ga o hodise monna o hodise mosadi o hodisa chefu re le kgweding ena ya basadina re tshwanetse re tsebe re foqa bana thuto efe e ba golang ka yone ngwana ga o le o ka morata go le o ka o se ka mofa chefu mme ke kopa ka jeno ga o le motswadi ya reng e motsho mogatua ke ile ka ba le bothata bona nna ke le motswadi wa tseba o kong ke maikarabelo kore nna ke ile ka fosa mo mme ke ile ka thusagala ka o etsa jeno mona ga ke re tisa letsogo go shapa ngwana o motlelape o morwaga ke o moetseng ga ke tsho jalo ke re ngwana ga o ga fumane thuto e nepaetseng gore a tla o imolole o le motswadi o seke wa kenya dikoloto mo molemong wa gore o batla ngwana a phele ga monate kapa a phele gantle ka nako eo kwa mo bolaya ga o mo phedise re tla gutlwa ka nkane ke o fetsa nnete ke buile le bashimane ba mmona ba tsubang ya ope ke ile go bona ke mpa fela ke tswafa taba tsena tsa dinepe le di-video ka baka la di-popy act tsena le ntho tse ngatengata tsena tseo batho ba tlaeng ba di bua gobane jale batho bona ba tsebe ya kere ke buisana le bašhalang ba tsubang ya ope mo ka ba botsa gore nago ba iphumane mono go tlile jwang wa tseba mošhimane o la bua nnete ke batswadi ke kopa leng kutlwa ga ke re batswadi ke bona ba kgethelang bana go batsobe ga ke sotsho jalo se ka ke ya kopa o tlong kutlwe gantle o tlong moshimane o mo itse a ke bua le na mo o le bua ntho tse nkutlwisitseng botlhoko ka tseneng e kgethileng o la bua ntho tse nkutlwisitseng botlhoko ka tsela e kgethileng wa tsa mmamedi wa tshebeletso le sedi ena ke tlotla ke e bua ga re gutlwa mo ke tlo nka dipina tse pedi ke tlo nka maikutlo ago ena yone e tlhoka ke tlo e bua ga ke gutlwa dipineng tsena tse pedi ya nkosa ka baka opola mme mong wa haemane ga na ka tshorwalo a re jale jale ya nkosa le nna gore ke tla keng ke kgefu ke o fe monyetla gore o tlo o thuise taba tsena ga e bo kgona o nwa metsi nwa metsi o tlo o thule fatshe o thuise taba tsena ke ke re ka nako nngwe ga o etsa nthono teng introspection reflection boiteko le bona boitlhatlho bone tlhoko ko kwale matlho ganyane o ntshe moya o hule moya ka dinko o ntshe ka molomo ganyane breathe in breathe out thole maikutlo ga ntse ko bapolola pina tsena tsepedi na thisi le sedimothabane sedimothabane mona go kgomo na thisi ba re pabalelo ka pina tsena tsepedi ko fa monyetla tlo tshwaka pene le pampiri o etse tafolena e ntlha dinne mo na mare buang ka strength weaknesses opportunities and threats ke SWOT analysis jwale mone o tletla boitekolo ka yona gorena wena o ikala jwang o le motswadi tabeng tsena tse re buisanang ka tsona ka jeno.

0: E motho moratuwa, motho moratuwa, hei, ba tla bua taba tse thata ona mme. Mara taba tse tso di buang ke taba tsa bohlokwa haholo. Tsa ena le light ya ka le nna wa ho fela heso mane. Ha ke a tlo ntse ke re ke tla shapa ngwana tsa ntho tse ne ke mme a fatshe. Ke ne ke tsamaya Gauteng mona na mara ne ke tuya hae kwa Lesotho kwana. Ebile a sala le mong le tlhoka sa tlhokahetse. So sena motho dilane. Ne dula ke mme a fatshe ba ke a tsa ngwana ha le mong. O kgona ho nka ntsa strata a feta tsa ka tlung. Ngwana hona motho a kgona ho mbontsha se. Ke dula ke mmontsha ke ngwaneso. Wa tseba ha o bona batho ba bona mama le batho ba mama ba tsa wa ke thotjo tse ma tlo ba tsa na thuso ha ke bona se go go rata pro ha ke le mo tsa go tanga ke batla bona ke a pala mpatjeo kana go itse kana go tsi ba tla pala mpatjeo ke ga e ngwane so ba tla pala mpatjeo o se bitse ka thata ngwane so ska ga tla ke ntse tsa strata ska wa rata thusa di shopong ga tla thabela bo pro mba hao o bone o bona ba tla ba bokala moso o tsa ma go itse hao lo ma mongodi ba ja nga go mo tsoga ngwane so ke bona e free tag ena le ena ke mme a fatshe re bua monate ke re qoqa kore ngwana o ko go qoqa le ena mara gona keaka mašhe ngwaneso o semogatuwa ka mokgwa seng ka taka teng o kwa mona strateng ko kwa mona e tsang ke motho a bile tshweka thata ga ke se bia nyetse na masadi o tshweka thata ngwaneso ke motho a tshwenka thata ko se ba ithekitse dikoloi tse etsang dikoloi le a sa itakatse tsamaye ngwana a tla bua ka tsona ke gona tsena batho ba sa le monake ke baloi ba lebisi godimo ga ebae ga ba sa ba re ke ngwana e ka maikgantsha ke ngwana a ikgethotse ngwana wa bang e le taba yang ya ruta ngwana molao gona bophelong ba ena a abetsewang
1: dumela e motsho moratuwa mametse ka lekgobola e tshenyang banyane taba tsa gae ke a di utlwa nna wa tseba e motsho moratuwa tsela e ke go simolola ka yone ke gore ha ke sena ntho ke a mo bolelela gore ngwana ka ga kena and ga ke tlo kena ka ga dikoloto for ntho e o e batlang tseba gore ga kena ke tla go batlela mme le ntse ga ba ya sekolong ga ke ba fe tšhelete e company ya ga kena le tšhelete e le gore ke reka dintho tse e reng ga ba tswa ka tlong ba tse ba di tshwere ya sekolong e seng ke ba fe tšhelete ga ke ba fe nix tšhelete ke ba fa fela ga eba e tlhokuwa sekolong qha gona ke ba fang tšhelete o tloa mono ga ke ba fe letho ka thabile ga nka botšhabela Bloemfontein
2: kgotso e motsho moratuwa eng tate setlhogo se sa gago sa kašeno se bohloko ga ka thoga sheba gobane rona batswadi ke rona re jalang peo ena baneng e mpe gona go nana e ntle mara ke peo e mpe ene mohlang e tlo mela tlo kotulwa ke rona gape o tlwaetse ngwana dintho tse turu tseetse o mo rekelang tsona kapa ga batla tšhelete ga a batla 10 rand wena mo fa 100 rand and ga ona motlha o tla mo fa 5 rand goba o se mo tlwaeditse odimo gabe o sena yona tšhelete o tla bolo o raya pokola o mo neye yona gobane mo tlwaeditse yona wena o ntse go wa morata kathe o busy o jala peo e se monate o se mo monate wa gona o tlo bonagala kae mohlang ke senang yona tšheleteo kapa se ke tsofetse ke kgola pei a e batla jwale ngwanane ene jwale ga sa batla 100 rand ane no mone ya yona o batla half ya ntho ya mogolo ona wa ka one and ga ke sa mone go tlo etsagalang ke mane mo ba etsang jang bana ba gompolaya utlwa o thwe ngwana ko o bolaile mmae kapa o bolaile nkgono ae mo tsekisa tšhelete ya pei ntho ena ga ya qala moo e qadile fatshe mane ga ntse a le sekolo kapa motlhomongwe o batla eng e turue mo tlwaetse mo rekela yone nako eo ga re yena ga o sa sebetsa yona eo yo o e fumanang ya mmuso o tla mo rekela ntho ga o sa mo rekele yona kapa o sa mofe tšhelete o e batlang o tlo o feneta ke mo jwa le o kotulang sana se no se jala go bo gothwe e bana bana ba sile bana bana bana ba sile ngwana ona o sile ngwana ona o shotlopeleng ntwe ngwana ona e moya o bodimwana ma ba ba le bala ba ba ba satse gore mphenetswa kae ha ke re beng le nnete batswadi
3: e motho mogatu wa tumela ngwane se tumela so ntate we wa tseba ha ke tsebe gore bophelong re le batswadi re jwang nna ntate bana ba ka ke ba godisitse ke le mme ke le mo ntate o tlhokaetse ga nsia le bana bana ba le banyane ba babedi ke bana ba bašanyana empa eno a monyenyana eno ntate o ge a mosileng a le monyana le monyana monyana ke ena ngwana a kgonne gore a qete sekolo a ba fetele pele gobane ngwanenwana o ne a lakatse ebeng ntate o be o na le teng kgodisong ya gae empa ijotsa fela a re mama a re jalo kgare re o ile wena fela re godisang

0: bana ba ka ba sena ntho ba utlwisisa gore ga ke nna tšhelete ya gore ntho ena be na le yona. Motlhang ke ba etseditseng ba thaba gore mama gore etseditse he o na le bana ba bangwe ba sa kgoneng go utlwa batswadi, and-e rona re le batswadi ke rona e re emelang le bana side, ke rona e re emang le bana. O thole gore wena o le motswadi o kgona gore o fe ngwana tšhelete e ka weekend-e ga e ela botlhanong fela, ngwana ga o jotsa gore mama ke kopa R500 re tlabe re na le bagotsi ba ka re etsang wa moneya. O ngwana o etseng ka 500 e le ngwana a sa sebetsa kena sekolo, ngwana o tloetsang ka tšhelete eo. Aa batswadi a re kgone gore a bana beso
1: ntate Mzwaki etsapa o gantla mogaka gake wa tshwara setlhogo se seng ngwana ntate, wa tshwara setlhogo se seng se kotsi yagolo ntate Mzwaki. Wa tseba ka nako ngwe ntate Mzwaki ge le batswadi ge kenya letsogo go senyengwa ka tlao tsa bana ba rona ka mokgwa ko ona ntate Mzwaki. Ga le batswadi hangata re rekela bana ba rona tseo ba di batlang e seng tseo ba di tlhokang. Jwale ka mokgwa o jwalo hangata o tla fumana gore rona batswadi ke bona ba senyang dikatlego tsa bana ba bona ka mokgwa o jwalo, gore ebe o rekela ngwana seo a se batlang eseng seo a se tlhokang. Ke maolola ka mona ka Klerksdorp ngwana ntate leqhubu ke 92.9.
2: Ela mafifi ngwana ya tingwang galengwelo wa mo bolaya. Ga ngata rona batswadi ke bana ba bangata ba ditrongkong ke ka baka le rona batswadi go buelela ngwana la entse phoso. O ntse o re ngwana ke ngwana o fela, ke ngwana o fela, ke ngwana o fela. Ngwana o entse phoso sepodisa sa mmatla wa mopata. Ke rona batswadi. Ka nnete setlhogo sena sao se boima sepodisa se botlhoko. Gobane bana ba bangata ba gagopetse madi matsong ka baka la batswadi be ba ne rona batswadi. Re ba buela ra ba pata re pata bobe ba bana ba rona. Ei sponono tangi sponono ke mo rena rantheba ka mona ka Kimara.
3: Ee mafifi ha ke mametse sosio sa ntate. Nna ke na le bona bana ba ka ba banana mona ba qetile. Ke ba bolelele ka mehla ke ra nako ya lona yatla. Lona le seke la tata. Nako ya lona yatla. Tla fitlha nako ya lona le tla sebetsa e se ke la etsa ntho tse tswileng tseleng. Bana ba rata ba ba galemela ntate. O na le nako ya gora, o na le nako ya tlala, ke ditlha di jwalo. Tanki ntate wa ka
4: e motsho moratiwa madume. Wa tseba e motshomoratiwa setlhogo sa gago se tlhola pelo. Bana bona ba tlameha fela gore o dule fatshe le bona o ba rute gore menwana ga e lekane kganthe le malapa a naga a tshwane. Ngwana o tlamehile a tsebe gore ntho ga e batla o tla e fumana ka nako e right. Wa bona jole he ka nnete bana ba tlameha go tseba fela gore bophelo ke ntwa, o lokela gore o ikahe ka thuto, o rate thuto o feta dintho tsotlhe. Ba thuto o kare ntate Mtaung e tla o patala. Ke a leboa ke nkgono scout za strong. Thank you. Bye.
5: Dikalaneng ho lesedi FM. Di theoha dikalaneng le e motsho moratuwa ho lesedi FM fela.
6: O mametse Mzwaki ka tshela. E motsho moratuwa ho lesedi FM.
7: A seponono ke tlo go utsa metsotso ke leshome le botsomo ka bare raboraro theo wa dikalaneng ga monate le seponono e motshomoratua mafifi.

Monate majabajaba di samenchi sin tswa monate ha ho le monate re tleng pitse he ha ho lokana go tsena ha ho le monate tsa bua ngwana tsa botsa bo tshelo kona tamela Maria tswi Maria ile ile ile sho so setse fela ho be so tso tsa ha ishwa ya ga ma bidiwa tsebelo tswa le sedi e ke tlong ka sedi muthabana mona re khomo Black Heidi ya re morati ka bina tsena tse pele ke tla ke khutse jwale moshimane no wa go bana ba tsubenya o pebe ke kopana le bone eno e mongwe ore hai mamedi ke batla utlwe tabena hantle ore na heso bana ba nkeletsa ntho e lengwe fela ba sa nfe legato are na heso ke ne ke etsetswa ntho engwe le engwe ke batlang fela batswadi ba ka bana ba sa nfe legato.

0: Dumela Mafifi, le kae? Re teng. Ha ntate Mafifi, ke a utlwa sehloho sa hao, ke a se utlwa, se bohloko. Ba batswadi re totosa bana, ra ba tetesa haholo. Nna wa ka mara he, ke ngwana a cool. O kgotsa ke a kgotsa, ma etsang hampe ke a mo kgotsa. And o hotse ka nthwe, hona tje ona 25 years. Taba tsa hore a batle ho care, a tseba hore ha ke sebetse, re phela ka grant ya hae ka nako ela sa le monyane. Ae, hona tje ke kgona ho qoqa le bana ba ausi wa ka hore ngwana ka nna na sa care. Le ha ne ke mo file, o na sa ye ka yona sekolong. Tjhelete, o na sa ye ho hang ka yona. Ai, ke hore a tlwaetse bophelo boo. Jwale ne se ka ke a mosotla. Matsatsing a rona, rona mehleng ya rona ne re sa care. Mara matsatsing a se ka o sotla ngwana ka ho thola grant. Mpa o na utlwisisa ngwanaka a ntsa le monyane jwalo, o na utlwisisa jwale ba etse ka reng ke embrace, mara e jwalo ntate Mafifi, e jwalo. O na sa carry a ja sekolong, a kgutla sekolong o tla hae o ja hae, ha jwalo fela. Jwale ba matsatsing a o e batla ka first 5 ranta ho ya hodimo, ha carry 2 ranta, ha carry 2 ranta ho hang, ha e le siko ke mathata. O tsamaya topo, tse o tsamaya lela tsela e kaofela ho ya sekolong. Empa ba ya tswa sekolong. Hai. O thata ntate mara he. O go tsoka yena tshotle o ngwana ka mara. A utlwisisa gore mama hana yona. Re phela ka grant. Ka nako e ne e le 100 mama. Ke a leboha ntate Mafifi, ke a leboha. Seng amme hlosa ha bohloko, seng amme ha bohloko. Jwana ma khu qala bo Chavillas, ke a leboha.
1: Kgotso, kgotso, kgotso, abuti Mzwake, kgotso, abuti Mzwake. Ke Ramodise mona Botshabelo mona ntate mona. Wa tseba rona morabe o batlang o le lefifi. Ke belaela hore re bopuwe ka yona nako ena ya bosibu. Ha ntse ke sheba ditsela tse re rutang bana ba bona ka teng, re kgahlwa ke. Ko re kgahlwa ke ntho tse re senang bonnete ba hore ke bophelo ba sekgowa bono bano. Tlo fumana hore ngwana a ntse a le monyanyana a tlameha hore a ithute ho hlatswa dijana, o bo mo rekela dinala tse telele, o bo ipotsa hona ngwaneno ha sa ntse a tseba, ha sa ntse a rekelwa dinala tjena tse telele, na o tlo tseba ho hlatswa dijana jwang ntate? Kannete ke belaela hore atjhe ha re a ba lefifi fela, re bopuwe hona bosiu tjenana. Jwale hai, ke bona ka kelello tsa rona ha di bone, re bolaya bana ba rona ha re qeta re alla.
2: Jeno le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Dikalaneng ho le sedi FM.
6: O mametse Mzwake ka tjhela. Emu tshe moratiwa ho le sedi FM.
7: Emu tshe moratiwa kgotso ngwana mme wa ka. E mo so ma tu ga se pa hantle ngwana mme o bua le phoka ka man tlhogo thoro mona tsele mona ngwana so wa tswa point e buang kwa a tle ka ntla wa e buang ya la tle ga shekolo e bo hlokwa ha golo ona re senya bana ba rona ha ke da hloka mata ngwana wa a sa bala tshelite e o ke sekere ngwana ka o senyeile ke tsotsi hampe empa ile wa kelebetse ke nna a mo da tshelete a neng a mo rutang dintho tse turang ke gana nthogonthoga bothi ga ona ngwana ka sekolong a kege aa ga ke na ngwana a yang sekolong ka kege because bana ba ba fuwa ntho e nngwe le nngwe sekolong dijo di teng apole teng motogo o teng ba isa kae o felela ngwana tšhelete ore a etse eng ka yona o ba tšhelete e ntse ba mata matsong a hae o tlhoketesa tsubile di-drugs kapa sa tsubile sekarete o ba tshete enga taba tsonga ha ha tsebe a itsenga yona o bona sekolong wa ja o fuwa apole o fuwa dijo senga tsa sekolo tshete ya ka re senya bana ka tshelete batswadi re le batswadi re senya bana nna ke na ngwana e mo wa molola ba ka grade 12 ra sa tsebe kiri ya ka bona fona a skamba na go sa ta grade 12 ba ka la hore ka ba ka la ba o na fa late sekolo una futa hai ka du net mo fela aba ke phele ka sheku na wa tsheta ka itse be hape thank you bana beso
8: ngwana lo ngwana tla meka a tsebe go na le lapala bo le emejwa ene a ke ke a tsebe ha wena o sa moruti hore kana go itse mbo mo ba lapa bo ba tsena ka mona ka lapeng ho ba le tshelete kana go itseng kana go itseng ha ona tshelete ke mona mo qetellong a nkang tšhelete no ntse mo fane a ile reka dithethefatshe ka yone
9: kgotsa sponky ponky wa tsa ngwana gagole o seka mo tetesa na oaka baka ba tseba gore ntho a ba e thole mahala ke na le list ke a ngwala moo ke e polaka mo rakeng gore ga o tlhatswe dijana ba banana ga o tlhatswe dijana ke 5 rand ha o fiela eng a ke sentse ke mo ruta gore ntho e nngwe le nngwe a seka e thola mahala ene a kgone go budgeta kona wa moshimane ke batlo etshane tsa senye 10 ga kopre nkile ka mokgerisa 10 rand ga ne tsa senye 10 ke e lore ke mokgerisang bo 10 rand ande 10 ranteng eo o ne senke kao fela a e budgeta o tloga ntsa le monyane meneng a batla baesekele gare ga re na tšhelete yona ena tšhelete o ntse e budgeta o tla ithekela yona ke gopola gantle itsa semo se fela ke ya tšhelete eo etsa a ne a e beile etsa 350 a ba re o batla baesekele ntsha tšhelete eo a re tšhelete ke na le yona ke ne ke kopa baesekele ke gopola gore tšhelete re le ra e ntsha mo go motatsa e la ba 20 rand ya ba o thola baesekele eo so ka jeno lena o sa a godile o tseba go ibajetela tšhelete o stinche ka yona o na le ngwana gae re mo rutile gore a behe tšhelete ga ke mo file 2 rand wa tseba gore o tshwanetse a behe e nngwe a latlhele ka moo lekoti-koti yona jena le se le tlala he kore ngwana o seka mo tetesa and-e o seka mo fa ntho e nngwe le nngwe a e batlang
10: tate motswake ke o dumedisa setlho sao se botlhoko gagolo a seba ka nako nngwe gona batswadi ke gona re itshenyetsang bana gobane ba bangwe ba rona batswadi ke tlhola ke bona ba rata nthweni o thweng o tla ntshwarela ka go sebedisa ntswe lena show off o fumana gore motho ka tlong ka nnete sekolo e teng tšhele ga ntse a kgona mona le mane maare o sa etsa dintho go tlola tekano ka nnete gangata batswadi ke rona re itshenyetsang bana ngwana ga o qala o dula fatshe le ena o mo tlhalosetsa o mmontsha mabaka wa utlwisisa and ga ona mo o tla mo fosa teng ere ka letsatsi di leng ga o itsa jena o tlo o botsa ngwana re mama mmaare o la re jena o ntsha gopola yane o ne o mo jetsa yona pele wa utlwisisa ntate ngwana ke ngwana ga o dula fatshe le ena o mmontsha o a kgona go utlwisisa o mo bema o mo bontsha mabaka jwalo ka ga a le jwalo ka nako nngwe e se go a tlholeya mare o batla gore a be le tsebo ya gore go sane go tshwanela go ka tloga go a tshwanela gore go tswe go le tjena maemo a fetoile o bo mo jwetse gore ka nako nngwe mosebetsi o tla fela o tshwanetse a boloke dintho a di tshware gantle le ga ka ba bona bana ba bangwe ka ntle ka mane gore ba etsa jwang ba phela jwang a tsebe go lapa la bona le felela ga kana go tjena ge itshenyetsa bana ntate setlho sena se nkutlwisa botlhoko gagolo ntate se nkutlwisa botlhoko maare bogolo ba dintho bo senywa ke rona batswadi. Ke a leboha ntate.
6: O mametse Mzwakhe Katshela, e motho moratuwa, Kgolisedi FM.

0: kgašele, kgašele, kgašele, kgašele, motho, e motho moratu wa gore ke ba tsose, a gore ke ba tsose.
1: Ntate dumela, ntate dumela. Oh, sehlong sao se ya nthatšha. O tla ntshwagela ke batla ke tshwere ke sefuba kwale. Ke tšhile lentswe mogoteng, tlile ke tšhile lentswe. Sehlong sao se ya nthatšha ntate. Ke neile moradi ntlo o dula mono, ke itula mo, ke itulela mo bae. Ka nnete re ile ga gaoana le mme wa gae. Jale a ba fumana mosebetsi. Jale ke a go nna a papa ke batla go dula ntlo mane ne, nna ke a tloa mane ne mone re dile mme a re isitse teng. Jale ke mone ya ntlo ga a gona ga e dula ntlo ke eno mo le thepa ke ena. Motho eno a ntho a ntenneng yona ka sonta kuko gona ke boitshwaro nngwe ke ga a ntsha thepa ka tlong, o ntsha thepa ka tlong ya ntlo, o tsamaya o ya morentong o le o renta ka yona. Yo aga ka nete ya Modimo ka nete ga ke tseba bake ntsang pikitsa kgodise thepa eno yaka ga a sa utlwa go yena o na le tšhelete e rentang a se ya ntlo yabo. Aga ka nete ke laka ga kgodise thepa eno yaka eno. Ke a leboga ntate.
2: E mo tsomoratiwa go tso ke le motlase di tshini madibu ka mona ka bang poto ka mona ne ke reng ke batsose.
3: Ei mabiri a tsebele tswale sedi mashomedi bitso tswale le metse meraro re go reng ya bone re thebo dikelaneng. Ei ke ne ke lukisa taba tsa ka mona 0863003084 re tle re phetele taba tsena tsa rona mabedi wa ka a ya ratang. Ke kopa o tloele tlhokotlhe beke le beke re tsosa ka go raya bone kapa o kopela ka go raya bone batho ba gatua ba rona e seng ka nako ena ke ya kopa e seng ka nako ena mabedi a tshebeletso ya lesedi. Ke na le go ipotsa potso e le nngwe gagolo tabang tsena tse re buisanang ka tsona ka jeno gore ke nnete ga ntse re tla go gola go ne o batla go le boima empa godima ntho tsena tsongate ranta tsene di etsagala ge ntse re kgonne o kena sekolo gantle ga pasa, ge ntse re kgonne o kena sekolo gantle ga pasa ga ba ka phetela dithuto tsa rona. Fela ke be ke ipotse potso e le nngwe nna ka nnete, ga o sa fe ngwana 100 ranta na ngwana o tla feila? Ga o sa mo fe 200 ya sekolong o tlo feila goba o ne o sa mo fa 200? Jale bothata ke bona ga o se o qadile leeto le na le ngwana la gore o seka ra a go yena kapa o seka mo jwetsa ga o sena bogona go thata o gotlela morago go boima. Ga o se mo tlwaeditse fale go thata bona baesane o gotlela morago. Hei wa tseba ntho tse dingwe di otla pele ona le ngwane mong e ne ke buisana le ena o na le motse supileng labo bontsha mangala a maphelo a ka mpe a re a bua ka sekgowa ga I don't have time to waste money because my mother works hard for the money. Hai ka utlwang a mme a ke nako gore ke senye tšhelete bona mme wa ka o sebeletsa ka thata bakeng sa tšhelete. Ke gotlela tabeng tsana tsa ka tsa moshangena wa nyaope gana re ha e bane ba nketsa ntho tsotlhe mpa ba ntimme legato. Ke dumela gore la o ka ba etsa ngwana gago ntho tsotlhe tsena tsa lefatshe wa mo fa tšhelete a phela mabaibai a phela majabajaba. Mamedi ke rata bophelo bo monate, ke rata ntho tse ntle, ke rata gore bana ba phele gantle, bana ba ka, bana beso kao fela. Ke gore ke rata bophelo bo botle, ke rata ntho tse monate, ke rata masofiti, ke rata masofoto. Fela le ga ntho tsena kao fela di le teng mehla ena ke kenya thuto baneng beso kaofela ke ba vetsa mehla ena gore bophelo bo tshwana le galase matsogong a motho e molemo tshwanetse o bo baballe. Jwale ka jeno ke a nagana ebile ke a dumela gore o se o tla dula fatshe le bana ba gago bana beno o tlo ba dudise fatshe ba tlhokomedise taba tsa botlhokwa tsa bophelo. Ha re phele le hona jwale fela motho mona a re o na tshware go phela la phako go boima gobane jwale ha o khone lo go o bone bokamoso mmane o ntse hloka go tloboloke o tsetele bakeng sa bokamoso bakeng sa nako e tla nyeo sa itsebeng bo phelo bo go rutile ka nako yane ya sewa sane sa COVID-19 hore ka nnete re tshwanetse hore ge qalelle ge tsa dintho ka tsela e nepaetseng e re tle ke hlae ka mo le sa di dumela
4: motho
3: le ga mohlompe
4: ang ke yela tlo ba metetsa
3: amna
4: ga ya motho muratu
3: dad
4: ka waina e bohloko hobane ho etsa la taba hore ngwana ha sa le menyanyane o ntse bo nka a le menyanyane motho o tswa ya tlo di sa ngwana ngwana ha na le bo 3 ntse le menyanyane mara a fika bo 5 o tlameha o nosego o ntse a hlalefe ha se ka bo 6 7 o sa hlalefile o sa tseba ntho nngwe mara ha ntse o mo ikile hore o ntse a le mane tsa tla simolo ntse o mo etsa ntho nngwe o tla bona o fika 17 years mane ke batla o hlola teng
3: ndad
4: ke batla o hlola teng go yetsa nnete foundation o shebe foundation ntlo ha se hantle ntlo ke pepera ha se square ha o ibuela mane o tlo fumana masenkana fitsa
3: Mathata a qadile foundation eng kwa?
4: Foundation eng mona ntate.
3: Mongaka ke a kokobela.
4: Ka dikeng.
3: A ona ngwana 15 years o tla nne go sanana go ye. A ona sanana 15 years a 16 years. Ngwana a sale 16 15 ke se bo 12 ke sanana ya eng? Ha se le sanana. Ona le batso fumana tsa bitse ngwana sanana. Ngwana a 18 years a ntse a bo sanana. Me ke sanana a o hle nyunyunyu. Ke ntho ena batswadi ba qoqang ha ngwana a tlameha hlatswa dijana ya qoqo e tshwarelwa meeting ngwana a hlatswa dijana e tla mo tshwara kopano go ngwana a hlatswa dijana ka tlhong go dule commission o moyeng kgotso le se di dumela le kae
5: re ke ntate le kae
3: a monate mohlompeng
5: ere mosaka se tlo sa ho se botlhoko kwa tse
3: ntate se a ruta ke
5: ntate
3: ke re se a ruta ke re
5: se tlo sa ho se botlhoko ntwe ne e buang ka yona ke ntwe ke tlo rang ke bulela bana ba ka ke re le hudile di thute ho itshwarella le skala le bella hore nna ke letsetse nthongwe le wengwe la le se le bomme le le bontate o ba di ha ke no phela le lona ka o sa feli ha se ke le siyo ke le etsetsa nthwengwe le nngwe ha se ke le siyo le tlo phela bophelo bulwa hona jwale ke bua le wena tje ke sile ka hara ntlo ya ka ya RDP ke ka mokhukhu ke dula le ngwana ya tlotseng dilemo tse 40 o bona hore nna nka mpaka ya tronkong a re ka mona ke hahae o dutse ka hara dintho tsa ka tse ke di sebeleditseng le maemae o hlokahetse ke bohloko ke leka ho ba hlalosetsa ebe e nngwe hape mozake o tseba hore re hodisa bana re le babedi ngwana wa tloa o ya ho nne wa hae o fihle a kopa tjhelete nne wa hae ha re hee ha re na tjhelete o mo romela ho ntate ntate a re hee ha ke na tjhelete bonne ba bang mare se bomme kaofela a re ee yena wa ta wa mari o hlola fela kore a fe ngwana le ha e le 50 rand a o ithabisa le bana ba bang wa utlwa re ngwane o re mo kopanetse wena ha re o beya ngwana ka moo yena o mo beya ka moo yela ngwana o dula a nka hore ntate ke serra sa hae hona jwale nne ke mametse ntate thuso ka 12 ene ke ile ka utlwa le ditabe ngwana o bolaetse ntatae sikareke a tseka sikarete le ntatae ipotsa nna ke phejwa
3: nda
5: ke tsasa se ntate ke ditse ka hara mokhukhu mmuso o nka hetse ntlo ke itse ka ke bitsa maluko hore ngwana enwa a o ithela bophelo ba hae ha hona ntho e loka ha ke
3: a o phephi mongaka
5: Ke
3: a lebo, ke a lebo mongaka, ke a lebo ha go lofela.
6: Tumela motshomoratuwa. Ke me ma motho pika betleng. E motshomoratuwa wa tsara le batswadi. E ka gona go hutsetse bana ba gona tsa bonyane tate modimo. Ho tsohletsa re tla bana ka tsona. Ba gona ho tlwisisa. na go tsena tse go tsenka tsona e motho moratuwa go ne go le bima empa ge le ga mamela batswadi go fitlhela re qeta dikolong re kena manyalong re ne re mamela motswadi ana ga ana leto o ne a bolela nnete ne re le sekolong ka maoto re sa gwale dieta mare ne go utlwisisa o kwae motho moratuwa o le thata e le nako apartheid ka sheno ke nagana le malapa go godisa bana ba rona ka tsela e re godisitswe ka yona ba utlwisisa ta ba fela gore bana ba rona re ba beo ntate Modimo go a bua le ena ngwana a kgone gore mantswe ao a kenye pelong ya gae a tla kgone gore a mofe bophelo bo botle nakong e tlang ke a leboe motsho moratu ke mo ya Modupi ka Bethlehem
3: ke a leboa mme a Modupi lesadi a fa Modumela ntate amolatse le ka Mhlomphe
7: amnate
3: ntate
7: o bua le mofikeng ka dipolaseng tsa mašhai mona mzake
3: Mhlomphe
7: mzake bana ba ona jale ba batla go phela ga ke tse bophelo bo ba mzake ne ba tloa ba tsamaya dikilometara tse go ya go lesome le metso mohlano go tsamaya ka maoto ka ya sekolo and-e ga ka nako ya makeia o ne o tla thola gore go a bata go tsamaya jalo ga o na le a e le thobopo bathong maara o tlo ya sekolong o bo gote ga o fitlhe gae mona o tlo shebana le diphoofolo tsa heno go etseng tsotlhe tseo mosebetsiwa ga o ke sengwe wa etsa jalo fela ke thupa fela mantsibi ya mtswake so bana ba ona jale ga lengwele ba shapui ke bana ba batlang go phela batswae ba tsubang ba le banyenyana ba etsang tšhelete ke yone ntho e e tlang pele go bone
3: ntate ke
7: aleboantho e tlang pele mtswake
3: ke a lebo mtlhompe
7: tankele mtswake
3: lesadi dumela
8: ela kwete
3: ntate le kae
8: legodi nthwana ma le bogolocation wa lesanda wana
3: mtlhompe
8: kwete bana ba rona matsatsing ana ga ba sa batla go mamela bothata ngwana tla bitswa boki kapa a bitswe pongololo go fitlhela ba le 25 years ntse le pongololo ga ana le bitso jale ga le pongololo ka matsomotse a tlo e ntse le lesene ga batle go sebetsa ka harantlo o tlatswa dikotlolo tshwanetse o lwantshane le ene kwetse kapa o gara ka jarata tshwanetse o lwantshane le ene kapa motlhomong o moreke o reke tla go fa 5 ranta motlhomong garaka e se ntho e lokileng kwete ka re ga ne bana ba tswile ba o mamele kwete mpane tswelela kwete o hae South Africa e tla re tswela molemo ka nako nngwe ntho e buang take kwete ke iteboya ke mokgutswana
3: ke a leboa ntate Nthwana
8: take kwete
3: lesedi dumela kgotso
9: eken le kae ntate wase
3: a monate le kae mohlompe iphela tle ke phele moeta pele
9: a phela ke se ke phetse ngwaneso
3: ntate
9: wa lenane le ntse bua ka lona le botlhoko le mbe ka pelo ke dutse fatshe gona jware batho ba ngwane so tse ding dintho proudly so di etsiwa ke batswadi ke ratile setlhoo sa gago
3: ntate
9: bana bana ga ba tloa fela ba iketsetsa ntho o tsho go thwe hlompha e monnyane a kgone go tlhompha e mogolo ke right mogolwane
3: ntate
9: apa go na le ore o re e mogolo a tlhomphe monnyane o tlame e tlale e mogolo a tlhomphe monnyane monnyane a tlo tseba go gotlisa tlhompho ya na e rutiweng a ke reng tate
3: e jalo mohlhompheng
9: ea o bua le trick
3: ke a leboa lesedi
8: le kae modimono
3: ga monate kae mohlhompheng waka
8: modeng tato waka
3: phela kwete
8: ee wa tseba modimogolo nthonana e qala e senywa ke gona wa batswadi gobane o tla utlwa ga ke qala ke re ga ke batle ngwana ka a tla gole ka tsele nna ke gotseng ka yone fela ga o thola go sheba batswadi ba gona ba entse dikwakwagile go gona monana mare gona o tsoa fela se ga ke batle bana ba ka ba gole ka tsela yeo nna ke gotseng ka yona phoso e qala e tloa ganagana mono modimogolo a o ka thola wa she
3: moeta pele o ine pele
8: ka nnete ntate waka ke botlhoko agolo ke setlhoo tsena sa gago ntate ko go efile mona go bua ka nna ka boteng
3: ao ke a leboa kwete
8: ke iteboetse modimogolo
3: abira tsebeletso le sedi shumele motso metsotso re o reng ya bone ge thewa dikelaneng go le sedi FM la bone bekeng ke mzwa ke kachela ra so hlata batsa bohlokwa tse a hantse phidisang mme ke gothatso le tlokomediso re ka nnete ge le batswa ditlegetse dintho ka tsela e ne paitseng ba keng sa molemo le godiso ya ngwana ntumelela ke ge thiretele ka dilomong ke ya gotla.
10: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
11: Master V, ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
12: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
11: Master, ke fumana ho kae dine ena?
12: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
11: Ke tla etsa jwalo.
12: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
13: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FSM.

0: waratwa wale wale le sedi fm m
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ebile qalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela.

0: ngata go leso ke tsa mampe go we thabantsho tomoki go we le Senegal le Palesa go we Brandfort ke nna mme wa banana sana go we ka majuma swi u ke a leboa thank you ma banana mafifi ke rata go tsosa bana ba latelang Poshia tlatla bokamoso mokwena gale tlatla ba tsoswa ke mme wa bona Pontsho mokwena ka petsana ritse le sa di fa dubela khotso le kae manana
1: ke tsantse mo emotsi mo ratiwa ke tsosana ni tshiba ka botlhabile se lo mogele di school matumane ne ri pa ke sika deben ke a lebo
0: le sedi dumela
2: good morning mo zake
0: le kae popi
2: tsote le kae
0: amona ti manana
2: ke kopa ho tsetsa batho ba ba latelang le tsatsi ntate ke se tsepe ke teka ma classing a me a tsini le masima maka fusion skooni tete selo mogele ka tloko le ne ke molebo ntumeng ka temo le paraisi o le sitse mmino o monnate ke a leboa tsatsi le monate go wena
0: ke a leboa lesedi
3: hashtag ga batho ba batho
0: ntate
3: ke ka tšhalo ka ngwana mme
0: ga monate mohlomphei
3: ee mosebetsi ya mtshetso polasing ya betleng jaka ka go jake mathela ka polasing ya tšhele kama le ntsosa basebetsi mo le nna ke jowa mo mokwena ke teo mofokeng le ntate ngoso ke ga ba di ga mnatata go pala kana kwa tshedi. Ke le bo mo tsake.
0: Le seri.
4: Hello mo tsake.
0: Ba mo latela ga manana.
4: Re tinga tsona ka enda di.
0: Thank you popi.
4: E enda ga ke ke mane ba tle me ke tsu se mo tsena na mwana so di mono. Ke kwa kwa ke mo kwena. Ke tsena na mo khutshana mane ndo ndo go ke ke ba tle me mono ape. O tinga mo dilele ke mo rena wa ga matla ke re mane le fa tsela le ntli. O tinga mo dilele le yena ke wa ha ao ke mo tshwana ntate di horo se ke re kwa makhanya ntate ke bana ba ngwane so ano ba tsosa ke nkhono mahlatsi mo kuina mona motongwana le o pratha wa ke re ba tswe ba be monate ntate tsona se tsa ha monate
0: thank you popile sedi
5: ena ngwana me
0: pila pila mo tapile
5: thank you modimo hore ga ke mathela ka mane ka bjalo ko mo ke ge khaitedi ya ka mono de ba mo nesa ke mo sebetsi wa ka mane ka juele le ye ba sebetsi mo ka juele ka mona ga tsweng ga o fela tshe ide bana ke se ke a itewela ngwana nne
0: ntate o tsatsile khanyanga ke ge
5: thank you ntate wa
0: le sa di FM khotso
6: ka tsela ka tsela sa re dine
0: popi popi popi popi
6: le nini mona mauke
0: thank you popi nyana
6: ke kopa o tsosa bana ba latelang ga ke re moetapele wa ka ke re ke nne magampong le ka mona ka kwekwe ke re sa ba tsa thodisi mo monyakeng ke katelele ka koko mothundo le mane geledimatse ke a leboga ka tsela ka tsela
0: janke popi popi le sedi
7: le kae
0: ga monate le kae ntate
7: ntate mojake o bua le morutile kate
0: ntate
7: ke kopa fela go ba tsosa fela
0: eke
7: ke tsosa moruti Semi Teletsane ke tsose mohlanke mongwe wa modimo e le moruti Pesa ke qetelele ka go tsosa moruti Moilwa bana botlhe ba tsoswa ke moruti le kate mara ba state moshate kuro state
0: ke a lebo le seri dumela
8: Dabele.
0: Ntate phila tle ke phile moetapele.
8: Le kae kwete?
0: Ga monate le kae?
8: Ntate ke mare setsa le selelo ka Lesotho motseng wa difotlile ntate. Ga nkeke ka mane ka number 8 ya Valrifi. Ke re ntate eno ko a tsowe a phazine. Ke ye ka sasa letho mine. Ke re nkaekae a tsowe a phazine. Ke ema le bathoni ke re ntate le lese a tsowa phadime bontate ba bolelele ntate o re tšhaile a sogwa ka legoba ntate ke leboile telele
0: ke a leboa ntate e motshomoratuwa ke rata go tsosa ntate rampaitsembile ka fanroi mamorena malokase morena Maria Majwang ka Melody Virginia ke ntibi ntibi moranyatsi ka Melody Virginia ha ba tswe ba thwe motshomoratuwa ke rata gore ka jeno le nna ke tleketso se bana ba latelang mama Sia Mokwena o a hola ena o ka mane ka wadene ke tso se batswadi ba ka ile mme Makabelo Phohlo o makhuaneng ntate tsonyane phohlo makhuaneng mama fupu matela boxberg ho lomisa lapeng ke mang makhuaneng ke le bohlengwane so dumela motho ba gatua ke tso sa balatela ngeng ke we monga dikela ditladi le puleng mo dipa ba tswa ke emele in Germany in Denzi extension 11 ka gempo chief strom ke le bohle e motho ba gatua khotso ngwaneso happy birthday ho abuti bobo zwane o dula zone 12 sebokeng o kopelwa ke o si mabale mokwena mama fubedu mozwake ke tso sa family ya the brain ya ntshala le ya mthetwa batsoswa ke abina the brain danki ke lebo abina ke tsosa mpho mabote buithabiso mabote bohlale mabote ke maruping makeleketla winberg ke lebo ngwe so e motso moratuwa ke tsosa ngkhono mantume mahapi ke tsosa ngkhono ma Tito ke qetelle ka ngkhono mamukopu mojaki batswa ke ngkhono mamujalefa jala ndi shopping ha ke bona winberg ke tsena ka bakopola ngone swimung ala ntumela molaetsa be ke tse fitile mona re hey e motho mogatiwa ke o simung wa kamane ka botshabela tlo ke o simpho ke ra ke mambitso la simpho ba ne se fani ya hai ke moleleki ke mpho moleleki ke ke sa ke moleleki mpho o simpho moleleki constable ya o simpho moleleki ya re e motho mogatiwa ke hopola nako tse fitile ga mamela le city fm ga mamela dipitsa ba fu ya re hey arabeki ne sa fete o sa utlwe o tla bolokela setsense ba fu sa makele ke tla winberg arabeki le beki he internet tsala winberg ene se ka mone motho mogatiwa re ha o notlwa fela o tla bolokela setsense ba fu makele ke tla internet tsala makele ke tla ene le kutsi
9: dumela nda ke majaba ja mesong tsena ga ke tsosa bana ba latela ke tsosa le tlotlo pupane thabiso ga notse pule mmoka batsosa ke nna tsitso mmoka tena sa tanko
10: e motsho morati wa dumela ke mpa ima bitle ka mona ka George ho la West
11: Mela emotsu ba tuwa le ka eltsatsila ka jeko reteng ke kopa o tsa mme wa ka mme Violet Seisa wa hola e bile eltsatsila ka jeko ke mokopela eltsatsile monate le tletsentsentle fela ke le boele ntate modimo hantsa phela ke kopa o tsa le mogadi wa ka ditebo ke tsose le bohle ba mametseng ka eltsatsile monate ke gift Seisa ke ka mona ka fanda ba ile ka mosebetsi ke ya lebo
12: tate majaba jaba ke tsosa be re mofukeng ka comment kopana go thatsa ka comment di tshabe ka mona ka ntho ka phame ke magobulang dlatla ka mona ka telside
13: dumela emsumagatuwa ke rata tsosa bana ba latelang ke rata tsosa ba sengena ka ba babedi e leng Remi le Hlomi le ngona bona mamagate ke rata go batsuwe ba phatsime ba tsebe ba dutse hantle pelong ya ka ba tsoswa ke ngotlise mmatsiboko ka petsana gaitse

0: ke ya o dumedisa mo mamedi wa ka ye motle le ho seng ha le satlena a re fumane palo ya lengtswe bukeng ya tshenolo kgaolo ke ya boraro temana ya borobedi tshenolo kgaolo ya boraro temana borobedi ke tseba mesebetsi ya hao bona ke butse monyako pela hao o kikeng wa kwalwa ke motho hobane o na le matlanyana me o bolokile lengtswe la ka me hawa ka wala tola lebitso la ka me mo mamedi o seng hona ke rata bua le wena ka sehloho taba bophelo ke monyako o bulehileng buka ya tsenolo ene ngolotsi o khothaletsa badumedi hoina ho ema batile nakong ya ditlhoriso nakong ya mathata le hoja mahlo a mongodi wa buka yena ya tsenolo e leng Johanne a ile a gongwa ka lebaka la ho hlogiswa o ile a bona ka mahlo a kelello esitana le mahlo a moya Jesu Kriste eo a mo bitsang mora wa motho ya emeng hara kereke e hlogiswang hore Johanne le setšhaba sa habo ba shwelle evangeli ka lebaka la ho dumela hobane hona ho etsahala ka metlha hore batho ha ba etsa se nepahetseng ha ba fumane tlhola ebile ha ba rate ho utlwa ditaba tse molemo ka metlha momamedi jolo ka dikereke tseo Johanne a di ngolletseng ka dinako tse ding le rona jolo ka batho re tshaba tse ka nang tsa re hlahela kapa o yema ka pele ho rona ho re sitisa rapela Modimo ka mehla ho sebeletsa Modimo ka boitelo momamedi bona bona Johanne o itelletse ho sebeletsa Modimo ho phatlalatsa evangeli a re bohlokong le boimeng ke tla bolela Jesu ya phelang maemong ana Johanne o re ho ka tla sefe kapa sefe ke tla dula ke bolela Kresete ya thagisitsweng moo re badileng teng Johanne o re kgothaletsa hore ho sa tsotellehe maemo kapa re iphumana re le boimeng bofe kapa bofe hwa hlokahala hore re iphe matla re etse ka senna hobane Modimo re file bophelo momamedi bophelo ke mpho ya bohlokwa eo seng motho ya ka fanang ka yona ho nna le ho wena ke Modimo fela ya tsebang ho fa motho bophelo leetong la bophelo tseba ngwaneso monyako o butswe ha Modimo a ena le wena motho a ka o etsang mathata a ka o etsang ha o tshepa o rapela Modimo ka mehla mathata ke kebe a o etsa letho o tla kena le mo ho thweng o keke wa kena ha o ena le tshepo o tla bula menyako e sa buleheng ho seng ha letsatsi lena dumela fela ho Kresete e tswe o bolokile ha Modimo a sa o bolokile a o file bophelo dumela ho seng ha letsatsi lena hore monke matla ho tswa ho ya matla ohle mme o ye ka lefatshe lohle o ntse o re nka etsa tsohle ka Kreste ya mphang matla mamella mamella momamedi ho se ho setse hanyane hore le mati le bulehe le ho seng ha letsatsi lena a Modimo a o hlonolofatse a o yekeletse Modimo a o ruise molemo o sa fele hobane monyako o bulehile o Modimo a o butsing o seng ha letsatsi lena ka Kreste Morena amen.
1: Mamelo ya tshebeletso ya lesedi hora ke ya bohlano ha e dutse mona ntumelele ke tleketeana le ngwaneso na ka moloi le moifo wa makhumane ya mona le mane thapo ke tseo.

Tsena tsa pele tsa letsatsi re di phethela ka o lekola boemo ba legodimo bakeng sa hoseng ya kajeno. Re qala ka porofense ya Gauteng. Ho tlalala phoka hoseng hona ntle le moo legodimo le tla hlaka o phole empa o futhumale ka leboya lehole. Mpumalanga le tla hlaka o phole ho fitlhelela ho futhumala. Northwest le Free State legodimo le tla hlaka ho phole. Northern Cape le tla hlaka ka leboya ntle le moo le tla kwela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fitlhelela ho futhumala ka bophirima. Western Cape le tla kwela ho bate ho fitlhelela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa bophirima. Karolo ka botjhabela ya Eastern Cape le tla hlaka ho phole. KwaZulu-Natal le tla hlaka ho phole ho fitlhelela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka borwa. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi mmoho le bolepi di fella mona. O ka boela temelo imamelela tse ding hape ha nako e tlabele hora ya botshelela. Ke kgutlela wena na.

0: hare le bohe rabasana madie he ka ditaba tseo tsa hora ya bohlano o tla khutla ka tsela telang roja hore nya botshelela ha le na la makumane a mona le mane le tla be le fihla pheletsong ka jeno ke la bone la latshelela go di ke ya phato selemo ke sa 2026 hare le koletse ka sehlohong seng hona ditho tsa komiti e le kolang boitshwaro ba moporesidente Ramaphosa boshodung ba tšhelete ileng ya utswiwa polaseng ya hae ya Phalaphala di tlhoka keletso ya molao gore e be moporesidente o tla ba le monyetla go kopana le maqweta a hae nakong eo a tla beng a tlhelela ka pele go ditho tsa komiti. Moetapele wa DA Georgine Hill Lewis o re ha ya ngongoreya gore mohato wa bona wa molao wa go ba kgatlhano le molao wa gapo ya mobu ntle le ditlhapiso o tla ba le kgatlhamelo MP pusong ya kopanelo kapo chair. Go tsaya dipapadi tsa setlhopha sa naga sa basadi papading ya bolo e leng Banyana Banyana di re di lo ilwana go mamela go etsa bonete ba gore toro ya bona ya go ya bapala dipapading tsa mapo lefatshe tsa selemo se tlang tse ileng bapalwa naheng ya Brazil e ya phetagala re boetse re o tshwaretse ditaba tsa moruo. Go ntlhakgole letsatsi ka jeno mamedi re tla lekola dikgetho tsa betapele ba mokgatlo wa naga o laolang papadi ya bolo SAFA tse ileng go baya kgweding e tlang. Mohlophisi wa la ka jeno ke dimakatso wa motshweneng motlhagisi kerapeo Mokwena malepantsi jobo o laola kgaso nna la ka lebitso ke na ka moloi ka go ke re ga re be mmogo go tlwa ona jwale o fitlha gore nnyane ya botshelela. Dumela mamedi. Hopola makumane wa tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere e re he pele re kena tsona ka botebo re fetele ho Ramatheula.
1: Major League birthday ya Shoprite e khutile hape. Boloka extra. Di selong tse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty Toothpaste. Ka 28 randa. Le 400 ml efe kapa efe ya Nivea Body Lotion kapa Cream. Ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
2: Nako ntsa tahlehelwe bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Molaetsa wa bohlokwa ho ba amohedi bohle ba di-grant. Na o no tseba hore SASSA e etsa dinetefaletso tsa dintlha tsa ba amohedi ba yona kgwedi e nngwe le nngwe. Na o la ka fumana molaetsa o reng grant ya gago e lokela ho lekolwa kapa bopaki bo bontshang hore wa phela. O seke wa tshoha, ikobele melao fela. Kgweding ya August, grant ya batsofe e tla leshwa ka letsatsi la labobedi la di-4 ya ba phelang ka boqhwala ka laboraro la di-5 e le grant ya bana ka labone la di-6. Ha o sa fumana grant ya gago matsatsing ao, se ka kgathatseha. O seke wa potlakela diofising tsa SASSA. Emela labohlano la 7 August. Ha o ka amohela grant ya gago ka 7 August. Lemo ha hore grant ya hao e ka tlasa ditekolo. Mme o lokela ho etela ofisi ya SASSA e haufi le wena. Kgweding yona ena ya August. Ho lekola dintlha tsa hao le ho fana ka bopaki ba bophelo. Molaetsa ona o tlisetswa ke SASSA. Hashtag SASSA cares.
0: Ke metsotso le shome le na le metsomedi ka morago ra ya bohlano o mametse makumane a mona le mane. Tshebeletso ke ya mantlha ke molelwa ke le sedi FM. Ha mamorago he ka jeno mamedi ge tla o fa monyetla le sebaka sa rontsha maikutlo ka ditaba tse itlhomeng pele o marangrang a dikgokaganyo tsa setšhaba social media tseo batho ba bangata ba buang golo ka tsona. Mme o tla reletsetsa mogala nomorong ya mogala ya 086 000 3084 086 000 3084 kapa nomoro ya rona ya WhatsApp yone ke 071

0: Hopola mamedi ho raro khutla mabenkeleng re tla bua ka ditaba tsa bana le seboka sa Safa sa ho kgetha betapele bo botjha se ileng ho bakala le 12 kgweding e tlang ya Lwetse. O tla hopola he hore monga setlhopha sa AmaZulu Sandile Zungu ke e mong wa batho ba ikitelang setulo seo mmoho le Danny Jordan moporesidente wa jwale wa Safa o ikitela setulo seo sa moporesidente lekgetho la bone, mme ho ile ba le maikutlo a hore e ka ho Safa mona ba dibapadi tsa mehleng ka ba tsona tse etelelang pele mokgatlho ona. Mme mabitso a mang a ileng a nna qhoma ke lebitso la monghadi Lucas Gatebe, mokapitene wa mehleng wa setlhopha sa Bafana Bafana le Leeds United. Mme re ile ra bona he hore Lucas Gatebe e ka o tshehetsa Zungu dikgethong tsena. Nakong e fetileng batho ba tshwana le mme Riale Dwaba le bona ba lana ba iketela setulo sena, mme dikgetho tseo hemamedi di tla bakala 12 kgweding ena e tlang. Ha re kgutlela mabenkeleng re bua ka taba ena.
1: Major League birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di sulung tse jolo ka 9 pack ya di toilet roll tsa di 2 plates of baby soft fresh white ka $69.99. Le 100 ml Bremley tissue oil ka theko e tlase ya $24.99. Di sulu di fumana ofisela ka di 10 sa August 2026. Keteka Major League birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mabedi metsotso ke le 10:09 le sekoto pele hora ya botshelela. O mametse Makumane a mona le mane tshebeletso ke ya mantlha ke Lesedi FM. Na o dumelana le maikutlo a reng boga dipolotiki le borakgwebe ba tswetsa misong ya Safa, mme e tsamaiso ke dibapadi tsa mehleng? Dinaheng tse di mamedi tse jwalo ka Cameroon, moporesidente wa mokgatlho o lalwang papadi ya bolomono ke Samuel Eto'o, ke makapitene wa setlhopha seno wa mehleng sa naha sa Cameroon. O beetsa pala ditlhopha tse jwalo ka bo Barcelona. Athe nahenyane ya Zambia re ile ra bona batho ba tshwana le bo Kalusha Balwa, mohlabadintlha wa mehleng wa sehlopha seno sa naha ebile e le mokapitene, le ena o ileng a sebetsa e le metapele wa mokgatlho o lalwang papadi ya bolo naheng eno. Re bua tjena ka ha Safa le yona ya sebokeng sa ho kgetha betapele bo botjha se ileng ho bakala 12 kgweding ena e tlang. Ha re utlwe maikutlo a hao nomorong ya mahala ya 086 3000 3084
3: 071 846 0740 ke nomoro ya WhatsApp.
0: Mamedi wa pele ke mamhelang ho ntlhakgola letsatsi ke ntate Tsholo o letsa a le Rosendal. Kgotso ntate.
4: Kgotso ka ntate wa ka.
0: Re a phela ntate, maikutlo a hao.
4: Amnat a ne ke ntate le Jordan le na a ka thu wen ene ntate wa o ke thoma ga tlo mane ka ofe a ska itsa re ka bo president bo ba sa Africa u buisetse ke bogene a fe batho ba ba chance ja le bua mong a
0: ntate Tsholo
4: dadi
0: pelo le bua di magetlong ana mararo a iteletse pele Safa o bona sebeditse jwa mong ha di Jordan
4: a jo sebeditse mang mang lo follow bo bona ntse matla dinyeo la ana jwa ntate wa ka tsa bo shodi ba di challenge. Ha ba du thewa ke tsona ntse tseno ke a le bo.
0: Ntate Tsholo ha le bo we, ntate sekolo nyane ka tlokoleng khotso ntate.
5: Ntate sekolo nyane ka tlokoleng.
0: Ntate, mai kutlwa ha.
5: Eh, ha ke mana a ka fuya di ba pantsa ni ntate ke be bona ba tsena ka parni ho tsamaisa sa fa dikino mo re ka se le ita. mongadi Jordan ona tsoka na ka phomole ha le le mo ke le bo
0: fela ho ba neng ona na hore di bapatsa mehleng tsa bolo ha le bona ba eteletseng pele ba tla sebetsa ka bogabane
5: ke na na hore ka hore ba bapaletse tsoka and then hona le tshimo ke na tsela hore ba ka thusa ka tsona abai ka di se ding ba di tsoka ka le le di bapatsa mehleng ke na na hore ka le ka re sebetsa ha o
0: ha re le buen re se kolanya ne ka tloko len re le ba Kimberly ho ntate Rantheba go tsoa ntate Rantheba
5: a ja ka ke mmeng
0: re pila ntate
5: ha mna de bone ke ba tswa tsone le bo ka tsatele ba ba tla la ka re o tsafa ke ne ya gore ke di ke ba mo tsumo ba ke ka re papa ja bo le ka ka ro sa tsa ke le nna ke bona ke tsela bo no ha o tso a tsaba ke politiki ke se se ba ka ba tswana le talent ke ba se ba ona se ka di tsaka le iwa ntate o re ka o se di ke bonne e ba ke malema fodisa wa feletsa ka mona go rota roba ntse roba ke no ke nna ka ke nna a dela ka tlo ba ke patwa ka le bo meria ke tla ile go tsoma ba bana ba le di tsopa tsa bo a ba se di ke go hola gore o tate go tla ntse ke bo ka ka le meria ai a ntse a di ka roba ba di a tsana e le nai a te tsaba pe le le ntse ke ba ka ipolo tiki ba le ka tlo ba ba ba pete bo e go bona ba sa di sa ba de bele ka le bo
0: ntate ga ntse ba Kimberly ga le bona tate Kronstadt tate le nqape khotso
6: khotso tate ga
0: rapela ntate ka mohau wena
6: ah ichinche ntate yo lwa sadebe ke nna tso cross data ka nne ta ga ya phumule di do tsana thank you ntate
0: ntate pule mabena o letsa ale botshabelo re nna phega le bua ntate pule
7: re tele ka papa
0: rapela papa
7: ege nna bonde sala e lena nigre e dini e ake e a tswe hanyana nyana e ake a tswe ba bantsa kuri nna ke prefera ntho David Khadebe ne gore e tsitsinyana le khono go bona diphetwa akere ba pala ile ba pala le squad sa Africa brokande nna ke prefera nna ke le boe papa
0: tate mabena o re Lucas Khadebe e se David Khadebe ne
7: e Lucas Khadebe
0: e bona le David Khadebe ba pala Chiefs go ha ga le
7: ba se Lucas Khadebe
0: ga le bona tate ndere skema ke me ka tuile go tsonda
8: le kae tate na kamloi
0: re pila ntate ka mohau
8: a gite gore se dirisa ka ntate na ka wa tseba ntwaso yeng tena go dilile a holo o tla tsena so se ntse ntse ntse se di ntse na me ke ntate de ni Jordan a ka siele ba bang a se poso siele ba bang a ke ntate wa ka go bana sa yeng tse mo yeng tse teng ra fumana thotsentse ka yena jwale ntwaso e tshwere na go dilile a holo ba tsena so yeng tse ka go ya o nna feli a hao fela ka khutshwane fela ne ke ntate de ni Jordan a ka se ba bang mo hlomong he dipetho ba tla ke tsoma dipetho se a di entse ntate wa ka ke yona e ke ka mogolo ke bonang ka teng ha se phoso o fa batho ba bang gore mhlomong le bona ka ba etelle pele ha ke le bose ke di tsaka ntwa se tanki ka tena ye ke bolang ngone
0: ha ke le bua ntate skeme ke me ka tueleng ha re le be melaitseng e romeletseng ka WhatsApp
9: dumela se bu di tsaka se mo hi ke ka mona ka ngwa Thetinville o bua le se bu tumtao ntaba nyina na ya safa ke hopola hantle le ka dilemo tse di ntse fitileng ba ntse ba lla ka ntate Deni Jordan ba lekile bo mme Realdo ba ba hlotswe le yena metapelona mazulu ntse tlo leka a hlole le yena ha ba tlole ntate Jordan nna ke supportana le yena banu jwale ba dula ba supatse mpe fela ka yena empa se ntle tsona ha ba di bone tswa di entseng go la kgetha mokwetlisi mo e le ntate Hugo Bros ba reng ka Hugo Bros ba go kgethile mothatsatsi o ntaba tsaya tlhanna heng efeng ko ona o sebeditse Hugo Bros ga ona motho a bolela next ka Deni Jordan ka o fela ba bua ka mosebetsi o motlo Hugo Bros a o entseng ga ba sa bua ka mosebetsi o motlo Jordan a o entseng ba go kgetha ntate Hugo Bros
10: e ya ntate ke letse ka mona ka sebokeng ke dumela le lore papa tsa mehlentse tsa ba tsona tsa maisan papa dia bolo ba Deni Jordan a sume ta pele o di goka ha tsebe tsa maisa bolo ha tlwa a bile a ile se a etse le sekolo re se re etsa dipolitiki re se bisa ka ka tsela ya dipolitiki
11: mela ntate na ka le ba mere ba hao ho ya ka nna ene ka ntate Deni Jordan a ka emela ka tshokwanyane go kene dikelelonyana tse fresh empa bothata ba ka gore wae dibapadi tsa mehleng le batho ba tumeng ka football basa mophepetse go ya ka nna ntate Zungu chairman ya Mazulu ha se motho ka motshepela motsamaisa safa ke motse ka business jwala ke bone go tla go be South Africa thank you ntate fera makong koma ke lebitso la ka
9: ke tsebe lo re ntate Jordan e Jordan ke ga tlhono sa fa o sa o ntse le fala Jordan na ho ne na iketa ntate eo ha bone le phetwantsa yetsa nna man tsarisa titich ai tsebe ka ke South Africa e tla be ye kae
0: mamedi ke metso tswana fela pele ho ra pele re ya ho ra Matheula mme ha re khutla ra Matheula he ge tla tswela pele ka tabena re ya gilwe phethela e re hlegete
12: When it OK starts.
13: Reka se tsaisa safe ka pa safe seng kang siabo. O swipe karete ya hao ya OK count on. O be menyetla ngwe kgapela engwe ya di holiday tsa le show metsa boleng ba 100,000 rand. E le ngwe. O buluke. Ho 2 liter PET ya Coca-Cola original taste less sugar ka 24.99. 2 kg ya Speck along green pa boiled white rice ka 29.99. Didi 175 gram di fika pa di fitse pedi tsa Protex bath soap ka 26 rand. Di solid fumane o fitela ka di 10 tsa August. Ha di Money OK Express le OK Urban OK beng ba le benke le bao ka batsapang
14: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang dikabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
15: Major League Birthday ya Shoprite. Mere kitika ka subsidize di theko tsa ditlhoko tsa mantla. Ka disolutse jwalo ka di 400 gram di pika pa di fitse pedi tsa right brand pilchards. Ka 40 randa. Le 10 kg ya Speckle long grain parboiled white rice. Ka 139.99 fela. Disolu di fumana ho fihlela ka di 10 tsa August 2026. Ha Shoprite fela.
16: Mampara week e ya pelatsong me o bohlwa ka re tshelete hao yo sebeletse matsiriso ke o ka motsama o bohlale go ile le hore o le fetse go ya pelatseng ya borotho ka FNB le fa 99 cents fela ha pick and pay le boxer me FNB le fela din tshotading ha le tla sa khatello ena ke tsela ya o fula molemo batla tinya hao
17: swipe FNB easy aspire le prime life card ya hao e qualifyang hore o kgone go ka borotho ka 99 cents ha pick and pay le boxer beke le beke tshintshela ho FNB ka jeno FNB thuso e fetse di ntotsohle bona le dipehelo melawana ya putso le itekanyetso ha stoko sa leteng FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa bua se meletsa tshelete le dikadimo a semolao
0: e robedi mamedi metsotso pele ho ra ya botshelela monghadi Sandile Zungu mo presidente no wa AmaZulu o sebeditse botonya PSL na konyana ya mamedi a biela hape a sebetsa ho safa committee ya tlhapiso tlo wa selemo sa 2013 ho fihla 2020 ke ne ke re ke arabele ntate Nkomo hore e se le nako a le teng papading ena ya bolo ntate Choma ka okni kgotso ntate
18: snakanak
0: ntate
18: ke ntse ke phela mokgotsi wa ka ka mahoko Jehova
0: le nna ka phela mokgotsi
18: jaanong nna he maikutlo ngaka ko gore ntate Denis Jordan a ka phonyolo bane lo ho lofa o dile ke nnete o sebeditse mafa a sebeditse ntate a ka feba ba ntshantsi bonta pili kwa fate ba teng di bo mme real di tlaba ba teng go go be le motho a nne a laola safa e bile ke go ja bo mme ka nnete nka thaba ma ke nene bonta te ba laola safa ntate na ka mole ha go ke ne motho a nne mo a ka tshwara ka bohaleng re bone go na fa re be a ka ise
0: tata Choma ha re le bua ka moka okne ge le ba zone 12 se bokeng ho mme maskeleme kgotso mme
19: tata le ka mogatu wa ka
0: re aphela mme ka mohabo
19: ko nna yo ba ta utlisisa nka ta ho khetwa motho go tlo 5 years o tata ba ho ka mara 5 years motho a thewe ke bofeng ba tlo ba bantse ba khetsa motho o thuleng 5 years o tswantse a thewe ba sa thewe o nna ntse ke sa itlisitse tata jwa tana khala le bolong tata wa ka and ona na ba le dikete tse ding tse di tsatsa felletse tsela moyeng ina ka thewa se batho ba bantsha e tsajile haholo papa
0: ha re le boeme maskeleme ka zone 12 re le ba Kronstadt ho mema mbene mbene khotso
20: khotso se buile le kae
0: re apela me ka utlwa lona
20: ka mo ha nna le ke ka nnete nnete ntate Deni Jordan ke nako a ntse mo go go batho ba tla ba tsofale ba tsofale le ba kule ba kene ba nyofo nyofo ha ka se ba ba ntse ba ka ha phepetswe Lucas Gatere ha kene mo o tsena le o na le experience e ngata hantle Lucas Gatere o tla ba hantle mo ke a le bo a tsibudisa ka segabane ke nne nnile
0: a re le bo mmbene ka mo ka Kronstadt ntate nye lele o letsa le Botterville go tsonda le
21: ya le nna ke ne ke ba tsa Lucas Gatere le yena a ka kenela mo mare mpa ntate Deni Jordan le yena o se di tsa o le ke a le
0: a re le bo ntate re mamele melaetsa e rometsweng le maikutlo ka WhatsApp
22: dumela ntate wa ka dumela ntate wa ka bua le sekala ka tika fantsane ka meeting ka mona taxi rank a Deni Jordan a theowe ntate a theowe a theowe ke motho wa politiki ha tsebu bua le batho ke motho a sena kgatello ha ana development a etsang ho hang ho hang ana development a etsang ntate tjhelete di ya nyamela bana ba tletse mona makeišene mona ha ona mo le ka go thontshitse tšhelete fela go ka o tsweke fela dithapo dikolo mona ko ga ona ntho a e etsang ntate go teng fela tšhelete ke rapa kothonyana media di bua le yena o ipuela di ba batlang ka teng goba o sa nana ba safa ke gage matha dikgoto ntate ga theowe ga theowe ga theowe ga theowe
23: legolo kwene moifoke le dumedisa bothata ba maqheko a na a dipolotiking a Aforika Borwa ha ba batlo tloa ditulong jalo ka ntate Deni tjena o sebeditse go lekana ga ka suthele kelelo tse freshe tse kang tsa bo Lucas Gatere rata mare a mosolotsane mona Fiance Fone ke a leboa
24: kgotso ntate naka kgotso ntate naka o bua le matsholeka mona ntate hai hai kona ga nto e tla loka mona ba le polotiki tsa makaga bolo gona mo e leng seo ga ona sena polotiki bolong mo South Africa kaga bolo ai tebe le gale monna mogolo a itloetseng ntho di a change ena ntate tshwere mana hai ko
0: ha re amogele ntate Khumalo ka Vanderbijl Park kgotsa ntse Khumalo ntate Khumalo
25: mmela le kae ntate
0: re teng ntate maikutlo a gago
25: e ke Khumalo ka mona ka Vanderbijl Park yo mongwe wa batho ntate ke reng le nna a ntate Jordan ga ka theo setulong and godima moo e ka re SAPA le yone a ka tšhintšha molao molao wa tshwana le molao wa government o ko tu fela motho e o fiwa ditheme tse pedi fela gore a rane SAPA and-e bontate ba tshwana le bo ntate Lucas Gatere ke bona bontate e ke fumanang ba botlhokwa gore ba ka kgona go rana SAPA go ya ka experience eo ba lileng le yona ba bapetseng bolo ba tsebang bolo gore e bapetsiwang go tlhokagala ditlhoko tsa bolo ke eng so ka bokhutshwanyane ona motswadi wa ka e ka re le dibuhu di kao fela tse bulileng tse tsentse di bua ka lebitso la ntate Gatere e ka re ba dintho ba inkela tlhogong and-e ntate a tshwana le ntate Zulu le yena ntse ke mo fa letsogo gore a ka nna a tsewa support gore le yena ke re bone bokgoni ba gae gore na bokae batho ba tshwana le ena le ntate Lucas Gatere ga ba tlhetlhe ba zame ba lelekise setulo se e le gore motlhomong bolo ya South Africa go tla bana le diphitho tse golo ka bokhutshwanyane motswadi ke a lemo
0: ha re debe ka botshabelo go ntate Mphuphutha kgotsa nare
26: le rona ga bala ditulo tsa SAFA motho a ka theowe eno a too be utlwelwang go motho a wine ga ka theowe ntate eno ntate le na ko utlwile je
0: a re le boe ntate mamedi ka mo re fitlhang pheletsong ka teng ka ntlha golo letsatsi o seng go nang
27: maikutlo a ntshitsweng ke a bamamedi mme lesedi FM kapa SABC News ga ena kabelo
0: ntate Deni Jordan bolo wa batho ba re ee o sebeditse AFCON di tlile lapeng go tla mogope wa lefatshe o sebeditse fela he barafe ba bantse baka ba bang ba re dibapadi tsa metlheng batsamaisi ba papadi ya bolo le bomme ba papading ya bolo le bona ba fue monyetla mamedi ke ka mo re fitlhang peletsong ka teng go lenala ka jeno e le la makhumane a mona le mane motlhophisi wa lona ebile di makatso motshweneng rape o mokwena ya ba mahlaisi malepantse jobo a ga lalela gaso nna la ka lebitso ke naka moloi ke sentse ke re ga re kopane gape nakong e tlang.

خوها breakfast

0: الشباب بس بثروا في رمسو سو أرفق رمسو الراء يا بصلي لا تبي جست ماني درايف فكنت أخوا بريك في الشو لسني فام أطول أغنيسو كيس في سنغواني الريجيون أبلو مونو تابل إيش بي جابا مان هيب هوب بانزولا بوسو Africa Borari Tenge Hape Ekachen Ho Khadir Bethala Jala Masa Tsiya Tsile Tseng Khwedi Kya Bo Robedi Asile Bosel Bagi Sona Sa 2026 At the biggest morning drive At the Khoa Breakfast Show On a Seria FM Kumbaga Khaso FM 87.7 At the Jolo 106.6 At Megahertz At Tua Sabatu Kara Jonito Leche Pate Ritenga Diong Okelo Ringani Yabu Robongo Tua Tua Tua Tua Tua Tua Tua Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Fuga Watsa o tloma ntswana essentiel ona na kwa go diga essentiel ona na kwa re witukise ke na kwa re o lukise di ntotsa o lukise bana bana le bona ba itukise ba le be jolo skolo mo tswa diga ka sala sebaka le gona sontso le fela jolo tswa sabatu kara jodito le chepan tengo ke lo regane ya borobong le bo ya go lohle na ka boloi le moifo ke ba sebe ke bo ke Abani baba kubani amona le bani batla khutla se ba khutla pe o sane ka tla utlwa ga di be jwang a tsena tsa ditaba ba tswa go fana ditaba ke lena no la ditaba re ga ba tsala fitlela re ga ba tselela mantle o fitlela la bahlano le ka jelo no le fela jwalo ba o file tsona tla tla di felletse ditaba le gona ge tenge tla lo rengane ya borobo go tla ba bona tika nete kwa tha motho le yona e teng ka tla tla utlwa ga ke ba nyene le tsololo e re ba pala bala tswa ha ka jelo re melletse jwalo voice note eno arkada twasa a ke le kopeleng ka pa le kopela motho ne ke bo ratang ka pina e ne la telang go tloetsa fela jwalo etsa bana tba ru dilo boletse mo mametse mo hlomong ke ya hao ka pa ke wa hao molaetsa o roba palanka jelo a buka borang a re ba ofela re gane ya propong la ka le bitswa ke mkaka kara boy dumela nse
1: dumela dumela dumela dumela dumela dumela hlema mere tsabeletso ya le seria fam la ka le bitswa ke monono ke o sela khazan le nna ke ho ama dumetle ka jeno ke re ha re nke re be mana ho re nya propong jo ka metso tsi dula jeno ya le shumela metso e supileng ka mora hora ya botshelela ke o seng ho jwalo me re a leboha hore le ka jeno mo mamedi re tswa re na le tshebelo pele o be le tshebelo pele bophelong ba bangata ba kiteka diphihlello empa ba bohlale ke be leng hore ba betla tshebelo pele ya bona ho bane ha ba qeta ho e pattern tho ba bang ba opa matso mamedi a ka mantso ano hle ke re gothala le ka jeno tsoha o lelekise ditoro tsa hao re felletse re o tshwaretse tsona ka jeno wa tseba hore la bone jena ge difupere ke monono ke re hello
0: le chepato te khaisi ya kala kitka cha jolo ka mehla le mehla chepati ke go re be le sebo swa kala kae
2: moro moro moro ka mono the disco dancer moro chema DJ lwana comrade Jonito ka mahauli kae ka je
1: ha itse ya ka nthodi lukile
0: so ke tsona wala chepa te ke shebile hore batho ba bangata tse ke mametse makumana mona le mali khile ba bua ka taba ena ya botsamaisi ba bolo ka kwano ka Africa Borwa bua ka association e kholo ena ya safa e khile maikutlo a mangata fa paneng ka mong
2: ke nana na go fihlile ya go kobela diphetho go bane ka nnete tsena sentse di etsa hala matsatsing ana ho safa hey di batla di swabisa go botsa maitsika ka karetso di bomamphempe ke nana ke nako ya hore hoko wa tsa motho le ka go fuwe nako o tlamile ha o fuwa nako o ne o bona le diphetho empa ha o fuwa nako o ntshontse di khutlela morao o bona la gona le mathata
1: ke ba mamba nan le matla o fetola dintho ga itse di aka ho bane ke nana nthena ya dumela chepat
2: mo
1: ke kutlwa ke fa mola dinko ke a elelwa gore ga ke so dumedise wena ngwaneso yang galefisa ena ya safa ga itse ya ka gobane gale go na le seboko sa diphetogo jwale potso ya ka kore spannege se tlosang se etsang phapano gantlentle se matsong a ma
2: se matsong a di local football association di LFA tse empa jwale bothata e ba kemedi ya tsona e nang le matla o kgetha ba fitlamane bona ha ba kgetha ba kgethile o sheba ba kgetha chebelo pele kapo ba kgetha mpana
0: jwale re bolawa ke batho ba kgethang
2: re bolawa ke batho gona re ka lla ge le tshaba ge bontse maikutlo a o se kgotsofale empa ba ne ba tlo kgetha ka mana ha a fitla ho tswa gona o batla go kgetha e
0: jwale ba ba na le matla o kgetha o bolelang gore ba rata kapa ba ntse ba rata ba kgotsofetsiwa ka mo dintho di tsamayng ka teng
2: motlhomo ga ntho di tsamaya jena di ya ba sebeletsa gona le ga dika tsa fetoa ba bona gore ga di no ba sebeletsa
0: ke utlwa gantle wena chepat chepat a re leboe boso waka
2: ke ota
0: mabedi a re etse fela jena re ya gotla
3: founiam ga se tshebeletso ya go renta smartphone fela go nna ke monyetla ga ke etsa braiam o tla utlwa chomiam e re Hey chumi, o ka mpapalla favorite song yam hle. Na kere, ho app yam kapa streaming yam, remix yam kapa original yam, mang le mang o siam pizza DJ yam, me ba thabela vibe yam. Tsena ka ofela ka lebaka la ho ya ha Ackermans, pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo, le wena o tshwanetse ho etsa kopo, because everything good becomes AM with Phoneyam.
4: Phoneyam.
5: Na kontsa tahlehelwa bophelong mohau e ke pa matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespre e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespre, always giving more.
7: Lesedi FM ke molelo. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. Ipalle ha monate le ho tlisa nyaka lo le sedi bathong bohle.

0: mabapi le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thabogo ho Lesedi FM. Ke molelwa. Hashtag kgwathamoya.
1: Morning, morning, Tassel Batukada. Kidima Katumulaita Mona's booking, son of a terre. And a kikupaling to setting Mewaka, ke Osmahoto, Rimzabaka Osmahoto, Kim Mempusimulaita. Hazard of Santana Kona Mahisin Kona Fata Fata Barajikwan, Kikupalum Hotele, and Adam Jotam Rata Haho, Rokabana Bahaye, Ovan Ohu, the city Jualo, and Talakona Mahisin, Kim Chosa Pilandan and acquitted in Haho. Empa o etsa show ya hali teng ka tlung ka mona hai ho tlo boteng ba hai e mulabo ha ho lo nkhono nkhono wa tsimbiso nkhono a mpontsitseng lerato le ho ngwanaka ke go yena ai a tsoe ka pina ya mete pra Fraser di kokhele
2: are le ke o bona o rena re a mofumana nkhono ma tsetsa tse ba shoba ba bela ba tsebe ra rofela go feletsa ra ya botshelela ke gwa tha motho o le seria fame rutlo rena re a mofumana molaetsa o tswa ka mona ka sebokeng hodima katso molaetsa hodima katso ka mona ka sebokeng hlile o na kopela jwalo o gwatha jwalo mempuse molaetsa
3: a mere tsa ke bo mola ke ba hamola
2: ba hamola etsa
3: ehe
2: ba hamola etsa
3: ne ke batla e hlake
2: ke ba hamola etsa
3: ke ba hamola etsa a mere tsa letso ya le sedi mashuma mabedi ana le metsume na metsotso ka mara hora ya botshelela butle re bone hore na re a mofumana mempuse na mempuse mola etsa e le bitso le sfane sa bona se monate
2: ya ke ba hamola etsa
3: ba hamola etsa le batho ba message
2: ya arbo
4: Lela.
3: Khotsa mempuse le kae?
4: Re teng le kae bo mme?
3: Ntse le hantle ha molaetsa mo.
4: A ntse re le hantle.
3: Ah, tshire ya le bua ka nnete. O bua le monono mona le nyaka lo re le Sedi FM.
4: Ke tabe tso o tle ba ne ke mamedi.
3: Bo tso mamedi.
2: O utlile molaetsa.
3: Eh.
2: Le ntse le wa le tseba leo.
4: Di
2: makatso. Ah, banna. O ikutlile jwang fela ha o tswa di makatso a bua ha mona teje ka wena?
4: A kutlwa ke thabile ho feta, ha ke thabile ntse ke dira ke ba thabetse ka mme.
2: Eh.
3: Ah, o sebetsa mona ti mempuse wa o rata.
4: Ke tlo sebetsa ha mona ti ka mo rata le ba bang ke ba rata, kutlwa le sthembiso ka mo.
2: Ah, o tabatsa mona ke a utlwa ma heisik.
4: Eh ke ma ising ka bagaji ka mona.
2: Ntse ba hona le matlo ba ba re di dog song. Ma hey sing. Thank you for putting the dog song.
4: Eh enta te khara.
2: Thank you baba le tsatsi le monate.
4: A le lona le le tsatsi le monate ke a le bona.
3: Ha tsa.
4: Thank you ma.

0: Old Thing. Little Mono Donald, I Deserve. I can't afford a cash at the corner to weekend, Tepoy Poy. Yeah, no. Station like a Sola Sabacha, Chanel, Seri FM. Hey, Matata, Tate Julius Bukana, Ziamanga, Takan Nitty, Kan Nitty.
1: You would see
0: Amanga.
1: Amanga, how could come so long?
0: I was Amanga. Ke kala o bona motho a motho ya tshwara magetlo a mangata jena na go nye khutshwanyane ka dikoso
1: tse
0: fapane tse ngata tse fapane na go nye khutshwanyane fela e sele ya bone ene re buang ka yona ke ya bone ga itse di a ka ina nkuang ka yona me mpie na o bana jole ke polao a qoswang ka yona le ba qosuwa le yena ke bona ba qosuwa le yena ba ipatile ka mahlomo o bana ha yena ka pa o sa tloetse ba a ithawela a thawa ka beneng ka mane ke bona a sapata sefahle ho hanka ga bila tsogele go ya engwe ya di shop e ba nge monate
1: boneng ka
0: he
1: ai
0: o sa tloetse go ba ya
1: tse sa tloetse
0: sa tsa di fo ah ai ke se ke se dira ka bolawa ke tlala ba ga pa marao
1: ai fela kana ba go nudi kopai
0: tsasa na jwale beki ipotsa kere e nna molao neneng ke na lu ipotsa o sebetsa jwang ya bone gaitse di aka mmontsa o tsa fumana bail ke bua tjena ke shebile bona ka fela he bona shebe ho thata jwang ufumana bona ho thata jwang gaitse le maobane ho le ile maobane
1: baiketse dikoso
0: na baiketse dikoso ke sa se di le bo 21
1: ai thata wa bona ke kopa ke re thwala ntate majalo na ntheke batlangwe
0: ai ka re sedile bo 21 tsa
1: ha ho loka taba ena ya go tshwara hangata khada ha o tshwara
0: he wa tshwara ofuwa beili o tshwara ena na ofuwa beili
1: ka ka ke tshose mo hola
0: ka pa ke tshose tse fapaneng
1: ho lokile ha re re ke tshose tse fapaneng
0: eh
1: ha itse ya ka o so ntse di beili tse thabo
0: eh
1: tsela teo e tswa kae
0: o na le yo
1: ho tu e tswa kae
0: o na le yona o na le metswalle o na le batho ba mogatang ba tla mokadimo
1: jwale ha o so o kopa beili kgetlo le la bone wa gona hore ore a e se fedile fenetso tsane
0: ai
1: ne ke kopa hore bona ka nnete le gotla
0: a ke o ikopela o dula ha o tshojwalo he
1: ya
0: ke kgone ho patala ke o ikope ke o tshojwalo re ha ke kgone ho patala ke kopa o dula ke se ka fumana be
1: ha ke tswile ka 20,000 be ya pe ka tswa ka 50 be ya bo 77 ka tswa ka 60
0: eh o bolela ngona le yona gaitsedi ya ka se le 130
1: ke ga tla bona ah e khada a ke re ke ntse
0: eh
1: ha iswile ha isale
0: se papa nin le yena o go shebane le yo
1: pele le ya bona bana
0: ai naka history ya Africa bo qala o tsama motho ya tswarang magatlwa bangata tsena go nye go tswane ha ka ka qoso se papaneng
1: hai nna jale khona ke bona metsi a nana nwa
0: ka qoso se papaneng thotse ngata tse
1: ai khona khana
0: ne ya tsose ka nete le haibe motho no ntsore ana se ke bona kotse fela ba ai khona o tatimo
1: ya na ka nete ba tla motho no ntsia
0: manga ai ba tla metsi ka nna se ke bona kotse gore le ha ile gore ga ile ya boraro le ka ya boraro fela ke ntate mokhwana zi ba nna ha di feeling tsotsa jwale se le ya bone a ke bone ga itse di ya ntate mokhwana zi me ha ba ka ha ka ba le bothata o tswa kae ke bona eta ba botse ke bona ka go tlabela e trailing ya tsona ka o felantsa le ka
1: e sampa itlela nna se ke na hanela pokotho ya ha
0: ba lo tsala le khotlela di nyewe ka jeno
1: o tshwanela o lefa o tshwanela o lefa maqwetha ga itse di ya
0: aba ka mogamo aba ka hana thwasa ai ke bona ka e lo qalantsa le ka di trail tsena tsa diqoso tsenne tse fapane tla qalantsa le ka ke mathata ka nnete ga tai bona ba bile re fete rutwe sa se fete di bejwa di buso marumo ka mane ka banga o metro a re fetsa no se buseng ho re ge banga o metro di tsama jwa khaitsi ya ka
2: ke se bona ke di metse tsa ka ke di metse ka mane di ba tsa kwa breakfast show se pete di sana ka mane ka manga blue fountain se pete di se phahane ka mane ka church lebe o wa tambo se yena se ya fetela ka mane ka tsuri avenue ka te hao ya ka toropong ka milawa monument fort hay welcome mall road milawa hafi le henga go fika kwa nna ya Mandela Drive se ke dipetse pa la kana tsaka mo nzole ya go baka gani ba rona ba se bitse le mo ka mo ba re pele se kopelo a tshe se tsana le tshipi se tsani ke la se ntse tsela pele ka mane ka president brand thank you president brand thank you Charlotte matweke mire ya makera le Charles go baka gani ba rona ga go gona hala ba se ntse ke dilene mo fetamo ntse se phala hantle ke le ba se ya kala kares
0: are le bo ga tsela ka rutlo city of Joburg bo sa ba khale mo teng ho se mo sa city of Joburg ke di tsama jwang Ao sibosa?
2: Oh, but kara ke di mise ha to ba ma mi di ba batle ba se di FM hara tropa ya tsane stack. Mane Masia Street le Hans Piro ka mo Bruma di roba tsa di sebetse go tswana le JG Street on Road le Hackensteek le 9th Avenue ka mo Velde Freedom Park. Dumat le Roodepoort Boulevard le Milestone le Milestone Road ka mo Roodepoort ke di sebetse hape le Linden le Daisy Street ka mo Sandown. Rena le kolo e senye hileng ho M1 South Road ka ta feta Buckley Interchange Millionaire TV le tsela ebileng e baka sephethephethe se be le matla haholo ho mahareng a Allandale le Buckley Interchange. Hante sephethephethe sona sephethetswane Soweto motorway le N17, Chris Hani le Nicola Street ka Orlando Soweto, N1 North Malibongwe ho ya ho Winnie Mandela Drive, M1 North mahareng a Kilani Bend, M1 North mahareng a Kilani Bend le Greenstein, Hendrik Potgieter le 14th Avenue, hape le ka mo N1 South Olifant Fontein. Mme re kopa bakganni ba be le mamello hle. Ho feta mo tsohle di tsamaya hantle re leboha ke MPD le JRA ka tlaleho ena.
1: Ke lebile wena ngwane sobele letsatsi le monate butla o le tjena re kopane le Kobedi Mogiseng re utlwe hore horeng yena ka bona ka ikurulene se phalla jwang se phetipheti. Kobedi kgaitsedi yaka ha re boela re wa moele hle horeng yena ho etsa lang ka moo ka ikurulene.
3: Ke a leboha kgaitsedi yaka. Mothati ngwabele le o rebile morwalo wa ditsepe ka hara tsela mane sebakeng sa Boksburg. Mona ke mateanong a Pretoria le Rondebelt e leng Thomas Nkobi tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sephetephete a tswileng taolong e ba letshwaolo a bo ema ebile a re faneng sebaka. A re buisane ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.
1: Re lebile wena ngwane.
0: A re tlotla fela gaetsi reka ke Dr. Lucas se ke la bone ka tšhenogre utlwa gore tsa kgwebo di eme jwang Dr. Lucas Moloi. Ke na moitshwa rona tsholo ka e lelapone.

0: Kananelo ya kopa ya Captain Long e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
1: Go ne go le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka lehlahlamang ke a tšhelete e se le akhaonteng yaka.
0: Etsa kopo online o tla o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Go na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
2: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsotlhe ka 159 kha, boloka 75 randa. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 randa kha. Re rata o fasa le rona, botlhanong lena fela, KFC fela, go na le melawana le dipeelo.
3: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal. Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906 0906

0: Essa já não conhece essa
1: 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846 086 000 0846
0: o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di le fa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: bakganni ba makoloi mokgathala wa maria ha o kena ka potlako ho feta ka moo o nahanang ka teng hitara eo ya koloi e ka o futhumatsa empa e ka boela etsa hore o otsele bula fenstere hanyenyane mme o iphe nako e lekaneng ya ho phomola nakong ya leeto la hao dula o hlaphohetswe dula o tsepamise maikutlo tseleng hobane ha o kganna koloi e boima mokgathala ha o behe fela bophelo ba hao kotsing o beha le maphelo a ba bang kotsing dula o fadimehile dula o bonahala dula o bolokehile molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naha la dipalangwang
2: Batukara Metwas e ke di bone dilotse mo TV le nna ei ke le ga go ke tshogile le nna ka nnete a ke bona dipetsa tsempe yolo tselong go di tsamaya ka bana batswa ka tlo ke sa tsebe go ngwana o tshoreng thotse jwalo a fitla go sekolong go ona o hlaelang go tshoreng thotse jwalo a khona le nna ke le motho a di ke nahana go tamaile ke nka gato motsotso le motsotso ha fela a le teng le before a tswa ebe ke tsebile gore ke ntho tsa ke di checkile screwbeke sa ke shebile go na leng ga gona nka moo tsee ba motlholomong ba dipata mo tseleng bana ba se ba tlhokometse gore re tla ba searchela gona ka le batswadi ka tlong ke teng mo go sa tlo tseba he mo batho kale yo ke di bone ntate
3: kgotsa thatsa le kada hei e thata tabene le buang ka yona hei go ba ka nakong o tla bo mo searchile ngwana ka tlong a tloa go wena matsogong o mmone gore kitty ga ena letho gathe ntho e patiwe ka ntle kapo e kaekae bakgotsing ke mme makabelo ka mone ka Eastern Cape
4: batho kara le thwatsa le kae bana beso le kae le kae batswadi le bua le boe mokuung ka mona ka fana bill paka ka mone batho kara ga gona mo seileng bana bana fela ba batla go shatsiwa mana gona next ntho eno rona go tsere shatsiwa rona wa tseba re go tsere shatsiwa gona next bana bana ba shatswe fela bentho e fela mana ga ba shatswe ke yone ntharololo fela gona ntho e nngwe e tla phekola bana bana ntate nna ke bona plan ya ka ke yone eno fela bana bana ga ba shatswe sentle ba papadi ntate gona re tenne re shatsiwa ga baholo ga tseba se o tlameng go setse bana bana ba tla phafa fela gona next ntho e tlameng e itsiwe
5: ee karas ee thwasa dumelang bana beso ee ke mathatane le buang ka ona ke mathatane le buang ka ona gobaneng bana-bana le ga o ka re motho wa mo tlhokomela kapo mo beya leitlho gore a se ka a tsamaya a tshwere sebetsa ba fana ka tsona mona mo ba kopanang teng strateg jwale e se le taba ya gore molao o tie mane dikolong o tie mane dikolong gore ngwane e mong le e mong ga a kena ka gare go jarete ya sekolo e be o a setšhwa gore na ga a tla tshwere sebetsa na ke bona tharololo e ka ba eno bana beso ke a leboa ntate dieta ka fojiwile tanki
6: ntate dieta o e tlosa matsong a o e latlhela
7: matsongaeagelelaomatšhebatswadi a se yona ntho e bakileng bothata yona
6: e tlosa o yena kwana ha ba tise kwana mo lape mo re tisa ding
7: skolong ba tseba eng ka ngwana e seng wa bona e hlula motswane
6: ke yona ntho botlhata ke bona bona gaitse dia botlhata ke bona bona gore ke bona ka re batswa di sege itlweletse sekolo mane tate ke yona o
7: qetela ke teachere efe ene re he le tlanana gore se re sebeletsa bogolo fela ge le ma teacher le gona re imetse
6: ntate a re ha o tiswe kwana dikolo
7: ka tlong ha o tiswe keng hobaneng re sa etse emong le monga etse kagolo ya hae motswadi a etse ya hae teachere etse motswadi o tseba teachere na
6: le hore ngwana ba lo patela nthotse ke a jwang ke ngwana a jwang
7: kada ha hona ngwana e motswadi wa hae a nan le kabelo thutong ha re bue nnete hle bana motswadi a dulang a gwala dieta lo utlwa gore na ngwana o sa hlolwa ke course ke metse ngwana o sa hlolwa ke a dulang a gwala dieta be ngwana hae mo etsa ntotse tse
6: a tla
7: ka matla motswadi a
6: o ka re letsetse mabele 0086003084 tlo tla me a re thusaneng bana e ntate ke yena o ile a hlala ma teachereng twene ntse re bua ka yona ka kwano gore e ka re jwale le rona ga le batswa di nenneng jwale se re phuthile batso le seri ya fa mthubelang
8: e thwase le batho kada
6: le kae
8: nna ke sebetsa ka community ke le CPF se khathe ke batswa di o founela o jetsa go ngwana o mohlotse
7: ha
8: ntwe ya re experience ya le e sha ha di tv rona re experience life
6: he bana
8: Life. When I was 13 years old, I tipa ki ki ki banyana. Baba shimana sa go bana ba ba ba ba ntse di krisa bana le diploma le degree that's one thing. Ki bua ba banana, wa 13 years old ka tipa o hlaba emo wa 15 years.
6: Fela
8: ba ntse ba hala nnoje.
6: Eh fela re a di bona ke tsena di a etsa hala. Re thibela joang bane ngwana yo wa 13 years o ntsa dula le lapeng le batho ba baholo ka ba batswa di ba hae ka ba o na le mo atswa nteng.
8: Ke nnete.
6: Eh.
8: Go ntse di tsa motswadi. A dula le yena ka tlo. E sa sa dule le mme le ntate a dula le ngone. Ke bitsa motswadi a dula le yena ka tlo. Ke dule fatshe le yena. A tsa ha o tsheta ho motho mtsadi a o je ka bohale
6: hey ba
8: a o je ka bohale a o jetse go ngwana a haetsa ntho ngwana ha sa bona go ya no monana ke ka ga pitse ke a tswatla tshobitsa ka dinkuheletse a bo nne taka mama ke nna a yentse ntho
6: o batswadi bana lo ba emela ba ngwana a yentse ntho
8: ke mama lo ba emela baba emela life ke bua ka ntho e tsahala mahlong a rona ntate rona ge bereka ka community ge sebetsa ka community
7: boitshwaro ba batswadi bona ka bo bona hangata bo bolejwang batswadi ba bana ba etsa ntse
8: batswadi ba protector bana ba no tla o jetsa rena ngwana ka ha jwalo ka ntlo mara strateng ha o phuthula ngwana ha ikena a nkileng sebetsa ene se tswa ka ga mokotla wa hae wa dibuka
6: jale le hlokometse hore batswadi e ka re ke bona ba ntho e ya o buella bana ke yone e qetelangetsa bana ba bone hore nka yetsa ntho ena ba tla ba tlo nkemela lapeng
8: 100% ntate ene ke a finela hobane ha sa a tiketse yena motswadi ka tlong khona a tla ho rona a matha hobane nako e ka ofela ga babitsa batswadi batswadi descended ga batswadi bana ba lona ba etsa tsena le tsena ha sa dumele ga motlohela ga mo foster ga dumele go ngwana hae o tshwara thipa go ngwana hae o hlabile nako a sa motiketse ka tlong o tlo tla matha ho rona ga tseba
6: ngwana tshwara
8: matha ga mo hopotse ga mothusa
6: ngwana yo a tshwara dibetsa ngwana yo a tshwara dibetsa ha le jwetsa batswadi le lebelletse go batswadi ba etse jwang mohlomong gore motswadi a hlatsebe gore le nke la ka tsore ka re ho kaetsahala eng
8: bona e sa CPF ntate ha re bitsa motswadi ge re motswadi ge teng ha re tshisane ho godisa ngwana hao ho lukisa ngwana hao bane ke government ya ka o sane gona se re le mekhehla so se batla go rona le batswadi ge thusane ge kenye le tshodisa hare ge thusane ho ngwana a tlohele ntwe bana bana ba tlohele ntwe tsa ba dietsa ba focus thuto eng ya bona gore e tlebe government e ntle ka hosane se ka la ditse mo la parliament o bo re nna ne ke letsotsi o ruta setšhaba sa ka hosane eng
7: wa tseba ke a leba o ruletsetse o re fahlolle nthwena ho hlakile batswadi ho na le ntwe tshwantseng e fetwe ka mogoretsang dintho ka teng ge le boetse nako a ha o haholo
8: botsadi ke bona sefosa sa nthotsena
7: mogato wa ka ga lebo
6: ga lebo ha haholo re
7: ha haholo ya u bua nnete
6: he
7: u bua nnete ya iphela go bua nnete a phela bana ba neng ba emelwa nna location le go letseng ho lona boholo ba bona ba neng ba emelwa batswadi ba balwana boholo ba bona ba sa phela
6: jwale gereng ha tswa go kwane ke le motswadi wa
7: kada nang ke la ka letsetswa ho thongwana ke yona ga motshwagana ka ga motshwageng hobane nka akampa a galemele a galemelwa ka ena enyane a tla bona re na le ditlamorao hona le go jwale be ke emele monna matineng jwale ke se ke lwantshana le tlowe ke sa tsebeng go na ke tlo yee
6: hobane jwale le dikolo le tsone ha ba tshwere bana ba ba motshwere ka dipetsa tseitseng ha ba motebela ka pa ba mmella ka thokona ko itseng mmuso lo ona le lefapala thuto le ya balwantsa
7: ke yona bothata
6: go tsongwa le nona le tokelo ya gore a kena bana ba tibelwa ntate dikolo monana bankwe di skolo seo se kwesiswe
7: magotlengadinyeo
6: jale re yetsa thata ka nnete ba tichege bana ba ha ba fukwana ka dibetsa dikolong
7: ho etswe
6: di tswa kae betsa tsena ngwane no o tswa kae
7: aruru
9: e dumela ba tukara le thwasa le ba mamedi re diyo e tabata ba kgolo ke batswadi ke sebetsa sekolong batswadi ha ngwana a ka ya haye a re tichege ka bomme mamang o itseng batswadi ba ya sekolong ba lolwana ha ba tle ba tlo lukisa ha ba botse le ngwana hore mme mamang ka pontate mamang eo sekolong hore ya buetse ka pao yetse wena o nwentseng a batswadi ga ya re lolwana ntate re lwane bana ba nou tjena ha ba mamele ka baka la rona batswadi re buelela bana ba rona ba ma 2000 that is why nna ke reng haka ha ona le 2k dango
10: dumela tshosa le batho hai botsa bana ba nna ha ke tsebe hore e le hore ba hoetsa la eng ka bona ho bana ra ba leka nna waka batho khata ona sa tswile tseleng haholo bekeleke ke moisa disciplinary camp mara ha khutla mo come back isa hape betire a yetsa yona the very same thing e ke moisa ditseng yona disciplinary camp ka yetsa hape so no rona batswadi ba bang he ba le ka ba bang he ba tla ba lahlella sekolo re sekolo e be sona se mo hudisetsa ngwana ba bang ra le ka mara bana bana ba tshukade ha ke tsebe hore generation A ya no ka pokiti jo tse re di jang ka poki eng hach
11: Hi, Twasa le Batukada. Ke se babatso aka Renee mo Botshabelo mo Bloemfontein. Tabe ene le buang ka yone kana ko engwe ka fihlela gore ngwana wa tshusetsa tseleng e yang sekolong and then e le gore ka tlo wa utlwana le lelapa la hae ba buisana hantle mara o tshaba go bua e le gore ba mo tshuseditse tseleng mo gore ha o ka bua. Reko o yetsa ntwe itseng ebe ba taba ya hore sekolong e sa lunkuwa molao wa hore ngwana ha shapui ba tshusetsa le batho bana ba yemang di gating ba ba tshusetsa hore ha o tlo mplelela kiteng ha o mazali wa ka kapa ha mme wa ka jale taba ye e ka mahlako re ngamangata thank you
6: hey mamedi e rutlwe mong ka kwano le sedia fa dubelang
12: ha ka ras le ka ngwane
6: a ke tele ka ndade
12: o halo ka manngwa le tefo ga nitiga a wa tla ka ras jere sampole ngwanishi o ba ya ila sura sera na bana bana ba kwa di tukelo tsenga tase ya ba u chinchile tshe ngule ngwanishi ho pula ne ga sha puwa ndi kolompi ho no sina thotse tse di tsala ne ga la ka ba go lo kompile la motho a di tshe ga o sha pili o no khutswa ka phapha go tlela sekolo ka ne di tukelo ke tsala tse ba ile mmata bana ngwanishi
6: hey
7: o tsebe ke hlolea o itsetsa ena ya thupa ba nna ke tswa sekolong sene ga sa sha puwa me hono sena bothata ba boitshwao nna ke botsa potso ena ya hore ntho e ya rona ge le batswadi ya hore ge batla ho hudisa bana ka mogore hudisitsweng ha se yona e re kenyang tsietsing ho baneng ha re sa bui ka taba ya hore na re ithuta jwang ho hudisa bana maemong a amatsha ho bana ha ba re tlo sebedisa maano a neng a sebetsa pele ho ba le technology pele ho ba le di eng di tlo sebetsa jwang matsatsing a
12: hal e tlo batla ba thata ngwana Jesus Christ
7: E se le rona ha re batle ho ithuta ga le batswadi. E se le rona ha re batle ho ithuta ga le batswadi. Hore mehla e fetwile. Ne sa e fetwile bana ba ana jwale tsena ba o jwetsa o ntso mo go mangata ba o jwetsa o botswa keng na mme wa ka jeme. Ha o ike fetse keng?
12: O ka re ke ne tlo tswasa e le gona ne re sa jetse ntlo pele.
7: Ne re sa yetse mpane re nahana ne re tsaba o ibua.
12: Eh ke nnete.
7: Wa bona? Vale. Hai, ntate ke a leboa ngwaneso.
6: Hey, Chepat. Okay, lagi.
7: Mo sa tswere tshepi, batla
6: o. Lagi. Bula mo.
7: Batla o.
6: Hey, Chepat jwa le na thata ina. Ina ya ntse re bua ka bana bana ba leng hore ha hona motswadi a ka thabela ho bona ngwana ya tswa tshwere phanga. Fela ke bana ba fumanwa ka tsona dikolo.
13: Hai ke nnete wa tsaba bana bana le bona ba stoutu mohlo mothola o eng ka lape mono le sa bone le sa hlokomele
7: eh o abana hana mo ke go pa o tletsana tsa dipapadi ke batla o to o botsa ka morago
13: o
7: thank you ntate
6: thank you chapati
14: tipo pa le serie fe la ditia pa tsaka
13: a go le boe ka mono the disco dancer go le boe comrade my comrade comrade Jonito e ska tsana le khaitsire na ka lengwe to ke bua ka DJ Thwasa mabile ya ke di lokole go gutlela papa ding ka morao se bapale ka le baka la dikotsi kwa kwa ri ditsena tse thago tsa di Springbok di tla gutla di gutlele papa ding ka hanyane ke bua ka monnaenwa ko Kolisi Elizabeth le Diaga banna bana ba le bararo tsena bao ke ba badileng mamedi dikhepe tsa bona ka mantswe a mang go bapalela setlhopha sa naga ga ba kopane ba le bararo di feta magolo a mararo jwale mokotlisi wa bona Rasi Erasmus o re ha a lebelela gore ba tla bapala papadi kao fela ka moqebelo o tla gopola gore he Aforika Borwa ka moqebelo e ka mane ka Argentina mo o teng e tlo bapala jwalo le Los Pumas jwale ga re tsebe mamedi wa ka gona go tla etsala jwang e re ka mora mono he ke ba tlo bapala le tlhopha sa le se ratwang ke tholwana moletsane the All Blacks mpa he re tla ba ruta o phela le batho ga go utlwa ona o reng mokotlisi Rasi
15: but he hasn't played and he won't last 80 minutes so when he gets tired Ben Jason will go to four and the same with Luat and Luat hasn't played for a long time and we'll see how long they last in the game and then Kubis who's also a line-up caller so basic difference in the two for us, for our team, how we operate. The four is normally not the guy called, Evan doesn't call lineouts and then Jason doesn't call lineouts. So, and it's his name, Kubis does. So it'll be straight swaps for four and five.
13: Ke ka mogwa di beleng ka teng mokotlisi Rasi Erasmus. Ha re tlwaela tseno tsa mokotlisi Rasi re ke re lekole he hanyane fela ka mona ka WAFCON e le ka jeno mo teng fumana gore papa di diteng mo Cape Verde e bapalang jwalo le Cameroon. Mamedi papa di ena le ha e se sa bapale ho a tshwana. Cameroon e phunyeleditse Cape Verde la e ka hlola Cameroon ka dintlha tse sekete e tla dula le maemong ana a ho qetela. Papadi e shebuweng ka mahlo a mafubedu ke ya Mali le Ghana hobane se tla hlola mono he se tla be se ya ka mane ka ho dikota finale. Mme ho fitlhela mothating ona dihlopha tse seng di fumane sebaka se obane ho a re sheba re fumana gore yona dikota finale tsena di batla di ntse dinka sebopego ka ha obane se ntse o setse papadinyana e le nngwe e tla etsa gore he diphethelwe. Ivory Coast e tlo bapala le Algeria, Morocco e thulane jwalo le South Africa, ha e le Cameroon e nkana le Nigeria, Malawi e semetse papa e semetse sehlopha se le seng gore na e tla ba Mali kapa e tla ba Ghana na tse tla kena sephunyeletse. A ke re shebe ntse re lo tsena tsa CAF na ebe di-ranking di eme jwang dipalopalo di eme jwang gobane go tlo etswa lotho yena ya CAF Confederations. Jwale ga re sheba di-ranking tsa Confederations maemong a pele ke Al Ahly. Al Ahly mo Amerika jeno ha iyo ka mane ka go Champions League e bapala ka mona ka go Confederations le bo Kaizer Chiefs. Ka mane ka go Champions League o setse dikakapa ka mono o setse dikakapa ga ke batle o di bitsa empa he Al Ahly e di hula pele ka ntlha tse 60 a na le metso e tsheletseng bobeding ke USM Alger ka 55 a na le metso e mmedi maemong a boraro ke AS FAR ka 40 a na le motso le mong maemong a bone ke tlhopha sane sa CR Belouizdad go wa botlhano ke Raja Club Athletic maemong a botshelela ke AS Otoho go wa bosupa ke Azam FS Zingita Black Stars e tla maemong a borobedi maemong a borobong ke Kaizer Chiefs maemong a leshome ke Joaneng Galaxy ke ka mokgwa o dileng ka teng he tsena tse e le gore di eme go bona gorena ga di tlo bapala ka mono ka go CAF Confederations number 1 fela number 10 ga re di lekola di eme jwang jwale mamedi wa makatsa Empa he mona no e mong a ile ka bua ditaba mona se monnate ke Sasha Fanbeck Mgomezulu ka mora hore a dule nako e telele gore na ga ntse a dutse a sa bapale ka go tswa kotsi na seo se ile sa mo sebeletsa na ule a gotla a re Sasha.
16: Once ago, I just kind of used the time to look at the game from a more technical aspect and develop areas of my game that I probably didn't have time to do before. So obviously it was disastrous when it happened and it wasn't enjoyable, but I just made the most of the time off.
13: Ke ka mogodi be leng ka teng moneno wa Sasha Mgomezulu mamiri wa tshebeletso le Serie FM ke tsona tseno tsene ile ka go gantlella tsona he ka jeno ke a tshepa nona o dumela go tlabela ntse re tlatsa mokotla tla hape o sane ka o tshwela ke na ka re ke re ma ha se khano la tsa ha o di fule monna ntwa boholo o boele o e hlaba ke ho sane ge ntse re felletse re le bana empa he tlabela go bua le wena ka mogami tswane medi e mogao hang ka mramona
0: na go ntse ta tlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
17: Shabala ba sorobo fela ba tsotso re le bile jalo re jane ya bo robong re a betse re nga bo robong re tswa tsenana re ngane ya bo robong hey chapat
7: ya ne ke batla utlwa ka yenwa nka nsebetsa lapeng ke sa mang betsa se a seng ka nka tlo
13: betsa se a seng ka nka tlo nka tlo a thola o switsitse kae kae le metswalle ya ha
7: fela se ka tlung habo
13: hantle ka lapeng
7: motswadi ha tsebe go na le sebetsa ka tlung ha hai
13: eh wana ha kire jwala botse ba ha a tlile a se mokotse o tlo sepata a sepatela ntate ka poma lome ka poma ngi ba ngudula le
7: go ya ka nna mathata a qala hana mo chepa nna ke dumela hore re le batswadi ha re etse selekane boholo ba nako ha kire ka mehla
13: eh
7: ke dumela gore boholo ba batswadi ke a ipotsa ke batswadi ba bakae ka nnetenete ba tsebang bana ba bone
13: wa tsaba ntho o e buang tšhe gadira ka ke a dumela gobane ntho o e buang ga se kao fela o ka ipotsa fela le bobebe gona ke makgato a makae motswadi a kileng a nka mokotlana wa ngwana gae wa dibuka a batla o bona gore na ke eng ka mo
7: kapa motswadi a ka iphe nako ya go qoqa le ngwana ka ntho tse ratwang ke ngwana batswadi ba bangata ga ba kgone go mamelela mekoqo ya bana ya ba bo
13: ko ha re ba fe nako re iphe nako le gona ya bona le ha fela ke bona my friend wa hana mona ga
17: o tlile ntate mong are o bone gore nenne jwa le re tlosa boikarabelo bona matsong a rona re bolahlela o matitshe go motlile gore dikolong kwana o tshwantse ba tise lape mo re tisa melaoni
13: ke phoso o tlamile wena o tla le wena o tloa a hlaha o tlamile wena o hlomofe o tloa a hlaha o fela ba o lo monneletsa motswadi le ntitshe
17: e hore mane a ska ba fana ka bothata ba rutuwe hantle ho tloha mona.
13: My friend
7: ya tle kwa no go tlo bua mona fela tsatsi wa lla le yena gore batswadi hlile hangata ba bua ka o galemela fela motswadi o qadile o galemela neng wa bona ntho gore ke bua ka gore o tse ngwana ga kae nna o galemela go so senyeile o qadile o aga boitshwaro bo o batlang bo bona ngwaneng neng go bona o se o galemela o tshwa go sona ntho
17: senyeile thule.
18: Bana ba se dumela.
17: Ware thulo.
18: Ke petse le petse antle.
17: Thulwana moletsane. Me thulwana moletsane.
7: Le o le ragadi mona o le ka o galema o thijwa ke mmangwana, o thijwa ke ntata ngwana. Bana bana bebe.
18: E thata. Ba tshe ke dumela na le wena e thata. Ho na motswadi a ratang go bona ngwana ha ya tsuletseleng.
17: Hai.
18: E o yona ke a itisa. Ha ho na motswadi a batlang go bona ngwana ha ya tsuletseleng. Ha hona motswadi a dutse mfela putile matso a shebelletse.
7: Ha ba bangata thulana ka o
18: shephile mbangwana.
7: Ba putile matso. Ah, baba ngata.
13: Ha no shojwa la haki batla mmona tsile tsile empa ke tsa hai ke yona e mo. Ke
7: ke tsa hai wa di bona motswadi o hatso teng.
13: Ha o khalemela ngwana jwa ka le tsho.
17: O bane jwa lena lo mmakatsa mona mo fumana ngore.
18: E ha se ka ofela. Ba ka ba lika ba hloleile. Motswadi e motla o jetsa gore ke mo a ke tsebe ke mo itse di rehab ha kae.
7: Fela le yona ye o thulwana ya hore o hloleile. O hloleile jwang a sa phela le wena o sa phela.
18: Eh thwasa.
7: Hobane o tshwanela o dule o ntse o fuputsa gore ke eng hape ke eng hape ke eng hape
18: tsa sangwane se tshwantse re ikenye di etentsa bona kana ko nngwe
7: ke ha e mona
18: tsa se o kene batswa di mona ba bua tsa bona o tla utla gore ha iketse mothena o likile
7: ke ena CPF tholwana ore ba bitse motswadi motswadi be yena hanang a phoqwe ke ngwana motswadi ha sa peteditswe e se le yena a dumelang go e yentse motswadi ne le yena ana molwanela re reng ka ba
18: ke ka ho ke tshwankire ba ha ntsetsane ha di tshwane di a fapana haholo ya ka malapa ke ka ho ke reng ba bang batswadi ka nnete ba leka bana ke bona ba o ileng hore ka nnete motho hlapa matso ga ke hlapile matso ke likile ha ona mo ke sa mo isa nteng ha ona thuso e ke sa mo batlelang yona
17: ke batho ba hantle ba be leng hore ntho ene ngwane no a yetsang ya barona
18: wena batho re tseba bana ba tswang malapeng a mo e leng tate moruti le mmema moruti ebe ngwana ke yena fela tsudentseleng a ya kwa a ga se nna moruti batswadi ba ka ke bona baruti a se nna moruti
7: wa bona yeno ka ngola buka ka yona hobane bana ba baruti ntho e ballang ka yona ke hore hangata batswadi ba tsepamisa maikutlo o diphutheo e seng kgodisong ya bona Ora jwala re ka rabotsa bana jwale se ba bua nnete. Nna ba mmalo ba benkila ka ka bua le bona hore ho baneng ha o le tjena ba. Are ai, ire fela ho kene ba ena.
17: Ha ba bola iswa bebe.
7: Ha di tloa fela di jo tsena tsa gona sedi ya ho ba ena. Gona ha re na letho
17: putse. Ke pesale ba after pesale.
18: Pesale. O ne le bo. E ha bo kereke ne kene la habo.
17: Wa u. Ai kena watse.
18: Jwale. Ore ke batho ne re ha kereke tlo kena batse. Empa nenne batswadi ba ya ba modudisa fatshe ba mokopa gore re kopa o be karolo ya kereke hobane ho snack se ha batho ba kena
17: wena wa
18: ke kerekeng wena mwana mona wa a re ka mamela ka kena kerekeng a re empa ka utlwa thero tsa teng mehlena sonta le sesi le sesi thero tsena e ka re di kobisa nna a re ya ba ke ba jwetsa ke ga ebe ne le mpitsetsa go le tlong kobisa sonta le sesi le sesi ha ke sa ikene ya ba kutlo ha hai ufitela ka jenle
7: fela wa iwa e bona ntwe re bua ka
18: yona so
17: batswadi wa bona ba mo le maditse
7: wa e bona bana ke se tshwantsho sa ntho engwe e sa tsamaeng e itseng la se ka ofela hangata ha o ka ifuputsa mwana ha iketse hleng
17: ai mabedi re letse 0860003084 ke mathata ke mathata gore a fela he ha re boneng gore mathata ke ya re lukisa jwang thuli die me jwang
18: ke le baba ne be so ka jeno ho itlabolle re tla qoqa le momamedi pesalimeng ya tafita hona le mantsi ya reng le hanka tsa magohlong ya moriti wa lefung ke ke ka tswa bobe le a bole bong jale re tlo bua ka gohlo ena e o kileng wa feta ho yona le hore o ile a ba le wena jwang tele mono he ke me rapela re tla rapella basadi kgodinye na ya basadi ke le buile bana be so
17: are le boya holo wena thuli mtwana le shoma le motsomedi fela betsotso re bile tsholo re ga bro bo mamedi ene re buang ka yona e thata ka nnete fela ha re bontshaleng re le keng o thusana a re ke fela a le bompele re lo re ke sale se di dubelang
19: ke tsa tsamela thuka
17: ke tele kae le kae me
7: ya khao
17: ya khao le se di dubelang
19: e mgaga
17: yes sir
19: hey want to you to give foot man
17: yeah
19: hane pele re kopana le maponisa no khono hle dikolo
17: ntse ba tlala na
7: jwa ntse ba
19: a class ha se go loka hane pele le ka fela bo phiro to sekolo se ketao ke na fela maponisa a fika le mangata ha o se ba no kidana le tlhokeo ya mesebetsi maponisa metsi a hola di generation di dula di le bo 4 bo 5 ka maka jardi
17: mm
19: aponisa how ya station ke maponisa mabedi a mararo shifting a one
7: fela maponisa ha ho di se bana kgaitsedi aka ha re thiba ka maponiseng e se le hole boitshwa go se botswa puile bothata ba boitshwa go re boetsa
19: ke ya bona ene le ngata ba cha bana ba le mahloka ba tsaba ntwana maponisa go maponisa ka ne mashanditi tsena se se tsebisa mona mo go kopana teng shopong e ba phoso
7: jwala a se ana bothata ntwa ho hudisa bana ka letswalo hona le ba hudisa ka go betla boitshwa go
19: hona go betla boitshwa ke ho ne mo lorong CPS e tswantse di fitlhele bo dikolong di kgone go kenya thuto nyane nung le thutela presentation ha re sheba haholo hona le tse ding tse sa fitlheleng thutsa ka bophelo
17: mm botswa ka tsane re ka bua o feta mona jwale sentse re rekisa re ya le bo haholo le shuba fela betsotso pele o raborobo
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: ntse ke rapella batswadi be leng gore bana ke mathata ba ba sokodisa ka ge dintho di ka tsamaya hantle. Bana ba bangwe bona ba gola hantle ka nnete, ebe batswadi bao ba bona bona ba etsae ka ge dintho di ka tsamaya hantle. Ei, batswadi ba bangwe ba bangata ba lla. Karas, ngwanaka wa gola ka jeno ke Leano Makgetha, wa gola o etsa dilemo tse supile go felwa ke ntate wa ka boelo Sylvester Makgetha. A re a gole boy, a gole monna o tlo mo godise o ya ka tsela o naanang gore ka nnete ena e tla mo tswela molemo ebile a ka sosukodise o sane. Ei, tse di utlwisa botlhoko thwasa ngwaneno ga o na letho la le tlhokang gabo fela a sokodisa ka tsela e jee banna.
1: Nna ke dumela gore batswadi ba tlhoka go tlhatlhelwa ka matlhale ya matšha. Ke a e bona discipline campaign go ya ka nna ga e sebetse ga e ba ngwaneno gotlela lapeng lona le ane le a tswileng go lona, gobane go na le ntho e tshwanelang e fetoge moo e tla mo thusa gore boitshwaro bona bo botšha bo kgona gore bo mo manane. Nna go ya ka nna e se ka e ka re go ka ba le kampo e thusang batswadi, gobane ga e ba e teng batho be ke bonang ka e ka re ba ikutlwa ba feleletswe ke maatla, ba ikutlwa ba nketswe le maatla ke ditokelo, ba ikutlwa ba se ba sa tsebe ba ka etsang ke batswadi. Mme ke dumela gore ga batswadi ba ka ba maatlafatswa go tlo ba le bothata ba bane go ya ka nna.
0: Aforika Borwa a re bore go sale o reka botshelelo fitlhelo reka borebo the biggest one tribe somandla pumi le pelobolo Samantha James Rai. So it's all Nam Kaka, Kikara Boy, 72 Gabitsi.
1: Amara tsabela tsala se dia fam nna ke monono ke o sola khazale nna ke tshujalo ke re ei malapenga ile ngo ruhulwa ka thata pepping ka nete fela ke kopa o ska ba lahla tshepo le yana ngwana eno ha wa tswapile ntseleng e o ntsa ka gutla tshepo yona e dula ile teng o ska ba ba ilahla ha re kopana o sane ona kwa no se ya le moyeng goodbye.

0: lenyas ai fa bidimo tlhakitse e ka reng ka bina jalo o tloske wa nna wa re joang ke tsholwa ke qala ka re ka reng ka bina jalo ke tla nne ke diqetelle jalo he ha di fitla mogatleng mona Mabidi mohle sebele seo ke hao ya lesedi ene le pina ya joyous celebration o skancheba wa nyatsa pijana homo ono kile kaofa lejwe la motheo babua ka wena me mo mabidi mohle ka manta nka hlakare mafelong ana beke bomme ba tla be ba kopane dibakeng tse fapaneng ba keteka letsatsi la bomme ke mafelo a beke a bomme re keteka kgwedi ya basadi re keteka letsatsi la basadi mekete e tlabe le mengatangata fela go na le diboka ho tlhophisitse basadi ba tlhophisitse basadi ba itukisa ntate e molemong o na le mokete a yang gona jwale le rona sebelesong ena ya lesedi lenaneo lena la itlhabolle ka manta ke letsatsi la phomolo re na le seo re batlang go seetsa le wena mme le moradi e rena le mokitjana o re batlang ho yetsa ka mona ka phapusing ya gaso mme le moradi ka pa wena moradi le mme jwale re kopa bohle ba nang le thahasello re tlonka ba le shume ba tla re letsetsa hobane re batla nomoro e be mashume a mabedi ya baiti bana ba rona Jwale ha o le mme o na le moradi e bile o tla ba le monyetla wa go tla ba le rona ka kwano ka phapusinya gaso studio sa rona se se tsha go pula hle o batla o tlo se bona o batla gore o tlo utlwa monate ka kwano Jwale ka manta le tsa sinlena la phomolo le nana o lena la itlhabolle re o mema wena moradi re o mema le mme wa hao wena mme re o mema le moradi wa hao Jwale se o lokelang ho sietsa ke ho beheletsa sebaka sa hore thuli ke na le thaselo go utlwa ke rata o ba le lona ka phapusing ya gaso ke tsa male moradi wa ka kapa ke tsa male mme wa ka ka mantaha lenane o lena la itlhabolle le kekela tshwana le la matsatsi a mang hobane re tla be re qoqa le lona ka tsela yeo o hodisa moradi wa hao ka yona le tsela yeo mohlamong le yena a tla qoqa ditaba tsa hae hore o meya jwang ntho tseno kaofela jwale re batla letle ka kwano empa le ingodisa hona jwale Nomoro e o le letsetsang hona jwale ke 086-000-3084 letsang hona jwale ka ba wena mme o letsa o fana ka lebitso la hao le moradi wa hao e ka ba wena moradi o letsa o fana ka lebitso la hao le mme wa hao jwale le tlatla he mona phapusing ya gaso ka mantaha me re tla nne re le fe dintlhaka o fela ka botlalo hantse le letsa ka mona ha ona le thaselo empa o be shosho hore o tla fihla o tsama le ngwana hao moradi wa hao ka pa o tsama le mme wa hao wena moradi o be shosho jale re tlonka he mehala ya lona ho 086-000-3084 letle la pere hantle mohlomo e bile le ka apaga ka o tshwana wena le mogadi wa hao mebalanyana e batlang etswa ka tswaka le bona halo mona ke mmele mogadi ho tswa fela gona le itreka ka tsela ifing ha letla mona ka manta empa ho itreka teng re tlo itreka re tlo ja lesila ka manta me le mogadi ke a potela
1: Major League Birthday ya Shoprite e khutlile hape. Boloka extra. Di solong tse jwalo ka 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 209.99. E bofuwa airtime ya 100 rand ya Connect mahala. Le 900 gram ya Pokomo Weetbix ka 52.99 fela. Di solo di fumana ofisela ka di 10 August 2026. Keteka Major League Birthday ya rona. Ha Shoprite fela.
2: Na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so hlokometse, pina e tshang etswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntsa etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntsa a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka half past 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC 1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reka ya hao hona jwale. Bakeng sa bosiu bo boholo ba mmino Afrika Borwa. Reka tikiti ya hao Ticket Pro. Summer 32. E matlafatsa setso sa mmino.
4: Mohanto wa basadi ka 1956. Haya ba ketsahalo ya letsatsi leo fela. E bile ka leho ya ntwa ya sebete ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Milisadi FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.
0: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morahora ena ya borobong e mehala ya panyapanya. Mehala ya panya ke mang a sa batleng o tlo ba le sebohodi se tshwanang le tholse je. E letsang ka nnete, re a leboa ka nnete. Hei ya panyapanya mehala ntate, e mong le mong o batla o ba mona, e mong le mong o beeletsa setulo sa hae monate o mokalo. E le sela lona re tla le ja he ka manta ka nnete. Manta ke re le tlwaetse wa apara di uniform tsa mo le sebetsang teng. Ha manta ona le ke le itreke o beye uniform ya mo o sebetsang ko e belle ka thoko. O ko e belle ka thoko o ko o tle o itrekile. Ke o itrekile ntate, ke kgwedi ya rona basadi ha re itrekeng. Ha re itrekeng ka nnete. Ka manta ke batla basadi ba etlang ba itrekile le baradi ba bona mona. Baradi rekelang bomme mono le tle le itrekile le bona mona. Ho tlo ba monate ka nnete, ho tlo ba monate hobane ha se hangata ka nnete re ke re ba le mo re reng bomme fela le baradi tlohong. Ke a hopola hore ba le bua monna mo bontate ba neng ba tlile ba kopane ka nnete. Boabuti ba le teng jwale le rona re ga re ke re kopanyeng bomme le baradi ba bona re ke re tlo qoqa le bona ho be monate, re utlwe dipale tsa bona. Taba monate ha kakang re a leboha ka nnete, re a leboha. Mamedi motle re tlo kena senelong sa tumelo ke metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya borobong. Mono he ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng wa kamana ka Sasolburg. Kajeno he mamedi motle o bala bukeng ya Isaia kgaolo ke mashome a mane le metso e meraro temana ke a leshome le metso e robong. Wa bona Isaia 43 lona basadi kgweding ena ya basadi. Le ke le bale ditemana tsa Isaiah 43. A ke le di baleng ditemana tseno di bua le rona basadi. Jwale ka jeno he o qotsitse Isaiah 43 a qotsa temana ya leshume le metso e robong. Ke ditemana tse buang le rona basadi kgweding ena ya basadi. Mme molaetsa wa hae ke o reng mosadi o seke wa thetswa. Ke molaetsa o ntate Moruti Thabiso Ntlatseng a tsamayang ka ona kgwedi ena kaofela ya basadi. A re mosadi o seke wa thetswa. Athe ka mora senwelo sa tumelo he re tla ke re shebe re buisane le mme. He mme enwa ba tshwere ka thata o na le mokgatlo o bitswang The Healing Mama Circle. Re tlo utlwa ke mothei wa mokgatlo ona jwalo ka re itse basadi ba ketekwa kgweding ena e hodimo. Hona le diketsahalo tse ngata tse tlabeng di etsahala re tla nne re utlwisetse tsona ho lena la itlhabolle. Mme wena momamedi motle tla re mane he metsotsong e leshome le metso e mehlano ka pele hora ya leshome re tlabe re kena metswalleng ya rona ya tsohang. Kajeno ba bua ka ntho e ke e tshabang jwang? Jo! Jo hle! man raga dipulane man wa ntsho sa man ba bua ka ditweba jo hey how long to kids ha bang jalo ka yini wa bona tweba e tla o tshonetse ka lebelwa la yona tla o tshonetse tweba ntate o tla palama ditafole ke tshaba tweba ke tla utlwa bona ba reng ka ditweba Jolie and Susan Nakajuli, aye. Kabaka Kamaka Kaboneka Reseki Nigamona Castillo. Mabita Botle, Erekun Kelepina, Res no longer Satimelo, Ki Spirit of Praise, Basamali, Dumi, Mokok Start, Asiko, Izikali.

ya o dumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona la kgwedi ena le tswelela pele le reng mosadi o seke wa thetswa. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe buka ya moprofeta Esaia kgaolo ya 43 temana ya 19. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena, bonang ke a hlahisa ditaba tse ntjha di se di a hlaha, na le keke la ditsebana ke tla phunya tsela naheng e tshehla le dinoka naheng e omelletseng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mosadi o seke wa thetswa hobane Modimo o etsa ntho e ntjha. Moo re badileng teng moprofeta Esaia o ngola mantswe ana ho kgothatsa Iseraele e neng e tlamuwe, mme o tshepisa Iseraele hore Modimo o tla tlisa tsoseletso, tsosoloso le bophelo bo botjha. Mme momamedi wa ka a ratehang, Modimo o tla etsa ntho e ntjha, a bule tsela moo senang tsela le dinoka naheng e omelletseng. Mme kajeno lena ke kopana le wena basadi ba bangata ba nahana hore ka lebaka la tahlehelo, ka lebaka la tlhalo, ka lebaka la ho hloka mosebetsi, kapa ka lebaka la bohloko ba bophelo, ba nahana hore bokamoso ba bona bo fedile. Empa Modimo re o seng ona, mosadi o se ke wa thetswa. Modimo o etsa ntho e ntjha. E re ke o hopotse momamedi, Sara o ile a tswala a se a tsofetse, Naomi o ile a tsosoloswa ka mora nako ya tahlehelo, Maria Magdalena o ile a fetolwa ke Jesu. Ha Modimo a sebetsa, ha hona boemo bo thata bo kekeng ba fetoha. Le ha e ka ba kajeno o le felleng, Modimo o ntse a bula tsela e cha mo senang tsela. E ka nna ba ha o bonahale hore tsela e a bulwa, empa ke mona hore Modimo o etsa ntho e ntjha. Mekopo ya ka ke ena, mosadi o seng ona, tlohella ho phela ka bohloko ba maobane. Tshepa Modimo hore o sebetsa le ha o sa bone. Rapela ka tumelo bakeng la qalo e ntjha. Maobane ya hao e keke ya kwala tsela ya kajeno. Ka mantswe a mang, tsa maobane di fetile, di bohloko, di na le dianathema, di na le dimantswe a bohloko. Empa ha ebe thuto ho wena, mme ha eba thuto, dumella hore sera se seke sa o thetsa, hobane leshano leo sera se ka se etsang ho wena ke ho hopotsa hore maobane o no le eng, maobane o no etsang. Kajeno e kekebe ya ba maobane. Jesu wa o bitsa hore a qale ntho e ntjha ka wena. Kutlo a ebeketso. Amen.

0: Ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebo.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsi wena mmago.
0: Le nna ke ipheletse bana ba ka. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
3: Ke a gola hore pale ya ka jeno e ntse e tla ba monate jwalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Mathebo.
1: Ebe dimakatso tsa pale ya ka jeno ke dife mme Mathebo?
0: O lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka ditweba tsa mogabo.
1: Mme Mathebo?
0: Ee. Yeah?
1: Ke ipotsa hore na jwale tsena ditoba ke tsa mofuta ofeng.
3: Nna ditoba tseo ke di tsebang ke tse bona tse kenang malapeng a bo rona hore senyetsa mme Mathebo.
0: Ke a utlwa bana ba ka. Jwale ke nako ya hore re mameleng pale ena he. Hobane yona e ya qala. Ga ke tla o ne a rata ho phela bophelo bo monate. O ne a dula ho o mong wa meaho e metle haufi le motse moholo. Ntlo ya hae e ne e le ya sejwalejwale. E le ntle, ebile dikhabothe tsa hae di ne di tletse diaparo tse ntle haholo. Seaparo se seng le se seng se ne se kgethuwe ka makgethe. Ho ya ka boleng le tjhebahalo ya sona. Empa morao tjena he, ho na le ntho e nngwe e makatsang e ileng ya etsahala ka dikausu tsa hae le diaparo tsa hae tsa ka hare. Hoseng ho hong, ha le ka ho fumana para e nngwe ya dikausu tsa hae, o ile a fumana kausu e le nngwe fela e neng e hlile e hloname e setse fela ka hara lae. Ga ke tla o ne a hlola a beha dikausu tsa hae ka makgethe pele a ka di beha moo di dulang teng. Jwale sena se neng se etsahala, se ne se sa tlwaeleha. O ile a batla kausu ena e lahlehileng hohle, empa se ke a e fumana. Jwale ke ha masoba a qala ho hlaha seaparong sa hae se ka hare. Ga ke tla o ne a ferekane e le ka nnete. O ne a lokela ho rarolla mohlolo ona o etsahalang.
3: Ga ke tla o hlokomele dijo tsa hao, mohlomong ditoba di se di fihlile le ho tsona.
0: Ka ne butle hle ngwanaka, re ke tswele pele ka pale. Ditoba tseo re buang ka tsona mona paleng ena, ke tse ratang diaparo. Le ha o le jwalo he bana ba ka, e reng ke tswele pele ka pale ena. Ga ke tla o ile a lwa le ya. Bosiu bo bontjena o ile a ipata ka mora monyako. A emetse ho fumana hore na ho etsahala eng mona lapeng la hae. Tsupa nako e sa kgakgatha jwalo hara mpa ya bosiu. Monyako o monyane wa lekunutu o ile wa hlaha ka tlasa tafole eo a ballang ho yona. Mme wa bulela. Yaba ho kena sehlopha sa ditweba tsa ditlokotsebe ka mona ka phaposing ya hae. Di ile tsa potlaka ho leba khabotheng ya hae. Mme se neng ke ha di se di tshwere dikausu le seaparo se seng sa hae sa ka hare. Di ne di ntse di seba-seba ka thao. Ka hobane di ne di ananela masala ana a matla. Ga ke tla o ile a qhoma mane moo a neng a ipatile teng. A ntse a isa torch ya hae hodimo le tlase jwalo ka ha e ka ke sebetsa.
4: Aha! Ke le fumane le sebella.
0: Ditweba tsena di ile tsa hoeletsa ke ho makala. Tsa tona mahlo ke letswalo ha di elellwa hore ga ke tla o di fumane. Tweba e nngwe e kgolo e ile ya re.
1: O batlang ho rona?
4: Ke batla dikarabo la ditlhoko tsa betile. Ke o baneng ha di utswa dikausu tsa ka ebile le phunya seaparo sa ka sa ka hare masoba.
5: Re hloka. Re di hloka bakeng sa kgwebo. Ya hona ya moaparo wa mogabo hle.
4: Mohlomo ha ke utlwa hantle o re kgwebo ya lona ya moaparo wa mogabo. A diaparo tsa ka?
5: Eya, diaparo tsa gago ke tsa maemo a hodimo. Mohlomo ngwana ha o se elellwe seo. Mme ke tsona tse loketseng ho etsa diaparo tsa ditweba tsa theko ya hodimo tse batlwang ke mang le mang. Toba e nngwe le nngwe e batla ho bona e shebahala hantle. Le bareki ba rona ha ba tswafe ho lefa haholwanyane bakeng sa tsona.
4: Banna ho ka mehlolo empa ho ba neng le utswa diaparo tsaka le sa ithekele masela mabenkeleng jalo ka batho ba bangwe
5: helang
4: bolela ditweba keng
5: ga o kgone o ya mabenkeleng ore re tse ba ithekela masela batho ba ka tlhanya ga ba ka bona ditweba ka ga lebenkele ntle le moo he o tsebe gore diaparo tsa gago ke tsa maemo a godimo lena ke lesela le letle
4: golokile ga e ba re utswa dikausa motho bonyana nka dikausiono le dipedi le nagana gore ke etseng ka dikausu tse sa tshwaneng mpolelele
5: seka ga lefakana
4: lekwatisa
1: re batla dintho tse fapaneng ga o mang kapa mang ya batlang go apara mmala o le mong le phetene le nngwe tsatsi le le leng
4: wa tseba ke botlhanya bona ba lona bo emise gona ka jeng lena jala he ke kopa le ntefa bakeng sa dikausu tsotlhe tsaka tseo le diutswitseng mme la tlala senya diaparo tsaka gape tsa ka gage
1: ga ketla ka tshenyego e se etsaetse di lese di tsamaye empa o di bolelela gore di se tlhole di gotlela moo gago gape
0: hei tlhoni ngwanaka ga ketla o batla go beya melao ya gae ga re le seng tsotlhe go yena le ga o le jalo he bana ba kapa le yone e sa tswela pele ditweba tsene a di ile tsa ngangisana le ga ketla bakeng sa dintho tseo di dinkang le ga o le jalo ga di aka tsa dumela gore di tla lesa go nka diaparo tsa gae
5: mamela mona he gona ge rata o shaba-shaba ka mona ka ga bote ya gago agolo
4: e banna gona ngwana ke botlhajantša bone ga e ba le nagana gore letseba tse ngata ka diaparo tsa mogapo golokile ga re etseng dipontsho tsa moaparo ga ke retse le mmametsi ehe ga ke tlhola le lokela go emisa go utswa diaparo tsaka ga lona le tlhola le ka nnelanka tse dintsi diaparo tsaka ga ke rela kutlwa gorena kere
5: ela
1: ke
4: tumelelano tlilegoano
0: ka goo he phepetso e ne e ile ya qala ga ketla o ile a kgetha diaparo tsa gae tse ntlegadi mme a di kenya ka gara sukase ya ba o latela ditweba go ya moagong o mongwe o tlhwekileng ka tlase go mokato o mongwe o nyatlhaditsweng gona mona motsemogolo ditweba le ditadi di ne di phathagane di ya godimo le tlase bakeng sa go tlhophisetsa dipontsho tsa diaparo tsa mogago
4: he ho tla wa tseba empa mpolele mona he ga le tshabe dikatse tse phela moagong
5: ga meseleseleo moagong ona wa rona
0: dipontsho tsena tsa moaparo e ne e le pono eo mang kapa mang a ka batlang go e bona ga ketla o ile apara diaparo tsa gae tse ntle ga di tse ikgethang mme o ne a tlhile apere gantle jalo ka motlara ditweba di ne di sa kgone go emela senang.

0: qetellong ditweba di ile tsa amoela gore di hlotswe. Di ile tsa matha, di potela, di bokeletsa tšhelete ya o lefa ga ke tla bakeng sa dikausu tsohle tseo di di nkileng mo le tsona diaparo tsa ka gare tseo di di sentseng. Di ile tsa boela gape tsa tshepisa gore dikeke tsa hlola di tshwenyana le khabothe ya ga ke tla gape.
1: Ka nnete ke leboga ga bohlanya bona ba ditweba bo fihlile pheletsong. Ya gola go le ga ke tla o tla bohlotha ka diaparo tsa gae.
0: Le rona re a leboga ka nanelo ngwanaka ga re qetelleng pale ena ya rona. Ya ba ga ke tla o gutlela lapeng mme a lokisa lenane la dintho tseo a di etsang letsatsi le leng le le leng. Jwale dikausu tsa gae di ne di se di dula ka bobedi ka bobedi. Le diaparo tsa gae tsa ka gare di ne di se di se masoo. Empa e se neng ke ha utlwa baaisane ba hae ba tletleba ka o nyamela ha dikausu tsa bona mmogo le diaparo tsa ka gare tse nang le masoba. Na wena mohlomong o ke o latlhegelwe ke dikausu? Metswalle, ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le hlolo. Ke mang ya neng a senyetswa ke ditweba?
1: Ke ga ke tla mme Matshepi.
0: Ha ile hantle ditweba tse di ne di etsa.
2: Di ne di nka ka o selengwe le saparo se ka re ta ha mme Matshepi.
0: O ile hatla joang hore ga ke tla a tsebe ka ditweba tse.
1: O ile ipata ka mogale mati a tla bana se tlhopa sa ditweba se re phwa monyako ngwa lekunutu o neng o le ka tla sa tafule e o a balang ho yona mme Matshepi.
0: Ke tumelano efe e o ga ke tla mmoho le ditweba tse ba ileng ba etsa?
2: Ba ile ba etsa tumellano ya gore ba etse dipontsho mme Matshepi, mme mohlodi wa dipontsho o tla etsa ho ya ka tumellano ya bona, e leng gore ha eba ga ke tla a ka hlola ditweba di tla lokelwa lefa diaparo tsa hae tsa ka gare mmoho le dikausu tsa hae mme Matshepi.
1: Ha ditweba di ka hlola di tla fumana diaparo tse ding tsa ga ke tla mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
3: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tsena tsa gore ya le shome di fella mona ka boela tomela imamela seding hape ana ko tlabele hora ya le shome le motso o mong meso don't about the like it see see mohala di mogatlhele kwa bobedi wa itlhabolle le thuli baby
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa

0: le le tsona bo ba bidi botle dumela hape hle o ntse ma metse le nana ola itlhabolle sabele so ke hao ya le sedi ke la bone beking le mino kwa sedumedi mo mamedi ke na le taba e o ke lakatsang ho itshohla le wena me ha o sheba di pesalebe pesaleme ya tafita pesaleme ya 23 o sheba verse 4 iri le hankatsa ma ya khohlong ya moriti wa lefu keke ka tswa bobe le ha bole bong hona le di khohlo tseo batho re fetang ka hara tsona emong a lahlehelwe ke tshepo a fellwe ke tshepo o fellwe ke matla o bone hantle hore ha ke notswa ka hara khohlo ena empa a fihle ya matla a fihle ya matla Abine jalo ka kgaitsedi ya ka qeta o bina mona Thami Mantsho. Are ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba. Ku utlwile kgaitsedi ya ka wena Thami Mantsho ku utlwile hantle. Are ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba. Mo mabedi bua le nna ho itlhabolle. Re ke re utlwe hore na ke khohlo efeng. E wile ngwa feta ka ra yona. Wa fellwa ke matla wa fellwa ke tshepo wa fellwa ke nthotsohle tsa utsietsa empa a fihla ya matla a fihla ka mantsi a reng khohlong ha hudulwe o tla feta 086 000 3084 ke bua le wena mo mamedi ya fetang kapa ya ileng a feta ka hara khohlo 086 000 3086 o mametse le sedi FM mo mamedi dumela hello
1: dumela next lwana le kae
0: ke phela mme o phela hantle
1: ke phela hantle
0: mme
1: Ne selemong se fetileng ke le ka tsamaya ka ga kgohlo e tlo ba letsatsi la Christmas-e ne tholwana moga a kula a ya sepatala ka nyo sa ke tlhosa mme tholwana bophelo ba ba fela ba hae empa morena le modimo wa ka ya ba o na le nna morena mme wa ka ke kgohlo eo motho ke reng go nna ke ile ka tsamaya go yona Empa, modimo ya ba o teng ka pele go nna ntate mme wa ka ya motle. Ke a leboha mme tholwana ka ditlhogo tsa gago tse ntle. Lebitsong le letle la mokane wa rona Jeso, ke a leboha mme, leboha. Amen, ke nkgono Maselo Sebaki.
0: Nkgono Maselo ke lebohile mme wa ka, ke lebohile haholo.
1: Anki mme wa ka.
0: Ha se mohem. Mametse Lesedi, dumela.
2: Kgotso mamane tholwana.
0: Kgotso ntate.
2: Modimo ntse mpole ke re tsamaya mamane tholwana.
0: Ntate.
2: Mamane tsana no bua le tsaka di tema karata ba tsone fo. Mamane ke ne ke na le buti e o ke neng ke magata. A le ha o filipe le yapa. Ene re ka di 15 ya go disa. Se go disana. Ba ipotsa gore ha sa so ga hetse. Ke ke tsa jwang. O ka hona mangwana. Kgwedi e fela ke sa bone le thata ba dijo. Nka fana ka mabaka a mangata. Ka pesele mena la fita. A ke tsheba ba ntsaka mangwane ke a lebo.
0: Ga itse ka ke le bila holo.
2: Mama.
0: Ha se mo hem. Mama di ke metso so e le shume le metso e robong a kamera hora ina ya le shume ntimela fela ke fete mabenkeleng ha ke khutla re tlotsola pele le wena ka taba ena. Hopola hle nomora ka mahala ke 086 000 3084. Re fete ka ra di khohlo. Wena ke khohlo e finyo fetang ka ra yona ka pa e u lengwa feta ka ra yona a fihla ya matla. A fitla o tshwara ka letso a re le maemong ana ke ntse ke le modimo
3: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba ho hlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang. Le kwetala hao, le tla o thusa. phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe.

0: 086-000-3084 umametse itlhabolle dumela mamedi dumela lesedi FM dumela
1: mmetholwana le kae
0: ke a phela ntate o phela hantle
1: ka mogao mme wa ka
0: ntate
1: o bua le morama otlho Lady Brand
0: ei
1: mmetholwana le motsona sa 2026 ke le ka feta ka re kgotlo ya dikholege khotlo ya basebetsi mmogo go le thata go le boima empa modimo a re go nna go tlanka pesa ka maatla a gopola sefela sele se re nkapese modimo a nna pesa ka maatla mmetholwana modimo a nsireletsa mmetholwana ko nakaretsa ka tlhone matlhomelo bophelong ba thank you mewaka
0: thank you daddy Lesedi FM dumela
2: Hello, Metla.
0: Du mela me o phela handle.
2: Handle me o phela ja.
0: Ke le bua mogatu.
2: Hey, tshundile ke kwala le go kene.
0: Ah, re le bua ha re o amohela ho le Lesedi FM re tabile.
2: Eh, ya me o bua le sepanya butle. Ke ka mona ka Thekong Durbane, ha ke manene mo hale shimpi ba ke ho le tsikutshini ha bo me wa ka. Hey, Metla. A ke tsebe nang ka reng? Dingata haholo kore nka ngwala buka wa tseba pina eo o qetang ho eletsa hona ka letse ha ke bulela radio ke ha ke kopana le yona ke ne ke tantsha ka tlung ka mona ke utlwa gore ha o le teng ke tlelwa ke matla le mahlomola ha sa baba la nka ka o jwetsa le hona tjena ntho tse ke fetang ka go tsona fela kgotso e ke nang le yona mme wa ka ko jwetse modimo ha le teng ha ke tsebe nang ka reng kore ha ke tsebe na ke dula ke o mametse letsatsi le letsatsi kore le ke fetiwe ke nako ke a belaela ka nnete mmetholwana ke a leboa ke lerata gagolo lesedi kaofela dibodi tsa lesedi ntate modimo a leetse gantle e lebapala ka go le e kgolo maphelong a rona
0: go leboile rona mme go leboile rona re a leboa
2: a
0: semogem lesedi mo mamedi kgotso lesedi FM dumela Hello.
3: Hello, Tuli.
0: Dumela mme.
3: Eh, ngwana e so o bua taba tse boima tse ga fetile mo tsona. Ke le tsela. Ha ke o pula wa ke la ka hloka halwa ke bana ba tsa maka la ene ba tsa ma. Le bana ba se ke na le bona hana ba le ke leng khono se ke le mokana kana. Ke sa kholo ke tla be hana ke di dutsi ka ga mafura ka ha ga bana ba ka ke ba hudiseng ke le mong. A ke be ka lebala modimo a go tla feta go hlonyena. O ska gwa ka modimo o ska gwa bala o sa gapela o gapela ke re tlhapelo ha ke le ba le ke re le no wa u ka usi
0: ke o mametse mme wa ka
3: ha ke ba teneng se ka tlhapelo ka nnete ke mpa sela se sa khone mangwela o le bo fukuntse ke dodo ba ke tsama ke dula le ka tlhong ka mona ntse ke tlhina ntse ke dula mara se ke itse ka mo modimo a lang a ntsha ma magulong a madala ka teng ah ke ba teneng se ka modimo ntate
0: Mme.
3: Ya lebo.
0: Ke o lebile mogatuwa.
3: Eh ke mkhono wa mogami ka ga thanda.
0: Thank you mme wa ka ka mo ka Heidelberg ke dumelang. Ke a lebo ha hle dumela mo mamedi.
4: Ha mna tlo kae mama ntshili.
0: Ha mna tlo ngane suki phetsi.
4: Eh mo tlhili ka 2007 e ke ka ba ka ha ga khoso. Ke sa sebe dipipi tsa rena bana ba tloja eng. Ha ba tsa sekolong. How le nne? Ke o tsa se di ho thatha ka tlung. Impane ka ba mo ha wa modimo ke kotse ka ka. Ke la ka fumana mo sebetsi ka gona o bea di jota flow. Le hona jwale ke ntse ke sebetsa mama ni tlhili. Ke tsentse bana ba ka sekolo ke le mo ba ke tiro ba ni. Se se la ka te modimo ha se se le mo ke ke bo he. Ke na sana go
0: se sita modimo. Se sita modimo. Ah, ha se sita modimo.
4: Ke nna tsana go ke tebo.
0: Ko le buile mo gate o tla.
4: Ko rata.
0: O rata ke nna hle wena.
4: O ke a lebo. Ba bana.
0: Bye bye. Mama di khotso.
5: Tsini a mna tle kae nne.
0: Ke pila pila hantle me.
5: Eh metli go le me di thoko belt fontein.
0: Eh ema.
5: Eh metli ke o mamela ka mehla ka labone le tsini nna khotso. Seng ke leng ka feta ka hare ho tona. Ka 2011 ka hlokalla ke first born ono le maemo a le thathanyana impanta tona le teng ka 2023 Methuli wa hlokahala ntate ka sala ka bana Methuli ka ipotsa dipotso gore aba ana ke go etsa jwang ke le nne ke sa sebetse empa Thuli ke le bua mo ha o ntate Modimo ka re go goro wa setwa ha o dulwe le hona jwang Methuli ka so sebetse ntse ke dutse ha empa borotso bo ba teng modimo tafole ka baka la mo ha o wa Modimo gore ngwe wa ha o dulwe go a feta mme Thuli ke motlholagadi ke tlhola ke omametse ka metlha le ga o bua gape le batlholagadi mme Thuli ka gore kgotlho go a fetiwa mme Thuli ke fetile le nna ke maketse fela mogau ona e sale o mphitlhela mme Thuli ke maketse fela mme Thuli ke a leboga
0: ke lebile mme
5: ke a leboga mme Thuli ke o rata gagolo le nna mme Thuli ke dula ke omamela ka metlha le matsatsi
0: thank you
5: mme ke omamela mme Thuli ntate o la tlhokagala motho ya neng a nketsetsa ntho tsotlhe ke ipotsa ntate Modimo ga o monka e be go kuetsagalang bophelong baka empa mme Thuli ka nnete le nna ke paki ya go gotlhong go a fetiwa ke fetilo ka gare gotlhong mme Thuli la o le thata o le o bima go diele go leba le maemo a na empa ga o ntse o tsoa o nne o fela Modimo ga o ona ga e sale iphitlhele ke maketse fela ke tsuile ka baka la mogau ona le Thuli ke a leboga mme Thuli
0: o lebile nna mme ke a leboga
5: oke thank you mme Thuli
0: le sedi FM mo mabedi kgotsa
6: o mme Thulwana
0: dumela tlhe mme le kae
6: Thulwana le o seng gona ga o bua mina se fela o ga o kutlwisa botlhoko gone ke tsamaya ka gare go kgotlho e sale ke kula ntate a bantsia ke ntse ke kula empane ga ke soka ke wa moya gobane ke utlwisisa mantswe ao a re nge ga nka ka tsamaya ka gare go kgotlho ya moreti wa lefu ga ke tshabe letho gobane Jehofa wa ka o na le nna mme Thulwana ke mme ya ntseng a ikulela e seng e le motlholagadi empane ya re tshepisitseng ke ntse ke re wa tshepagala le ona maemong ao ke mmema Mojalefa go tswa go la kutlwanong ke a leboga
0: ke lebile mme Mamojalefa ke a leboga mme le sedi FM mo mamedi kgotso
7: Thuli mai Thuli
0: dumela gaetsedeka
7: Thuli bua le thuso mothobi ka Tikwana Hoopstad
0: ke a leboga
7: Thuli Thuli baby ka selemo sa 2021 ha di fifo di mphitlhela ke re ke a bona gore gotlong ga o dule Modimo ke kopaya ka lefula ntate Thuli ke le bohloko ntate a tlhokaetse ke ipotsa gore Modimo gobaneng ena empa Modimo a mpha maatla a mpontsha gore gotlong Thuli ga o dule Thuli nna ga ke epela ke mathata ke ga o pesa le mea 91 e re se fela se o bolelang maatla a Modimo ga motho a mo sireletsa nakong ya ditlokotsi Thuli baby ga ke bala ke mane ko utlwa bophelo ba ka bokgutha ke ba gantle Thuli baby matla Modimo ke a bone gore gotlong ga o dule ga Modimo a le teng o ya feta Thuli baby ke a tseba go lentlo le mme ana ka mane o sile ke moradi wa beke tse fetileng gotlong ga o dule o a tseba gore Modimo teng Modimo tsa mo tshireletsa Thuli Thuli baby ke a leboga gaitsetsa motho gotlong ga o dule Modimo teng ke yena a re fetisa mo amen
0: amen le sedi FM dumela
8: antle ka mang Thuli
0: ke teng o kae ngwaneso
8: a monate ke re ka ga go kgotlho wa fetiwa o dulongwe le nna ka 2003 ke la ka kusa ke tswa sepetelele sena ke kena o sena ke tse o seo ke ise o se se empa le ka tsatsile ke ntse ke tshela ka lebaka fela la gobane ga o dulongwe ke ga go kgotlho wa tsamauwa mao wa Modimo ke kwetsa benzen o ikeboela mantulin
0: thank you ngwaneso le sedi dume Hello.
9: Hello.
0: Dumela mme. Mme dumela.
9: Ke mama Mthuli.
0: O phela hantle?
9: Ke tla phela le kae?
0: Ke a phela mme. Dumela mme.
9: Eh. O bua le mma Kolodi.
0: Eh.
9: Ya yeah, mme Thuli ke mantse ko mametsi ha o bua o re le ho so ha o bua wa fitua. Ke mametse le nna ke ka kuba ka selemo sa 1910.
0: Ka 1910. Oh, he ne se ke re mogotsi ntse o phela e sa lo utlwa ka 1910 o kula. Okay.
9: Yo. A ke le
10: mama ni tshini ke bana mo tsau ka la jana ya le tshule ya ke ang tsalo re ke
0: tshulo putulo wa wena ngwana se putulo
10: e ka 2010 mama ni tshini le ka kula le nna ne tsa go le ka rantse ke phela le mo se empa mo ha wa ntate modimo ke kwe tsa ntse ke phela ke le bua ntate modimo a mpulukileng a nna mphile le batswadi ba ntse ba phela ba ntse ba ngrapelela nna ne ke sa tsebe go rapela mama le thuli nna ka gare kekere ke ne ke mamela mme wa ka ga rapela ke raya nna mme wa ka o tla ngrapela a dula ntsa re kgothatsa gore ithute morapela ga re nyekerekeng le mamele lentse la ntate modimo ne ke nka ganyane nthono empa itsa se ke kula se ke le mogolo ke se ke nyetswe ka bona bogolo ba ntate modimo ka tsamaya ka ha le ntate wa lapeng mona ga ke ena kereke teng kereke mare ga ke no ba leditso ga ke tse ka bo sa ntse ke le bue na ga ke ena kereke ga fumana askis
0: e tso la pele taba tsa gaomme e
10: ga fumana ntate moruti eo wa kereke e re ikena gona jale moruti a re ngrapelela ka kereke mo a ngrapelela mama nthulene ke dula ke ne ke tsamaya motho ke ana fela gore ke tla di shapa mabalang ko fela ne ke dula ke kwalana sefuba ke sa tsebe rona ke tshwere keng ke tsamaye motsotswana fela se ke itshwere theke mamane thuni ka re keng kgone mpa ke santsaneng ke le monyana mpa isa re fitlha kerekeng eo re fumana mogau ntate modimo a bula mamati ntate modimo a mphodisa mamane thuni ona ke a le tenana ke phete ke nna ke a itsebe gantse ke tla ke le monyane ke gola ke fodile gona jale mamane thuni ke leboa mogau wa ntate modimo ke mane tsa go khotlong ha o dilo wa fitua a wa ne ntate mo di musile tse seng o re ya ntshepela mo di le bo tshepe i ba bona a ga hlabula ka khotswa ga tshutsa ni fu ke nna na go nne ma ke a le bo wa ke le mo ha o ne ntate mo di nka ke ntate mo di a nka nka di le mo tshege ke bile ke tshwarela ntse kana ke go tele bana ba ka go ntate mo di o teng wa phila ha fela ke mo tshepile re be ke matlo a rona matsong a hai
0: Me wa ka ke le buile utla.
10: Ke le bua mama ni thuli.
0: Thank you Wanis. Mesoso e mashuma mabedi le mesoso bile nga ka mora pele ho hora ya le shume le motsumong. Mabedi motle re le boha hore o tlo arulelana pelo pale ya hao le rona kwa no tshebeletsong ya lesedi. Ba thohola le ntho tsangata ka nnete. Tse titeditseng me ya rona. Me ya rona. Maikutlo a rona a tletse matetetso mmele ya rona e tletse matetetso me hopola fela hore ya re tshepisitseng wa tshepahala me hopola hape hore mo matla a hao a fellang teng matla a modimo a qala teng mo matla a hao a fellang teng matla a modimo a qala teng re kung kele pina mo mamede motle ha re tlokena merapelong ya rona itaka snezi izulu

0: Lokolla boqhetseke ba hao jolo ka mophei le spa. Fumana theolelo e fihlang 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Low Life, full cream, low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free ka $92.99 fela. Kapa 3 kg sa light hand washing powder assorted ka $79.99 fela ile nngwe. O boloka 20 randa. Ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August. Ha thepa e sa le teng. Spa fela. Ho na le dipehelo.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Le seria fan. A ke mo le.

0: Pamiti kina ko yamerapelo me rekitla ko meme wena yala katsang horetsa tsa thapelo ho seng hona ha re tla kena merapelong ya rona ke kgodi ya basadi rapella basadi bosle ka khutlo tsenne tsa lefatshe le Sedi FM mo mamedi khotso
1: mo wa ni tshwele khotso
0: khotso ntate
1: mamedi wa le Sedi a re ya thapelo ntate wa rona ya lukileng modimo ya mosa modimo ya lerato ke ya pele moro memang teng se natla sa le godimo ke bene tsa le seri o seng hona ha ke ke ya pele mo go rapela mafuma a di ntate ana le matla ke a rapela thone la matla o ba sanka ba hao ba tla go fana ka molaetsa thone la matla o bonne ba le tati da ka jeno ke ke le ke a rapela hore bonne ba o ile masolo a di modimo ke a rapela fana ka matla Jehova lukileng gobane wena o itse re bitse wena o tla re arabela ntate e lukileng a tshebeletso ena e kala modimo ya matla a tshebeletso ena e kala e tlhonele matla o tshebeletso ena a lesedi ntate ke a rapela ke a kopa modimo ka lebitso le matla la morena rona e leng Jesu Kriste amen moruti se bo fika ntaka lentle kgotso thudi
0: amen re a lebogang ntate moruti Mamedi kajeno palo ya lentswe re tla ifumana dibukeng tse pedi buka ke ya Luka kgaolo ya borobedi temana ke ya mashume amane le metso supileng ho fihlela temaneng ya mashume amane le metso e robedi re boela hape re bale Johanne kgaolo ya leshume le motsomong temana ya mashume amabedi le metso e robedi Ha we fumane mo mabedi motle re qala pele ka lengolo la Luka kgaolo ya borobedi. Yare mosadi eo ha bona hobane ha ka pateha a tla ka o thothomela a itiela pela hae a bolela ponseng ho batho ka ofela seo a mo amileng ka baka la sona le ka mo a phakisitseng a fodiswa ka teng. Jesu a re ho yena beta pelo moradi wa ka. Tumelo ya hao e o pholositse e ya ka kgotso palo ya rona ya pele ya lentswe e fella hakalo mo mamete motlhe me palo ya rona ya bobedi ya lentswe re fumana bukeng ya Johanne kgaolo ya leshume le motsomong temana ya mashume a mabedi le metso e robedi itse hobane a bua jwalo a ya bitsa Maria ngwanabo sephiring Ari muruti uteng wa ubitsa palo ya rona ya lentswe e fella hakalo mo mamedi motle rena le bareri ba tla re tsamaisetsa molaetsa wa letsatsi rena le me mamiki mapanga rena le muruti sien lehlo me rena le bishop khuduga

0: Mameki re ke nke sebaka sena ke sefe me mameki maphanga me mameki sebaka ke sa ha o me waka
1: ha go dumedise le tshwana le ba mamedi ba le sedi le muifo o manetse mona bo hlekele dumedisa ka le bitso la Kriste mo rena amen ka le tsatsi lena re fumane palo ya lentswe re ba le tsenye go tshwana e tswa mbukeng ya Luka go mo efang gedi loka ebe re fumana le palo ya Johanne mona re kopana le mosadi ya neng a ena le palo ya madi eo ka nako tsotlhe botlhoko ba gae bo nong botota ka nako eo botlhoko bona bo mo tshwereng bibele e re e balang e bua ka gore o ne a tshwere ke botlhoko bona di le mo tse ka bang 12 kaofela ke rata gobane ga bua o re ya ba mosadi Mateo yena ha Luka o re jwale mosadi empa Mareka yena yena ha bua o re jwale mosadi ya neng a nna le phalo ya madi empa ka letsatsi lena re tlotla rapela re ratedise basadi ka kgwedi ya basadi gobane ha le kgathatswa ke phalo ya madi go tlhokagala re tlo rapedisana ge le basadi ka letsatsi lena mosadi wa phalo ya madi ya neng a se a sena identity ya fueng lebitso la mosadi wa phalo ya madi motseng oo a neng a dula gona e re bebele o le a nka se ngata tsa gae ya ba o kena dingakeng a sebedisa tsotlhe tsa nang le tsona empa botlhoko ba gae ba nna ba eketseya a seke a fola o re jale Mareka a re jale mosadi a nang le phalo ya madi ya neng a utlwile botlhoko tse ngata ka dingaka tse ngata a ketile dintho tsotlhe tsa gae empa fela a sa ka a thuswa empa ule a re ka gare o pelo ya gae ga Mateo a bua a re ka gare o pelo ya gae a re fela gantse ka tshwara kola ya kobo gobane mosadi enwa ga re botsa dipotso tsa gore na e be o ne a sena bana na e be o ne a sena molekane na empa bibele e re ka nako e a ne santse a rejectiwe go ne go etsagala gore ka sejuda gore mosadi ya phalo ya madi tswale ka ga bile le phalo ka choice ya sekao fela o ne a bonagana a sa tlhoetla gobane le motseng a ne a dula go wena o ne a bonagala a sa tlhoetla le ka gare o kerekena rapela ka go yona o ne a bonagala a sa tlhoetla empa e tsa a tsetsa o tshwara kola ya kobo ya ba Jesu o utlwa matlha a gae a tswile ebe o a retile a o a botsa a re matlhake a tswile ebe ke manyang ka mmeng barutwa ba gae ba re go yena batho ba bangata ba tletse ka gare o tempele re tla tseba jwang empa mosadi eno o le a bona gore ga a patega ya ba o bolelela botlhe ka eo a fodisitsweng ka yona lebaka le a fodisitsweng ka lona ke rata gobane Jesu Kriste ga a bua le yena a bone tumelo ya gae o re go yena a re moradi ya ka kgotso gobane tumelo ya gago di utholositse mme botlhoko ba gago bo fele ka letsatsi lena matlhoko a teng a re tshwereng re le bomme ba rapelang gobane matlhoko a re tshwereng ga re kgone go rapedisa bomme ba bangwe matlhoko a re tshwereng ga re tshwanelo ba le communication le bomme ba bangwe empa ka letsatsi lena re tlo rapedisa bomme ba lefatshe lotlhe gore re tsebe gore o teng Jesu ya emeng ya batlang gore rona re tlo tshwara kolo ya kobo empa bibele e re Jesu ka nako eo a bonang mosadi enwa o ne sa bone mosadi ya a nang le ditshila kapa mosadi ya a nang le phalo ya madi empa o ne a bona mosadi ya a tsometseng pela Modimo mosadi ya a tlhokang gore a fodiswe gobane Jesu Kriste o ne sa bone mosadi enwa fele ka gaba motseng ba gae ba neng ba mmona ka yona gobane ba motsogae ba nne ba mmona ba ne le motho a tshela fetseng ya tshwanetse gore a dule ka ntle le kerekeng a seke ga kena gobane o ne sa tshwanela gore ebe o ama e mongwe wa bona gobane ba bona ba bona gore ba tla silafala empa ke rata gore Jesu Kriste e tsa ga utlwa gore mosadi yona o mo amme ga ka ba utlwisisa gore mosadi yona o sela fetse tsone ka ga lefatshe le mo bona e ka re ka le bona le basadi ba bangwe ka leitlholegeng ga re tshwanetse gore basadi ba tlhokofetse moyeng ba tshwanetse gore ba rapediswe empa Kriste o re ga re ya ka kgotsa moradi wa ka gobane lefu la gago le phekotswe gobane o re mosadi yona a re katlhaka fola gang gobane ke amme kola ya kobo gobane ka nako ena keresete o ne gogisa dignity ya mosadi yona o ne mofa tumelo e neng o se latlheile o ne gogisa le boyena ba gae gobane ka nako ya mo attendang a bona gore e ka tshwanela gore mosadi yona acha a thekulehe ho bani le fulena le nne ana le lona tshwantsi tsene le ngata haholo ho bani kana go eno go ne sina motho ya motsotellang ke bo mme ba thapelo go mme ba le fatshe go mme ba kodi ya malla ha re lo rapella nang re jarela na diphatso ho bani di fulege tshwereng ke le lefu le bohloko haholo go bani ke leseng gore batho ba rejected go bani ire le molekane wa hai hai bona na le yena o tinne a motlhogela ka baka la go lefu lena ke lefu le sa tlwaelegang empa ka lesesi lena johanna ga a bua ore e itse bokgaitsedi ba nazaro ga ba utlwa go morena o sa a le teng ba ditsane gore morena o teng moruti o o bitsa ka letsatsi lena re a ditswa bomme ba thapelo re a ditswa bomme ba south africa bomme ba kodi ya malla gobane moruti o teng re ka o phekolanang gobane ka nako tsotlhe go tlhoka re phekolane re rapelelane re jarele diphatlho ge se ke ga makana gore mosadi enwa ke mosadi a a nang le phalo ya madi gobane ka nako eno ga o supa mosadi e mong gore o na le phalo ya madi ga o tsebe wena rona phalo ya gago ya madi ke se gobane basadi ge dula ge na le maqeba gobane mosadi wena o ne a na le leqeba for 12 years ka ofela e ka re modimo wa kgotso a ka logetse gantle re le o bitsana ke ka go mmina thoko a reng ga o tlile se tlhabotlhang tsa mo o bitsa ba bang gobane go tlo o tshwana gore ge gobokane ge somed e thasasase gore re rapele goba bointercessor bo a tlhokagala ga re le bomme wa thapelo ge le go bitsa moruti ge ditsetse bana ba rona malapa a rona a kopakopaneng lefatshe la rona le a ferekane gona jale empa o tlhokagala ge lo bitsana ge le bomme ge re bomme tlhogong moruti o teng wa re bitsa
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Tlantel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng

0: Mamete Rek amohele Moruti Sien Lehlo Moruti Sebaka ke sa hao.
1: Rek o dumedise Tholwana Moletsane. Ke dumedise le ba mamedi bohle ba le CD FM. Kgweding ya basadi la boneng la merapelo ya bomme mo re rapelang basadi tumelong ya bona gore ba tsebe gore tumelo ya bona e na le maatla. Letsatsing la kajeno Tholwana kgweding ena ya basadi re tlo ba bolelela ka gara tumelo maatla a teng, ba seke ba kgathala, ba seke ba nyahamiswa ke tseo ba kopana le tsona, empa ba tsebe tumelo ya bona ke yona e tla ba pholosa gobane tumelo e na le maatla. Ke utlwile hantle Mema Maphanda ha bua ka mosadi wa phallo ya madi lengolong leo re le butseng hoseng gona, gona moo mosadi a elelwang gore taba yana ya e entseng e a tsejwa, ga a qeta go ama tobo ya kobo ya Jesu, ga Jesu a qeta go botsa gore ke mang ya nkamileng, ya ba potso e saga go bona ba re o tsebile jwang go na le motho ya o amileng, a re ke utlwile ka mathata a fokola, a ke mosadi o eleletse gore taba ena e bonwe e a tseba, seo ke se ratang sa mosadi ena a ikokobetsa go Jesu, a itiela maotong a gage, a tla a ikokobeditse a bolela pontsheng ya batho botlhe ba na ba le teng gore gobaneng a amile kobo ya Jesu le ka moo a phakisitseng a fola ka teng. Mosadi e o la tlhalosa maemo a gae gore a qeteletse a tshwere kobo ya kobo ya Jesu gobane o kutse nako e telele le maemo a gae o ne a sa fumana le ditlhapa tse tswang bathong ba bangwe, a tlhalosetsa pontsheng ya batho botlhe le gore ebile ke phakisitse ke fodile gang. Tumelo ya gago e na le maatla mosadi, tumelo ya gago e tla o fetisa ka gare go maemo wa bophelo. Mosadi yona itse ga ba tlhalosetsa gore ebile ke phakisitse ke fodile gang go bontsha tumelo itse ga bona Jesu a kitimela go yena gobane o ne a tseba gore tumelo ya gae e na le maatla gore tumelo e tla mo pholosa. Ka baka gopola mosadi emo ya ne a fulelwa ke ngwana itse ga utlwa letshwele le tla le mo atamela a tseba gore ke Jesu a sala letshwele morago ba neng ba tsamaya le Jesu e leng baruti wa bagae ba bolelela Jesu gore go na le mosadi ya tlang ka morago ebile o etsa lerata o re setse ka morago itse ga Jesu a utlwa mantsoo a ema hanghang a tadima mosadi a bitsa mosadi gore a atamele ga mosadi a atamela o jetsa Jesu gore maemo a ngwana gae o kulelwa ke ngwana. Jesu a bua lentswe le le leng mosadi tumelo ya gago e o pholositse, tumelo ya gago e na le maatla. A bua lentswe le le leng ngwana ntsa le seo a re moradi wa gago o fodile. Mamandedi wa lesedi basadi botlhe le na le tumelo le tumelo ya lona e na le maatla. Mme a nna maemo a nna le penina a ne a sa tshwane gobane a nna ena o ne a na le maemo a o batla mo Jesu mo a leng teng gore a tla tsebe o fumana sa sebatsang itse ga a dutse a tswela ntle. Mongodi wa baebele o bua mantswareng ya ba a nna o tswela ka ntle a ya ka gore nakebeng ke nako ya gore basadi ga maemo a lona a sa le dumelele ba lehela ka gore nakebeng go Jesu gobae
0: Hora ke a le shumele mosomong sebeletso ke a le sedu SABC ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: Ditopo tse le shume le motso mong ditlolo busetswa lapeng Zimbabwe hang ha bemba tsona ba qeta o di hlwaya mmosharengwa mmuso Bloemfontein ena ke ntla e bile nka sehlong hore ena ya le shume le motso mong mamela ditaba tseding hore nya le shume le metso e made tools.
1: Amiti re renke sebaka sena re suthele Bishop Khuduga le ena o phethela molaetsa wa rona wa merapelo ka jeno. Bishop sebaka ke sa haunted
2: me tulona metsane re go dumedise ha mmoho le ba mamedi ba lesedi FM botlhe mo ifitlhang teng kgweding ya bafumahadi kgweding ya basadi re kopana o lengolo nga ka luka mo ba dileng teng re tsamaya re fula ka dikgomo tse pedi re kopana le nga ka luka re bona go na le mme ya neng a fetotswe lebitso la gae a se a bitswa lebitso la gore ke mosadi wa phallo ya madi. Jwale re kopana le mosadi eno ya phallo ya madi lefatshe ne le suthile pela gae ebile le batho ba ne basa ba mo recognize gore o ntse a phela ka gara lefatshe lena ka lebaka la gobane siki eneng e mo tshwere e ne etsa gore a ikwalle ka gara lelapa la gae. Jwale ka letsatsi le leng mokgakgoli wa bibele kapo mokgakgoli o sa mpolelela lebitso la mosadi enwa o re ke Veronica. Jwale re kopana le mosadi yona wa phallo ya madi a kutsing ka nako e telele ka lebaka la phallo fela ya madi ebile batho ba se ba suthile pela gae. Jwale re kopana le bongata ba batho ba fita ka tsela mosadi enwa itse a bona batho ba fita ka tsela Jesu o na tsamaya le barutwa ba gae le bongata ba batho ba mosetse morago mosadi enwa ka lebaka la gobane a eleletse gore o na le phallo ya madi ka lebaka la gobane a neng a ikwaletse ka tlhong ya gae a tswa a fitlha a tshwara kobo nkobo ya Jesu ga qeta go tshwara kobo ya Jesu Jesu itse ga elelelwa gore go na le maatla a gae a tswileng go yena o a ema o bua mantswe a reng ke mang a nkamileng jale mosadi eno ga elelelwa gore go na le taba ya gae e tsejwang a ya a kgumame ka mangwele a ntse a gasa ya go Jesu a fitlha a kgumama a rapela a nabina sefila a thi Jesu o na ntse mpona ga ke lela jalo fale kgweding ena ya basadi ra ba bitsa ba botlhe kgweding ena ya basadi tswaka tlong ga le o ikwalletse ka gara lelapa la gago empa mosadi enwa a mathela Jesu a phakisa a fodiswa le wena o ka nna phakisa o a fodiswa itse ga Jesu a utlwa mosadi enwa o re go yena beta pelo morari wa ka tsamaya ka kgotso gobane tumelo tumelo ya gago e o pholositse re bone gore tumelo e na le maatla re bone ka mosadi enwa ya neng a na le phallo ya madi ka maka la maatla a tumelo ya gae a fitlha a tshwara kulo ya Jesu ka lebaka la gobane a eleletse gore tumelo ena e na le maatla jale re kopana le mme a gare sehleketlekeng sa Patmose metsi a fedile le dijo di fedile le ena a kgumama a rapela a bua mantswe a reng ga ke batle go bona ga moya wa ngwana o tswanameng ka lebaka la gobane mme a gare tumelo ya gae e ne e na le maatla a dutse thapelong alla a bina sefila a thi Jesu o na ntsa mpona le mosadi enwa wa phallo ya madi ga qeta go fola hanghang le ena o na le sefila sa setho omo hawa modimo ke kweta ye kakang e sa rumpika le ona le mo tiratang mo nanga du tsiteng ara pakisa an khwirira ne ka bola kone le kopana lo johanne abo bitsa basadi ko homba sadi o teng wa le bitsa ko homba sadi le maemo ngala ba o mo sadi ikwalifika.

le modimo wa rona konyana e ntle le fika la botshabelo ke lela letsatsi la labone modimo wa rona re a kopa re a rapela re atumetsa bafumahadi re atumetsa batswadi ba rona re atumetsa bomme ba rona re ba tsebisa gore ka gara maemo e ba iphumanang ba dutse ka gara bona tumelo ya bona e na le maatla o mongwe ke mosadi ya senang mosebetsi wa matsogo empa le maemong ano tumelo e na le maatla sa morapela tabe nna kereng ya Jehova jalo ka mme anna a neng a rapela tabe nna kereng ya Jehova sa morapela jalo ka mme a gare a neng a kgumame fatshe tumelo e na le maatla tsena tsotlhe modimo wa Iseraele ge di kopa wena palamente go la legodimo o basadi botlhe kgweding ena ya bona ba lo tseba gore tumelo e na le maatla tsetseo ka Kereste morena wena kileng ratela lefu a ba di sele bophelo bo sa feleng ka Kereste morena amen.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tse kwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lefifing mo ntsong bosollateng gana jwale e teng.
2: Hotso
1: lesedi FM ke molelwa.
3: Kamedi ke le ka bapala pina ya tshepisompotle ha le mpona ka bapala Dumi Mokokstad abina le Tina Zungu Ribineng Hosana metsotso e le shume le metso robong pele ho ra ya le shume le metso e medi re ntse re le mo ke la bone ka jeno bomme ba bangata ba itlhophisa kana kwena ba bang ba bona ba ya di conferencing ke o bona wa lukisa ngwaneso o ya conferencing ya kereke tsamaya hantle o lo beya bomme ba bang hantle ke botle ka nnete me le wena ya dutseng moriting wa tebalo ngwaneso re o phamisa re tsa jena ka difela tsena tsa moya re o phamisa ha re tsebe se o dudisitseng fatshe empa rona mosebetsi wa rona ke hore re o phamise moyeng mohlomong e ka re ha lenane o lena le fihla pheletsong ya ba le entse mosebetsi ka pe ka hara pelo ya hao ka hara maikutlo a hao ya ba o tshwarela bohle ba entseng hore ebe ka jeno o so dutse fela tlasa moritona wa tebalo ha o sa ya kerekeng ka lebaka la bona. Mohlomong tla re haire 12 o'clock ebe o ba tshwaretse moyeng wa hao pelong ya hao. Ha hona ntho monate jalo ka o tshwarela hobane e imolla wena. Wa bona ha o se motho ya tshwarelang. O le motho ya dulang ka segupi nako e telele. Bophelo ba hao ba kgutsufala. O kgutsufatsa ditshiu tsa hao. Hobane o dula ngongo reile ka batho bana ba o yentseng hampe mo mamedi motle iketsetse molemo tshwarela bophelo ba hao botle botsebe ho tswela pele Tshwane Gospel Choir imeqhile.

Hallelujah.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: ruri o mametse tholwana moletsane le naneo la itlhabolle
1: Amedi hobile monate ho ba lwana ka jeno ho sane ke le bohlano tla kopana le sports ke se bongile sonopo ho lena la itlabulle tholana moletsane maletsatsi si jake moho le DJ Lovers re sentse re e ba le mafelo a beke a monate bo mmele ba radi ha re kopaneng ka manta ha ka letsatsi la phomolo ke sentse ke la ka letsa ba sadi bohle mafelo ana a beke ya mekete ya basadi ketikang hantle hle ketikang ha monadi tsamayang le lo fumana le sedi tsamayang le lo ithabisa ho be monadi le kopane le basadi babang le network bonus ka khutla moketing o sa tsebile ho rena ho no hona le bomang le ya ka di diary mono le ngole ditaba tsa bohlokwa le ngole batho ba bohlokwa bao e ka reng ka mora mokete o bo o ikamahanya le bona o utlwa ho rena ke utlwile qoqa kamane le bua dipaletsa lona ebe mona teng le leletsa jwang mona teng le leletsa jwang seke wa tshaba ho kopana le batho ba ka nang ba uthusa letong le o letsamayang e batho ba bang ka nnete o ya moketing o be ditlhontsa o botsa fela le motho a pela ha ho rena wena o mamme o etsang jale ya moketing o tle hona le seo o siphuthetseng se tla ntshetsa bophelo ba haolo wena pele o tlo ba mme wa sibele o tlo ba mme ya sa tshabeng letho bomme ketikang ha monate re a le rata ke se ke tla kopana le bomme le baradi ba bona ka mantaha le tle le apere hantle bomme le tle le apere hantle ska itreka haholo a ska bo so bitsa di 2PC apare fela hantle smart casual fela o be motle wena mmele moradi wa hao kana ka nngwe ba bang ba ka re ai ke a metshisa le mme wa ka re tlo apara mebala e itseng ho ka ba monate ho ba monate mane ebe letsatsi le monate le o re kekeng ra le lebala ha bonolo ire he mo mamedi motle ha re itukisetsa o kena lenaneo lena la imatlafatse ke etse tjena fela
2: Ke nako e telele basadi ba sa ananelwe mafapeng a tsa temo le ntshetsopeleng ya moruo. Empa boitseko ba bona ba mohwanto wa 1956 bo rolelwa gaebana ka tshehetso ya lesedi FM. Ke molelo.
1: Hora, ke a leshome le metsomedi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.
3: Tlona re le buila holo re le moifo wa imatlafatse re dumedise mo mamedi tsedintsa ditaba tse re tla fatsona ka jeno Eskom e khothaletsa malapa le dikgwebo tse sebedisa mogwa wa motlakase wa letsatsi marulelong e leng sola hore ba etse bonnete bo re ba ngodisa di sola tseo ka molao mme e boetse gape le mo sa hore ba sa etseng jwalo ba tla lefisiwa kotlo ena mamedi ke mo dintlha tse re tlang buisana le wena ka yona ka jeno ho lena la imatlafatse fela pele re ke na o tsena tsohle ka botebo ha re balwe ditaba tsa hora ya leshome le metso medi re di balwa ke itsietsi mohwaladi

a simo he mo tshe mo tla ke la bone beke nka tshe no re bua ka mesebetse re bua le ka dikolo tshe lo ke la ngore di thuse bana bana ba khone o iketsetsa mesebetse e ma shoma ma bedi le metso e supile metso tso pele ho horam ye ya pele khotso mo ma medi Steve ke kana ke kena ka yena ga mata ka jene lena ke mathamathangane ma o ba le ma o ba

0: a simohe motho motle le shumane metso e supilenga hantle ka mora go ra ya pele ke na le ngwanana kwano mona batho ntuntunga male fa o teng kwano male fa dumela ngwanana dumela man
1: se batla dumela o petse
0: oa ke a phela ngwaneso ye mona male fa o tshwere taba tsa botlhokwa tsa ha reni se o tshwere taba tsa botlhokwa golo re fe ka tsheno gore na jwalo ka ha ile mona o tshwere me khore medianena ya bo sesotho mpe taba wena man
1: Sebata ke a leboa hle ntumelle ke dibedi selema medi wa tshebeletso ya lesedi FM ho hle makatswanga a mametse teng ke a tseba hore radio yena ke radio e kgolo ha hol Africa borwa mo ho le dinaheng tse ka ntle le mose ho mawatle jole ke a leboa ka monyetla ona o mpha ngwana letsatsi la ka jeno rona re le ba ha reni se sebata le letsatsi la ka jeno re ntse re tsho re ho duma di hlaiswa tse re kile ra ba le tsona tse fetang tse magolo a supileng sena ke se sensa di hlaiswa tse matla ha holo ke bua ka clean for life v2 tonic le ha jole sebata ke ntse ke bua ka yona hobane ke engwe ntho tse loreng di bohlokwa haholo sebata ke engwe ithoniki tse loreng ke ya dimela tsa maemo a hodimo ya thoileng hodima tsebo ya setso empa ha jole fela ba mpa ba entlafaditse haholo maemo ka jone bakeng sa boleng bo hodimo mmoho le polokego e etsa ditso haholo bakeng sa ho tshehetsa bophelo bo botle mmoho le tsamaiso entle mmeleng ya rona le hore e ntshe tshila yohle e teng ka hare ho mmele
0: you're clean for life ena
1: Hai tshojo lo sebata e ri ya hlwekisa clean for life.
0: Ya hlwekisa.
1: Haholo.
0: Yeah. Fale mpulele wena jwa lo ka re tshori clean for life. Na ke ona ka jeno e tshori ngore jwa tsaitswa sena se matla. Clean for life. O tshwere mo.
1: Sebata re go fa ditaba tsa bohlokwa tsa singlela ka jeno. Hlaiswa sena se yentswe haholo. E bile ka kila ka hlalosa ka re se itse ditse haholo ka di hlaiswa se yentswe ka tsebo ya miriana ya setso. Kore taba ena e kgolo haholo bane go tlo ha baholong ba rona. Dimela ha isa lentse le nthwentse se bediswa bakeng sa ho phekola. Jwale se hlaiswa sena se yentswe ho dima le faleno. Empa se ntla fa ditso le hona hore se yetswe hore se lekane se bile se itikatikanye le maemo a hana jwa jena a hore lo reng a matlafadiso bakeng sa o fihlella nako ya bophelo bana ba hana jwa le jena
0: jwale mpulele hemona na hona le mo re ka bua ntinda re bana motho eno a kieno wa e batla ka pa mo motho a ka letsetsa nteng le a batlang ho reka ya na le mabenkele yana le ngore are nna ke batla ho rekisa clean for life emgar nna ke batla ho nwa clean for life nna ke batla ho sebedisa clean for life
1: ke le bo se batla e re ke hle ke thethe he ke hle ke o fetsona hore ka ha ra gauta ka mane teng re adile letsoho rona re le ba harenisa re bangata bona bona ba haisale mo le province ya Freestata re ntse re le teng fela re ke ke qala ka mona ka Gauteng ka mona go bana jole ke tlo thethea ka tsona Renis wa ifumana ka mona ka Lens Station Mall shop number 7 ka mona ka Lenasia o boela hape o fumana Renis ka mona ka Signet Terrace shop number 12 ka hona ka Lenasia ka mona me wa re fumana hape Jabulani Mall Bolani Road wa re fumana mo nuka Soweto Jabulani me le ka mona ka Diepkloof Square eben Keller Doctor Diepkloof Zone 3 leteng rona re le ba Renis re teng ka ho ke Renis bata re tletse ho hla ho logaute mane ka mona ka AA2 Orange Farm Mall le teng wa re fumana sebaka wena sebata le ka mona ka Alberton City Mall shop number U156 moholi U158 wa re fumana ka mona ka Alberton hatile ka Deep Slot le teng re teng molong wa temono khona number R511 le ka mona ka First Avenue ka Deep Slot re teng hati he Renis re boela hape re fumane ha le ka mona ka Phumulani Mall ka Clayville ka Olifants Fontaine le teng re ntse le teng taba tsa bona tjo ke hore le province ya Freestata mona re se re batla re nama re se re jwale re le ba ha Renis re teng province ya Freestata mona sebata ere ke hlekile tse mo mamedi hore a ska ba tswa bobela ha bo le bong o tla fumana ho nna ka ho tlolowa ha holo ha ho le bo botshabelo mo ho le dibaka tse loreng di batla di le ha ofinyana le botshabelo a ka ntetsetsa a bua le nna ya batlang ho enwa le ya batlang ho ithekisetsa
0: i ape kore muriano na ke utlala le rona ko ngona lo khathatswa ke bo ruruwa jwalo ha ruruwa jwalo o clean for life e tla uthusa
1: sebata e etsa msebenzi bona ho ruwa mona motho a teng wa fumana botela ntle ha no clean for life
0: clean for life
1: sebata
0: yo ban itlatla ho wena ka mabotlolo mona itlo wena ka mabotlolo a hantle mabotlolo a tinga hlwekile ke a bona
1: bona bona le se sebata
0: e ke bona le letle gore ke bona e khore bo hlweki bona ba haisan jwale a go mpolelle na kore mo mamedi wa le CDI FM hona le mo a ka letsetsa nteng ha ke gona jwa le o teng nomoro ya mona Gauteng bona le mo ka letsetsang teng
1: ke nete se batla re ke hleke o ne letse yona momedi pe o tshwere pene ya ha o ke a dumela di nomoro ke tsena mabenkeleng o hla renisi letsetsa nomoro ena o tlotse bo fumana taba tsa hao 011 83 02 160 ere ke ipite 011 83 02 160 o ka boela hape wa letsa nomorong ena ya 076 293 7682 ima o yetsa hore motho a ikutlwale bobebe ka tsela yeno o sebata
0: gore hona jwa le bakae mabenkeleng hona jwa le batla ifumana clean for life mabenkele a bitseng ka ofela bo chablane bo lens bo kae bakae hona jwa le batla ifumana
1: ke o fa ntwe phela
0: iteng clean for life
1: itli iteng clean for life mama di haetsa bonnete ba hore o iphumanele yona a iphumanele yona bakeng sa hore a tla phile hantle sebata
0: ke a leboa go bane bile ke bona ha e bua ere clean for life gore ya o hlwekisa o hlweke ka hare ka mona e be wena o le mme go be hantle le wena ntate o be hantle clean for tsama o lo e batla o fitla ba jwe tsone o hloka clean for life e go bana o kutla gore jwale ka mo itsebetsang ka teng le tlamatlama tsena tse kentsweng mone ke tsona tsa setu ke tsona
1: di monaneng wa botshelela sebata ga e sa le retsho re re taba ya ditlama tsa rona tse tswang mong ke ntho e sa le e le teng o tlogale mme a re soka re be re fosa le ka motlha o le mong le ka jeno re re go wena clean for life V220 e kentse ditlama e kentse dimela tse tshepagalang tse sa le di sebediswa o tlwa dinakong tse fetileng le ga jwale tjena di ntse di sebetsa sebata
0: tsamo e sheba mo mamedi tsamo e batla mabenkeleng clean for life ke o taba
1: se batla ke lebo
0: ke lebo ho mena hane ah ke mo he re manteng hona jwale motho motlem ha ke tlo mona hona le mo ke tla mmelo ke teng ke a leboa hle ke a leboa o ah o motlo motlo motlo male fa o motlo motlo motlo motla ka mona ka pa se jwang studio sa rona se se tle
1: ke a tebo tebo nga tshihla mona ka re jwale ka re ke a lahleya fela ke tshihla ka re ka mana ka fumana bo se u ya ka ya ka re ke kenela ho di mong ka re jwale ho etsa
0: lana
1: e ke ka fumana moya bile o theuwa wa tsaba ke kutlwa bile ka re ke mo sesane ka ho hotle le sebeditsa le sedi FM ka dilemo tse telele ha e sa lele teng ka nnete la re bontsha hore jwale ke tsela e tshwantseng ko hore inkwe
0: mme na hana le sedi FM le tsamaiswa ke batho ba bomme ke basadi ke kgwedi ya basadi
1: le mme ma montha ka mane ka thaba ka kutlwa monadi
0: bona o amohelwa ha
1: ho lojwa bona
0: wa mona le manini wa lojwa mona ke basadi bona msebetsi wa basadi motle jwang ke ba tshaba basadi
1: mo basadi ba fitileng teng taung thodi ba tjena
0: mo basadi ba fitileng
1: teng tsetsa ba di etsa
0: tsetsa ba sala wa le fa stone crack ka o shapa ka le ba male
1: ke le bile se ba tahle ba letsa se le bete
0: ke le ba ngone tsuka ntshule monnate jwa male fa
1: ke le bua se
0: ba le monnate ka tsela e makatsang
1: ke le bua
0: le talente o modimo o feeling ona ya o bua
1: ke le bua
0: re a le bua hona ka lona le ngwanana hona le thaka o ikuto buisana le yena Nesta Nesta ba mmitsa mamurusu ba moto Nesta
1: o le nyokunyane
0: o le nyokunyane ke mamurusu o tletena ho tshwana tjena guy stop Nesta nesty nesty dumela hle Nesta
2: dumela hle ntate wa ka le ka ntate thuso
0: ke teng le ka nesty nesty
2: ke teng ntate
0: ke bua le thaka o mona Nesta mo mona wa motlongwana o bua mona tjwa
2: ke a buka e bile ntse ke tsheya wa tsiba ntse le bua ntse ke tsheya ke le mo
0: ka le bua Nesta mkerbo Nesta tsatsin lena jwalo ka ngwanana ya itlolakang jwalo ka ngwanana ya tsetsang ka thata jwalo ka ngwanana ya balang jwalo ka ngwanana ya dulang a batla hore a fumane tsebo hona le taba engwe ya bohlokwa jwa Nestam o ile ngwa ifumana mane moteng go ina le ntate moshimane bile le modima shuma mararo le metswe medi ya o taba tsa idile ntsa makatsa Afrika Borwa tsa makatsa le lefatshe mona o ile wa hlaka mona ka protea re fe ditaba wena next day
2: ntate thuso jwale ka o sontse o hlalositse hore nna ke a itlolaka ke dula ke le matjato ka nako tsohle rona re sebeletsa setšhaba ntate wa ka ke tswa hona ka mane ka protea court tsatsing lena court 10 ho tletse ntate wa ka ho tletse wa tseba ke ka mona ho tletse itse re fihla court 10 ebe e le gore ho tho re ke re eme hanyane ho ntse ho hlophiswa bo ra di-camera ba teng ka moo ebe e le gore jwale ka gobane nna ke sentse ke le teng ebile ke apere le ntho tsa ka tsa lesedi ke ba bontsha gore nna ke ngwana ntate thuso ke sebeletsa radio e kgolo mona Afrika Borwa lesedi FM ke ebile jwale re sentse re dumelwa re kene ya be le gore he ebile ga ya kala hona ka hora ya leshome e kadile ka mora metsotso ka bang ye leshome le metso mehlano go ya go e mashome a mabedi gobane no sontse o hlophiswa ebile ntate wa ka ga ya nka nako empa go ne o tletse ka ra court o bone gore e tlile batho ba batla go tseba gore go etsagalang tsatsing lena gobane taba ena e ntsweng ke wa tseba ke abute ya motla jwang jo abute ya motla ntate thuso wa tseba ke ya ke moshele ke re bathong ba modimo ya batho ba etsa mehlolo ka ntle ka mona ga ka a bua le ntho tse ngata o mona gore o swabile gaholo ke abe le gore jwale he magistrate taba tsa gae o santse a di beya gore wena wa tseba gore taba tsa gago di eme tsena e leng gore e utlwisa bohloko gobane hula ba le moshanane e leng gore hula ba ipolaya ka baka la yena this abute ona o thinke I feel msimango ntate wa ka e leng gore o ile a ba ipolaya moshimane ona ka baka la gore o ile a batla tšhelete itsa qeta o ntsha tšhelete moshimane enwa a mo kopa gore ke kopa se ka ba phatlhalatsa taba tsaka tsa gore ga ke apara mona di-social mediang ya be le gore moshimane ona gore ke a kopa gobane ga o ka etsa jalo ke tlo ipolaya a ba re bile ga ke na taba ya be le gore he wa diphatlhalatsena a butienwa ditaba tsa ngwane enwa wa batho a sa apara di-social mediang a banka bophelo ba gae melaelo a ena ntate wa ka ebile ga se moshimane eno a le mong fela gothe e ka ba ba ka bang 52 under boys yes under age boys worldwide lefatshe ka bophara mme gothe go na le ba ka bang ba babedi kapa ba bararo ba mona nageng ya rona ya Aforika Borwa ntate wa ka ebe e le gore jwale ore ebile ga a batle baile gothe jwale o etsa jwang baile kapa jwang ore ga a batle baile ho hang hobane a tseba hore taba tsa gae dimpe ntate wa ka e be le gore he magistrate ore go yena taba ya gao re ikgotlisetsa morago gobane jwale re lo batla go etsa difuputso jwale re tlo etsa thoroughly investigation e re ga re gotla ka di-9 tsa September 2026 e be le gore jwale he taba di tlabe sentse di re bolelela gore o eme kae ntate wa ka o swabile agolo mme wa bona le batho ba ne ba le teng ka mono ba attendileng court ka ebile ka re ne ke dutse pele a bagotsi ba ntate thuso hei a ke re wa tseba le rona bonesty ka mona re matšato mo ke re ke batla o bua ke bone mongwe a ntšha ba ntshware sister ka ree ntshwareletle ntate wa ka e re ke mpe ke suthe pele gago gobane taba tsa gae dimpe gagolo ntate wa ka dimpe ga botlhoko
0: kore ke swabile jwang gobane ore o mmone ke moshimane e motle ba re bana ba ba romelele ditshwantsho tsa maponapona go tloa mona a ba re o batla ditšhelete baneng melaelwa enwa gothe o batla ditšhelete baneng o batla ditšhelete eng enwa o la ba ipolaya wa mose go mawatle a sa nkile over 200,000 yena melaelwa jwalo ka ga ba bua nestam ke a leboa tle ke a leboa jwale mpolelele nestam ga le mosheba gobane ba re o 32 years ga o mosheba wena o moshebile o na kgona go sheba matlhong
2: o na shebile fatshe ntate wa ka o na shebile fatshe bane wa mmona gore o swabile gape a ke re jwane le di-camera di teng re na le bona bo ra di-camera ba tswang mafapheng a mang ntate wa ka ba ne ba le teng moo kore le ga o kenwa tloa hekeng go kenwa di-camera dimo le badi o ne a tsamaya le ba di-hawks ba ne ba le teng bane a ke re ke bona ba mo tshwereng ka mane ka Orlando West ntate wa ka a butse fela ya motle o tswang ka mona sowe kore ga o moshaba o ka ba rago bathong ba modimo a bute o le motletse hai wa swabisa
0: ke leboa nesi ke leboa haholo
2: tanki ntate wa ka
0: nestam bona nestam bona nestam wa bona wena nestam o hlalefile mpe bona o fumana ditaba kae o na le khoto ka jeno nestam ye ka mona ka protea Kalebo Nestam, kelebo haholo. Ere kete kifite kamuna kaho Nestam, haretwa muna he, retwa kopana limu primiri provincing ya Afrikstata. Ako uke mshimane mutlaka, Nestam arumote 32 years. Kea banka di chanto, barba na baba rumele di chanto, tama puna puna bana baba shimani, hukwa mu baba teba na chaleta, wana bana ba inzi jwammar. Bana ba inzi jwam, baba tang, banim, baba nyan, baba shimani 13 years, 14 years, 12 years in. Di tshwantsho tsa mapuna puna a ehle bana a ha ri bua motho botwe bari ai as ha ikona ke aswa ba ma ke aswa ba hona jwa le he mo mamidi motle ke tlo kopana le mo primiri du melaste allo me
2: er tele kai
0: ke aphela hle mo primiri wa ka ke aphela hle o phetsantle me
3: la to se
2: phetsantle ntate tshusa mo taunhle wena
0: e ke phela hantle ha holo mo premier ha ke re bua ditaba jalo ka o nka maeto ha ke re na kongwe ko thiba o le kai kai ha ke re kutlwa ko thibe ba re o kronstadt ha ke re ba re o welcom ha ke ka thiba ba re o sosolo ha ke re kutlwa ba re jalo o santsane o ile Gauteng ha nyane no jalo ka jeng ditaba ditaba ke tsena dintatlela Venberge ba bua ka Winberg man a go re kokele ka Winberg o etsa la jwang makelekele
2: a re nta tshutso go ke le boe monyetla o mpha ngwana mme ke re makeleketla mane re ile ga tshola ditlaleho e segale hobane ba a hi ba bang bana le dinomoro tsa ka mme ha ngata ba dula ba ntsibisa ka diketsahalo tse etsala mo Winberg tsa tlhoko ya metsi haholo mme ke ile ka na ka kopana ka botsa le batho rona ba councilor ebe go etsa la mono ya batsatsi le leng ha ba le mona ke ka baka la hobane batho ka nako ba tlhokang taba ba tlhokang thuso ka bua le bana ba Val Central gore ha ke santsane ke emetse reporto a ke nne le thusetseng ka moo ka makeleketla le fe batho ba rona metsi mme ka nnete lefapha lena la Val Central le le la nna la kenya letsogo mo nne la etsa intervention jwale ka manta se etsaetseng ka labobedi ke gore ke ile ka thola molaetsa ke ntse ke le dikopanong wa e mongwe wa batho ba ne ba re ke moetele pele wa mokgatlo mono ya ba o kopa gore batho ba se ba ikopanya mona Winberg ba kopa thuso metsi ha ayo metsi ha atse mono ya ba kere ke na le dikopano empa ke tla leka gore ke fitlhe ka 3 a re batho ba se ba ikopantse kae kae ba ile le bo police station mme ke tsamaile mona ke tseba ke le o kopana le setšhaba and-e ke se ke tshwere gore lefapha lena la rona la cocta le ntse le sebetsa le lefapha la ofisi yaka go etsa bonnete ba gore re bone na re thusana jwang ga jwale ga re ke tshwanela ge lo fa baagi karabo ena ya gore go ne se o na le karolo ya disebediswa tse e leng gore go tu di teng mane welcom tse e leng gore service provider e nngwe o na le tsona empa jalo ka o tseba gore ke mmuso go na le ntho e nngwe fela e mmasepala go ka tlasa tataiso ntate masithela a kentsweng ke executive council ya rona gore a nna re thuse masilonyana e tshwanetse etswe gore pipe eo kapa disebediswa tseo di tloe mono di kgona go tlo thusetsa mona makeleketla jale nna ntho e ne ke isitse moo ke o ne lo ba fa gore na jalo ka se lelile ntate ka mona e mongwe wa mokgatlo a sa lela go nna ke tlo jetsa batho re e ga re a dula fela e sale ke ntse ke tseba bothata bona e sale re ntse re leka go bolokisa motlhomong phoso eo batho bao ba lileng ka yona ke gore baetapele ga batla ba dula ba tsebisa setšhaba gona ntse ba etsang e le ntho e ke tlholang ke e bua ka matsatsi otlhe ntate thusa gore setšhaba le a karabo e se e tla ba kgotsofatsa ga re le baetapele ga re duleng re jwetsa setšhaba re ba updatea gore ee re se re le mona moprimiri o kene majoro o kene MEC o kene kapa ministera o kene setšhaba se kgotsofala ga lekala sefa karabo la e se re ka ba kgotsofatsa gobane go na le dintho tse tshwanetseng o di etse pele o ka hira motho a lo sebetsa Winberg a re ke lo lokisa taba ya metsi rona ebile re buile le ntate masithela gore motlhomong re tlo tshwanela gore re ngwolle godimo kwana mo presidente re kope gore go ka ba jwang ga e ka declarewa a disaster taba ena ya metsi mona masilonyana kao fela ke dintho tse ne santsane re buisana ka tsona ka ba ka kopa Val Central
3: gore e ya hape le yona mo e lo etsa assessment gore ha re etsa kopo yena ya intervention ya national ebe se rena le ditsebi gobane ke di engineers tsa bona tse tla ya mo di re jwetse gore ho hlokala ho etswe tjena ho hlokala ga ba ga kopa gore ha re etsa project eo re tlo kopa e ska ba ya itswa le ke masipala gempane re isa ho Val Central ebe yona e tlo etsa project ena gore re tlwele dintho tsena tsa di local tsa malwana gore he ka batla ho kene mang di-project di emise jalo jalo sole ne re isitse molaetsa o ke ka ona ne ke tsamaya le ntate Masitale mme a ke fitlha mo ntate thuso ke fumane ka nnete maemo a sa thabise empa ka gobane o moeta pele o kgethuwe o tla kena le ona maemong ano go nona le batho ba emeng ka thoko ba sa lekaneng le setšhaba se ka golong ka re ke bane ba le batlhano kapa ba le bakae ba neng o bona gore ga ba batle o tlo utlwa gore na go tlo thweng mona ene setšhaba bomme bontate ba dutse ka golong re la ga nka se buela godimo e mongwe ba etapele ba mokgatlho ona wa ense o la ge ke ena a bitsitseng premier a bua gore ka nnete ke bitsitse premier ke enwa le a sa tla ka nako ke enwa empa mo re leng ga seke ra utlwana ke mane a batla gore jalo go be le agenda items a e rane jalo ka mokgatlho wa
0: polotikiga se polotiki mo ke a e gana le nna
3: o entse gantle o mpitse ha ka mehlare re la o le moetelele pele mokgatlhong ya a leader of society yes empa ha government e se le teng ke a leboga boikgathatso ba gago empa goromente e se le teng jale re tshwantse be rona ba tsamaisang and-e ke di etsa tsena ntate thuso bane ge nakong tsena tsa dikgetho ga ke batle setšhaba se sebediswe ka taba tsa gore ge ntse opola go na le bo incoming go na le ba emeng gore ba batla go kena ba bangwe ba tswe jale ga batla go kena spacing seno re batla go kena tabeng ya go batlha bana metsi tsena tsa bona ba tla di bona ka morago ke tletse taba ya metsi ga ke atlela agenda mang a bule mamang a kwale mamang a etse ka re ga ke atlela ntho tseo ke tlele ntate Masithela a tlo lojetsa gore re thotse pipe le o sentsena ntate thuso um ga ke bua le wena tjena ke thotse feedback e bontshang gore ka nnete um mmogo rona le lefapha lena la ntate saki re ikemiseditse gore taba ena ya metsi re e lokise go na le batho ba seng ba tsamaile gobane go itswe go na le batho ba tshwanetse ba ba le gauteng o seng ona gore ba lo sheba gona ba ka selate dintho tsena tse ke buileng ka tsona tse tlo thusang gore tshebetso e kene mono um masepaleng ebile motho a ile mono o itse ka 12 o'clock o tla ba le gauteng o late
0: ena tshwaranyane fela premier re fetele mona ganyane fela ganyane
4: o ka fetola papadi ya gago ya ka mehla go ba motsotso wa go gapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Holubets kgetha dinomoro le thathamolo la diketekete tsa ditro tse agang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata go tloga ka 5 ranta fela molakamong na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha bahlodi ba tseba nako go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba mo primary ke rata ho leboha ba ntse re tlo ya nakong ya pale. Fela taba ya ka kena e ke ratang haholo o buileng ka nako re jwale o ile o tsebisa mo presidente hore Masilonyane ba e shebe ka ihlole matla ho kile ha thwe mo Masilonyane ho na le peipi ya metsi ba a ke tsebile fella ka peipi eno kapa peipi o ile wa kena wa felella kapa peipi a ke tsebe ka gola wa etse bataba ya peipi ya metsi ka Masilonyane ka mo
3: e ntate tshiso ke ding ya dintho tsene ka ha ke kopa batho ba na ba Val Central hore bae ba lo retsetsa assessment ke tsene tsa dinthatse tshwantseng ba di shebe mono ba khone hore ba re thusa hore ha re etsa tshitsinyo ye re re epe ipiteng metsi ya nantsa le teng ka pa hoetsa la impa hona jwale tshe ha ke soka ke ba le dintla impa e ke etse bang gore hona le motho ana lo lata yengwe ya disebediswa tse ileng hore ha ke tshepa hona jwale tshe o la ba romelwa di picture mo eno nyi palamiswa teng tshwantse ba ba le teng ka hara makeleketla empa se ke batlang ho ikopela sona ke a tseba so ya palenta tetuso ke hore se tshaba batho ba nna le ditabatabelo tse sa tshwaneng le ha batho ba sotle ha re se ke ra sebedisa batho ba ya diholong ebe re senya di meeting bane re tswile mono ho lwantshana le maponisa le koloi ya ka e shapuwe ka majwe ke se sa tshe bane ho fetsa majwe fela mona ha o finyana tetuso empa ntate neo o la kgona ba ba setseng a ba hlalosetse o ke ba bitsa batho la le batla o tlhalosetse ha le qeta ebe lena le morero wa hore lona le tlo kwalla batho ka holong le bitsetse setshaba a kona hana mme wa hao a ka fellwa ke bophelo ba mohatile ka ga meeting o ile re kwena o yentseng seo ka ofela rona o ka ikutlwa jwang ntho engwe lengwe re yetsang a ke re yetseng ka maikarabelo pain ya batho ba Windberg ntate thuso ke utlwa hantle ke tswa sebakeng sa two straight more than 10 years ha gena metsi a bula o seng le mantsibu ha hona ntho bohloko jalo ka ke ipiletsa batho ba setshaba sa makeleketla masilonyana ka ofela hore re eme ka maoto re batla ho le thusa batho ba setshabe ba sebakeng seno le re tshepe re tlo etsa bonnete ba hore ka nnete metsi la fumana jwalo ka se ke ikemiseditse hore re tlo tshwana reo ministera reo presidente re lo bua taba ena ya Windberg ya metsi ntate thusa
0: ai tuna kholo o ke a leboa ke swaba ha ke utlwa hore majwa ile ba teng mono ha etsala eng ke swabile hampe mme nthwena e ja
3: pele batho bana ba protect ntate thuso ke bua le wena tjena ba ile ba lemala hona mono bane hona le batho ba neng ba le ka tlasa tshusumetso o bona hore ha se batho ba maemong a bona ba neng ba lwantsha maponesa hona le maponesa a lemetse mono empa ho sane re se ka ba ga lebala hore tlabe re hloka hona maponesa ano le bana ba beketsa male bona ntate thuso hona le ba ileng hore ba la ba thekwa ke batho bana ene ka baka la molao o tsebang wa re tsamaisa ntate thuso ho bohloko re be bana ba batho ba na le dibetsa tse ileng ho ba batho ba tsantse ba protect empa ka baka la molao ho lemale bona in the process empa se re itse ho lokile ntate thuso mohlomo bemba ketso tseno ba tse ba go bona ne ba sa batlemetsi ibile o tsebe ntate thuso ntse tse tshwantse re dikenye di goggles haholo hobane na kongrelwana tse ebe ba bambana le ditabatabelo tsa bona
0: a ho mme pali ya kena ke le bua ke swabile haholo ke le bua mme ke swabile haholo tshaba se setso re ruta bana ba rona ho lwana mme ke rata ho kopa hona jwale mo primiri jwalo ka se o buisana le bo Pretoria ibile o tla buisana le tona la metsi thusang masilo hle thusang maspalona hore batho ba kgone ho fumana metsi ere go fepale monyaka

0: tshwana ko mpilelele manyo o tsofetse gantle.
1: Ke thabile gona go ke sa tsebeng gore na wa se ba ka reng ka palama godima thaba ka hweletsa ka re bathong lefatshe ka o fela le utlwe gore ngwana ka o tlalapeng.
2: Le fane le ena ka nnete o tla thaba gore ngwana o a tlalapeng ke nagana jalo.
0: O tla esa jang a sa thabe ka nnete o tlamehile gore a thabe wa tsebe.
2: Mmapalese sa na le ntho e nngwe e tlileng e sa ntile ga monate.
0: Jale ke eng ga ebile o senyea le ka matlhong o ne o thabile kana-kana manyokeng.
1: Wa bona ga fela nka ka bona fane a latile ngwana gae letlhasweng le a ne la ngwanana.
0: He
1: a-a ke tlabe ke qetile mosebetsi wa ka.
0: O nana modi a ka fana ka ngwana gae fela-fela jalo o se ipati.
1: Nnake ke a tseba gore ga o ne ba bonolopele a ka se dumele fela je. Empa ntho seo se ngwanana yo a ntseng a di etsa o sa qadile go iponagatsa jalo ka mme ya senang maikarabelo man.
0: Heba sepati ke a o utlwa mosadi empa o nagana go ke botlhale go agoanya ngwana le mmae gona wena o tlo una molemo ofe
1: moo
0: a o shebile eng
1: ko se ka bua jalo ka e ka re nna le wena ga re qoqeta ba enana wa tseba ntho ya gore fane o tlameya go dula a ile ga modie e metlhe motsheage le masiu ntho eno ga ya ntule ga monate ka nnete nna ee aa wa bona ga ngwana eno a ka tla ka tlong ka mo kore ke tlabe ke gaotse leoto le ga bofane o dula a ntse salang mathaka ka go modie mono
0: ke a utlwa jo lebile ke a utlwisisa gona taba ya gago yeo kae manyeo
1: wa bona fane mmepalesa ga a tlwaela go dula le mono go modie go tla qetelela a sa tlhatlhamisitse kapa wena o e bona jwang taba wammona le ena ngwananyana eno ga na mothapa wa hee ntse o mona ntho engwe le nngwe fela nnyenye
0: o naana gore le a sata wa tla nna re nyenye jalo ka
1: ontse o mmona ngwane eno madi a ga
0: ae empa he ke a se utlwa selelo sa mosadi le nna go je ke ne ke le dieteng tsa gago ke ne ke tla esa jalo ke bolela gore ke ne ke tla nka ngwane eno o thibela gore a bofane a se ka ba tlotsa ya
1: ke rata gobane nna le wena re a
0: dumelelanadumelelana
1: go tshong ke ntse ke nagana gantle ge mepalese ngwane eno ke batla go moruta go tlhompha banna ba batho watsaa ke batla go moruta go tlhompha banna ba batho le basadi ba batho
0: sheba e go ko tswetse o mo kenye motshofong sepati
1: akere
0: hela kere o seke ba wa leka wa mohemisa
1: ngwanana
0: yo kore ga a bona monna motho a potele a lo ipata ka morathaba kapa itheele ka
1: sonteo ke temaneng eno e batho nagana ke tlotlankelwa monna ke se jatlhana seo sa ngwanana
0: o tsebanna ke leboa fela obane kannete ena go dene ke lebolo tsane dena ke ba ba mosheba lo mosheba
1: ako iketle pele lo wena mmeapaleseo
0: kotsi modi ya modi o kotsi ngwaneo banneng a itaisitse a sa tawa lotawa o tla ba qeta
1: ke a osetse ke ne ka utlwile monate
0: ke utlwa monate jalo batla ke nle seipati ke kopa o se ka nqala wa bona ke kgema le wena ke
1: shake nnete
0: a se ka nqala heosi
3: tšhe ga e le gantlentle ke bontshwa
4: o ntshwarela tlhemmente baleng ke fumane o sena batho a ke fitlhe mona ya ba ke a ipulela ke a kena ke o emela gona mo
3: sebete sa gao mogao ka nneto sebete sa o notlola ntlo yaka o be o dule sebete sa se kana-kana o senkaka
4: e morena kgotsa ke ntse ke re ke kopa tshwarelo tlhemme yo ga ke itse goebe ke ntse phoso e kana-kana ka go kena ka tlong ebe ke a go emela tlhemme
3: gona o bewa ke eng mona ga ka o bana ga o sa dulo mo
4: ke kopa o dule fatshe re buetlhe ga ke atla ka ntwa tlhemme wa ka ke tlile ka boikokobetsotlhe
3: mogao ga ke batle utlwa letho-letho le tswa molomong ono gao o nkgang o ntshutlhile ngwana toe go lekane
4: nao tlhemmente baleng a ko bele mosa le mogaotlhe
3: ga ke sa batla go iphumana ke ntse ke fana ka mosa ka bona mogau go batho ba tshwana le wena ga ke bone gabedi tla bakeng ke antle
4: ao tlhemmetlhe ao mme wa ka kore ga ke latlhoko wena ke tla ba wa manga lefatshe lemphuaeabuti
3: ke kopa o se ka ntubelatlhe

le se di FM ke mollelwa le se di FM ke tsebeletse go mo tema tle a gore ke ke hamba ntlo ya way ba le go latela the mighty soul brothers ke la tadi ka ka pa jwale banna Cyril Bongani Kansas City mkhulu na ro kanda kanda ba se nix Africa wena bitsa jwale potlosa ka nzima ndo na re how can the mighty soul brothers hamba ntombi ngile ka bangolla dipina tsa sesotho banna bana nga

0: Major League Birthday ya Shoprite e khotile hape. Boloka extra. Di selontse jolo ka di 100 ml tse pedi tsa Aqua Fresh Fresh and Minty toothpaste ka 28 randa. Le 400 ml e fika pa ife ya Nivea body lotion kapa cream ka 54.99 fela. Di solo di fumane ya mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 10 August 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na kontsa tahlehelo bophelong. Mohau e ka ba masidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke o taba mothembotle. Hey. Matsotso ele shoma le metsoro bonga ntle pelo ra ya boraro. Wa gore ke kile ke o fumana me voiswa Victoria Putaza. O na le teng kwa re mona o thewa ka man ka Freedom Square. O na le botata member Putaza. Ke o letsetsa ona jwa le ka o ka tshwara mohala. E be ka o ka tshwara mohala malao o walla. Na na le botata Mikela ba ka mromella maspaleng hore kutlo rena ba tla mothusana fela ka kopa gore ke tla kopa karabo ka quarter to three ba mphe karabo gore ba sebeditse jwang le ena. Ke a feta mme wena ngwanaka ke a kgolwa he ntate mokete o buisane le wena. Go na le ngwana e mong gape mona momamedi ngwana enwa ga a tsebo rena a iketseng bothata ba gae ke idea gae e sebediswa ke motho e mong kwano mona gauteng mona ona mutha sebedisang idea ngwana o likile o mathile fela ba tlile he ba home affairs hore ba tsebe ho tla mothusa ke le kare ho ntate ndidi le ka etsa jwang ntate hle gore le thuse masipalo hore batho ba seke ba lwana ba betsa maponisa ka majwe a go utlwe ntho e swabisang hakana ba ne ba betsa le di bodyguard tsa mo primary ka majwe ke a lelebowa di bodyguard banna ha lile la itshwara wa seka ba le a ntshang sethunya kapa mefuta ya dira folloro eo le e tshwarang ke a lebowa banna ha le makwala hale makwala le ntse hantle re le itshware bane ka jenwe ka be re sa bui ka eng ka be re bua ka hore ba itsa tsena ba bane ho le tsena jwale hona jwale go tlo re bua hantle jwang ka metsi gore tshaba seno ba se thuse ka metsi ke rata o kopa bana ba rona ba bashimane ke rata o kopa bo abuti ke rata o kopa bo ntate bana beswe ha ho le rona batho ba batsho re a jala ha re etsa jwalo re a jala dikelellong tsa bana go na le ntho e ke bonang gore rona batho ba batsho re a lebala gore re a hola re a lebala gore motho tla fitlha dilemong tsa bo mashome a supileng mashome a makae o fumane gore bana ba letelela ebile ba leshapa re a jala makitšhing a rona ha re etsa ntho tseo re di etsang re a jala ha ke dumellane le taba gore le tlhoke metsi yeno ke e tloile ga ke e batle le tlamehile gore metsi ona le a fumane empa taba ena ya rona ya go lwana re a jala re itlhokomele ntate motaung ke itse ntate a ka shebe mona ntate tshidiso me are go na le mathata mono masipala o tlameha o lukisa mathata water abstraction system o bua ka non-functional pampo empa ore masipala ke ntate ntidi eo le ga o leka o etsa mesebetsena
3: ho buima. Hobane mosebetsi ona o batla nako. Me seo re lekang se etsa gore ditanka di beteng tse tlang o thusa ha ona le bothata ba metsi metseng dikolong dipetlele le ditliniking wa hao ka botshepehi tshidiso Ntidi Dr. Ntidi le masipala ka bona o tlameha hore o shebe bothata bona haholo. Hey, di masipaleng tsa rona re ya kopa hape le utlwile hore le le monse tlantsane maemo a le godimo a tla ba le tjena hirang batho ba nang le ntsebo hle hirang batho ba nang le ntsebo ba tla tseba gore na ha maemo a le tjena tshwantse ba etse ke utlwile bohloko mo mamedi ke utlwile bohloko. Ntho engwe nkutlwisang bohloko ho rona makeisheneng mona. Metsi a se politiki. Ke ne ke kopa hore batho ba seke ba bapala ka metsi ba etsa politiki, ba seke ba bapala ka di-switch tse nkgelang batho tse kudisang bana ba di etsa politiki. Hobane monko ha o tsebe politiki. Ho kula bana ha o tsebe politiki. Metsi ha tsebe politiki. Ho nyorwa ha o tsebe politiki. Ya kopa ho batho ba rona ba batsho. Haebe re batla ho bapala ka ntho tse amang setjhaba bohloko. Re etsa phoso e kgolo. Kae kapa kae ke bua le momamedi a mmametseng ho tloha Motse Kapa ho ya fihla Limpopo. Ho tloha Limpopo ho fihla Thekong Durban. Ha re seke ra bapalang ka dintho tse re amang ha bohloko. Ho tshwana le ho bapala ka lefu. Ha re seke ra bapalang ka ntho tseo. Ha re batla ho bapala re rekeng bolo, re tsamaye re ye mabaleng re lo bapala bolo. Re lo bapala bolo. Masipala hira motho ya nang le ntsebo. Hira motho ya nang le ntsebo. Ha re hlokomeleng. Le batho ba senyang thepa ena ya lona ya di masipala. Mhlantse nkenyeditswe metsi o kentswe dipeipi o kentswe dintho kaofela ho na le e mong ya tla senya mono re setjhaba selwane. Ha re hlokomeleng batho bana ba senyang thepa ya lona. Ha re ba hlokomeleng. Ha re hlokomeleng batho bana ba kenyang le diaparo tsa bafu ba bo bona. Ka di men ho long ke di switching re switch stop ba kenya majwe ka di switching ba lahlelang kore makoti koti le mobu ka di switching le utlile di bakentseng attack bua le bo masipala o tla bo Carltonville ya bo ka ikipa le bo masipala ke bua eng ka ofela botata hona le batho ba ikemiseditseng ho senya le president Ramaphosa hana bula spetlele se Solomon Middelburg o buile ka nthwina. Ya batho ba senyang ba thibelang hore mosebetsi o seke wa tswela pele wa setjhaba. Mme mathatana kaofela a etsahala metseng ya rona ya batho ba batsho. Dithethefatshe di tletse le makeisheneng mona. Le ditoropong di teng batho ba di rekisa empa di rekisetswa bomang haholo. Hoba ke rona ba bangata Afrika Borwa bana ba rona ba batho ba batsho. Ngwana ke ane Durban ba moshapile 19 years ba mokopanetse bale bane o hlokaitse hlokalletse hona sekolong ba ile ba motla hloho mona madi a rothela bokong ngwana a hlokala ke ho rona batho ba batsho bana ba banana ba tshepisa ma teacher re batla ba bitsetsa disamasama ke dikolong tsa rona tsa batho ba batsho mo re fumanang di tipa re fumanang di betsa re fumanang di vapora re fumanang di tetefatse ke ho rona kolong tsa bana ba batho ba batsho. Ho bohloko. Bohloko. Bohloko.
4: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao.
1: Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke fumane tlaleho ya ho thusa mme ma Budaza, Vuyiswa Budaza. Motsamaisi wa masipala ore ntate Motaung dumela, dumela ntate. Mme ma Budaza o tla fumana prepaid meter hosane. Hosane ona hosang mme ma Budaza re tla be re mo kenyetsa prepaid meter. Hosane ona hosang re mo kenyetsa prepaid meter ho rarolla bothata bona bo bokana kana bo ana le mbona. Ke a leboha motsamaisi wa masipala. Ke a leboha ka tlhompho eo mphileng yona le ka tlhompho eo o e fang mme ma Budaza. Nna ke a ipona fela mme ma Budaza ke ena motho wa bohlokwa haholo jwalo ka na a tlile a tlo kopa thuso hore a sa kgona ho phela tsela wa patalang metsi ka yona. Bona o entse mosebetsi o motle jwang mm ntate More. Ke a leboha monna, ha o thusitse mme ma Budaza o entse mosebetsi o moholo. Nna ke tla ka morao, nna ke tla ka morao. Ha ko leboha ntate Mkete ka ngwanenwa he ya tswaletsweng ka mona ka Afrika Borwa, batswadi ba ba ka mona ka Afrika Borwa, empa o na le mo ileng a etsala phoso a fumana gore jwale ba se ba nane ka ngwana ha a tswe mona. Ke a leboha ntate ha o shebile bothata boo. Le enwa o buisaneng le ena e o na le motho a sebedisang nomoro ya hae ya ID Gauteng, ngwana o a sokola. Ho na le motho a ntseng a nka nomoro ena ngwana a ID a e fa ngwana e mong. Gore na o kgonne jwang ho etsa jwalo? Home affairs ntse e batla etsa diphuputso. Kwetse bophelo ba ngwana, motho e moholo kwetse bophelo ba ngwana mona. Ke a leboha ha le sebetsana le yona. Mangolo a lona a na le mangata ka jeno, le mangolo a 90, mme hara ona ke kgonne fela ho sebetsana le mangolo a 10. Le wena ya neng a bua a re o kopa tjhelete ya mobu jwalo ka e sale a ile a kenya kopo. Ha e sale a kentse kopo ha ba so mo patale bana ba lefatshe. Ke rometse molaetsa ba itse ba tla buisana le wena. O se ka wa lebala jwale wena ngwaneso ha o ntse o bua ka lefatshe jwalo gore mane Western Cape mekgatlo AfriForum e lwana ntwa ka molao ona gore batho ha ba nketswe lefatshe ha ba patale la e le sente. DA le yona e teng mono le mekgatlo e meng ba lwana ntwa. Fela ke moo wena o ile wa kenya a kopo ya hao e ka taba itla tsamaya hantle. Ke fete ke tlahe ka Graafreinet. Graafreinet se e reeletswe ka ntate Robert Sobukwe. Hei ba sentse lebitleng la Robert Sobukwe, ba sentse batho bitleng la Robert Sobukwe. Ke ne ke itse ke tla ke ke bue le motho ya ngotseng le buka ka Robert Sobukwe Thami ka Plaki gore na ba tla etsa jwang ka tshenyo e kana-kana lebitleng la Robert Sobukwe. Ba ile ba senya kore banna motho yona batho lehloyo lena le we sale a tlhouwa ka lona o tlwa nakong yane ya kgethollo o ile ba etsetswa le molao Sobukwe clause. Letsatsi le a tswang ka lona ba mo lokolla ba mo etsetsa molao Sobukwe clause ore a se ka lokollwa a dule tšhankaneng. Ba ne ba mo tshaba, ba ntse le ka otlhe gore re seke ra ba le lentswe la gae la e le kgatiso lenya a e ka e tshaba kgethollo. Hona jwale bampa ba sa tsebe rona ba ka etsa jwang ka Bram Fisher Airport. Ha ba tsebe rona ba ka etsa jwang. Ba le Bram Fisher ke e mong wa monna. Ba ne ba sa mo batle. Ba ne ba sa mo batle. Ba ne ba mtlhoile, ba mtlhoile, ba mtlhoile. Ba ne ba sa batle le mmona Bram Fisher. E le wa habo bona.
3: a bua le bona puo ya bona sa Afrikaner ba ba sa ba tlhom bona go be fela ke no Bram Fischer Airport ba ne ba mo tloile hona hona hona a re eno ba nna e le wa ha bo rona o emela bo Mandela hai kona bona ntate ke tshe bo hlo kwa kalo emehlano metsotso pelo ra ya boraro ke kgwedi ya basadi ena bommeri lakaletsa katlao le mahlolono Windberg basadi ba ile ba lwana mono man kore ke a swa ba kutwa Windberg ya ena metsi ha ke nana basadi ba ile ba lwana ke tla lefa pale ya basadi ba ile ba lwana Windberg man ba lwana ba lwana ba lwana ba lwana makhwa a a sa batlile ho ba bona man ba kile ba peswa le mekotla no sa tlamebe Winbeke hloka metsi ya kana no sa tlamebe Brandfort e bitswa ngweni Mandela le yona ena le bothata ba metsi thusa metsi ena no sa tlamebe Tennyson ena le bothata ba metsi a ke le thuse metsi ena ena le bothata bo bokana ba metsi ke ne ke re ke botsa mo premier re ei mo premier bona metsi a dihlaba a feta a ya Gauteng na no sna hore le ka nka metsi a mang ona temane la tshwara utlwa ka mona ka botlerense la tshwara utlwa ka bo castle metsi ana la Kenya pipe ya nyoloa jwale le metsi ana ya atlisa ka bo Windberg ka mona batho ba fumana metsi ka pa la nka metsi ho tloa Garib Dam ena e fepang Namibia empa ile ka ra Freestata ke 50 kilometers o tloa mo ibe le nka metsi ya nmono a feta le a isa a Windberg a ya bo botshabelo a korile kenye pipe ya ditsewe tse isa metsi ka mo gore batho ba gone o phela khotso re tlabela re kopana hape o sane salahant topla ma 7 uteng taba mo koni uteng mura chabalala uteng Windberg ke tla dula ke shebile taba ya lona ho tloa ka jeno sane ta dula ke kurkinze ke tshwara jalo ke letsa hape ke botsa rona ho ntse ho ya jwang bathong hore le fumane metsi ke ntwe bohlokwe fela ke a kopa melamufatse ha re lukiseng ka dipuisano

0: di tabatsana tsa ra ya boraro di fella mona boela ba mola di tabatseding ha ora e tla be ile ya bone re a tella after the drive
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re go lekane re utlwile ya ba ba ema mmogo le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo e bile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananela

0: Melisedi FM le emale setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba o intsha setlhabelo le o ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele Mafumahadi ke Molelwa.
1: Mamani metso tso ke se bile ke mora ho ga ene mora ho kiratela afternoon drive ya ho bona sanga jwa le kile mo wala topi topi wa FM ke la bona he mamani o sontse u ka ne tura a ga ha hamala mafelong a beke ha ga le bo ha holo a thuso motaunga o na tsama tso provera ho jwa le kinako o tla jalo le tsietsi mo hala dia bola tsa hora bora ka hetse ke bona ba ha sala ga feletse ga le TLB na bile top la ma 7 ke GBT
2: now come pizza the bundle of joy ke tla thaba dumela mamani ke ratanga wa tseba here sentse re kana ka le monatela re tla afternoon drive ke la bona ka jeno tsano ka tsholo re kgweding e kgolo kgwedi re thagolang ka yona selemo sa basotho phato ya makwatle ipudula marole mamile motlhe dumela tle go dumedisa ka lerato tlhompho go dumedisa ka tsona tsohle go nna mona ditletsa ke o sheba ke ya bobothela fela go bane ke o rata re tla drive time motho a re tla re nga botshelela dingata tse re tswa re tsentso ra tsholo ka tseba ka la bona ke hashtag money manager fela le ditaba tsa tendingata tso tla ithuta tsona tafreng ya dipapadi jwa ka di bona di bapala jwa di wa fkhono di matha jwalo u tembongane chabalala kimchengwa mo cheku bana
3: ke le bile a holo bundle of joy ke le bo topi topi mama di wa tsebeletswa le sedi ho hle mo mametseng le teng jwalo ka sa hlalositse ngwana mme ke dutsi ta fleng ya dipapadi ko shebetse tsona dingata tse re ka buang ka tsona jwalo ka hlalositse bo wa fkhono ke tsena di abapalwa le mefuteng ya manya dipapadi hona le tabatsa bohlokwa tse o go tsaletseng tsona ha di tsiketsa o feta he metsotsonye mashume a mararo ka mara hora ya bararo e mashume a mararo ka mara hora ya bone le yane e mashume a mararo ka mara hora ya bohlano dumela
4: Lena
5: no gila
4: re afternoon drive show.
5: Na ke motho ata ho wena ntho ya ho rang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomo o phuthe ho di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hla iskapa. Kereke ina le tokelo hore camera ya rola ha kereke e qala o ro batla ho hlaka pa o batla ho hlaya ba se kereke.
6: O so hla o bona le ntho le timona mono o so wa. Je le bakai ho wena ntse ga re 8. Se ha se o sha mosebetsing ke se o sha ba re re mo ne jona o tshwana ntse sa iketse
5: ke mo thabo ke ba ba ke ha o se nang le mutu o tsaba ba tsetse ba
6: sale
5: wa makalo so ka tsiso mo ngati ha o bua ka wena ha o ale re le a bua fa lo ta le bo thabo ba itse ba ha o inkelishwe
7: Re tshabile ha holo le tlisetsa kopano ya rona le Auditor General South Africa. Ka le totela manno. Le ya maemo a tsona. E ba le rona dipuisanong tsena, o kgone ho tlisetsa ka mosebetsi wa Chapter 9 Institution, ena le dilemo tse 115, hore ba etsa mosebetsi wa bona jwang. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education, ka kopanelo le Auditor General South Africa. O le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education.
8: Ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywoods. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro tse akgang UK 49s, USA Powerball, Letsedi ntsenga ata o tloa ka 5 rand fela molakamo na u ikutla o le lehlonolo betcha hona joale kona le melawa na dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license ba dile motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha ba hlodi ba tsebana kwa u emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
0: Bloemfontein motse wa di rosa. Berenye tso singangata. Manga unge pelong ya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le kobong la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: Win at OK Star.
1: Reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. O swipe karete ya hao ya OK Count On. O be menyetleng wa ho kgaphela e nngwe ya di-holiday tse leshome tsa boleng ba 100,000 rand e le nngwe. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 2 kg ya Speckle Longkorn Parboiled White Rice ka 29.99. Le di-175 gram dife kapa dife tse pedi tsa Protex Bath Soap ka 26 randa. Disolo di fumane ho fihlela ka di-10 tsa August. Ha di fumane OK Express le OK Urban. OK, beng ba le beng ke le bao ka batsapang.
2: O romella molaetsa ha o fihla lapeng. Romella location ya hao. O seke wa tsamaya o le mong wa utlwa. Ana ke mantswe ao basadi ba Afrika Borwa ba utlwang ka mehla. Eseng hobaneng ba sa tsotelle. Empa hobaneng tlhekefetso le polao tsa basadi di ba qobella ho phela ka tsela ena. Nahana fela ha thupello ya pele eo re rutang bana ba rona ba banana e ne ka ba boitshepo e seng hore ba dule ba tonne mahlo ha re ne re ka ba ruta tshepo e seng letswalo ba dule ba tshohile kgweding ena ya basadi ha re aheng Afrika Borwa eo mosadi e mong le e mong a ka kgonang ho phela ho yona a sebetse hantle ka bolokolohi mmoho re ka fedisa tlhekefetso o itlisetswa ka motlotlo ke GBVF Response Fund ka kopanelo le SABC.
3: Re le tsebisa ka KFC Kentucky Fridays. Fumana maqa a robedi a nama ya kgogo, di-chipsi tse kgolo tse pedi le mini loaf tse nne. Tsena tsohle ka 159 ka boloka 75 ranta. O ka ba nna wa kenyeletsa senomaphodi sa 1.5 liter ka 5 ranta ka. Re rata ho fasa le rona. Mohlanong lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
4: Lena leo ke la reatella Afternoon Drive Show.
5: Na ke mothata ho wena ntho ya ho hlahiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlahiswa ho bona. Na mohlomong phutheho di lokela hore di resignise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlahisa kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
6: O so hlaha o na le ntho le le timona mono o so wa. Ke le bakae? Ke wena ntse ka re 8. Re se ha se ho sheba mosebetsing re se ho sheba re re mmone jona. A tshwana ntse sa iketsa.
5: Ke botsa ho tsiba ba ke. Ke tlo le mmutu. Ke tsha ba botsa ntse.
6: Ba sale. A ke se.
5: Wa makalo so ka. Re itse bo ngati ha o bua ka wena. Ha o alegelegela bua fela. Ta le botsa ba itse. Ha o inkelishwe.

0: le sedi FM ba dipijana ba ke jalo tio go seng kwa tsama jalo le zonke ba re thinking about you
1: re kwele ka black hole 10,000 seconds a tsantsa Patrick Gina Roma Duna ka tsebuke
2: e ba fetu ayayayayaya he e ba fetu pile ka ye ka yona ba fetu 2000 seconds icon GLB ala tsa ba fetu tibos lewu bongzito aya fetu ga le mametsi Icon, alia chesal se EFM. Wabano sa mamela se EFM, sa mamela Rachel Afton Drive. Auli meti ba fitu. Ay, loving the show ba fitu. Kalabune. Ay, hi la chesal ba fitu. Ke Patrick Gina Roka Zone 10 Sibukeng. Thank you ba fitu.
1: We feel the high side in the
0: chat. Ay, lango. Memo mi bitu tsingeli shibele bitu tsingeli pele go fitla go nyana bone ga ba 0860003084 kapa 0797585066 ke hashtag
3: money manager
4: ke nako ya go nka taolo ditšheleteng tsa gago ka money manager ena ke tataiso ya go utlwisisa tsamaiso ya tsa ditšhelete go tloga go dikeletso tsa go budgeta go ya go bokgoni ba o tsetela mme re mona go thusa go fitlhelela bokamoso bo atlegileng ba tsa ditšhelete theya tsebe o qalelele go laola ditšhelete tsa gago ka nepo hashtag money manager go re atelela
1: asimo mamedi hashtag money manager go lesedi FM tsalo ka o tseba he ke nako teng a kemotsera mantsibua sebeletso ke lesedi retel afternoon drive show la bona tse mo mamedi lo wena chopla ma 7 ke nako mo teng ho phetiselang haholo malapa a mangata a hlophisa ho boloka beng ka bona me ho phetisela huwa o di mo letlase ba bangata ba ya di mo sharem ba ile hlophisa mofu hore ka mokgobelo ntho ditle ditsamae hantle ba bang ba sentse ba hulukiswa di grocery hore hey tsantsi khomu se ntho di lukile tente di lukile re a tseba ha hololo la bone ho ba ho be ha holo jare hona le ntwe na mo media di tseho tse ba nting ha ho hlophisetswa letsatsi leo ka ba sonta ha be neng lifukela sonta ka ba ka moqebelo ha be lifukela moqebelo ba bang ke manta ha be ho bolokwa manta hona le di tseho tse ba nting tse ka tsona o tla fumana hore harabeke go tshwantse mohlomong batho ha ntse ba tla batlo go thatsa batlo tshedisa ba nne ba fumane dikuku jwale le o phoka teng
0: ba bona le yona eo fela re ke tloele go tloele le yona eo ke sentse ya nkudisa
1: o go tloele eo re tata o yo
0: fela ke a tshata twa
1: e tloele
0: ha o tlo ke ke tloela ke kena ho yene jwale tabo wa tseba hore ke tlhaetswe ke bohlomo me wa tsebo re le ha le botlhetswe ke botlhoko tsena ke ena tshwereng ka thata ha ka pa ke ena tshwereng ka thata ba ke labana ba bo ke ena ka nnete leng hore o sebetsa le monla pelleng wa utlusisa mme le ha nka ba ka lebella holo kae hore ba nembeso ka pa le lapelle se go tlo thusana entse tlo ba nna leng hore ke iphumana ke tshwere ka thata wa etse ba taba eo
1: di tseho tsetlang ka basebetsi mmoho yo basebetsi mmoho tebello e kgolo ya hore ntho engwe le ngwe ya bona e se ya tshwana
0: hela
1: le eteng e se ya tshwana le se tshaba
0: se helang
1: ha re tla re le basebetsi mmoho ho thu khumbi ke na ka ai bana ke ba le tshedi bana ke belo go re be re hlopiseditswe tente ya rona mane
0: stress tente
1: le ka mono di josa teng a o tswa ka tsoka madoda ke go ene o tweng le kana le ke ntse jang a si ene ke go ene
0: ntere tse tsa go
1: ya ka mo
0: ha sera tse jang ke batho ba tleng ba tlotsitsi Luna le tshwanela lebe le ho le di jotse fapane ho re kwenku nku ya lona e tshwanela e be stew setsetswe le di wati le di wati empa nku ntse jwa le ka mona fela lona ya lona tshwanela e phewe ka tsela lona nama ya lona ya go go tshwanela ge ya hadike ka tsela e fapane
1: ya roast re ke rata roast na ke tuka hore ba sebetse mmoho le wena motho a tshwere mosebetsi ba be le tebelelo e itseng ya gore ha rona re tla potlakelwa ka thoko ka mone
0: ntho eno
1: ke hampe
0: ebesana
1: ke hampe
0: a go botse botse o ka sesotho
1: re ba sebetsi mmoho le wena na ke phoso ke hampe ha re ka nnete a rona ra tseba gore re tla thintelwa ka mona
0: o tlile o tlo sidisa
1: eh
0: o tlile o tlo sidisa
1: eh
0: ntho o tlisteng heno ka pa ha o ke utloetsa jwang
1: o tsiba re tswa hole ba bang re thawa boqatsa ke hole mo
0: yo ke kena kae
1: o re re be re fitse
0: ha re di botata ba ka ke yona yeno no
1: eno tsiba di allergies tsa ka mosebetsing wena
0: wa bona o ke sentse wa bona tlwella skatla o wa mphirikanya
1: ona jo re tatwa na ke phoso na
0: ke dile ya
1: ka ne tsibe ke lebella hore na ke tla ha
5: Now ka bua fela le bomme bana ba hlokisang tabatsena ra bo ntate bana le bo se bana ke ba ke sebetsa le botafule ya bona ha ebe
1: tlokwana ma tlokwana kwana le na mateng ka di jo tsa teng
5: di tlesedile ho ba tsa bantho etsa la nga taking bo mesebetsi mo le mafu ho etsa la ga nene kufumana ho fumana tsetso e kgolo ibe jwa le ka nete di jo di a fela bana ba se ba morao mo lengwa
0: ho so ke ya ma ga ke lo tsietsa
5: ba sebetsi bo haole
0: le tlotsetsa
5: re ba sebetsi mo
0: le tlotsetsa bongane
5: le tlotsetsa
1: ba sebetsi mo
5: impa e ka se
0: tlo ba sebetsi
5: mo
0: nna le skela tla tle ke re le tlotsetsa ha di jo di fedile ho tsena di fella me a wa mo aisani haiga di ke nge ya
5: ka re ka wena mo emmo
0: ke ye li khatile e khatile ga yona
5: re tarin se ya le moyemo
0: ga ke na dab
1: ga tla ga ya hule
5: ga tla ga lapa ga tsamela tlala hule ka hule akana
0: ha ke ga le go ruthekela dijo ha bunya
1: na ana ka ntogong tsa masipala ga sebetsa ka ntogong ya masipala le wena
0: jwale
1: re be re khutlegele jwale
0: le re dijo di fedile wa tsa hala
1: ga ma teacher
0: ha bana botsa ba ka ke yona ntweno le tlisitse
1: mem ha re tsa me be re tsa
0: le tlisitse eng
5: e ho bona ha le ra e bana ke ba sebetse mmoho
0: ba tsong ho tsa maile mme wa ka mo ha ke na le nako la mpona gore ngwana wa batho hlona meno ho fedile
5: ka le boe ha ga be ke sontso hlophisa
1: wa re tseba staff go mo re makae ha re du wa re tsebe
5: go tsiba le gore thabohanwe eng o bane e ya mogohledisa o lokela gore a noe sena mapolice jwa
1: le monga o principal wa motse wa rata go e jwa
5: re ba se betha ba tshofela le
0: ya nkuli
5: ha re ba tshofela
0: comment sa ga re se batla molego
1: ke e HOD
0: ke kena kai ke letletseng letletseng
1: ke HOD
0: le go etsa hang heso le go tsang ha le tlontsidisa
1: Ha o re fe hlompho
0: eo. Ebe ke a le fepa jwale ke fepana le lona.
1: Ha o re fe hlompho eo.
5: Ha o.
0: Hona le mong areng dikukutse ka mkhone le monate le ntshelle skaftin. O tletseng wena ntjo Jesu.
1: Tlela wa skaftin.
5: Ha yena ga mokhela nyana.
1: Ga mona na go na fela go
0: ba. Ba ntse
1: matitshega eme.
0: Ema moleng o tshwana le wa batho ka ofela e ja ndi jo tshwanela tsa batho ka ofela. Ke re tlo tshidisa.
1: Mamelo tla re tsetsa re bua ka ditjeo ditjeo tse ke tse ile di eketswa ke ba sebetse mmo
5: 10 liter gheme ga hetle e kgethile ya rona
0: sebo ga ya
4: atsa di papadi horia tella le bongane tshabalala
5: ke le u ile a hore bana ba eso mamadi wa tshebeletso ya lesedi re go fetsa pele tsa dipapadi kwano hore ya thella re tlale ka tsa papadi ya netball ke di hlopha nka hlagare di bapadi tse ka banga tse dikiti tse pedi ho tswa di hlopheng tse le kgolo le metso le shome tse ka mona ka Stellenberg High School province ya Western Cape ba ke nga sa tlhubisano e qadileng ho seng hona ya Spain National Netball Championships ba sireletse ba sekola ba o ile hore ke ba di hlopha tsa ba baholo ba tswang ka mona ka Johannesburg leng tsopa sa Johannesburg ba shebile hore ba tle ba hape tlhudisano eno hele gato la bohlano ka tatellano tlasa mokotlisi Elsa Jordan tsopa sa ba ka tlase ho dilimo tse mashoma mabedi yana le motsumong seo le sona eleng saka kwano ka Johannesburg se kotlisiwang ke bong Msomi le sona se shebile hore se hape tlhudisano eno le gato la boraro ka tatellano mo presidente wa Netball South Africa Mamidiale o re tlhudisano ena he e tseditswe ho tulla talente e ntsha ho di bapadi tsentseng di hola tsopa sa Namibia le sa Botswana le tsona diteng hem tlhudisanong ya ba baholo me ditle kwano lapeng le ho itukisetsa tlhudisano ya selemo se tlang ya mohopo wa lefatshe ho tsa papadi ya rugby fly half ya hlopha sa naha ya Argentina Thomas Albanos o fuwe kotlo ya go belwa ka thuko bakeng sa dipapadi tse nne ka ofela ka morao bonala e ka o batla ho hlasela moletsa phala Angus Gardner ha ba ne ba hlolwa ke sehlopha sa England papadi ya Nations Championship bekeng e fitileng se papadi sena se dilemo tse mashoma mabedi ana le metsoro bedi sile sa ba le koketsano le moletsa phala ka morao re a hanane le try e neng e tlo lekanya dintlha e leng sentseng gore magatlo wa World Rugby o nke qeto ya ho mmella ka thuko sena he se tlhalosa gore Albanos o tlo fitwa ke papadi ya ka mocibelo o na o reyang hona ba thulana le sehlopha sa Springboks mane Buenos Aires le tsepedi se batlo di bapala kgahlano le sehlopha sa Australia ha mamaraonyana kgweding ena ya Phato mme o tlobela fetwa ke papadi e nngwe ya sehlopha se wa se bapalelang mane naheng ya Fora sa Toulon ha se tlabe se botsana dipotso le sa La Rochelle mane naheng ya Fora ha e le hantle moo ditlhopha tsena di bapalang teng ka bobedi kgweding e tlang ya Lwetse. Mokgatlo wa World Rugby o re o ananela taba ya gore Albanos o amoetse molato wa hae le gore ke sebapadi se sa tlwaelang go etsa diphoso tse tshwanang le tseo empa o nkile qeto eo mokgatlo ona he e le go sireletsa seriti le tlhompho go baletsa phala. Ha re kena papading ya bolo re sheba mane ho CAF Confederation Cup sehlopha sa Kaizer Chiefs se keke sa bapala mokgatlhelo wa pele wa selelekela empa se tla fetela ka kotloloa mokgatlhelong wa bobedi dipapading tsa selelekela tlhodisanong eo ha di tla botsha e leng sehlopha sa Durban City bona ba tlolokela ba bapale mokgatlhelong wa pele wa selelekela kgatlhano le sehlopha se tswang mane Burundi sa Rukinzo mme sehlopha sa Kaizer Chiefs he ke se le seng sa tse robedi tse kekeng tsa bapala mokgatlhelo wa pele wa selelekela mme se tla emela he sehlopha se tlang go tlola pakeng sa Red Arrows se tswang ka mona ka Zambia le sa FC Rouge sa mane Madagascar e be ba he dihlopha tseno di thulana magatlhelong wa bobedi dipapading tsa selelekela go tseka maemo go tsa megatlhelo sa Durban City jalo ka tlhalositse sona se tlo botsana dipotso le sa Rukinzo magatlhelong wa pele wa selelekela mathwasong a kgwedi e tlang mme sona wa gopola mmamedi se phunyeleditse bakeng sa tlhodisano ena ya Confederation Cup ka morago go sebetsa gantle le go gapa tlhodisano ya Nedbank Cup setlheng se fetileng a thi a re sheba he bang se ka sebetsa hantle se tla thulana le AS Port Louis kapa joining Galaxy ho tswamane Botswana AS Port Louis ke bana ba ka mona ka Mauritius me ba tla kopana le bona mono he e bang ba ka hlula papadi ena ba tla bapala le Rukinzo e le o tseka maemo ho tsa megahlelo ke dihlopha tse ka bang tse 15 ana le metsoseletseng ka ofela tse tlotse ka moputso mo holohari ho CAF Confederation Cup wa $4 million. Mme dipapadi tsa pele mokgatlhelong wa selelekela di tla bapalwa go tloa ka la 4 go fitlhela ka la 6 kgweding e tlang ya Lwetse e be ba mokgatlhelo nka tlhaka leoto la bobedi gona mokgatlhelong ono wa pele go tsa selelekela e tla bapalwa beke ka morago mono ha re tswa mono re bile re dikwala ka tsa CAF Women's Africa Cup of Nations maobane tlhopha sa Nigeria se tlotse sa egepeta ka ntlha tsa tsheletseng tse pedi ha sa Zambia se tlotse sa Malawi ka ntlha tse pedi ho e le nngwe e ne le tsa Group C mme a jwale a o sheba tlhopha tse seng diphunyeleditse bakeng sa mokgatlhelo wa dikota final ho Group A ho phunyeleditse tlhopha sa naha ya Morocco le sa Algeria Group B Ivory Coast le sa Afrika Borwa ho Group C ke sa Nigeria le sa Malawi a thu Group D se seng se phunyeleditse ke sa Cameroon mme re tla tseba bosiung bona hore ke se feng se seng hape se tla phunyeletsa ha sa Ghana se thulana le sa Malawi hona ho Group D. Di bile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di metsotsong ya 30 ka mora hora ya 4. Le bolithi bo se ba tswela pele ka re ya thella bana beso.
6: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Akule bo etibla mohola na bongzito mamere kena jalo kama na ka N1 southbound garage drive hununa lokulo yene nge mekaru humila hore nge fitileng etlisitse ha jwale se phalla ha monna tsana CPTPT kine go tshwagatse yona tlalo yena ile ngwe fela hore ngena e bana lo tsodi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos underscore mokone @limawela 1x # ratela traffic
8: Bloemfontein mo motse wa di rosa berenye so singangata manga hunge pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9 ka pa kenang ho SABC plus F ke molelwa
9: le bulitibos ho riatella.

0: lenaneo ke la re atella Afternoon Drive Show.
1: Na ke bothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phutheho di lokela hore di signise di-form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela hore o hlaise kapa kereke e na le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala hore o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha e batle kereke.
2: O so hlaha o na le ntho le le timona mono o so uwa. Ke le bakae? Wena ntsa ka re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re re mmone jo na o tshwana ntse sa iketse
1: ke botsa go tswa ba ke ha o se nna le mmutu o tsama ba tsetse
2: ba sale ke se
1: wa makalo se ke tsa re se bo nga tse ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe.

0: gani ho le se di FM driver mashoma mabedi le metse robon ra le bile ho renga ya botlhano tsoma metse le se di FM re le bo top la 7 ka nete di ba tshwere taba tse matla ha holo le moedi e re jwalo ka re bua ka top la 7 re tloe jwalo hemo se go tsana tsana sa siko kotlelo re ema balenga dipapadi
1: a tsa dipapadi ho ria tella le bongane tshabalala
2: ke labile haholo bantle of joy le topi-topi mabadi wa lesedi ke tsa bobedi tsa dipapadi o re a thelela re qale ka tsa papadi ya rugby tlhopha se etetseng kwano lapeng sa All Blacks se qobeleile ho etsa phetuo pele ho papadi ya osane eo se tlo e bapala kgatlhano le sa Stormers ka bona ka DHL Stadium Motse Kapa mme sena se bakuwe ke ukula wa sebapadi sa number 8 e leng Walase Sititi re tlo bona ha Anton Segna ya tlabeng a qala ho ba o qala le papadi sehlopheng sa All Blacks a bapala jwalo ka flankara ha Peter Lakai a tlo bapala jwalo ka number 8 a thile hoja he Segna eo leng letswallo la mane Germany a tlo qala ho bapala papadi ya pele e le ha qala le papadi ha qala ho bapala hlopha sena sa New Zealand jwalo ka e le hore nakong e fetileng o ile nna a tebuka kgweding e fetileng a bane ba botsana dipotso le sehlopha sa Italy e ka setana le ha bane ba botsana dipotso le sehlopha sa Ireland re tla bona he hore na e be papadi ena ya osane e tla tsamaya jwang jwalo ka ha hlopha sena se etetse lapeng kwano mme pele ho letoto le lebeletsweng ka tjantjello leo batho le bapala le sehlopha sa Springboks ba tla qala pele ka ho bapalla le dihlopha tsa kwano Afrika Borwa tse atisang ho ba le kabelo mane tlhodisanong ya United Rugby Championship be ba he ka mara mono ho thakgwa letoto lena leo ba bangata ba le lebeletseng ha re selela ho tsa papadi ya bolo sehlopha sa Mamelodi Sundowns se ke ke sa bapala mokgahlelong wa pele wa selelekela tlhodisanong ya CAF Champions League ka ha ke bompudi mme ba tla fetela ka kotloloho mokgahlelong wa bobedi ha sa Orlando Pirates sona he se tlo lokela ho qala leeto la sona tlhodisanong eo ka ho ba le kabelo mokgahlelong wa pele wa selelekela masandawana jwalo ka bompudi ba CAF Champions League sehleng se fetileng ba tlo emela mohlodi dipakeng tsa sehlopha sa Willieete Samane Angola le sa Foresta se se bapala mane Seychelles ebe ba he ba thulana le sehlopha se tlameng se apile papadi moo ka kgwedi ya Mphalane hlopha sa mabakhane ya sona se tlo bapala papadi ya selelekela kgatlhano le sehlopha sa Lakua Waves se bapala mane Mauritius mme e bang se apa papadi le o fetela mokgatlhelong o latelang e leng wa bobedi wa selelekela se tla botsana dipotso le mohlodi dipakeng tsa AS Manga Sport go tswa mane Gabon le Africa Stars go tswa mane naheng ya Namibia mokgatlhelo wa pele wa selelekela o tlo bapalwa ka la nne go ya ka la tshelela kgweding ya Lwetse ha loto la bobedi lona gona mokgatlhelong ono le tla bapalwa beke ka morago go moo tlhodisanong ya CAF Confederation Cup teng tlhopha sa makgosi se keke sa bapala mokgatlhelong wa pele wa selelekela se tla fetela ka kotloloho mokgatlhelong wa bobedi ha sa Durban City sona se tlo bapala mokgatlhelong wa pele wa selelekela kgatlhano le samane Burundi se bitswang Rukinzo mme a makgosi ke setlhopha se le seng fela sa tse robedi tse kekeng sa bapala mokgatlhelo wa pele wa selelekela mme se tla fetela ka kotlolo mokgatlhelong wa bobedi mo se tlo thulana le mohlodi pakeng tsa setlhopha samane Zambia se bitswang Red Arrows le samane Madagascar sa Rouge meher ka bona go ba mokgatlhelo nka tlhakanelo o tula bobedi mokgatlhelong ono le tla bapala jwalo ka kgwedi ya Mphalane Durban City jwalo ka re tseba ba ile tlhodisanong eno ka morago ha Nedbank Cup kwano lapeng setlheng se fetileng ba thakgola leeto la bona ka o thulana le Rukinzo e be ba he ka morago e bamba hapa papadi ba tla botsana dipotso le mohlodi pakeng tsa AS Port Louis go tswa mane Mauritius le Joaneng Galaxy ya mane Botswana ke ditlhopha tse 55 na le metso e tsheletseng kaofela tse e tlo ba le kabelo tlhodisanong eno go tseka tšhelete e kaloka didolara tsa America tse di milione tse 4 kaofela mokgatlhelo wa pele wa selelekela o tla bapalwa ka la nne go ya ka la tshelela kgweding ya Lwetse e be ba loto la bobedi le bapalwa beke ka morago go moo re ntse re le go tsona tsa CAF go se go netefaditswe he gore papadi ya Mamelodi Sundowns le tlhopha sa USM Alger go CAF Super Cup e tlo bapalwa ka la robedi kgweding ya Pudungwana go qoba taba ya gore e seke ya bapalwa ka letsatsi le le leng le Soweto Derby mpudi wa tlhodisano eno he ya Super Cup o tlo itsamela jwalo ka tšhelete e kalo ka dikete tse 500 tsa didolara tsa America papadi ya Soweto Derby yona e tla bapalwa beke pele ho mono e leng ka la 28 kgweding ya Mphalane. ha re di kwala ntse re le papading ya bolo CAF e se nete faritse tsireletso he bakeng sa se tlhopa sa gini sete se tloetela kwano la peng ka go di ya lwetse bakeng sa uthulana le sa bafana bafana papading ya opunyeletsa ho ya ho 2027 Africa Cup of Nations ka lebaka la hore he ho so ile ba le ngongore ho tswa magatlong o lwala papadi ya bolo mane gini mabapili taba ya taba se di bone ho marandrang re go kanyotsa se tshaba mona mo ka kareng ho no thwe na ya Africa borwa ena le xenophobia jwale he ho no so na le letswalo la hore na ha eno e ke ke ya gona ho tlo bapalla kwano la peng empa CAF ne te fa ditse ha tsohle di le motšeng mitsireletso e ka be ile ya boemo bo dimo mo le mong wa polokego ya sehlopha seo se tla beng se ditse kwano Africa borwa ho pola re tlhusano ya selemo se tlang ya Africa Cup of Nations e tlo tshwara ka kopanelo ke dinaha tsena na ya Kenya ya Tanzania le ya Uganda dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona e ne le tsa bobedi tsa dipapadi o se fetoke tsa go qetela dimetsotsong ya mashome a mararo ka morago ra ya bohlano ha jwale le bolithibose ba tswela pele ka re ya thella.

0: raro fihla ho renya
1: bo ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood kgetha di nomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditraw tse akgang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo betšha hona jwale go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa o betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: katlatsa foromo mme ka potlako taba ke fumana mohala o tswang ho consultant. Hey, ho la ntate isa jwalo ho download app hore ke tle ke kgone ho fumana sesolo. Empa ka morao ho download app eno ya ba screen sa ka se a ntshofala. Phone ya ka ya ba ha isa sebetsa. Ka hee, re ke tle ke qalelle mohala ona wa ka fatshe. Ke ha ke lemoha hore phone ya ka ba ikeneletse ebile ba nkile taolo ya tshebetso ya yona. Ke be ka tsena di ne di sebedisitse sefahleho sa ka ho lokolla banking app ya ka. Mme ba nka tjhelete ya ka ka ho fela ka ho account ya ka.
1: Ao, mme Nthabiseng wa batho wa tseba ke mme ba uotlile ka bokeboka bo mona bo sehloho ba tshebediso ya app. Wa tseba ba etsang? Ba sebedisa dipapatso tsa leshano mmoho le di-consultant hore o kenye se bitswang ka hore ke malware kapa website e seng molaong. Hang ha e se e le founung ya hao, e nka taolo ya founu ya hao le ho iketsetsa boithatelwa ka di-bank account tsa hao. O nke le tjhelete ya hao ka ofela.
0: Hele, wa tseba pele ke keng? Ke ile ka fumana temoso ya polokeho mona founung ya ka. Empa consultant eno a ntwetsa hore ke sekebe ka ba ka e nkella hloohong. Ka tswela pele ka ikenye. Le nna ka mo mamela hobane o ne a utlwahala e ka ke motho wa nnete ngwanaka. Le nna ke ne ke mpa ke ipatlela fela tshanele tseno tsa mahala.
1: Ao, ke a utlwisisa hle mme. Mme ke yona kotsi eo re tobanang le yona kgafetsa. Ba etsa e ka ntho e nngwe le e nngwe e tsamaya ka toka le ho fa tshepo ya ho fumana ditshanele tsa mahala le mokgwa o bonolo wa ho boloka tjhelete. Ebe ha re tsotelle ditemoso, dipelelo di bile teng. Khamphani e iketsang beng ba sehlahiswa se tummeng ba o kope ho downloada app ka ntle ho App Store e tshepahalang e leng tshepiso e utlwahalang e ka ke ya nnete le temoso eo o e fumaneng founung ya hao ha o no qala ho downloada. Eo ke nako ya hore o ka ba o ile wa re ho lekane.
0: Hele, ka tla ka ikutlwa jwalo ka e ka ke sephoqo. Ntwana ke e batla fela go go tshelete ya ka e ke nqhobe.
1: A etse e hle Mentabiseng, ska ikahlola. Ho bonolo ho qhekanyetswa ka sela yeo hobane dinokwane tsena di ka utlwahala e ka ke batho ba nnete le hore se solo ke eng ya dinthetso o di batlang. Mamelang, phone ya hao ke banka ya hao, ID ya hao le bophelo ba hao. Download fela di app tsa mabenkele a sebetsang semolao. Mme ka mehla o netefatse disolo ho tswa ditsebisong tsa semolao tsa kampani pele o etsa eng kapa eng. Mzansi, mokgwa ke ona wa hore slam the scam ha re tla ntlheng ya di-app tsa bolotsana. O se ke wa tshepa dipapatso kapa di-linki tse ho WhatsApp kapa social media. Ka mehla, netefatsa tsohle metjheng ya semolao ya kampani. Kenya fela di-app tse tswang mabenkeleng a sebetsang semolao. Ha founu ya hao e o lemosa hohong, o se ke wa iphapanyetsa yona. O nahana hore o a jalletswa? Hlakola kapa hona ho delete app yeo, o tjhentjhe password ya banka ya hao, o sebedisa founu e hlokileng, mme o iteanye le ba banka ya hao hanghang. Sireletsa founu ya hao, sireletsa tjhelete ya hao, mme mmoho ha re re, slam the scam.
2: Ke phato, kgwedi ya ho keteka boitelo ba basadi, ba ho lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hatelletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meholo ya sebete sa bona. Ke Molelwa.
3: Clientele e mona ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha se letlolenyana feela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se

0: 2.69 trillion rand a tsetsoeng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditlogolwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion rand selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse mashome a mararo kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno, ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
2: Mama Medi, morite to one minute o hurry up tell afternoon drive show. Tabolele bo ba kutisana le shokwa ka mahlaso a hlabosa. Empa ho matsong a lona ba mamedi, hore le khethe pina enkile maemo a be.
3: Tsamaya le tsho la maso ebe.
2: So re tsitsa bo so. Romela di-vote ka di-voice note ho WhatsApp. Mehala kapa ka X. Kudube. Hashtag song battle hore a tell.
4: Re ke tala mane mo ke kete tsin tembe ke nge fitile. Ba re thabo rura fa. Ke ke be ga rura fa. Se wa ne ke dala mo. A ke kala ma. O tsaba ka jana mo mama di ha ke mo hohle. Ke motho ng gafe. Tong ha fela ke khwata khwata maqibeni. Khwata khwata maqibeni. Yo! Acha spanta. O tla yemela nje. O tla yemela nje. Yeah!

0: qoba lesikolo bophelo bo sale monati le zuka mamela usathisa usathisa
1: 06000
2: Hi, Mantho.
1: Mantho.
0: Yo, where Khata?
1: I guess why.
0: Where Khata?
2: Eh, Tiwa Siki Valile, woo!
1: So, Pina Kinga!
0: Count your blessings, Sophina! Count your blessings!
1: Ke re ga go tlwa ne ka le bakala moya tshwantse o tshela o tshele o dimoge go tlwa ka le ka wa nkutoma ja ho bane monate ke khotsa fetse monate ho wena ke mo be dikale boha o le boeng ho tswa ho nna mampudi mo le bohema wena
3: empa ka ra go kgolo
1: Ha holi le.
3: Wa ipotsa ho.
1: Le ba tswa mo vote seng le bana ka dipelumbatse ba ma pina yele ya pina.
0: Pina tsetsela o di be ile jalo ne bongano. A fitlare ga tsa ngwe le ngwe. Ka go right. Okay, ka geta. Ka re ke e utlwa pina rena ke e rata. Utlwa o re ye yona ona nana ka ha ke ho ya tlong supisa yona na ka ya. Ha ka ya. O tlo bona hore ho na le ntwetse ala mona dipineng ka ga ke mo. Ke tlo ya ho yena.
1: Oketi.
0: Ke tlo ya ho yena bongane ene bona ka hlula. Maemo a sa ntumele pela ka hlula.
3: Maemo hana na le.
0: A sa ntumele ga itse diaka. E le dira ka mona ka le ka mona. Fela ka hlula. Ka count your blessings.
1: O ke nna dira.
0: Dintiki le dira.
1: Ke nna go ya dira.
0: Bora nwa no sebala di papadi.
1: Yeah, thank you.
4: Atsa di papadi, horia tella. Le bongane tshabalala.
3: Ke lebile ho le bana beso mamedi ke tsa ho qetela sa dipapadi o re a thella ka jeno ha re qale ka tsa papadi ya cricket. Cricket South Africa e se netefaditse mabala le matsatsi bakeng sa leeto la lapeng kwano la hlopha sa Proteas Women kgahlano le sa India. Le totu lena he la mefute e fapaneng a papadi ya cricket le tlo qala ka dipapadi tsa teko tse tlo bapalwa ho tloha ka la robong ho ya ka la leshome le moso e medi kgweding ya Tshitwe ka bona ka Qebega e be ho tloha moo ho bapalwa tse tharo tsa ODI ka mona ka Paarl Cape Town le Mangaung ho tloha ka la leshome le na le metso e tsheletseng ho ya ka la mashome a mabedi a na le metso mmedi kgweding ya Tshitwe. Leeto le tlo phethelwa ka letoto la dipapadi tsa teko tse tharo tse ngahlakane tsa T20 tse tharo tse tlo bapalwa ka la mashome a mabedi a na le metso tsheletseng Tshitwe ka mona ka Willowmore Park Benoni e be tse pedi di bapalwa Potchefstroom ka la mashome a mabedi a na le metso robong le ka la mashome a mararo kgweding eo ya Tshitwe 2026. CSA e re dipapadi tsena he tsa T20 di tlo thusa sehlopha haholo fela bakeng sa ho itukisetsa ICC Women's Championship Trophy e ba palama ne Sri Lanka ka kgwedi ya Hlakola selemo se tlang sa 2027. Ho tsa papadi ya bolo mo president wa FIFA Gianni Infantino o phunyile boipiletso boneng bo ka nna ba moqobella hore a tle a beme ja fatshe ka mora wa tle ya tabeng ya ho boela a fumana botsietsi ba ba etapele ba mekgatlo e fapaneng ya papadi ya bolo lefatsheng ho latela kopano e potlakileng e bile mane naheng ya Morocco. Kopano nyeo he Infantino o kopile tshwarelo ka phoso e a ileng a batla yetsa ya ho rekisa karolwana e itseng ya ditokelo tsa kgwebo tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe. Boto ya batsamaisi ka hare ho FIFA ho kenyelletswa mongodi kakaretso e leng Matthias Grafstrom ba tswile kopano nyeno he ba se ba le ntsweleng ba se ba bile ba utlwana le Infantino ho sa tsotellehe ditlaleho tse neng di ipetsa nakong e fetileng tsa hore e ka dithonyana tse ngata tsa boto di ne di sedisa tsamaisane le tsela eo a tsamaisang dintho ka teng ka hare ho FIFA. Bothata bo ile ba qala nakong eo menyetsi ya ho rekiswa karolwana e itseng ya World Cup e neng e hlahella ntle le ho tsebiswa semmuso hwa ditho tsa boto ho so bile ho fanwe le ka nako ya hore seo se lokela ho etsala pele ho kgwedi ya Lwetse selemong sena sa 2026. Mme hwa bonahala e ka mohlomong he ha uwa dikgethong tsohle di tlabe di se di le maemong a matle, mme re ka bona monghadi Infantino a beela a fumana tshehetsoeng hape ya ho tswela pele ho dula setulo sa boporesidente ka hare ho FIFA. Ho tse ding sehlopha sa Chippa United sa lapeng kwano se fuwe kotlo ke mokgatlo wa FIFA ka mora ho hloleha ho lefa mapalahare wa sona wa mehleng e leng Ronald ke Roland Sanu monneno he mamele ke letswallo la mane Burkina Faso o ile a nna tebuka kgutshwane hlopheng sa Chippa sehleng sa 2023 le sa 2024 mo a bapetseng fela dipapadi tse ka bang tse leshome le na le metso e mmedi. Mme FIFA ebile lehlakoreng la hae kgetlo lena Chippa United ba ke ke ba kgona ho tekena sebapadi sefeng kapa sefeng pele ba lefa sekoloto seo ba sekolotang monnenwa. Mme sena se hlalosa hore ho tla bo kwalwe ka la mashome a mabedi a na le metsomong kgweding e tlang ya Lwetse sehlopha se sa kgone ho tekena sebapadi sefeng kapa sefeng e bang se sa lefe tjhelete o se kolotang sebapadi sena se o leng letswallo la mane naheng ya Burkina Faso e leng Roland Sanu. kaole leng he tlhopa sa Stellenbosch se ne tifaditsa se tikeng nemo ka ubere e bile le forose Bradley Grobler ka kontraka ya selemo se le seng mme sena hlalo sa hore Grobler o lo tiana le mokotlisi ya kileng a sebetsa mmoho le yena nako nye fitileng e leng among Hardy Gavin Hunt se mapadi sena se dilemo tse mashume a mararo a nang le metso robedi se tla se tlhopeng sa Stelle City ena he mamedi ka morao re atle a tebuke tlhopeng sa Sekhukhune United mme o ile a etella pele palo ya nka tla ka re ho ba se mapadi se hlabeleng dintlha tse ngata ka ofitisisa tlhopeng seno bakeng sa dihla tse pedi ka ofela ka kakaretso ho PSL Grobler sa hlabele dintlha tse ka nkano tse legolo mme e ba nthwe letsa ba le hantle ho ya ka mokgo ba lebeleletseng ka teng a ka nna bapala papading ya bekeng e tlang ha Stellies ba thulana le Polokwane City ka labobedi. Diorentse pedi tse fetileng teng hlopha sa makhosi se netefaditse ha se fumane sebapadi e leng Fias Abrams se motikinneng ka loanu ho tswa hlopheng sa Stellenbosch ke loanu ya selemo se le seng mme o na le kgona la hore ba ka motikina e bang ba kgahlwa ke tshebetso ya hae mafelong a sehla sena. Dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ha re kopana hape o sane tlabelela bohlano kwano re a thella ka dintlhakgolo tsa dipapadi bana ba e suke tseo
5: lebela ho lefela bangzitho
3: ke o tea
6: lokolla boqhetsa ke ba hao jolo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa spa low life full cream low fat kapa fat free milk ntle le lactose free ka $92.99 fela kapa 3 kg sunlight hand washing powder assorted ka $79.99 fela ile nngwe o boloka 20 randa ho tloha ka la 22 fihlela ka la 10 August ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo.
7: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng.
8: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS e ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
7: Etsa kopo online o tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
0: Hakule bo hethe bile moholo la bongzitho mo ba dikipotulule ka nete bibileng ka mala ka Johannesburg fela ha hona le letho le le ka le leng hore motho a ka tla le ha ka lona fela ga nna ga ke le hlokome bileng yo hle o fihle ontse o phela lapeng ke ne ko tshwagatsa ga kana ka jeno kwa ne hora tla traffic ha ge di bona ho sane ha metsotso ile mashume a ba dia metsotso mehlano pele ga fitla go nyane ya bone ke hashtag ratella traffic
4: mo mamedi mo re tshe to 1 minute ke o hore ya tella afternoon drive show.

0: Romelang di-voutu tsa rona ka di-voice note ho WhatsApp. Mehala kapa ka X. Kudubei. Hashtag song battle hore ya tellya.
1: Tabo lelebo zile fanir den ka mothabantu ke ga le nna nntse ke tsa male lebo ha le lebo ba tseba la o ka thoya e khona ke mo profita ka nnete tsa tsine na ke profitile ke shontso motheya le no of air tower a bongana ntsa bu ntso motheya ha ntate ha o ntse tse mohlolo monga thupa ntate motho a ichapa hana o tlwella thupa ka go tlwaetse o dula tshwere thupa ga o emeletse le bongwana batho jalo le wena o dula o le sone o utlwile ke thupa ya Thabo ga o sa kgone o e tshwara ya bo Thabile fela mme helle a kgone
2: Sho skipsa drive sho skipsa drive e da go roba ba fetho kore nako salankanyana o fiwo sentse o palame 1400 ka morago o ntse o gatlhaulwa ke moya sephadi sona ntse se re tswatla ditsebeng mo bafetho le reetse sa letsatsi la go bolaya bafetho a e pule makunya kgotso mothabile eichera eichera
3: a echelona hai ono ka nna nqeta e le botsabinde ga o go dira dudikile hai ragale
4: yo tshibosi go bleletse ka ga papa o go fumana bekeng ene kala lo ke na tshibosi le lebuhle le bupinye ya o yuhle juwa ye number 1 he o se lebu ke fusi marumo hle ya le nkopanya hlohle ai ma tshibosi a khona se lebu ho betse ngwana metla ma wa mo ile fela ho betse
5: le bo le tiwo le tsebe nna go le pinene ya bobedi fela ha ba bona le lile mpiri tsho gone ke nana go ona o tloke na yeng I lives who in the hair ga tonse ke di ntle ka mona ka Durban
6: ba e ka go bula le 1400 lo ha re di se ka mara
7: e skim le bo le tiwosi a god mane helas party god mane ho tikore halta tsi hal chavile o hlolo hore god mane a mo phesile bratibu sa ke mutlwe le bohloko next one le yena nenne ona le ho tshwagatswa ska o kila bohloko mo phesile bratibu ke simela msikela ka pele na reti danko
8: ke go ne motho tsheya e ka go plalona mo yo tibo sa so hlomile ke ngwana mme a tshile
7: Outibus. Atawotiwathaba munna ana o tla ka mpama munna yo ai khon asking saga au tla loka ma atiwo touch hele wena se ba nyulela ka tsehlalo ntate ho noto ai khon ikukobetse ta tiwo sa tsina re ikukobetse fela re kwala lenaneo tanko
9: ha se hube lebo ha se hube hey ke tla ba na tsebo ka re sotlo di bengke cha ke a le boa
10: a tibo sa skis god man skis man e o tlo tlhapola malebo sa o ke la bona so no mo hela wa o ke mo lo mo ke tlo shebile ka go wena god but askis me out man pela yena ke be ke ya malebo sa thank you malebo sa wa le sanda wana ke papa se ba gona ka mwana ka jozi
11: lebu tshe ha mwana na tshe ha mwana na o ikutlise monate le nna ne ke tsa maya le wena ke mpile fela ka se ke ka gona o kena mohale mo lebo ntwe meng ka tumo le paris se chapa lepsa Mohobele.
12: Ha o lebo ha motho a modimo mo leboheng ka poma ngwena ngwana toe. Go ba nngwe tsa lethabo tse. Na bo ntate ba shapuwe ke batho ba bomme. Ha o tloetsa jwalo ka Thibo. Se utlwa Thibo o stile jwa. Ene re tsebe le yena e sa le rata. A maro ntse ntse hantle ngwane so ke re ke kgwedi ya rona e. O yena. O yena letsa.

0: Ha ke o leboe ke di bone mo mamedi ke o dumedisa. Mo legotla wa ANC ya bolaweng ka uthungwa Dlarva tara haufi le Marian Hill ka bophirima ho Durban. E tsaetseng thapameng ena o phatlaladitswe e le kgege kgwela. Kgwela e ne e le mo legotla wa ANC wa Ward 17. Sepolesa se re o ne a le kantorong ya hae le baahi ba mmalwa ha ra sethunya ya sa tsejweng a tla fihla a bolela hore o hloka thuso. Ho tlela wa hore kgwela o ile a tswela ka ntle ho ya thusa monna eo ya ileng a ntsha sethunya mme a mo nesetsa sefako sa dikulo pele a ja fatshe ka maoto. Sepolesa se hlalositse ke tswalo ena e le tlhaselo e rerilweng mme sesosa sa yona ha se se o tsejwe mothating ona mme diphuputso di motjheng. Zanele Buthelezi o tlaleha a le sebakeng sa ketsahalo.
1: Shocked community members and local leaders have gathered outside the municipal Sizagala Service Center in Klaroota, where the councillor was gunned down this afternoon. Police are still inside the premises where they are doing their work, while the gate remains locked to keep people away. Only family members have been allowed in. Police say the councillor was helping residents when a suspect posing as a person seeking help shot him multiple times, killing him. The suspect then fled on foot. Zanele Buthelezi, SABC News, Klaroota, Durban.
0: Lefapha la thuto profenseng ya Gauteng a le bolela hore tshubuhlellano dikolong a ntse le phepetso e kgolo dikolong a eleng se bakang hore wabela a barutwana dikolo e be phepetso e kgolo. Letona la thuto profense le bogammaile le buile sena ho lefapha la ditaba la SABC letsatsi ka mora mokgwa wa dikopo tsa boingodiso wa online o qale ho sebetsa bakeng sa barutwana ba grade 1 le grade 8 bakeng sa selemo sa dithuto sa 2027. Maile o re ba bang ba batswadi ba qobelle ya ho amohela hore bana ba bona ba fumane dikolo tse hole le malapa a bona ka lebaka la hobane dikolo tse haufi le bona di tletse. O re barutwana ba ntse ba tswela pele ho fihla ka bongata profenseng ena mme ba hloka dikolo tse ding tse makgolo a mabedi ho rarolla bothata bona.
2: Ha bana ba ntse ba tla ka bongata, re ba le bothata ba hore dikolo a di kgone ho banka kaofela. Empa rona re le puso re nkile qeto ya hore le ge dikolo tsa rona di tletse re tla nka bana hobane ho betere hore bana ba be dikolong ho na le hore bana ba be diterateng. Ke ka moo re nang le mathata a hore dikolong tse ngata batswadi ha ba kgone ho kry-a dikolo tseo bona ba di nyakang hobane dikolo di tletse.
0: Ho tsa matjhaba melaetsa ya matshidiso e ntse e kena ka bongata ka morao hlokala sebapadi sa bolo sa Uganda David Owori ka morao hlaselwa ke mashodi motsemoholo Kampala. Sepolesa se re o ile a otlwa ka mantaha ka morao hana ho ba fa cellphone ya hae. Owori ne le mokapteni wa sehlopha sa Sports Club Villa se hapile league e kgolo ya Uganda ka makgetlo a mangata ka ho fetisisa.

0: tsena tsa ora ya botselela re di feletsa ka ho lekola bulipi bakeng sa ho sane re kala ga province ya Gauteng. Lori mo le tla hlaka ho phole. Mpumalanga le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho lale phoka ho senga ka botshabela. Ntlele mo le tla hlaka ho phole empa ho futhumale low field. Northwest le Free State lori mo le tla hlaka ho phole. Northern Cape ho tla thiba ka modu seng ka bophirima le ka borwa. Ntlele mo le tla hlaka ho phole ho fitlala ho futhumala. Western Cape le tla kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho thibe ka modu seng a dikarolong tse boharenga. Ntlele mo le tla hlaka ho bate ho fitlala ho phola. Empa ho tla tshisa ka leboya ka go lenye ka botshabela ya Eastern Cape ho tla thiba ka moduseng ka borwa le ka leboya ntlele mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma kwa KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng a dikarolong tse boharenga ntlele mo le tla kwaela ho phole empa ho futhumale ka leboya botshabela. Di taba tsena tsa hora ya botshelela tse ya kegetsang tsa lefatshe le bolipi di felela mona ke kgutla hape ka kgaso ya ditaba tsa hora ya bosupa. Le kenang ha jole ke la ditaba matshohlo.
1: Re utlwisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Le

Mabele mo temetso tso e dula ho ele shumele metso medi ka morao ho ra ya bo supa re di thagola ka tse ipetsang dipapading he re sheba hlakogeng la papadi ya bolo ko go mamedi wa tsa ho bile le dipotso tsengata na kong ena o gileng ga bona Argentina e koloko tsana le Spain papading tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe magaola ga mmane mo ile ngore o no so ntse na le dipotso tsengata tsa hore he ha e se no ba papadi eno e sentse qetuwe ka dikhoneng ka kwanana e bile ba bang ba hantle ntle Gianni Infantino o bontsitse le hlako re la hore o tsietsa Argentina batho ba bangata ba ne ba dumela go mamedi Argentina e tlo hapa papa ditsa mo pa lefatshe wa hopola ke e ke a tsoba ba lwana no le mongwa bona fela mamedi ha wa ka ho sebetse ya katsela yeo ha wa ka majwalo ge bone he Spain le ba bona bo mampudi ba papa ditsa mo hopo wa lefatshe le monsena sa 2026 jole tsenyu lwang ka mona ka Argentina e ke sebile mothating wa jole he mamedi ba tsebisitse botsamaisi ba bolo hore letsatsi la di 15 July ka lebaka la kopano e ileng ya tshwarwa ke komiti e kgoletsa maisang bolo ho nkuwe qeto ya hore tsatsi leo e tla ba tsatsi leo ho kitikwang ka lona National Football Teams Day. Barba khetile tsatsi lena ka lebaka la o baneng Argentina e bang hopola ile yang khisetsana mahafi le engelane papalintsa di semifinal me ya lwana ya khumamela o phunyeletsa magaola ga. Jwale ke a ipotsa re be hantle ntle tsatsi le be no sontso sa qetwa gore e tla ba tsatsi la o ketika go bo Argentina ke bo mampudina ya ba bampa ba phoqea ka tsela eo ka lebaka leo ke bona e tle mabedi le taba e leng batho ba bangata ba batla ba sa utlwisise mona le mane gore na wa tlokagala ha le tlole ile o hapa World Cup gobane e tlamehile be le re jwale lena letsatsi ke letsatsi le ikgethileng le itseng mme ba itse ha se tlhakogeng la bolo ya banna fela ke papading ya bolo ka kakaretso mme ba tla keteka le ditlhopha tsotlhe tse emelang naga ena ya Argentina dipapading tse e fapaneng jale e bakile ditaba tse ding gape tsena tsa gore e be mona le mane hapo ntso thwe Messi o ile a unfollowa le Gianni Infantino Instagram mane ka lebaka la hore be ba hlolele ho hapa World Cup e mamedi ha di fele papa dingena bolo empane ke re kutsi petsi pele he tse ding tsa dintlhagolo tsentseng dipetsa tse ding tsa ditaba tsena bonneteng ha ona ntho ka hlang wa itshwareletsa.

0: le a etse magabane nakong ene o tebello e leng yona hore botle ba batla go bona gore na ebe mokwetlisi o tla tla mosebedise mafelong a na beke o ka opola gore he MTN 8 ya thakgoa re bone tle Kaizer Chiefs tla mola Golden Arrow 7B Stadium go reng ya botshelela jole he re tla tswa re di be le litlho mamedi le hlakogeng leo ntle le tsenyana go tlhere re tla tswela pele re kena o tsena tsa karate ka morao mona ke tlo amohela Shihan Masedisa
1: pele ya pele basadi.
2: Ke phato ya makwate podula marole. Ke kgwedi e qalang selemo sa basotho. Mme re tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naha. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo. Ibile kaleho ya boitseko ba ho hlomphuwa ho ananela.

0: tshola go mpilele manyo o tsopetse hantle
1: ke tshabile hona ho ke sa tsebeng hore na wa se ba ka reng ka pala mahudi mathaba ka hweletsa ka ga bathong le fatshe ka ofela le utlo ngwana ka o tlala peng
0: a o nneke
2: le fani le na ka nnete o tla thaba hore ngwana wa tlala peng ke nahana jwalo
0: hai o tla isa jwang a sa thabe ka nnete o tla ne le ga thabe wa tse
2: hai me ba palisa sa na le ntwe mo e tlileng sa ntula mmata
0: a jole ke nna e bile o senya le ka mahlong o thabile kana kana manyo ke nna
1: wa bona ha fela nka ka bona fani a latile ngwana hai le hlasweng la ne la ngwanana
0: he
1: a ke tabe ke tsetse mo sebetsi wa ka
0: o nana modi a ka fana ka ngwana hai fela fela jolo o se ipati
1: nna ke a tsebo re ha o ne ba bona lo pe a ka se dumele fela tshe empa ntwe se o se ngwanana yo a ntseng a di yetsa o sa qadile ho ipona ha tsatolo ka mme ya sena maikarabelo man
0: he sipati ke a utlwa mosadi empa o nahana go ke bohlale ho ahwanya ngwana le mmae hona wena o tlo una molemo ofe moo a o shebile eng
1: a ko se ka bua jalo ka ka nna le wena ha re qoqeta ba enana wa tseba ntho ya hore fani o tlameha ho dula a ile ha modie e mehle motsheare le masiu ntho eno ha ya ntula ha monate ka nnete nna he wa bona ha ngwana eno a ka tla ka tlhong ka mo ke tlabe ke tlabe ke kgaotse leoto le ga bofane o dula a ntse sala mmathaka ka homodi ei mono
0: ke a utlwa jolebile ke a utlwisisa gona taba ya gao yo kae manyeo
1: wa bona fane meapalesa ga a tlwaela go dula le mono homodi ei o tla qetelela a sa tlhatlhamisitse kapa wena o e bona jwang taba
0: ei
1: wa mmona le ena ngwananyana eno ga na mothapa wa hee ntse o mona ntho engwe lengwe fela nngwenwe
0: ae o naana gore le a sata wa tla nna re nngwenwe jalo ka o bolela
1: ntse o mmona ngwane eno madi a hae ae
0: ae empa he ke a se utlwa selelo sa mosadi le nna go je ke ne ke le dieteng tsa gago ke ne ke tla e sa jalo ke bolela gore ke ne ke tla nka ngwane eno o thibela gore a bofano a se ka ba tlotsa ya
1: ke rata gobane nna le wena re a dumelelaa
0: dumelelana
1: go tshong ke ntse ke nagana gantle ge mepalese ngwaneno ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho watsa ke batla go mo ruta go tlhompha banna ba batho le basadi ba batho
0: shepa e go kotsetse o mo kenye motshofong sepati
1: a kere
0: hela kere o seke ba wa leka wa mohemisa ngwanana yo kore ga a bona monna motho a potele a lo ipata ka mora thaba kapa itheele ka
1: sekoneo ke temanenyeno nagana ke tlo tlankelwa monna ke sebatshana seo sa ngwanana
0: o tsebane ke leboa fela obane ka nnete ena go tene ke lebolo tsane tena ke ke ba ba moshebano
1: moshebaokotsi
0: modi ya modi o kotsi ngwaneo banneng a itesetse a sa tawa lotawa o tla ba qeta
1: ke a osetse ne ka utlwile monate
0: ga ke utlwa monate jalo batla ke lle seipati ke kopa o se ka nqala wa bona ke kgema le wena ke
1: shake nnete
0: a se ka nqala he ausi
3: she ha ile hantle ntle ke bontshwa
4: o ntshwarela tlhemmente baleng ke fumane o sena batho a ke fitlhe mona ya ba ke a ipulela ke a kena ke o emela gona mo
3: sebete sa gao mogao ka nneto sebete sa o ne o tlola ntlo yaka o be o dule sebete sa se kanakana o senkaka
4: hei a morena kgotsa ke ntse ke re ke kopa tshwarelo tlhemme o ga ke itse go ebe ke ntse phoso e kanakana ka o kena ka tlong ebe ke go emela tlhemme
3: gona o bewa ke eng mona gaka o bana o sa dulamo
4: ke kopa o dule fatshe re buetlhe ga ke atla ka ntwa tlhemme wa ka ke tlile ka boikokobetsotlhe
3: mogao ga ke batle utlwa letho le tswa molomongwen wao o nkgang o ntshutlhile ngwana tloe go lekane
4: nao tlhemmente baleng a ko bele mosa le mogaotlhe
3: ga ke sa batla o iphumana ke ntse ke fana ka mosa kapa ona mogao go batho ba tshwana le wena ga ke bone gabedi tla bakeng ke antle
4: ao tlhemmetlhe ao mme wa ka kore ga ke latlhoko wena ke tla ba wa mang a lefatshe le mphuaeabote
3: ke kopa o se ka ntubelatlhela

0: hantle ntle ke molemo ofeng o batlang gore ko etsetse ona.
1: Ke kopa o mmamele hantle brother Big. Ke kopa gore o seka potlaka go nkaraba. Ke batla o utlwisise pele gore na ntho e ke o kopang yona ke eng.
0: Go lokile, o mametse, bua fane.
1: Ke kopa o lebale hanyanyana fela ka gore o ile wa nkgalemela. Moo ke a dumela, ga ke a o mamela. Empa ntho eno e fetile, please. Gona jwale tjena re mmona nna le wena.
0: Bua fane, gantle ntle o batla ke etseng.
1: Ke a tseba ntho ya pele eo kile o feta go yona mane sepoleseng ke kamano yaka le Oto.
0: Ke le jwale a tlhong o lebeletseng
1: ebile ba ka nna batlwa bampotsa gore nkile ka amogela tšhelete go tswa go yena kapa jwang.
0: Ga gona ntho e nngwe ke ya go tlhapanyetsa, o ne o tla araba o reng wena.
1: Wa bona he, ke gona mo o kenang teng.
0: Nna
1: yes
0: ke kena jwang mo ke kena
1: mamela he. Ga ke batle ba nagane gore ditšhelete kao fela tseo ke dinkileng bo Oto e ne le molemong wa ka.
0: Helang e kwang banna, a ke ne le molemong wa mang?
1: Brother Big, please ngwana mme, o tlampolelela gore ga o utlwe mo o ke yang. O batla be ke reng jwa le ka nnete ngwana ntate?
0: Banna e jwale monna ga ke utlwe gona o ya kae ka nnete.
1: Come on
0: fane, a ko tobe taba ntatetlhe, o tlogelele go ya kwana le kwana jena mane.
1: Mamela he, abuti aka eo ke mo ratang, ke kopa gore wena o tlage mo o bue taba gore ke wena e ileng a

0: mpolelle hore na o qetile jwang kapa go sane o seng he o ka nna ntlha wa mfounela wa mpolelle hore na wa dumela kapa
1: thola ke na le potso e lengwe fela e go batla go botsa yona wa hlanya

0: setso le puo ya Sesotho.
1: Mkuti ba belana ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Basotho kopana.
3: Basotho kopana.
2: Mme re tlhoellane dikobo le

0: tshehetso ya Lesedi FM ke molelo.
1: O a ratwa. O a le. Lesedi FM.

0: le disoski, ke tshepela mabaka. Ha o le jalo-jalo ka musiki, ha motsemi o monate, o jele ka tsebe ke le ka mo thembisa, o bone kustela.
1: Ai, le disoski, re mmoho ke le ka mona ka Virginia, ka ikhubula 88.0. Ai, letsatsi la ka, ebile matsatsi a tshwanang ka mehla e le mosebetsi fela le disoski. Empa ke ka mokgwa re beha borotho tafoleng ka teng. Ke ne ke simolotse ka monana ka Virginia lapeng ke kopisi. Ke motho wa kopisi o le disoski.

0: Ana ke Robi Malinga o tsamale ke le khumalo ba re tsina so babili. Konke la langa mabuso sa malamba ka Harvey ba ga hallelujah. O ntlo metso swi ha ha malahi ba ma shume a mabedi pele re gena hore nyane ya borobong. Ana se bela se ke ga thwenga le sedi ke la bona be ke eng ho tsile ngwana ngwana na ka dikele de magazine. Na lona ke mezo la o tlhela hore nyane shume le meso e meti. Fana he tsho la pele o tsubile molaetsa mo ha o tikutlo hona. La ho le sa se bile le joang. At Facebook, Instagram, at Lesedi FM, at Lady Soski, la ho le sa se bile le joang. Rata.
1: Mo hao. E ka ba matsidi swa maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Victoria Tswan. Listen free to get listen to FM Likubula 88.4 Kapa ho SABC Plus app. Kimule.
0: Right, mawe di shaba mezo zuke le shaba le mezo robong. Pele re kena horeng ya borobong. La ho le tsatsi ebile le jwanga. Beke ya hao ebile e jwanga. Ka ofiti sisa ke engeleng ya o makatsa. Ke engeleng ya ho tshosa ke engeleng ho rara ha dikile di ga tsotlhe leng tsa itsa hala re ntse re bohile ditaba ho tloha tsa dipapadi ho tloha ho tsa dipolitiki ho tswa ho tsa boithabiso ha ke tsebo na wona beke ya ho ibile jwa ngo bana ho sane ke le bohlano me ha ile bohlano tjena ke batla ka ho tloha rona mafelo beke ya ho ibile e jwang pele re ka e kwala tsebile molaetsa wa ha ke mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 0076 705 8 5066 kapo ntse se nomoro nyemahala ya 086 3003084 086 3003084 ke mo ka nkhoya nte ho phula ka nna ipamela ena tsebeletso le sedi ka kotlo ho zwa SABC Plus e bang o letseleng a me o tsama o lahlehela ke di gokahano jolo jwalo la ho le sa sibile le jwa mogotsi Turning at the sides in baking in, turning at the sides in Gazenu, fella hey, Wena, who Wena or in any ridiculous Ibilegas a shoe loan, get a Sebamme tsitsike le shimole mesego bedi pele re kana horeng ane ya borobong ho pele ka mara horeng borobong ke nao SABC education me ho bane re sentse re ithlopisetsa ho kana ditabeng sa dikgetho tsa magotla a metse e leng a seleng ho ka nnete lokela go so o setse pamisa sa maikutlo ka ofitisisa me ke a tsapa hore e bang wena ya ingodisitseng tsa hao dintlhagolo tse ka sephiring di nepahetse e bang o so ingodisi etsa bonnete bang hore wa ingodisa hobane ho sane jwalo ka ha e lala supa goding ena ya phato ke letsa sela o qetela boingodiso a kopotla ke weso ha o batle go tlosa le morao o ifumane o nkela diqeto ke rona ba tla beng ba ingodisitse re ingodiseditse dikgetho ho sane mona o botletle ba hore ha iseno ba hai ha o sa ingodisa sa o kgetha ebile o sa kgetha ha o na le taba ya ko le lentswe le hanga le utlwa ha le ka nako eo mme ebile dikgetho tsena tsa magotla metse di botlhokwa ka tsela e feteletseng gobane di lelekela dikgetho tsa naga mme ebile le ba ka setlogong ba dipolotiki ba sheba tshebetso ya rona kabelo ya rona re le baagi dikgethong tsa magotla metse pele re ka fetela dikgethong tsa naga jole dikgetho tsa magotla metse di botlhokwa gagolo dikgetho tsena tsa masepala tse re tla kenang ho tsona ka kgwedi ya Pudungwana di botlhokwa haholo jole o ska nka fela dokelo ya hao ya o ka kgetha hanyane o nke ha bobebe jole ha o se ka ingone tsetso kgetha hana bo lejena botla ka weso ma mona di khuka hanong di sentse di botswe o ka neng di setsa ho kgetha di khuka hanong ho ho lwana lentswe la hao lutle lo utlwa hale hoban how to soon na ntso re lafela re lafela ngibe he hauna letho le re letsang jole ona le tokelo engwe le engwe ya o ka kgetha wa tseba le wena jole engwe di setse o kgetha e ba ngwana o soka bo engwe di setse o kgetha ana vole tsena e bile di buse ba ke sa batho ba tla engwe di setse di go ka hanong tsa magangang ke mo re lenteng ana vole tsena jole e bang o se engwe di setse ka pa o so bo le ko le taba tsa ho hantle di nyagele wese di nyagele ho bana rona ha o sa kgethe re tlo kgethela ha o sa kgethe re tlo kgethela ha o sa imudi se se kgetha ha o tlo gona o kgetha mme re tlo kgethela sebele se ke ratong le sedi ma bodisha ba metso tsike le se bele metso be hlano pele re kena ho renya borobong nna ka lebitso ke dikele di magazine re metso le ho fela ho renya le se bele metso metsi

Ha ke lebwe lady so ski tsona di balwa ke kene modupi mo mamedi ke o dumedisa. Sepolisa sa Afrika Borwa se ne di faditse go re di phoputso tsa polao ya molegotla wa ANC wa Ward 17. Sebusiso ge go ela di matsong a setlhopha sa tshebetso se fuputsang dipolao tse susumetswang ke dipolotiki profenseng ya KwaZulu-Natal e leng PKTT ka bokhutshwane. Gwela o bolawe ka uthungwa Klaarwater ka bophirima go Durban nakong eo a neng a ntse a thusa batho kantorong ya gae. Sepolesa se re setlhopha sena se tla etelela pele le go gokanya diphuputso mme bafuputsi ba se ba ntse ba sebetsana le taba ena sebakeng sa ketsagalo go tseba lotshwara bankgallefotha polaong eo. Moeli wa sepolesa sa naga ke

0: Kalentsule monati ba BRSA ari ngilinde da limame di hlaki wa hopola beke tsao feta kwano ho IEC le SABC education renense ru re buisana le wena le ntate mangai ntshetse tsena ka nete beke ntse na haisalantsa re fa ditaba ha e salantsa ga fa ditaba rona eng ke eng ho etsala eng bakeng sa o ka ingodisetsa o kgetha lo rona ke ditokomane di fetse o tla di hlokang bakeng sa bo di address o na re fa tsona ditaba jwalo ka ke a tsaba kana go tsedi ho ka etsala go ska ba le nthonyane nngwe o sa ikusisang a go nthumelle potso ya hao e o na le nyona mabapi le taba tsena tsa ho ingodisetsa go kgetha le ho thongwa ha bo nkgetheng mo hlomongwe ne batlo ba mo councilara e botla o ikemela mane ha re tsebe e ka mona ka WhatsApp a go nonthumelle potso ya hao e se ka batelele hle nomoro ya 0797585066 0797585066 fela he re metso tsempe ile mona ke tle ka mona ke tseba go khutla
1: wa ra twa twa wa le wa le le sedi fm
0: a ke nete le sedi fm ke molelo e ntumele melaitsa ka mona ke utlo rena ebe wena mohlomong hona le potso batlang ho e botsa empa ka jeno ha rena le ntate mangai ntshetse rena le mema thabo ra sengane yena ke provincial coordinator ho IEC province yona yena ya free state ke re tlo utlwa taba ena ya ho thongwa ha bongkgetheng mme ga sengane ke o amohela tshebeletso le sedi dumela
2: mwana se ke le bo ha se ka mrana ko etelele ke go bodumedisa le ba mamedi ba rena ga le sedi FM
0: o phetse hantle me wa ka
2: e ke phetse mwana se ke le bo ha se lo na le phetse hantle
0: a re phetse hantle re ya le bo wa ka nete e ke pele ke na tabentsa gona hleme wa ka a go fitise fela e bohloko ba mosebetsi wa hao le boikarabelo go mamedi a tsebo rena ha re bua le mega sengane mosebetsi wa ha ke ofe
2: Well, I'm not a communications officer yeah, IEC. I'm a very good one who sokomela hore di events tsa rona jwalo ka IEC di tsamaya hantle. Re sokomela hape le hore media wa rona rena le contact ya rona le bona bakeng sa hore re ka fitisa melaetsa e tshwana le ena. Ebe he rena le internal communication e mahareng ha rona le staff tsa rona. So ke ona mosebetsi o ke etsang as a communication officer.
0: A re ya le bo mme wa ka re ya utlwa hle ha re kana tabentsa gona a go re bolelela gona nako ya simuso ya go thonya bongkgetheng ebe mohlomong yona e qalaneng
2: well nako ya simuso e tlo tala hangfela ha proclamation ya rona ka papatlalatso ya letsatsi la dikgetho e etswa so re bile le ntlha ya gore ho tsane fela nkare ke ministara wa khokta ndate tlhabisa o tla ba sentse a phatlalatsa letsatsi lena la dikgetho ebe ka morao ga mohe letsatsi lena la rona le a qala bakeng sa gore re ka lokiseletsa bongkgetheng gore ba qale go ingodisa
0: ke a utlwa mme wa ka jela ga re ke re sheba gona ebe ke mefuta efe ya magotla bo masepala e teng
2: re na le mefuta e meraro re na le council ya metropolitan e tshwanang jwalo ka ha bo mangau metro botswane metro bo Joburg metro re boetse re na le local council ha ke fana ka mohlala e ka nna ya ba bomasepala ka bomatshabeng ke local council ya rona ebe re na le district council ena ya setereke eo e akareletsang dimasepala tse leng ka tlase ho kapa e le dimasepala tse kgolo tse kopaneng ka mohlala le Juliputa e ka ba yona district ka ka local municipality thing e kopangwa ke dimasepala tse mmalwa tse fapafapaneng so ke tsona tse go tsetharo
0: ke a utlwa mme ga sengane jwale ha re ke re shebe bakeng sa Mohamedi leng hore ha tse bona ke maemo a fe ka thibela motho go thongwa e le mokgethwa
2: well maemo a mangatanyana ka mohlala ha e bane motho a sebeletsa masepala ebe he o patelwa ke masepala o halokela gore a kanka karolo gore e ka bang kgetheng ha e bane a ile a tijelo kapa a ba disqualified ho ba municipal council membership ka tlase ho national legislation ha a tlameha ha e bane mohlomong ke motho e leng gore o na le mathata bo ditšhelete jwalo bo dikoloto jwalo tse ngata-ngata mo e leng gore o hloleha gore boemo ba hae bo ka lokisiwa ka lentswe la seeng re ka re o declarilwe insolvent ha lokoloha gore a ka nka karolo jwalo ka nkgetseng and then ha e bane mohlomong o na le bothata ba kelello kapa khoti e mo dikera gore o unsound in mind ha ha lokela gore ka nka karolo ha ba ne hape mosomo motho wa rena o na le sentence e fetang dikgwedi tse 12 tsa kamane tšhankane and go sena le option ya gore re ka re a mo faina and a le teng gona South Africa kapa sentence ena ya ga e le ka South Africa kapa ka

0: ana e matla a hore a ka nka karolo dikgetong tso so ke tsona dilutho tse etsang hore motho a ka thibelwa bakeng sa hore a ka thongwa e le mokgethwa
1: ke a utlwa mme wa ka jwale ha re ke re sheba hore na motho tshwanetse o fihlella eng hore a kgethwe e le mokhanselara wa PR
0: hore o be mokhanselara wa PR re a tseba hore PR list e submitiwa ke di-party bakeng sa di-candidate go commission ena ya dikgetho ebe he o lokela ko go ba le form eo e tla tlatsiwa eo e tla be entire di-candidate kaofela ga tsona ebe ba ikana gore ba tla tsamaisana le melawana le dipegelo tsa commission e ikemetseng o lokela ko gore go be le deposit e nngwe o e patelang bakeng sa gore o nke karolo dikgethong tsena tsa PR ebe go na le bopaki bo ngodilweng kapa bo ngotsweng ba gore motho yo o amogela kapa o submita nomination ya hae and ebile o dumeletswe ke party gore a ka nka karolo so candidate e nngwe le nngwe e tla lokela ko gore e fe IEC dintho tse dingwe tse fapaneng ka mohlala ID number ya hae kapa ID document ya hae ka nna ya ba ka mokgwa wa smart card sa rona kapa bukana e tala then e bontshe le photo ya hae le lebitso la hae le ID number ebe he o tla accepta nomination go nomination form ena ya rona gore ka nnete wa tshepisa gore o tla nka karolo kapa wa lakatsa gore a ka nka karolo kgethong ena
1: ke a utlwa mme ga sengane hanyane fela go tshwara jalo mme wa ka tshwara hanyane re tla ka mona ka mabenkeleng mamedi metsotso e le shoma le metso robong re fogaletse gore ena borobong ke a rekisa kyatla
2: bakganni ba makoloi mosi o bonang ka pela gago ga se mosi fela ke lebota le teteaneng le ka thibelang pono ya gago ka botlalo mme la bega bophelo ba gago kotsing o seke wa ganna o kena mosing o tswang molong wa tlhaga o tshelang mmila o mogolo ka baka la pono e fokolang o ka tlholeya go bona makoloi a emeng go fitlhela e se e le morago gagolo emisa koloi ya gago ka polokego gantsha mabone a temoso mme o eme go fitlhela go bolokeile go tswela pele ka leeto la gago qeto e e nepagetseng e ka pholosa maphelo a mangata go kenyeletswa le ba gago bona mme o bonagale marieng ana molaetsa ona o tlisetswa ke lefapha la naga la dipalangwang

0: ke mollelo.
1: A ke nnete le Sadi FM ke mollelo e mashome a mabedi le motso o le mong. Ka morao gore ena ya borobong ke ntse ke tswela pele jwalo le Mme Rasengane. Mme Rasengane ke a tshepontso le hantle hle.
2: Ke ntse ke le hantle wena ngwane se ke leboga.
1: Ke a leboga. Ha re ke re shebe gore na mogwa wa dipolitiki wona o tshwanetse o fana ka eng gore o kgone go kgetha bonkgetheng go tswa lenaneng la bona la mogwa Mme Rasengane.
2: Mogwa wa dipolitiki o lokela go submit a list ena e re fetsang go bua ka yona appendix 3 eo e leng gore e saenwe. Bakeng sa gore candidate di tlong ka karolo mo list ena e akareletsa buikano ba gore megatlo ena ya dipolitiki kapa batho bana ba tlong ka karolo bonfeteng ba saenela molawana le dipegelo kapa code of conduct go bontsha gore ba tla itshwara hantle dikgethong tsena. Empa ha e bana ba sa etse jwalo he ba tla fumana kotlo kapa yona ho ba disqualified. So fomo ena e hlahisa mabitso a batho ho ya ka order ya yona ko listing.

0: tla ba le number 1 number 2 jwalo jwalo ebe he o fana ka bopaki ba gore o patetse deposit ya go nka karolo e difetong tsena e ka nna ya ba bank deposit kapa EFT kapa ena e re sebedisang ya gateway e o tla ifumanang online kapa marangrang haibane o batla go ngodisa di candidate tsa lona kapa o fana ka yona list ena ya di candidate ebe he go ba le bopaki bo ngotsweng ba gore motho ya submitang list yana ya tlatsang list yana o na le tokelo e a e fuweng ke mokgatlho bakeng sa gore a ka submita list e jwalo.
1: Ke a utlwa mme wa ka fela ga re ke re sheba gore na ke eng se tlhokagalang bakeng sa go ba nkgetheng wa lebatowa ward candidate.
0: Well, go ba ward candidate motho a batlang go nka karolo eo o lokela go contesta voting eo kapa masepaleng o a dulang go ona ebe e ka nna ya ba mokgatlho kapa go ba an independent. So se tlhokagalang gore se tlisiwe mo ke nomination form ya tsona di-party tsena bakeng sa gore ba nke karolo le yona ka go tshwanang e ntse e tshwana le yona yane ya PR list moo o fanang ka list ya di-candidate tsa gago ebe he listing o tla beisetse morago ke melawana le dipegelo le code of conduct ya rona e re sentseng re buile ka yona ebe he o boetse o fana ka bopaki ba gore o ile wa patela election deposit jalo ka ga ke ile ka tlhaloswa go yane ya PR and then candidate e nngwe le nngwe e lokela ko gore e fane ka dintlha tse o kileng ka bua ka tsona green bar coded ID kapa smart card kapa photo le lebitso le ID ya motho e jalo ebe nomination form yona le yona ka go tshwana ya sainiwa go bontsha gore o amogela gore o nominatiwe bakeng sa gore o ka nka karolo.
1: E ya utlwagala mme Rasengane mamedi metsotso e mashome a mabedi re fogaletse gore ena ya borobong e re ke nne ko gopotsa go gentse ge le mona
2: tshebeletso e lesedi FM.
1: Jale mme Rasengane ga re ke re shabe ka tlhakong lena gore na mokgwa wa dipolotiki ona o fana ka eng bakeng sa go kgetha nkgetheng wa lebatowa.
0: Mokgwa wa dipolotiki o fana ka fomo e saenweng a party ward candidate form e o re bitsang appendix 7 e be go yona he jalo ka ga ke ile ka bua code of conduct ya rona e tla ba teng mona mo o tla ba o bontsha gore o tla tsamaisana le melao eo e fanang ka yona ntle le gore o tsamaisana le yona he o tla ntshiwa bakeng sa gore o seka nka karolo and then e boetse fomo ena e bontshe gore candidate o contesta lebatowa le lefeng o batla go nka karolo lebatoweng le lefeng le bopaki bane ba gore o ile wa kgona go patela deposit kapa bontlha bong ba gore o nke karolo dikgethong ya tlhokagala le yona ka go tshwana jalo ka ga ke ile ka bua motho ye mong le mong ya batlang go nka karolo mona kapang kgetheng o tla fana ka fomo e bontshang gore wa dumela gore o nominatiwe bakeng sa gore a ka nka karolo mo dikgethong tseo ke fomo e o re bitsang appendix 4 and then ka morago ga moo a fane ka ditokomane tseo di bontshang gore ka nnete ke moagi wa Aforika Borwa jalo ka ga re tlhalositse ka bukana ya rona ya boitsebiso e tala go akareletsa le smart card sa rona se bontshang photo ya gago le bitso la gago le nomoro ya gago ya boitsebiso.
1: Eya mme Rasengane jalo ga re ke re sheba gona bakgetho ba ikemetseng bona ba tla ba kagolo jwang ya tsamaiso ya dikgetho gore motlho fela motho a tlatse bo gona dintho di tsamaya jwang le gona a tla lebelele eng.
0: Well, bakgetho ba ikemetseng ke batho ba e leng gore ba batla go nka karolo dikgethong kapa independent candidate tsa rona le bona ka go tshwanang ba lokela go nominatiwa lebatoweng leo ba batlang go nka karolo go lona a ke re ka mohlala o batla go contesta masepala o itseng o na le mabatowa a matlhano ebe he o batla go di-contesta kaofela go lebatowa le leng le le leng o lokela ko gore o be le batho bao ba o nominatang kapa bao ba o signelang nomination form ena ba ka bang 50 jalo ka nkgetheng ya ikemetseng and then go batho bao re bitsa nomination list ya rona mo go tla signiwang go bontsha gore o na le batho bao ba o tshegetsang batho ba ba lokela go hore ebe batho ba imodiseng le batho weng leo ebe he fomo ena ya rona he e tlalosa dibitso la motho sefane sa motho nomoro ya ha ya dibitso le di signatures tsa bona o boetse hape o soka gore wena jwalo ka nkgetheng ya ya batlang go nka karolo as an independent candidate ya rona o be motho ya imodiseng masepaleng o kapa e masepaleng o akere ka motlhala mosomong ke tokologo municipality then o tlo contesta tokologo municipality go ya ka diwoto tseo kapa mabato a ao a bone and then gape he nomination form e tlaba teng o tla bontsha le wena gore wa amogela gore wa nominatiwa kapa wa kgethiwa bakeng sa gore o nke karolo then o seka lebala bukana gao ya boitsebiso jalo ka ga re ile ra di bua tse fapa-fapaneng ga tsone then gape o boetse o na le deposity eo re e tlhokang jalo ka IEC gore o ka entsha ya 1,000 rand eo e ka banka mentsiwa bank guarantee check e leng gore o e ngwaletse commission e ikemetseng ya dikgetho then go tla tlhokagala le photo ya gago ya A5 e bontshang fela mahetla le sefatlhego sa gago jalo ka independent kapankgete e ikemetseng re tlhoka e leng gore mosomong e tlile photo eno mosomong ke ka kgala le go ja e le black and white ga rena go e gana empa ge re tlhoka dintho tseo he
1: eya mmega sengane jale motho e mongwe a ka botsa gona go tlhokagala eng bakeng sa go ingodise o leng kgetheng ya ikemetseng gobane ka nnete ke ya bona le marangra mona kate batho ba botsa gona e be nka etsa jwang kapa nka ingodisa jwang gore ke beng kgetheng ya ikemetseng
0: go tla ba le motho ya o kgethang masepaleng o contestang go ona a ke re ka motlhala ke nna le wena ko wena o batlang kapa ke nna a batlang go nnang kgetheng e tla ba wena ya nominatang gore ke nominatang Mathabo Rasengane gore a ka bang kgetheng le nna ke tla amogela ke tla tlatsa fomo e amogelang gore ka nnete ke a amogela gore ke batla go nna nkgetheng e ikemetseng jalo ka ga ke ile ka kgethiwa kapa ka nominatiwa he ka morago ga moo ke tla attacha ID copy yaka and then ke tla bontsha gore ke dumelana le melao metheo eo e tsamaisang dikgethong tsena ntle le moo ga ke sa tsamaisane le tsona he e be ke tla ba le gona go disqualifywa kapa go ntshiwa moo and then copy yane ya rona ya ID ya candidate kapa yaka e tla tlhaga moo e na le lebitso laka e na le sefane saka e na le ID number yaka e be he ke ba le batho ba ka bang ba 50 bao ba ntshegetsang bao ba dulang le batoweng leo ke batlang go nka karolo go lona ebile ba ingodisitse lenaaneng la bakgethi ka mantswe a mangwe e lokela ko go ba batho ba leng ageng ya voting age and then he ka morago ga gore ba saene batho bana ba 50 ke tla ba le deposit eo ke lokelang go entsha bontlha bongwe bo boitseng e leng 1,000 rand ke ile ka tlhalosa pele gore e tla ba ka mokgwa wa bank guarantee check e ngwaletseng commission e ikemetseng e be re tla tlhoka le setshwantsho sa gago sa A5 se e bontshang sefatlhego sa gago se e bontshang mahetla a gago jalo ka nkgetheng e ikemetseng ke tsona dintlha tseo re tlhokang gore motho a ka ba le tsona bakeng sa gore a nke karolo jalo ka nkgetheng e ikemetseng
1: ke a utlwa mmega sengane jalo ga re ke re sheba gona ke mekgwa e feng e teng ya go romela mabitso a bonkgetheng
0: re na le metšha e mmalwanyana bakeng sa gore motho a ka nka karolo gore a submite di-documente tsenana re na le online kapa ena ya marangrang mo o tla kenang websiteng ya rona e be go o ya go online candidate nomination system ONS mo o tla generatang invoice ya gago e be wa patela go yona e be o captura di-details tsena ka ofela tse ke fanneng ka tsona o submita di-candidate pele go cut off date enana ya bobedi o ka e sebedisang o ka sebedisa gore o be teng officing ka namana e be o submita di-documente tsa rona office ya rona ke di-local office tsa rona tse leng dimasepaleng di lokela ke go etswa pele go nako e feta gore ka cut off date re lebeletse gore batho e be sentse ba submitile di-list tsena tsa bona ka ofela ga tsona so ke bonang e kare e bobebe gagolo ga e bane batho ba na le gona bokgoni ba go sebedisa marangrang ke ena ya online
1: Mme Rasengane ha re phethela mme wa ka ha re ke re shebe melemo ya o sebedisa mogho wa internet o kgetha bonggetheng gona ebe molemo ye ke efe?
0: Molemo wa teng ke gore e bula pele go nako. Ka motlhala gona jale e sentse e butse bakeng sa gore batho ba ka nna ba ngodisa bonggetheng ka nako. Yo fa nako e ngatanyana bakeng sa gore o ka kgona go capture di-candidate tsa gago hantle. And then he it's a bontsha le gore di registrations mathata nang le ona a boingodiso ke a feng ga e bane mosomong o kenya lebitso la motho e leng gore ga ingodisa e tla tlhalosa e tla o bontsha gore go na le bothata na. And then ga o tlhokaga le gore o ye ofising ya rona e bobebe fela e fumanega computer-eng ya gago kapa marangrang ana a o re a sebedisang. And then hape he batho ba mmalwanyana ba ka nna ba kgona gore ba capture candidate list go tswa di mafelo a fapa-fapaneng ka nako e le nngwe. A ke re ka motlhala motho e mongwe o Welkom, o mongwe o Bloemfontein mona, o mongwe o Botshabelo, go a kgonagala gore ba ka capture-a di-list tse fapa-fapaneng he ka nako e fapa-fapaneng. E tla kgona go thusa go avoid-a bo mafihlalata bo di-officing maema nako e telele jwalo-jwalo. So e bonolo gagolo e bobere re ka sebedisa yona kapa re ka kgothaletsa batho gore ba sebedise yona gagologolo.
1: Mme Rasengane ke lebohile gagolo mme wa ka tlhe ke thabetse go buisana le wena ka gore fa tsebo ena.
0: Ngwaneso ke a o leboga tle ke lebogele bamamedi ba rona ba Lesedi FM go akareletsa le motsamaisi wa gago.
1: Ke a leboga mme wa ka ga e be kgotso.
0: Ke hantle.
1: Mamedi tle re ne re buisana jwalo le mme Mathabo Rasengane, re ne re buisana le ena re shebile taba ena ya go thongwa ga bonggetheng mme o ntse sa leba letlhe gore le ena lenane o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le IEC kwano go Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives, IEC tsoga iponagatse kgetha. Kananelo Motlui ke ena mohlophisi wa lona.

0: Hello, dikeledi. Ke le wa matla ka mona ka festival. Ha ke tswa ho lata fateng se telele. Ei, e fedile beke. E fedile. Nna ke makalletse madlanga. Wa tsa madlanga e etsang? Ke hore e nshapa ka hare. Batho ba tshwara beke le beke. Ke ratela ntho eo. Ke hore ka re ka nna pele fela. Ke re bone mehlolo lefatsheng mona.
1: Hai, dumela. Ladies of Ski. Hai, ke fuse Mokoena ka mona ka thokoza. Hai. Matsatsi di a ka lebile thata haholo mosebetsi fela. Re tla etsang fela ha e so kenya papa ka tlung. Le hona ke nang le tekgeduti kena ntse re le dibukeng ga bua kena ga mametele sedi FM ka mmino wa o monnate. Ladies of Ski. Bye bye.
2: Hello, Siwaka. Hai ka nnete. Nna o tlo mmanta fikile se maobane. Re ja ka nnete le monate. La fandaga. Ai de bidie bodutu serase. De bidie bodutu mareng. Ke le boha le mona tsatsi. Di dikeze ye bidie hantle. O bua le sao pondo ka mona ka botshabela.
3: Ai le di soski. Ke Mr. Morake ka Bloemfontein Khayelitsha. A o ngwaneso. Beke ya ka e tsamaile hantle haholo. Ke a leboha hle ngwana.
4: Ela, ngwana la dimera go dire se o dirile le mokana ma kwetseng. Hai, ke tau. A pikwana. A ngwana. Wa tsena ka dira ka nna ka nnete go ke le tsamaya ke hantle la thello go futhu. Ntse. Ka le ga ne di se ditse ka hare ke ya ga ngwana ke ha ke ka papa ngwana o bana wa. E sa jo go bitse ha mo na ke tsagela na go fela. Le re ke na hinga le re di di di se di si. Tangi marana.
5: Lady Soski le kae re teng le kae re teng a nna ke bile le beke e monate empa ebile letsatsi le ka jeko fela le sa ntshwagang hantle ke mmogo ga matsebe ka ngwathi e teng fele tanki.
6: Hai Lady Soski ngwana, tsatsi le ka lebile monate ka jeko lena lebile monate e laba le hlonolofetseng ka nnete. Ke le ka mona ka kutlwanong ke mampe molatudi ko tsile ka tsebe ka leqhubu la 89.4. Danko ngwana.
7: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane, ke molelwa.
9: Ladies and gentlemen, this next song I would like to do, because it's my anniversary, and I would like to do it for my husband wherever he is.

0: Dumela Lady Soast, ngwana ngwana na ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mola Fixburg jolo ka mehla ke di ya o morabane. Nna bidi ya ka e ntsametse hantle Soast ntle le mathata. Letsatsing lena la kajeno ke iphomoletse hantle ntle le bothata. Hana jwale ke mosebetsi mola tse ko jele ka tsebe. Ka mmino o monate ngwana ngwanana ko tshepela mabaka a bohlokwa ha e lle Soski re horenyana leshome le metsomedi
1: hi Lady Soski ko mametse ke dutse le wena re mmoho ho ya horentsane tsa bose Martin ke hlatswa eka esmachabeng fele kwa mathabeng tsa matsoho
2: hela Lady Soski. Ha se le dikile tsile ke tsa mosebetsi ha se le dikile tsile khore ke tshisa bona ke na ka hora bo robo ka tlo ke na ntlo mona ke o ile ka tsebe ka 99.8 ke mo rena ranthe ba ka mna ka kimo re thank you lord seski.

forget me. Ana ke Dorothy mo or Mr. Blue. Me ila bola ha baby no ke Mary J Blige chilena are Mr. Blue. Me ha ka mela mantswe ena pina o go tlo hlomile pelo. Hobane amantsena pina a bua ka emong about botlho mo bodulang ha o feel bona ba etsang papang bo pelong ba hao. Ha se motho wa le lapa, se motho le loko, empa hona le motho ya na le mong. Ya ka etsang papang bo pelong ba hao ya ka o thusang ka tsela e batlang e fapane. Me ha o ka sheba molaetsa pina ena, le motso wa pina ena. Mr. Blue ke taba ne ho na ke mang ya haufi na le wena. Motho mang ke motho ya dulang le wena. Ka zonu ya hao motho mong ke motho ya hao filo na ke mahaisane motho mong ibile ke tshega ya hao motho mong ke mosuwe tloho motho mong ke mosuwe tsana ho tla sa fela hore motho mong ke mo gopelle ebe ke mangwana ya hao finyana he lenga isa papa mo pelong ba hao mo ga iphuma nang bile pina ena Mr. Blue jolo ka ha Mary J Blige tsela e sampula ena pina ile ha ena tlotla matswa ntenga tlotla emong ba batho ba ile ba popala ka go le e kgolwa go le bophelong ba hao. Pele bona klaga onkela Millie Jackson, Loving Arms. Ba di handle di mahlo hora ke ya le shome ena tshebeletso ke ya le sedi. Mbe ba tsena tsa qetela tsa letsa tsa re ba lwa ke Kenny Modupi.

0: ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi o renyana ya leshome di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa pula madiboho ho sa noseng ka hora ya bohlano suski
1: lesedi FM ke mole mokgwabo wa setso le puo ya sesotho Pretoria tswane Listen Fito ke lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app ke mole
2: Asimo he mabotisa bemetso so ke mehlanu re furaletse hora ya le shume ka jeno ke la bone beking ontso le tlengwa na ngwana na ke dikile di magasene me re le ba hore nyana le shume le metso e medi ke le bula o le khaitse dia ka ke le bohle wena ke le modupi ka taba tseno sa hora ya le shume e bile le tsa o qetela tsa le tsa si mabotisa bang mo sa tsokena lona ga o amohela kwa netsebeletso ya le sedi tsebeletso ya le ngwa mo ngwa ha ga ke tika le mo tse ma shume ya seletse ke le metso e tsheletseng pele he hopola ho di papadi di ntse di tsola pele tsena tsa continent Africa tsa basadi ke bua ka tsena sa WAFCON me bekenyana re bone banyana banyana ba itse na rumo le tlase le bekina fanso kuri baba bulaisa di opapina ka ntla elongwe honoto me sena he se beile banyana banyana hore di kene ka ba kene ka kotlo he ho tsane sa di quarter final me re sentse re halala banyana halala banyana ha ho le ai bile ga le khoding ena basadi tsena tso hle di ya re thabisa bana be sengwe ke go hlathilele ke sa sebe me he bo simbona ga se bile di papadi tse ka ngana itla sona ba itla sona re mo le tlase le mali re se bile ke fer de papadi ta go le nga na vele tsene ka go ga le shume e bo tsela dipotso le na ha ya ne ya Cameroon me ga itse de ka san se me le mo ye e mo ke pule le o tla hlagenele tse he di ntla kholosa ena papadi mo tla hlagenele tse di ntla kholosa ba bo ditsena ka bobedi Ghana isa do motlase le mali a re neletse di ntlhagolo tsa papadi ya Cape Verde le Cameroon jola e bile ka ile mogatlelo wa qetela go tsena sa megatlelo ya D group D megatlelo ena he ke tsona tsa go qetela ne ga thabela go le utlore banyana banyana ka ntle ba sebetse ka bagabane bo bogolo mathwasong a beke na hane ba buisela do motlase le beke na fa so jola he ga tla tla go kopana le gaitse di ka mogametso tso e semikai a tla re neletse di ntlhagolo sa eta papadi pa ke ga tsa Cape Verde le Cameroon jola ka ga tsebo hore le Ghana le yona isela do motlase le mali ho tsena tsa group D ho tsena tsa WAFCON etse ba metso ke go di re fureletse ho ra ele shume ho bona ka teng SABC plus re teng di go ka hanong tsefa pa ne X Facebook le Instagram @ladyfm @ladysoski e bang mo sa sokena weso hello dumela
3: wa tseba maikutlwane mos o kena ka style ma tsoka o vela a le wena o le boss ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjantja e le nngwe ya tse le shume kaba ya hao kenela ka jeno o fihle jwalo ka boss tlhodisano e fela ka la 8 August wine ka e qadile hona jwale build it fela
4: nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: pele ya pele basadi
1: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho mme re tlotla boitelo ba basadi ka ho lwanela tokoloho ya bohle ka hara naha ka selemo sa 1956 ba ile ba nka qeto mme ba re ho lekane re utlwile ya ba ba ema mmoho le ho hwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena seo ibile kalego ya boitseko ba go hlomphuwa go ananelwa le go

0: mokotlisi Silveria Nedio ho tla gona ka kwano ka mona ka Cape Verde. Cameroon boemong ba pele ba na jalo le Cathy Biya, re be le Bertin Bengono, re ntano ba le mokapteni e leng Kariel Aboudi Nguene, ho tloa mono re be le Fadi Matthew Kome, ho tloa mono re be le Craisa Mendua, re be le Naomi Leslie, re be le Brunel Bilu, ho tloa mono he re ntano ba le Colette Figuye, mme ha re sheba jalo re be le yapere nomoro ya leshome le metsirobedi ke ena Nabdam ke Dabda. Dabda Claudia, ho tloa mono re ntano ba le Mbeleka Ngom, mme wa qetela ke Miriam wa Mem, hantle fela ka mona ka lehlakoreng la naha ena ya Cameroon e kotlisiwang ke mofumatsana Valentina Nguele, ho tla gona ka mono ka naheng ya Cameroon. Leihlo lena la VAR le tsamaisa jalo ke Saudu Ali, ho tla ka Nigeria, mme ho tla ka mane ka Morocco re bua ka Zakaria, hantle fela ya ka mokgota ba tsena di tlhophisitsweng ka teng moletsa phala tsatsi na ka jeno ke mofumatsana Zakiam El Krini, ho tla ka mane ka Morocco, ho tloa mono re be le mofumatsana Saukaina Hamdi, ho tla ka Morocco, mme ha re sheba ka kwano ka bophirima ho lebala re na le mofumatsana Hisana Nuajli, ho tlaga ka Morocco le ena. Ke ka tsela eo he momamedi ditlhopha tsena tse nne di panneng ka teng letsatsi la kajeno. O tlhalositse kgaitsedi ya motho a re ke group D e le yona group ya o qetela e leng gore e ya bapalwa letsatsing lena la kajeno. Naha ya Cameroon ba dutse boemo ba pele ka mora papadi tse pedi, ba tla ba hlotse papadi tseo tsa bona tse pedi, ba na le ntlha tse tsheletseng ka mokotleng. Ghana e dutse boemo ba bedi ka mora papadi tse pedi tseo ba di bapetseng, ba hlotse papadi e le nngwe fela, ba latlhelwa papading e le nngwe, mme ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng. Mali e dutse boemong ba boraro ka mora papadi tse pedi, ba hlotse papadi e le nngwe, ba latlhelwa papading e le nngwe, ba na le ntlha tse tharo ka mokotleng. Ha e le Cape Verde bona ba dutse boemong ba bone e leng ba o qetela, papadi tse pedi, ha ona papadi eo ba e hlotseng, ha ona letho ka mokotleng, mme seo se bolela hore naha ena ya ya Cameroon momamedi ka obaneng ba sentse ba na le dintlha tse tsheletseng ka mokotleng, e tlile ba tlatlameya kogore ba sebetse ka maatla bakeng sa gore ba eketse dintlha tseno e ka sita le Ghana le yona Mali ke tsona naga tse tharo tse e leng gore di na le monyetla motle wa gore ba ka iphumana tse pedi di nyoloela mane go tsena tsa di-quarter final. Mme go tloa mone he mamedi ke tla nne koneletse ga re kopana nna le wena tlalegong ya bobedi letsatsi la kajeno mane pheletsong ya karolena ya pele ya papadi mahlakore ana ka bobedi jalo ka limona e le gore metsotso e masome a mabedi hantle godima tlhogo karolong ena ya pele ya papadi e le noto naga ya Cape Verde, noto naga ya Cameroon, noto Mali, noto Ghana. Mme re tla oneletsa dintlha kgolo he tse keneletseng tlaleong ya bobedi. Kgaitsedi ya ka Lady Soski ke tla go wena.
1: Basotho maaparakobo a matle e bang motlotlo ka puo ya gabo lona lesedi FM.
2: Ke teka Major League birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750ml efe kapa efe ya Gordon's Gin kapa Spirit Aperitif ka $164.99. Le di 6 packets tse pedi tsa di 500ml tsa di kotkoti tsa biria Vintook Premium Draft ka R195. Di fumane ho fihlela ka di 10 tsa August. Ha o rekisa sebaka tlase dilemo tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Les CDFM.

ke ratong le sedi ma bodi shebe metsotso ke mashume a mabedi nan le metsiro bedi re pele se ho ra ya le shume ke bula o le kaitsi dia ka pula leo ma bodi ke nan tsa gane le tsa ha di tla kholo sa papa di packing sa gana le mali ho tsena tsa Wafcon ho group D me ha se papa di fela e ba palang bo sumbona ke e packing sa ke de le Cameroon me re ta hle re mo tshware hena kong e ha ina go ntse tsola pele che ka ne tobane di sale mahetla tsena dipapadi ho bane bile ke mogatlo wa o qetela ona wa group D busumbo tlamelo fohla ke go bona ke bo mamba fetela mpile vele he ga di bele litlo le ntshosho ka nete ke re mone ho bona ha moletsa phala letsa phala ya ha ile ghetlo la o qetela ebe ke tlhopha dife ha ga tsena tsenne tse bapalang busumbona tse tla hle di fetela mogatlhelong o latelang fela he ke se pala re mela hore ho hle mama messing na tsebeletso le sedi so hle tsa ha re ditse mona nengwa botshelela le ditse taking la tsene e bang sa sa kena nna la ka di bitse ke di kele di magazine ke motangwe ha mo lete ke motho wa madifola na kwena ya tsholangu I behem kicking fole e se re ba kone ba tlo isipa ka mina na eme tsunyana re metso le o fela hore nyane ya le shume me wana ya tsileng ke a tsapa go ntso tsa me hantle le bona ya mosebetsing ke a tsapa go ntso sebetsa hantle la pe mono qhanolotsi nalona go go bile mona ke di weso re tlabile go beka le mao o fela ho ga nyela shumele metso e medi fela he wa tsiba ha ga beke e hona le nthongwe ke hlokometse ha holo jwang ke se bile tsebediso ya rona ya dikarete tsa rona tsa banka kana go seding na go nye fitileng kwana e bile ne ke buisana le emong wa mosebetsi mmoho le nna ha ke kana kwano e di phaposing tsa gaso a tsho a re a le go dula ke le karete ya ka mokotleng wa ka ke dula ke e fupere dikeledi ke go okay fela he hona le matsatsi nke be ka bitsa ka lebitso tshe hona le matsatsi bo leng hore o tla bontsha hore dikeledi ha ke bona ha wa bona karete ya ka mono studio mono ke tswile mane fela he ha ke shebe sheba ka mokotleng wa ka ke le kholoi mona ha ke bone ebe he ha khone ho etsa ka pa ho phetha mabaka a motlameng ha tla ba tshetsa bane ya ha karete o tla ba satsibe le gona o isile kae jole hana pele tsena re phela na konse ha te tsempele dina go setso tsempele mo leng hore o so gona ho ba le virtual card digital card phone nya hao mohaleng wa hao jwale ba bang ba batho ba ga a rona re sa sebedisa karete na plastic e tshware hanga letsoho bana rena le karete tsa rona le haleng ya rona pele he hona le batho ba bang ba dilemong tse itseng ba reng a ebo rona re gona ho sebedisa le dipedi ha ke na le yona kareteng e tshware hang ke na le yona hape mohaleng wa ka athi batho ba baholo he mme ha ke batla ho hlalosa rona batho ba baholo ba tlobang dilemong difeng hobane ho ntse le batho ba leng hore ke ntse le dithaka tsa ka empa ha ba na dikarete tsena tse mona mohaleng ba ntse ba na le dikarete tse tshware hang tsa plastic okay jwale dikgweding tse fetang tse hlano tse fetileng nna ke la ka hlakola ya ka ena e tshware hang ka letsoho ke ga tsakeng a ko re ke sebedise ena ya mahala ke hle ke batla ho bona hore na hona le mo ka ntshitelang teng kapa ka nnete ka mokgwa o nka nsebeletsang jwale mathata wa tseba fihla kae a fihla mane meleng hore ke tlamele ke patale ticket ya parking a kere mono ke tlamele ke kenye cash kapa ke kenye card jwale o fumane hore ha ke na tjhelete e tshware hang ka letsoho ha ke na karete hobane a kere rona re ba ba re rantetse pele re patale ka ka mahala bale ke ba fumanang hore a mona e fitla e kgitla lejwe ya ba hege go tlala morao ke re o shore ke dihloka di le pedi hobane tshe ha ke motho ya ratang ho dula ke tshwere tjhelete e tshware hang ka letsoho hangata ha ke na le karete ke le mohala wa ka ho lekane jwale ha ke sina ha ke sa go nosa bedisa mahala ka kae kae ho shora he ke tla sebedisa karete ya ka holo jwa mabakeng a tsona le bo patala di ticket tsa parking a jolo jwalo jole wena mo lending ha holo jwa ndi na konsese nge hatetse pele ka tsona o iphumana o le bo e bombo final wena o so hatetse pele mo go tswa ka o so le motho wa virtual card hona le batho ba bang ba etsa bantle ba virtual card ba re jo dikeledi ke a bona he e benyaneng ke na le yona fela mohaleng bele ha founu ya ka e ka latlhea moo kapa ebe mohala wa ka kono jo le ha ke sa kgona o sebeditsa ka nako nobane o feleletswe ke mashala kono o timme ke tlo bona ke ntse jwang
ba bang ba re eh nna ke di tloka di le pedi ke tloka karete e tshwaregang ka letsogo ebile ke batla gape ke be le yona le mogaleng waka wena boemong bono bo jalo gagolo jwang ebile re batla go ikamaganya le dinako tsa gana fa le tsena o bona e leng e o sebeleletsa mo go tsweka go ba le karete ya gago e digital phone le go ba le e tshwaregang ka ba motlho mongwe ga o se o nagane le go ka ba le e digital o se o nagane o ba le virtual card ke batla ke re shebisane le gore na ebile melemo le tse sa tlo go sebeletsa ke di feng jwale nna bongwe baka ke kgethile o ba le tsona di le pedi ke be le e tshwaregang ke be le yona le mogaleng waka gore motlhomong gobana ke re rona re bomokele ba fetolang dibeke o fumane gore ka jone o nkile mokotla ona o sane o nkile wane wa bone ane a se ka o fela ga o rona mo e leng gore le dispatche tsa rona di a felela kgaga mekotla rona gobane ka nako se di fumane gore tshoge mekotla di bikinyana sabusabu yane gago ya spatche ga e felele ka mono e be o se lebetse go nka dikarete o di kenya ka mona fela he go nna e ntshebeletsang ntho e nngwe le nngwe mogaleng wa ka ga ke fitlha ke re founu ya ka fela ntho nngwe le nngwe ya mathe wena o bona e le eng o sebeletsang go ba le tsona di le pedi kapa go nna dikele dikarete e tshwaregang ke yone e tlang sebeletsa re buye ka taba ena mo go tsweka tshebeletso ke rateng a lesedi hashtag re mmogo a ko ntumele moletsa ka mogao wa WhatsApp nomorong a ya 079 758 5066 079 758 5066 kapa ko ntesetse nomorong ya mogala ya 086 3003084 086 3003084 ee wena o bona o sebeletsang ke efeng

0: Bonke Dube are oyimbali nthabiseng masakwana are zo dikeledi ke kile ka iphumana ke ile ka tlatsa troli manyeo ke re ke yo lefa itse ha ke re ha ka ga mokotana ka ke lebetse ka rete are bale ke ga tse motho ya le shano ya se ka nnete ka nako eo ke le ka difitisa ka ofela batho ba ba se ba ile ba dithila di thotsena tse di rekileng tsene kosa ena etletseng troli ena dikeledi nyaba he ka ga ke motho ya sina nnete are mohlango ka re batsa keng ke tloka ka rete mohaleng hobane ana ke na le ka rete ya ka mohaleng e sa tshwareheng ne ke tlo itifella ka rete ya ka mohaleng are lihlo la batho ba ile ba ntilela ka mora hore ba sebedise matla bona ho ba ntse ba fetisa meqiqoko e are le nna ka nnete dihlontsa ka isa ha ke tswa mono Aga ke tai tuta ga ke tloka da mohaleng ho bane gona batho ba bomme re fetula mekotla re fetula mekotla ya gona e re nkileng ho ya ka mori ya pereng ga teng jole he le nna ke iphumana ke le bo emombono bo reng o ke la iphumana ho bona dikeledi tsena ke a botsiba ho bane ke motho ya fetula mekotla hangata ke ka ho ke leng ka qetwe ya ho wa tsa keng ke di hloka di le pedi ke hloka e tshware hang le e mo haleng hobane ha ke batle iphumana ke tlaletse ke na fela ha ke tsebe rena wena yo sebeletsa ke feng le hore e utlwang e bolokehile ke efe ebile nna ha ke re bolokehileng ke efe ba kentsa tsona di le pedi wena vele ka motho a sebeletsa dikrete tsa ha ho bona tsa maemo a ho rena o di hloka di le pedi ka pa o hloka e lengwe tshware hang ka pa mo haleng na mabedi se ba metse o sike mmedi bula kana ho ganya le shumele motso le monga ena tsebeletse ke ga tonga ya le setin ho bona ke tshilo ga di papadi di ntse di tsela pele sena sa continent ya Africa tsa basadi me bo se bona Ghana e se do mo le tlase le na ha ya Mali ga yo nna ko lengwe ke verde e se do mo le tlase le Cameroon me khaitse di ka pule le yo ke nantsa re ne letsa heading tlhagolo tso tsena di papadi ka bobedi di le gafutsong tshe le bo ka bobedi di tsena a go rutla gore na pele di a gafutsong di ntone di eme jwang khaitse di ka
1: khaitse di motho
0: ke tsona tsene we so ke a bona gore di sa ile gafutsong ba ba di tsena ka bobedi we so fela ke yana hana gore ka mogho o di beile le tlo ka teng ha wo hona le ntho re tatswa ka yona ha phala o qetela illa ba ba di tsena ka bobedi
1: e ho jwa lo khaitse di aka hantle fela hona le seo re ka ngollang ha e ka sona ha go lo jwang ka le sakoreng la na yena ya Cameroon e le ngore o fithlela mothating ona wa hana jwa le gahlano le naha ya Cape Verde inte e sebetsa hantle mme e sebile hlabile ntla mme o tlopola re mo mamedi ntla ewo ya naha ya Cameroon e tsene hantle fela metsotsong e mashume a mabedi ana le metso e robedi karolo nyana ya pele ya papadi e tsena ka leotio la Mendua Grace Mendua elengore o ile a tsena me a tsena la jalo njua eto hantle fela metsotsunyane e mashume a mabedi ana le metsirobedi ya ba ke o abea bolo entle bona ba isale a ibea kara le tantam jwale ke fumana hore ka kwano ka mona ka hona na nyena ya Cameroon karte elengwe fela ile nyatswa itswile metsotsunyi e mashume a mararo karolo nyena ya pila papadi ine le tswa morwetsana eno elenga mbeleka ngom elengore o ile bapala papadi e seng ntle haholo gahlanong le se seng sa dibapadi tsa Cape Verde jwale senohem se ile sa etsa gore moletsaphala a tle a moneletse karete eno e leng gore ke yona fela karete e le nngwe e seng e tswile o fitlhelela mothating ona wa hana jwale Cameroon ile a bonagala mo mamedi gore e ne tlile e le lekoto lekgoko haholo fela ka lebaka la baneng ba ile ba tswa molota ba batla gore ba tle ba gape papadi ena ka matlho a mafube du ka le bakala hore ke rialo ka le bakala hore ba ile ba gona ho etsa di hukutse ka bantse supileng we huku ile nngwe ya naha ya Cape Verde o tlo hopole hore naha ena ya Cameroon mamedi yona ka nnete e sentse e phunyeleditse ho ya hotsane tse robedi tsa ho qetela e leng tsa di quarter final jwale he ke mona mo leng re bona ba sentse ba ipapalla fela hore ba tle ba bapalle seo motho ka sebitsang ka hore ke pride kapa ba bapalle tsukiri empa he le hona mono ba batla hore ba tle ba etse mosebetsi o motle gahlanong le naha ena ya Cape Verde de chebo nete fela bona le ha ba ka hapa papa di kwano haona mo ba bonalang ba ka ya teng ka kwano ka mona ka group din har shebe he momamedi ka monaka le baleng la stade Moulay Rachid ele le bala le jarang diketetse mahletse hlano tsa batho mo nahaya Mali intsenye bapala le nahaya ya Ghana le ona papadina ile kgefutsong ele hore jwalo he momamedi naha ena ya Ghana ba se ba ithomme pele ka ntla elengwe go noto ele ntla eleng hore ile a hlabua metsotsong e mashume a mane anang le metso e robedi eleng hore go notsentse metsotso e meraro ya nako e senyegileng jwale ke mohe eleng hore ba ile ba ipumana jwalo ba hlaba ntlha eno ebile hantlentle ne o kentse metsotso e robong ya nako e senyegileng empa metsotsong e meraro ya nako eo e senyegileng e etsang metsotso e mashome a mane a nang le metso e robedi re ile ra hlokomela morwetsana eno wa naha ena ya Ghana a ile a hlaba ntlha e ntle ka hlogo eleng Evelyn Badu a hlaba ntlha eno hantle fela e le bolo e neng e tloa ka bophirima go lebala e kobue ka bogabane bona ba e sale ke yena Comfort Yeboah mme ya ba winka ka hlogo Evelyn Badu mme a e bea ka gare ya ba 1 Ghana ya ba noto Mali jwale ga re shebe he momamedi karete e ileng ya tswa jwalo letlhakoreng la tlhopha sena sa Mali re bona karete e le nngwe e le yona karete fela e tswileng papading ena letsatsing la kajeno e ileng ya neeletswa yena Traore metsotsong e mashome a mararo a na le metso e le mmedi re bone sethibathibane sa naga ena ya Mali se tswa e leng yena ke bua jalo ka sethibathibane e leng Fatumata Karentano Karentau o ile a tswa mme bakeng sa gae wa kena sethibathibane e leng Aisatu Liberge e leng gore o ile a kena jwalo karolong eo ya pele ya papadi e le matsatsi kapa e le metsotso e mashome a mabedi a na le metso e le mmedi ka lebaka la kotsi eo a ileng a e fumana mme ka kakaretso he mamedi ga sentse re sheba jwalo banna barwetsana bana ba naga ya Ghana ba kgonne go etsa dihuku tse ka bantse tharo athe naga ya Mali ba entse dihuku tse pedi o fitlhela mothating wana jwale fela he Mali e ne ntse e hatele kapa ke re Ghana e ne ntse e hateletse papadi ya golo fela ka lebaka la diperesente tse mashome a tsheletseng a na le metsirobedi tseo ba neng le tsona tsa go laola papadi e ka sita le bolo bohareng ba lebala morao e ka sita le pele mane ba tlasela ka sekgatlha se phameng a golo kgatlhanong le naga ena ya Mali e leng gore yona e dutse diperesenteng tse mashome a mararo a na le metsimedi tsa seo motho ka se bitsang ka gore ke ball position e fela jalo e le gore ke 1 Ghana e le noto Mali gopola le gona mona momamedi papading ena gore Ghana ga e soka e latlhelwa ga e sale kgatlhano le naga ena ya Mali letlhakoreng la dipapadi kapa ke re dipapadi tsa setswalle kapa motlhomo ke re tsa matšhaba mona basading mme dipapading tse ka bang tse tlhano kao fela ba tlotse papadi tse nne ba bapala kgao lekana papading e le nngwe ke tsona tseno e le 1 Ghana e le noto naga ya Mali e le 1 naga ya Cameroon e le noto naga ya Cape Verde e tla re metsotsonyane e kalang ya rona e mashome a mabedi ha mamedi ke tla o tsebisa ka botlolwa gore na ebe e ba mohlomong ditaba di ka dula di tsena na ebe mane go tsanetsa di-quarter final re ka lebelela Ghana e bapala le bomang le naga ena ya Cameroon e tla bapala le bomang go latela ka mogota ba tsena di emeng ka teng kgaitsedi ya motho ga re dibe mohatla goke gona teng mo
0: kere bula holo ga itse dia ga hlera tabula ga tsena hape ha o sogene le tsa se dintsa dintlhagolo a kere
1: ke ite boela
0: a simo he tsamela tsoke ra tswang a ke le sedi ba ba di shebe metso so ke e mihlano re pureletse hora ya le shumelo mo so o le mong re ho re nya o qetela ka labone bekeng la ga le bitso ke dikeledi magazine dumela.

ngiyabetha ngawe baby ena ke sibana hlothe imali mawelele kona tsebeletso ngiratswe ngalesedi ke lakankela musa yende uri angisabi lutho Wuzina uva are ndingcede. Ngoba ditshe bemetso tsukile shumele metso tsileteng re fora letse hora ke le shumele motso o le monga. Na rena mo khatlo ngwa o qetela wana no le nale re mo ka la bone beking. Na ke dikile di magesene re metso le o fetela hore nga le shumele metso e medi. Hona le engwe ya dinyewe se se le ke di beha le hlokono Africa Borwa. Me ha se dinyewe tse tlwaeleileng tsena a tshe ha di a tlwaeleha mona ke nyewe ya monna e mong ka bona ka Pretoria ya qosetswang ka ho tshwaetsa kgarebe ya hai ka kokwanahloko ya HIV jole ene nyewe e bakile ditaba di hana ho fela hobane ha ke ka hona ke tsho kere ha se nyewe e tlwaelehileng jole mona dikateng tsa nyewe ena di re monna eno o na tlile a tseba hore yena boemo ba hae ba bophelo ke bofeng.

0: melao. Jele motima ka re a e bo butle pele jele ya tikwa pele se le buima haholo. Bale, dikale ho dire monna enwa. O ntse ka bomo ho tshwetsa garebe ena ya hae hobane ana a dumela hore ka nnete ha hona motho e monyatla meyang ho ba le yena. Jele sena se a se ntseng o na tseba hore na o etsa eng ebile gale. Ana le maikemisetso a ka se etse. Jele, ke bua le wena tjena monna eo nyewe ya hae ntse tswela pele. Mme o tshwerwe ke monna ka mona ka Pretoria. Mme nyewe ya hae e ntse tswela pele. Le ha fela he lekgotla le so ka le fumana hore na ebe o molato kapa ha molato. Fela he ditlaleho di sentse di bakile dipotso di hana ho fela ka molao wa kwano Afrika Borwa hona o sebetsana jwang le ditlaleho kapa dinyewe tsa mofuta ona mo motho ya tsebang hore wa kgona ho reka tshwaetsa motho e mong a tsa tseba boemo ba hae ba bophelo ebe ha bolelele motho ona dikamanong le yena ka sepheo sa ho motshwaetsa. Mme ha se dinyewe tse tlwaeleleng tsena. Ke ka hona he e le ntlha e leng ya baka dipotso di hana ho fela hore hele Afrika Borwa e nthakemo ya yona ke efe boemong bo tjena. Jole ho na le e mong wa maqwetha ho e nngwe ya dikhampani tsa molao. Ke tlo bolella hore na yena hore nthakemo ya hae ke efe ka mora mona ha re hutla fela dipapatsong ke atla.
1: Ha ke sa hopola dithoetse o keneng ke dikopa empa ke sa hopola go boye o keneng ke ka thelwa ka yona ka morao ya lesiphume sa boroko di voice note tse neng dire o ntetsetse ha o fihla mo ya ngwanaka o qetile bophelo bohle ba ho ntshireleditse le ha o se o le siyo lefatsheng tshireletso ya ho yona ke ntse ke utlwa ke a leboha mme. Tshepela ho Capitec Cover bakeng sa lepato le ditshiu tsohle tse tla latela. Capitec Life Limited ke life insurer e nang le license ebile ke FSP 54090 e molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Get ready. Listen to FM ke molelwa. Mo re thito wa sebele. Khaso ya makgonntse. Lentswe la hao. Lesedi FM. Ke molelwa. Mo khwabo wa setso le puo ya Sesotho.

sekaratswang ya lesedi mabodise ba metsotso ke mashume a mabedi le moso le mong re foreletse hora ya lesume le motso le mong jwale Ayanda Gwabeni wa Ayanda Gwabeni and Partners ore molao o ananela HIV jolo ka tshwaetso e sa phekoleheng mme e le tshwaetso sa phekoleheng tjena e fokotsa le dilemo tsa ho phela ha motho e mong le ha o sa hlaka hetshe ka nnete e fokotsa ka lemo tse kae fela he tsena sona se ntse se hlakile hore jwale ka tshwaetso o sa phekoleheng ho bolelang hore ka nnete le bophelo ba motho eno tjhe dilemo tsa teng di ka nna tsa fokotseha ho tswa fela hore na o itlhokometse ka tsela e jwang ke ka hona o sena ntse ke pele sa hore na dilemo tse e fokotsehang ke difeng mme ore ho tshwaetsa motho eo ka bomo ka HIV ho ka fumana o le molato wa maikemisetso a polao e le ntlha e tla hlaka hantla o so fitla le gotleng la dinyewe e le seo re se fumanang nyeweng ena e pakeng tsa monneno wa Pretoria le kgarebe ya hae jole ke nyewe ntse re e beile leitlho bamedi motle wa tshebeletso ya lesedi e tla re bula matlho e tla re ruta e tla etsa gore re shebe dintho ka leitlho le e batlang le lefapane mme Gwabeni o re molao o ananela maikemisetso a mabedi a totobetseng le mohlomong hele a e seng maikemisetso fela he motho ha a sa ikemiseditse ke ha tseba boemo ba hae ba bophelo gore nna ke HIV positive mme o tlo kena diphateng le motho enwa e le sa kang la ba le puisano le ena ebe ha le sebedise le mokgwa wa ho itshireletsa jwale wena ya tsebang boemo ba hao ba bophelo

0: ebo kena diphateng le motho ya sa tsebeng bo emo ba hao ba dipelo ba bophelo ibile le sa itshireletsa seo tsebolela hore ka nnete ke tlolo ya molao. Bale ke nye wentse re beile lihlo e o nka ratang le wena o ka e beha lihlo hore re tsebe o ka ithuta haholwanyane le hore ka nako tse ding ditlamorao tsa rona tsa diketso tsa rona e ka ba difeng. Jwale le wena ko e behe leihlo weso ena nye wentseng e tswela pele ya monna ena wa ka mona ka Pretoria yo o hlalosang a na ka maikemisetso a ile a tshwaetsa harebe ya hae ka HIV mme ditlaleho di re lebaka la hae ne le la hore ditlaleho di re hore ho hang ha batle mang kapa mang hore a ka utlwana le yena ntle le yena. Pele mabaka a batho tjhe a tla fapana fela o tlo o tsebe he hore ketso ya mofuta ona e ka o beha o le ka moo dithaka di fatelang ka teng. Motho a ka le o hlahlela nyewe. Ebe he ha o sa le monate. Bale ko khatsetsa sena go lona o tlo iqapiletse o tlo o tsebe hore na maemo ha sa le je le diqeto tse o di nkang le wena ka setsahalang ka nako e ne bophelong ba hao hore na ho etsahala eng. Fela he re tla nne re e beye leihlo ena nyewe mme ke tla nne ko tsholela tsona dintlhagolo ga nyewe ntse e tswela pele mme ke be ke memele setsebi ditabeng tsa molao haholo jwang ya tla sebetsana le dinyewe tse e kang tsena gobane tšhe ga se gangata mo go fumanang dinyewe tse e kang tsena. Fela ke tla netefatsa gore bekenyane e tlang ke mema setsebi sa molao ya tla qhaqholela ga batsi gore na sena se bolela eng. Setshwantsho sa sena sotlhe se etsagalang se bolela eng le go ho ya pele wena ha o itekole ho ya pele qeto tsa gago ho ya pele gore na e tla ba se jwang. Tshebeletso ke rathonga le sedi mabadishabe metsotso ke 25 re furaletse gora ya 11 le mong dibapadi di tse di tswela pele tsena tsa WAFCON e re ke fetela go gaetsedi ya ka ke Pule Leo Cape Verde e sena o dubole tlase le Cameroon gaetsedi ya ka.
1: Ke a leboga kgaitsedi ya motho tshebeletso ke a lesedi mo mamedi kgotso gantle fela tsatsing le nala ka jeno re kopana jalo e le gore ditlhopha tsena tse pedi he Cape Verde le Cameroon di se di batla di lekalekana ka dintlha le tsatsing lena mmehe ke moteng re fumanang gore ntlha yana ya Cape Verde e kene jalo metsotsong e 50 e leng gore ke metsotso e mehlano ya karolo ya bobedi ya papadi ka mora gore re tle re bone morwetsana eno e leng yena Viera ke bua jalo ka Elia Viera a ile a bapala bolo e ntle bona ba e sale a e neletsa leotong le kgabane la mohahabo hantle fela e leng gore o ile a e beya ka gare mo mamedi e leng yena Moreira mme Moreira o ile a e beya ka gare jalo he ya ba 1 Cape Verde le ya ba 1 Cameroon. Jwale karate tse sa tswa go tswa kwano mona tse tshetlha re bone karolong ena ya bedi ya papadi morwetsana ena e leng Beulu a fumana karete e tshetlha e ka sita le Abega le yena o ile a fumana karete e tshetlha ka letlhakoro la Cameroon athe ka mona ka nagenyana ya Cape Verde re tlhokometse gore Lopez o ile a fumana karete e tshetlha le yena karolonyana ya bobedi ya papadi. Go fitlhela mothati ngwana jwa letšhenana naga ya Cape Verde ke yona e ntseng e kokota gafegafetsa mekwalelong ya naga ena ya Cameroon empa he tšhehe bonneteng ke moteng re tlhokomelang gore Cape Verde e tlile e batla e ikemiseditse agolo bakeng sa gore ba tle ba fumane dintlha tse tharo le o ja he kaekae mona le mane diketeng tsa basebeletsa bane naga ena ya Cameroon bona ba sentse ba phunyeleditse jwang kapa jwang mme he ga re sheba jalo ka kwano ke yona eno taba morotsana eno e leng Pereira o ile a tswa Evi Pereira o ile a tswa ka mona ka ho Cape Verde mme bakeng sa gae wa kena jalo morwetsana e leng gore le ena o ntse a bapala gona mono mo a bapalang teng e leng bogareng ba lebala ke bua jalo ka morwetsana wa ha wa nona liena o di le modi mashume a mabedi anang le metso e robonga liena o bapala bohareng ba lebala ke ka tsela eo he Natasha Wanon a ileng a kena ka teng letsatsi la kajeno 1 Cape Verde 1 Naha ya Cameroon papadi ba palwa Stade Labi Zouli hona ka manika Casablanca Morocco harinyilwe he mo mabedi nna lwena ari ya godimo nyana moteng he retlang ibile re tla tlase nyana mona lebaleng lena la Stade Moulay Rachid hoba ka tsela eo mabala ana a dutseng ka teng mapeng o fumana hore hona ka manika Casablanca lena la Stade Labi le batla le le huyella ka bo ka botshabatsatsi mme ho tlella ka kwano ka bophirima re bona Stade Moulay Rachid ke hona mo re yang teng mme le ka kwano ho na le dipheto tseo re di bonang karolong ena ya bobedi ya papadi re katetse e le 1 Ghana e le noto naha ya Mali jwale kgetlong lena re bona 1 Ghana re bona 1 naha ya Mali mo mamedi mme ke taba tse e leng gore di sa tswa wetsala nakong ena ya hana jwale tjenana jwale papadi ena he le yona ke papadi e matla haholo mme naha ena ya Mali ba bonagala gore le bona ba ntse ba tlile ba tla ba kokota gore ba tle ba gape papadi ena letsatsing la kajeno empa he naga ya Ghana e ntse tlile ba tla gateletse e tlasela ka bokgabane bone ba e sale mane karolong ya di-18 tsa naga ena ya Mali mme ga re sheba jalo re fumana gore ntlha ena ya Mali e kene metsotsong le yona e kene metsotsong e 50 e leng gore metsotsong ya mehlano karolong ya bedi ya papadi gantle fela ka leotu la diabate mme mona he re ile ga bona jalo morwetsana kapa ke re bona jalo diara a tswa bakeng sa gae wa kena yena niakate ka kwano ka nageng ena ya Mali wa boela gape wa kena diabate eno ya tlhabile ntlha gantle fela mme a kena boemong ba diara ke ka tsela eo he dintho di ntse di tsamaya ka teng letsatsing le nna ka jeno gopola ke itse karolong ya pele badu ke ena tlhabile ntlha pele ya setlhopha sena sa Ghana ke metsotso e mashome makatsheletseng a metso meraro ka mona ka go naga ena ya Mali le Ghana athe e mashome a supileng ka naheng ya Cape Verde le Cameroon jale re saletse ke metsotso e mashome a mabedi ka ona ka papading eo ya Cape Verde le naga ena ya Cameroon traore o kete fumana karete e tshetlha ka letlhakoreng la naga ya Mali mme seo se etsa gore e be karete tse pedi tse tsuleng mme o tla gopola gore wa gabo e leng ngwanabo ke bua ka yena traore ba babedi bo traore kwano re na le Saratu Traore ya fumaneng karete tshetlha karolong ya pele ya papadi o le mo dimashome a mabedi a na le metse meraro re boele gapeape re be le e mong gape traore e leng gore o le mo dimashome a mabedi ana le metso robedi e leng Aisata Traore mo mamedi ke ka tsela heo he ditaba di ntse di tsamaya ka teng 1-1 ka matlhakoreng ana a le mabedi ga re phethele he ka o lekola gorena e be di tlotla di ema jwang naga ena ya Mali e bang ba ka gapa papadi ya bona mo mamedi letsatsing la ka jeno kapa ke re naga ya Cameroon e tla bapala jalo le naga ya Nigeria mme e tla bapala jalo mane ka di-quarter finaleng e tla bapala le Cameroon jalo ka ke ka tlhalosa kare Cameroon yona e sentse e phunyeleditse mme e tla bapala le Nigeria jalo re tlatlhe re tlotla re bona gore naga ya ena ya Ghana e tla bapala le bo mang gantle fela mo mamedi baneng ga jale tsenana Ghana ke yona e dutseng boemong ba pele mane lokong ya Group D mamedi re tlatlhe re di bone gantle fela rona ditlatlhe di tlotla di tsamaya jwang mme Ghana e tla bapala le Mali e bang e ba yona e tlholang papadi mona motlhomong re tlatlhe re bone rona ke ba feng ba tla tswa boemong ba bobedi kapa ke Ghana kapa ke Mali ga re tsebe empa he ba tla bapala le ya tlhola mona tla bapala le naga ya Malawi mamedi re di tlwela ka lotsatsi la kajeno ga re boele re kopane gape papadi ga di fitlha pheletsong kgaitsedi ya motho ke tseo.

0: Wa tseba maikutlo ane mase. O kena ka style. Mahlo ka ofela. A le wena. O le boss. Ka hara Hyundai Grand i10 ya hao e ntjha. E le nngwe ya tse le shume. Ka ba ya hao. Kena la kajeno. O fihle jwalo ka boss. Tlhodisano e fela ka la 8 August. Wine car e qadile hona jwale. Build it fela.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Basadi hangata e ba diphofu tsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna, re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng, ho fihla mona, ho lekane. Ke Molelwa.
3: Lesedi FM. Ke Molelwa. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
4: Re mmoho le dikeledi makeseni, Lady Soski.
5: Lesedi.
3: Ka bolabone fela, ho Lesedi FM. Ke Molelwa.

0: bela le diskine ndeni wa le tabeng ino bang gaona una le mothe mong wa ausi a santane le mosha a ile a thiwa le lona le phone account eng kwa na di monsane di santane le qala ho fitla mona le sa le soka le phekulea di pitsina sa bo era a di tsobete ha o sore glo na felotse ba ntle hore wa urua a fitla mona ati wa Gauteng a tla lona mona hai a jwetse hore ano jwa le mo e le mo fere a fela o tlo dumela a robale le yena o tsiba ntle hore ano jwa le mo o sule batho ba bangata ba ile ba robala le yena e mong le mong a ile a robala le yena yena o ile le yena yena mara ka ba swara ka ba swara ka ba
1: na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: mabadi tshebeletso ke ratwang a ya lesedi jabe metsotso ke robong pele re kana horeng yane ya leshomele metso e medi ea e bontse ipotse gore na molaetsa o sa tswa ke na o tlhakae ae e re le gane ke sa tswa tlhalosa dintlhakgolo tsa nyewe ntseng e tswela pele ga jole ya monna e mong ka bona ka Pretoria ya qoswang ka maikemisetso a o tshwaetsa kgarebe ya gae ka HIV antsa tse bo boemo ba gae ba bophelo gona ke bofe ya ba okena thobalanong e e sa sireletsegang le garebe ya gae ebile a sa mo tlhalosetsa le maemo a gae ya bophelo fela he yena a tsebo gona maemo a gae ya bophelo ke afe mme sena he se se se le maemong a magotla a dinyewe ke ka gona ke neng ke utlwa molaetsa ntate o sa tswang ke ena a tlhalosagana wa letsena gona le emong a batho ba ba tsebang e leng a thoga ka mane ka ketintse pedi profensing ya Gauteng ya ba ore ke tlo tsamaya ke le mong eno he ka etsa go iphumanele ka moo ka dithaka di difatelang ka teng gobane ke bua le wena jena monna eno ya dilemo di mashome a mane le metso e supileng o ntse a le tšhankaneng yebo ya gae e ntse e tswela pele ka go tshwaetsa ka maikemisetso mme di tlaleng go dire ketso ya gae e nkwa jalo ka tiko ya polao gagolo jwang ditsebi di tlhalosa gore ae a kere ga tseba ke tshwaetso e e sa phekolegeng le ga fela go na le mokgwa wa go ka o maatlafatsa mmeleng gore ka nnete dilemo tsa go tsa go phela di kedi eketsege empa ga se tshwaetso e e phekolegang jele go tseba o kena dikamanong tsa lerato le bo kena diphateng le motho eno o tseba boemo ba gago ba bophelo gona ke bofe ebe o kena le yena diphateng yena sa tsebo boemo ba gago ebe wa motshwaetsa eno ke o bega ka mo dithaka di difatelang ka teng mme ke bua jena go na le nyewe e ntseng e tswela pele e ntseng re ebele leitlho ena tshebeletso ke ratong ya lesedi shebe metsotso ke e supileng pele re kena gorenyane ya leshome le metsemedi ha ke sa kwa notseng ga itse di ka ke tshololo ka o ke ra qhoba bosiu le yena o tla gorenya leshome le metsemedi o fitlhela gorenya bobedi.

0: Audition ba mesotso e meraro pele re kana ho renya le shume le betse medi ena ke Karen White. I'm your woman. Kongela Foster Moshavi are why did I ever believe? Ho bile bona tsa ho lo bona bo simbo na hle tsebele tsongena e ratwang a gele sedi ho tlo ho renyane e bo be di fitela mona mo re seng re le teng. Me ho pula ho re di papadi ke diteng a sentse di tlo pele sa WAFCON ke papadi tsa bafta basadi continenting ena a ya Africa a tsena tsa FIFA. Me khaitsi di aka ke pula leo ke nanza ka neletsa di ntlhagolo sa papadi sentse di tlo pele bo simbo na bo leng hore Cape Verde ne sa mo tlase le Morocco. E ngwe dipapadi ke mo e leng gore Ghana e ne e sena dumo le tlase le Mali fela gopola e tlhaga ke thola kwano tla diana le gaitse diaka ke tsholo le oka oke pule
1: soski
0: ke di sia le wena gaitse diaka ke yana
1: ke fela tsena gaitse diaka eke ke a gola nna lona re mo gaitse dia motho he
0: a ntho di dutse mona nngwa bo tshelela weso ke yana hana ha o se o di gotisa fela o tla tiana le tsholo le oka oke
1: ke a leboga gaitse diaka. Mamedi re ke tla ke nkena kolo motsotso ke boela hape ke romelle madume ho wena re kopana jwalo papading tsena tsela ngore dipedi sentse di fedile mme ha re sheba jwalo ka kwano ka bona ka Cape Verde le naha ena ya Cameroon ka nnete papadi yona e se e fedile ho hang e fedile jwalo e le hore dintlha di a lekana ka ntlha e le nngwe setlhopha ka seng athe ka pakeng tsa tlhopha sa Mali le naha ya Ghana yona e saletswe ke metsotso e meraro ya nako e senyeileng mme ka mantswe a mang re metsotsong e 90 karolong ena ya bobedi ya papadi jwale papadi ena le yona e ntse e le 1 Ghana e le 1 naha ya Mali jwale ha re shebe he gore karolong ena ya bobedi kapa ka kakaretso re tlhokometse jwale gore letlhakoreng la naha ena ya Cameroon re sentse re nka papadi ena goba ke yona ya pele e fedileng re fumana gore dikarete di biletse tharo ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Cameroon re bone jwalo Mbeleka Ngom a fumana karete e tshehla ha e le yena ka bane Biolu le yena o ile a fumana karete e tshehla e ka sita le Abega ba ile ba fumana karete e tshehla athe diphetho di bile tse ka banga tse tharo le teng mo teng re bone jwalo Bela a kena bakeng sa Medua ya hlabileng ntlha ya setlhopha sena sa Medua ya hlabileng ntlha ya setlhopha sena sa Cameroon karolong ya pele ya papadi e le metsotso e 20 a na le metso e 8 go tlwa mono ra bona yena Abama a kena jalo a kenela Ongwene mme ha re sheba jalo Ngweleu yena o ile a kenela Ngo Mbeleka gantle fela mamedi metsotsong ena e qetelelang ya papadi letsatsing lena la kajeno. Harshebe he ka kwano kana nyina ya Cameroon ya Cape Verde ntsa bona e hlabwe jolo metsotsong e mihlano ka rolong ya bobedi ya papadi moteng ri leng ga bona jalo Moreira a hlabantsa entle e leng re o ile a ineletswa ke yena Vieira me di karete tse tsileng re bone Lopez a fumana karete e tshehla ra bona jalo yena Melo le yena o ile a fumana karete e tshehla e leng karete tse pedi fela ka le tlhakoreng la naha ena ya Cape Verde ho tswa mono he ra hlokomela jalo hore diphetho tse bileng teng re bone Pereira a tswa bakeng sa hai wa kena one on me wa boela hape hape wa tswa Liena Santos wa kena Melo ka pakiru wa kena Santos wa tswa Melo ho tswa mono ra hlokomela hore Simedo o ile a kena le yena mme Lopez o ile a tswa ho tloa mono re bua hape ape le ka Suarez Martins o ile a kena bakeng sa gae wa tswa Tara ke Tavares metsotsonyana e qetellang le teng ya papadi mme papadi ka karetso e tsamaile jalo ya Cape Verde le naha yena ya Cameroon empa he e le gore Cameroon ke yona e ne ntse gateletse o tlwa karolong ya pele le karolong yena ya bobedi diperesente di bile 50 a na le metso supileng ho tse 40 ana le metso meraro tsa naha ena ya Cape Verde dihuku tsa bona di bile le 12 e ne hateletse ka nnete Cameroon ya ba dihuku tse ka bantse pedi ka letlhakoreng la tlhopha sena sa Cape Verde mme mo mamedi ha re tle re shebe he re latlhele leitlho hantle fela ka mona ka lebaleng la Stade Moulay Rachid mo teng he Mali e ileng ya bapala jalo le naha ya Ghana papadi ena le yona e fedile letsatsing la kajeno mme e fela jalo e le gore ke 1 ka matlhakoreng ana a le mabedi 1 Mali 1 naha ya Ghana jwale ke tota kutsibisa fela gore na elore di tlopatsena ho sena se hlalosa eng ha ile na hatsena tsepedi tselongwe ka patere di tlopatsena di bapetse ka tsela ya mofuta ona hantle le tsatsinga la ka jeno momedi mme ke tota ko hlalosa fela ka morana ko sa felisi mpelo ko hlalosa tso rena ebe di tlopatsena tsepedi tsenne tsena etse bapetseng di bapetse ka di 11 tsena he seo se hlalosa eng mabapi le loko ya bona mme ke di ping di tlopa tse bona langore di tlase di fetele pele jwala re shebe he ntla yana ha ena ya yona tibo jolo ka mali e tsene jolo metsotsong e mihlano le yona karolong ya bobedi ya papadi e tsena ka diabate a hlaba jalo me ya ba 11 dingata he di petrol le bona tse tsa etsinga re bone di ara a tsena ba tseng sa ha ho tswile kone ba tseng sa kondona ho ile ha tsena yena konte hantle mo mamedi ho tswa mono ra bona ni akite ke ni akate a tswa mediara lena a tsena ho tswa mono ra bona yena murotsanena diara e mong hape ba ne bo diara ba babedi e leng enwa ke salamita diara o ile a tswa lena mme sebakeng sa gae he wa tsena e mong wa dibapadi tsana ha ena e leng yena diabate mamedi ke yona taba eno taba kgolo ke yona eno ha re shebe he rona ditlhopha tsena di dula jwang lokong ya bona re tsebe o phethela re nta no khutlela dipapitsing tsa gaso naha ya Cameroon le naha enan naha ya tlhopha sena sa Cameroon ke bona ba fetelang pele go latela ka mokgwa ba dutseng ka teng mo mamedi wa ka ya rategang le yona naha ya Ghana ke bona ba fetelang pele gobaneng Ghana e dutse hantle fela boemong ba bobedi go ya ka mokgwa di dutseng ka teng boemong ba bobedi ke naga ya Ghana re tere Cameroon e dutse bong ba pele ka morara papadi tse tharo ba na le ntlha tse supileng babedi ke yona Ghana ka morara papadi tse tharo ba na le ntlha tse nne mme Mali e tlhokile lehlonolo ka morara papadi tse nne e lekana ka tsotlhe go na le goal difference ke plus 1 ya Ghana mme ba tlotse Mali ka yona goal difference eno mme ba na le ntlha tse nne ka mokotleng naga ya Mali ke bomadimabe bono fela Cape Verde e dutse bong ba bone ka morara papadi tse tharo ba na le ntlha e le nngwe mme seo se bolela gore Cameroon e fetela pele ga mmogo le naga ena ya Ghana mo mamedi ya rategang jwale he ka mantswe a mang sena he se tla netefatsa gore Cameroon e bapala jalo le naga yane ya Nigeria le ja re tseba gore Cameroon ke ne papading ena e le gore e ne se ntse e fetetse pele mo mamedi ka lebaka la dintlha tse ntle tseo ba ipeileng go tsona mme ga re sheba jalo Malawi ke yona e tlatleng e tlotla e tiana le naga ya Ghana go latela ka mokgwa taba tsena di beuweng ka teng wena momamedi ya rategang tshe ha nako ntse ya kwano tshebeletsong ya lesedi o tla nne utlwe gore na ha ratse ding tsa dipapadi tse leng gore di tlabe di bapalwa re a tseba bile ra hopola gore naha ya Cote d'Ivoire e tla botsana dipotso le naha ya Argentina Algeria ha ile Morocco e tla botsana dipotso le Afrika Borwa Cameroon ke hlalositse le Nigeria Malawi ke hlalositse kare e tsankana le setlhopha sena sa Ghana ho latela ka mogota ba ding ka teng ho tsena tsa tsa di quarter finale mamedi a re ditlwa ka lo tsa tsina ka jeno tsa dumela hore re hamme ena khomu tsa tsina ka jeno he me le bese ke le hlabose hang ha o le jalo ke khotlela papotsa gaso ke tsholo le o ka oke nna ke pulelieng.

0: Eh poulet.
1: A petit solo.
0: Jouan papa.
1: Wa itukela jouan ka kape kholo.
0: Monati.
1: Eke.
0: Monna leng ha ile utlwa.
1: Sentse ke ya tenga ke tloa mo.
0: Ka ofela ke itse le tsama ka ofela leng ha ile kana kwe ka ofela.
1: E bile ntse ke re ke ta tloka ko bontse re ka nnete tsela ka tsaka sentse di ipetsa pele jwang.
0: Ha yang ha ile ba ke ba tibetse ka studio nga mo. Wena o hlo ha.
1: Eke.
0: Ke le bile ngwaneso.
1: Ke le bua a petit solo.
0: Mabe di tumela hle metso sukela dula hantle ho ya supileng ka mara hora ya le sheme le metso medi RQB ke yana re kenang ho yona ka jeno nna ka le bitso ke tsholo le bokaoke o tswile he dikeledi ya ke ngwane no abathu bana o iphisa lady soski re le bile ka nete kgaitsedi ya ka gutlotswa ka nthotse monate o le sedia fema ke le bile hle pule leo o re file o rena di eme jwang a tsa wafcon e rona ho tla etsala jwang ka bo Malawi jwalo bo Ghana tabatsa mofuto jwalo re hlokometse re Afrika Borwa hele mabedi tla bapala le mana ba tshwere dipapadi tsa mohope wa Afcon leng Morocco re tla di bona rona ntho di tsamatsa majwang mafelong ana beke o monate o tla o sane ho renya boraro le ho renya botshelela ke MTN 80 ka moqebelo le Sontaha papadi tseno di tla haswa le le jwalo ka ofela ya hora boraro e tla haswa ya bora botshelela e haswe Sontaha jwalo fela go tla ba monate mme ebile sonta ke letsatsi le legolo tsatsi la basadi ke ka mokgwa o taba le leng ka teng he mabedi nna ke tsholo le bokaoke ke monga phofotlhe ke se ke le teng nna le wena re tla ya goreng ya bobedi ke tla o sia matsonga ya botsho moratiwa ka lenaneo la ditheoga dikalaneng tho ne ntse di itse fika kwano ka mona yola a tshwile kgaitse le naka banna le disos ke re jala a buti ya dilejere se ka ba tshwenyega ke wa bona ha metšhini e sotimi go soka ba o tumela ke metšhini mona gora ka o fela o sa kgone o bua le o sa kgone go bapala pina a o tlamehare jalo o tlhobe sebohodi jwale ntho tsena di ile tsa re etsala nakong e fetileng mme ntho tsena rona di sa re tshosa tsena ka nnete ho hang ho tu ke se ke le teng ya mamele ke le ka fela gore ntho tsaka tse di tseo ya mane mo nna ke di batlang teng go tlotlhe go be monate haholo re o tla touch the screen utlwa
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Ke o taba metsotso mabedi ke robonga botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ke labohlano, ke tsatsi lane le monate a qadile he mafelo a beke. E ho tabale mekete mafelong ana beke hle malapeng ka o fapana e ba banka nete ntho a di a tsama hantle ba tla boloka ba bang ba nyadisa o tla ba monate a holo ba banki di party ho ba monate fela bo phelo bojwalo e ba ba mahlona me ka bona ba bang ba thabile ka mna ke bo phelo bojwalo o fumana bana ba ntse ba bapala di bolo mane di ground mane kana kwa nyala fela o thaba da misambolo hanyane e hona le fule feta mona batho ba ya kae kae ha o hlaka strateng sane koloi di ya odimo le tlase ntate ke a lelelele ke lenyalo ke bophelo bojwalo ba bang ba sulafaletse ba bang ba thabile ke taba tse jwalo bophelo bona bojwalo ke tshebeletso ya lesedi mamele ke labohlano go tlhatlhe bomonate dipanne ke hlebile ka kwano ka bona he DJ Lamasa na se lo re ko ne lese tsona ebe ke utswetse rona naneo la rona lefupereng ka jeno butla pele ke pote ka mona ka mashelesheleng e tle re ha ke gutla ke shape ntho tsaka
3: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchosa Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke monga phofu ke ka la nthwena.

Ema shume mabidi ya musumonga kamara hora ya shume le mitsumbedi. Mabede rinke kibwe manzu ya na sheke na alamata atinyana mabidi ya mararoke sa ufidi taba. Mekia usepisa kwa na batupama ngataba nseba ngola kakwa na barantate sula. Wono rafidi taba mono nene ngwakitima kwe mezi kwa kejualu. Kwa kata kwa ulewele zunga kwa nawe kutima. Kiswa ya fela kutula kutu. Fela ya tawagina ya mo. Mabedi sheme. Hamutu. O bona a etsa diphoso ke kopa o jwetse motho eno ya etsa diphoso o etsa diphoso ha eba o bona tsholo a etsa phoso mo jwetse go tsholo o etsa phoso o ba di diphoso tse tswang ke tsholo di tlamego di lukiswa ke tsholo e ke ke are motho a etsa phoso bo lo jwetse batho ba bang ke a ne o ntse a etsa ntho itseng ha o lukise letho Ntjwetse diphoso tsaka se ka jwetse batho ba bang ka diphoso tsaka go bane diphoso tseo ke di etsang di tlameha go lokiswa ke nna e se motho e mong ai banna nthwena ke mafura nthwena monate ke gomo nthwena ke segeledi o jwetsa nnete diphoso tse tswang ke motho e mong mo jwetse gore ngwane se wetsa diphoso se ka jwetsa batho ba bang ka diphoso tsa motho e mong bana batho bana ba keke ba lokisa phoso tse sa etswang ke bona ithute bophelong gore o tobo motho o mo jwetse gore nthwena e o etsa ngwane se ke a bona o etsa phoso na ebe wa hlokomela na ha a hlokomela re e ngwane se ntshwagele kapa jwalo taba tsa mofuta o jwalo motho a etsang phoso ha a jwetse Obani diphoso tseo di tlameha lokiswa ke yena e seng batho ba bang. Jwalo bone motho a matha ka phoso tsa motho. A matha. Jwalo ka e ka re batho bana ba tla lokisa phoso se sa etswang ke bona. Njetse phoso tsa ka bane ke nna tla di lokisa e seng batho ba bang. Jwalo ke tewa la kamuna. The Tsore Universal Charisma Apostolic Church in Zion. Na ka opula pheka sane saka ya ga mkhote ba dilika ti

0: e melao ya lešome e ba re ba tshaba melao ya lešome ga se nna ke universal catechism apostolic apostolic church choir e ba re melao ya lešome tshaba melao ya lešome mme melao ena ya lešome ga se re nka gantle re bea gantle re ikopanya e se emetswe e ntse le lešome fela ke emetswe ke molao le mongwe o ne o bitswa legato o bana o swere legato o ikwala kao fela motho a na le kgotswana le legato ntho tseno tse kao fele tseno melao e ne e lešome ene kao fela keke o tseba ga tshwere legato yalo o kwetse tsotlhe o kwetse tsotlhe ntho di tsamantle obane ga o na le legato o keke wa utswa o keke wa bolaya o keke wa bua motho e mong gampi o keke ba itlo iketsang eo mona di-beste ka lakuni and di hawk ga o na lerato mona ga oyo akere lešhano a leyo lešhano a leyo mona ga oyo ga o na le lerato e tshaba melao ye lešome ye lešome ke tshaba melao ye lešome lokisa thapo ka mona ntho tsa ka ditsamayantle odua karekare mona ga re yaya mo mabedi wa tshebeletso ya leseditlhe re ke re utlwe rena o tsosa bo mangatlhe bemba fam ena o ko ntsosetse bemba fam re ke re utlwe rena o tshwere bo manga tshebeletsong e ne e golo wa tseba re kala ona mane metsotsong e masome a mabedi a metse metlhano ka morago ra ya lesome le metse medi motho ke ena tlhe ore o rata go tsosa Kenny Modupi ka botshabelo ke tsose le tlopo kwa lepe ka Thabantsho le abuti wa hae e leng aupa kwa lepe ka Kronstadt ba tsoswa ke moeketsi kwa lepe 18 o ya Hartswater ka mona ka Northern Cape mona o dula le tseleng ntelo ka go dumela hle ke kopa go tsosa mokopane Taleng mamokete Taleng ba tsoswa ke Malebohang Taleng o ka mafura ka Bloemfontein dumela hle ka mafura ka moo ntho di tsa matshwang tlhe ka mono ka pereng e tshweu mafora ke yena o funyana le nna fela mona mafora
1: arutnele ntate tsholo
0: mme
1: ga ke qhobe bosibo le ntate morena wa makweteng ka taung ke qhobe bosibo le ntate rampa itshimile ha patsa mafiteng lesotho pela le diboho la fangoi ke qhobe bosibo le ntate tsholofelo zidikelo ka mona ka motse thabong welcome bana ka ofela ba qhuba bosibo le nna mamorena maloko a semona June 5 e Thabantsho tata ntate tsholo ke a o rata hle
0: ke lebile tlhe mme waka hai malome tsholo nna ke kopa go qhuba bosibo le famili ya ga lethoko le famili ya mokome zulu ke rata o bitse batho ka mabitso ngwaneso bitsa batho ka mabitso tlhe ke batla go bitsa batho ka mabitso o ba bitse ka mabitso ke a kopa tlhe nakong e tlang o kopele batho ka mabitso a bona ntate tsholo e se ka modimo a ka mpatela wena mahlong a batho ba sa batleng go bona ga o thabile ke Panda Dallas Van Dahl ka Kanana Orkney ke e bitsa ntle Panda Dallas Van Dahl ka Kanana Orkney thank you ngwanaka e ka re wentse le voice note mona man e re kutlwe
2: ee ntate tsholo monga phofu ke Panda Dallas Van Dahl ka Kanana Orkney ntate
0: yo
2: a ntate ke mametse sehlo sa gago sa kajeko ntate ke nna e tlang phoso ntate tsholo ke Panda Dallas Van Dahl ka Kanana Orkney ntate
0: ntate
2: motho o ithuta phosong tsa gae ntate
0: ke tsholwaake
2: ke tsholo
0: ke lebile tlhe morenaka re se utlwe mong ka kwano
3: era bo ntate tsholo
0: ntatedijo
3: yo mokana makoiteng ka tauka mona mongaka
0: ebua
3: nnete ntate wa e bua nnete kese ka babitse ngwana matala ebe e ba letlhoyo ka moga mone mpa ka ragatala koetsa kwa e renke ke ka ba bagago kekere babise le twane ka mane ka K5 kutlwanong mampe moratui o ka K9 kutlwanong nke ka sekatsa se kopane le o potlaka ke lebe monyake versus brown ke re ntate sabata tedi ke a kokobela ntate tsholo
0: kokobela tlhe motlhomphi waka ke kopa o tsosa bana ba latelang a ke mpha seboka katlao seboka le mmanthabeleng seboka bana botlhe ba tsosa ke mphonyana seboka ka Bloemfontein ke a leboatlhe nte tsholo ke lebile le nna tlhe morenaka ke khotso hlenda tsholo ke kopa o tsosa meri moshodi abuti molelekwa le ausi maki moshodi ba tsoswa ke mama bueni tipe o ka Brandfort majemasiu ha gele bo hle me dibela ntate tsholo ke tsosa fusi maphakisa nani shiba le ausi fikile ba tsoswa ke matsokolo mosia ka di young section ha ka ta re danko ha re utla ka mona rona ntho di tsa majwa
4: e e mo swara ke o preso preso se
0: utla pele he hle ke ithibe hona mono e re hle ke ithibe hona
5: mono dumela ntate tsholo ntate tsholo ntse ko ma metse ka SABC plus app ye le msebenzi mo na fix page jo lo ga mehla ke di ya mo re bane ke kopa o mathela ka mane ka Clarence Legation la hale ke tso se tshepiso mokwena ke ka mane ka Bloemfontein Peter Sorte ke tso se leboa setheho ke qetelleka ba mincha ba ne ka mane ka Senegal ke re ba tsuwe ba mamela ntate tsholo ntate tsholo ha re ho re nya bobedi ke go jile ka sebe ke o mo re ba ne fix page
0: thank you
5: danko
0: e gidi a utseso ka bona
6: ntate tsholo go tso go tso ntate tsholo go tso
0: ntate
6: ntate ntate tsholo ha ke tsuse a sna binda ntate yere ntate bishop ntatela ka my brother ka man ka tsame bi ona ba kuba sile chabala ka blow funding ka mo ba thafla ka tangi ntate zulu
0: akile bile hle balala re ku tle bon ka kwa
7: ntate tsulo dinga mga pofu abdi tsulo yo go kuba sile misel skulanya ne ka tlokolen ke kuba sile di ya mo rebani ka fix back ke qetelle ka thuso mthobi ka dikwane hope start ke mtsidisi marope ka Senegal a qombombisi le bona thank you btsolo
0: ke kopalo 30 seconds hle ha ifita ke a fita
8: le btsolo
0: mohlomphe wa tsolo
8: ke mo ke mo he ke mo ke mo he tsolo wa
0: 30 seconds
8: aw gwal patso tse pumolong hana mana mona a signal wena ngona ngona mo yemo signal wena ngona mre eh ke la lwana bo simba ka sheko se nga ka sheko ngwana mme
0: ka je ra
8: ke khanne ntho are ye zentwana
0: ka je
8: bo ke mo so yo
0: ka je no harna ka sheko ke ka je no dumela se
8: tutshula tutshula tutshula
0: dumela se ntate tsholo ke tsosa Desmond Khutane ke re mantinki hlatswayo ke qetile ka mpuse puseletso yena o thula ka Kronstadt Mauking batso sa ke jinete hlabatsane ka mozolo ha ka tore danko danko danko danko danko
9: rena ntate tsholo ha ke le kae
0: ha mana ati
9: na botsholo ke tsosa motlego mangbala motho bimvana le tlotlopupane
0: o ka mo
9: selokolong batso sa ke na tsietso mo ka wa tenazen ke te wela botsholo
0: ke tsholo ka go ka mona wa hofunyana le nna a ne ke re ke tla ka mohaleng ka mona jwa lentle
9: mela ntate tsholo hantle
0: wa ipitha tsholo fita papa go ka mona
10: dimela ntate tsholo
0: go tso wa
10: mo le bo hento menga mona ka tmo le parisi
0: eh ya
10: ntate tsholo ke rata ho tsosa mo go tsiene hlo ka bophelo ntate tsholo ga mapepe ka Davidson
0: he bana
10: ke qetelle ka ntate Thedisi ka Vessels Brown ke le bontate tsholo
0: ke metswalle ya ka eno bana e ke hopola nako ntsana banna na le sie lehloho le ngwane na boesonye ke mang sekgola ra mapepe e bana ge santsa re ge se ge modimo a re ntse ka mahaubana ge sa etela bonkgono banna ge sa ba etela kgwedi le kgwedi ge etela bonkgono ge ba etsa ka mahaubana modimo a re ntse ka mahago e banna e tla go utlwa nako eno gape re tswele pele mana
11: khotso ntate tsholo ke le ntate le tshini ma dibuka mona ka Brandfort ka monane ke re ke qhobe bo siule pule pikes manu ka man ka Belfast teng ho la OCC ka mane ke kene ka mona ka Brandfort ka mona ke qhobe bo siule tiwen dobela e le mochana wa ka ke ka mane ka Sudpan ka mane ke blawa ka blawa ka ke qhobe bo siule yena ke papi macho kenke danko ntate tsholo
0: ntate ke lebile a holo morana ka
12: ntate tsholo dumela
0: mme
12: ha ke khobe busule makhiro wa leratswana ka mane ka alindone ke re makabelo ka moka velkomo ke etele ka ntate mokotso kamane ka Lesotho. Thank you ntate Tsholo ka itewe.
0: Mme ke lebile haholo.
13: Kgotso ntate Tsholo. Ntate Tsholo ke meketse molosi ka monana ka fashion ya lapeng ke kopisa. Ntate Tsholo ke qhobe bosule a Sekgosankutu molosi ke qhobe bosule Itumele molosi ke qetelele ka Raso molosi ntate Tsholo. Ke re ke meketse molosi ka monana ka fashion ya lapeng ke kopisa. Thank you ntate Tsholo.
0: Ke lebile hleke ke tsosa skwi madumane matatiele ausi molebohe ngatumeng le morena moeketsi morena wa makweteng tsholo ka mabuloka ke batsoswa ke ntate tiisetso wa tekete o ka Merton Meyerton. Ke lebile hle morena ka ke tsosa bana ba latelang hle itubileng sekute o sekolong Welkom tsidi mashani Peters le mohatsai e leng mojalefa Peters bona ba Bellfontaine ba tsoswa ke Lydia Moshani o ka Vessels Brown. Vessels Brown motho ke yo nwahle ha rutlwe
14: ngadi mwena khotsa tsompe ya mrenaka
0: ei
14: ha ke ba tsire ke mo ke bana go ke ke re mo uti malawi ka mona ka re seng khotsa ke renga de chabalala bona re seng khotsa mono ka mana ka temba kubeka ke tatelle ka mphomoraro pika Maritzburg bana botle ba kupela ka ntate bishop ka dama di khotsa mrenaka
0: ntate bishop
15: ha le di seski
0: utlapile ke tswe mono tswa mono tsholo ha rutle
15: ke kopa ho tsosa mme mang kopane tsholo mane mtlokofane matatele
0: ei
15: ke tsose ntate le theba mane dikamoreng le theba pharwe ke tsose mema tsoma timati mona Queens Mercy ke mema phomolo chapi o mona Queens Mercy matatele ke ya lebo ntate
0: me ke le buile ha holo hle motswadi
16: o dimela manga phofo ke kopotsa sa bana ba latela tsosa amogelang sehloho ke tsose le LC Matshidiso ke tsose le Tshulofelo Modise ba kopelwa ke nna dina sehloho ka Thabantsho ratlo ke re batswe ba phatsime
0: batla phatsima hle dineo mabedi metsotso ya mana monna ke batlang teng heketse o se ka ma ke potele ka mabenkeleng ha ke gutla mono ke motho ke ena o le mong fela hle ma o yentse na go telele man ke itse 30 seconds bana ba so hle o leke o re o gaogaole hanyane hle be monate hle ke a potela ke a gutla.
17: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ha bo ikhutsufatsa etsa hore re nke papa ngata.
18: Mina o phela ntate tsholo.
0: Ntate.
18: Hey ntate.
0: U tla o sae.
18: Kopa go ba busulu bana ba latela.
0: Ntate.
18: Ke ntate le tabela machacha ka mana ka ga simbeke. Marikane. Ntate makhadache mulane ka mana ka play for Carlton Fili.
0: Ei.
18: Ke mathele ka mane ka okne magafo ngwana ko pana ke ga ntate thabanta ma
0: yee
18: ke re bua ntate
0: ntate
18: thank you so much mona ka mona ka Carlton Fail
0: ke tsosa baradi ba ka eleng ntabeleng ke le bontate ntabeleng mogatla le bo mogatla le mapatata ba ka maokeng ba tsosa ke abela mogatla e ha se thunya kwa habe di ereking ke motho ke na hle wa qetela tsholo o tle 24 seconds
15: tete tsholo dumela
0: me
15: e ya dumedi soke ma kha suka mo kana na okne e e rata tso suswa ka legend nesa ale ene mane ke rata ratsoe
0: ha tsu a tsuwe mutlepile hle mabenile kitse ka qetela mong ke yona hle 29 seconds re kutlwe na o ring
19: bela tate tsholo bela tate tsholo
0: tate
19: ke butinya ra tate tsholo butiena mole ya go tate tsholo
0: e ya ntate
19: o tswaka motse wa le buro start hagara location and the solo. Ratoko Prestolo Sara Haduaga Elen Kani Munefa Hota Wahora Tatsilagashi on the solo. Ascaleva la Sompo, Nikoko is good to run for that bit that is solo. Dango
0: Kajenu, Kajenu, Sinka Sheku, Kajenu, Kajenu, Maruke.
20: That is solo Pelagia Pits.
0: Daddy.
20: Mong haji ke go botsosa ba ina ba ka ba babedi
0: ege
20: bona ke mpho mosikidi Eric le ngwako mosikidi Reni
0: ege
20: bona ba ka mona ka Randburg ho la Johannesburg ke tsose mo radio wa pelo yena ke le tanta Jeanette mpho
0: alala
20: yena o ka mona ka Midrand
0: radio wa pelo
20: ba tsosa ke le ba mosikidi wa kwakwa ka tlo nthaba di mahla thank you ntetsolo
0: jwale ke kwala Motena uteng mona Afrika bo roi bile ku tswile o re ka jeno solo o taula ka mona ka KwaZulu Natal maobanu na laga Cape Town Motuan was so into Motua. Who do you tell? Kajenora, this time it's love. Tamia!
21: Whoa!
0: Kajenu, Ukastidia, eh?

0: Azwa hona le botata mona mamedi sondele ena ke a serenade ho le sedi ya fema pula tsena pina tsena ditsamadi le pedi mamedi ditsamadi le pedi jwang ha ke tsebe ditsamadi le pedi le ena ya Tamia ena ke tlame hore ke etse ka mogomong ya bona kana le engwe ne bule ile ka ntana right re ke be mona ke tlatla mona ho Tamia mamedi ska ba tshwenya ya khola le ena o ntso maketse bona Tamia bina ka sondela je bana tsholo Mabedi harshe ba rufmano ka jeno harshe ba history na haya Ivory Coast ka jeno ne le ka di 7 kgweding ya borobedi 1960 ha e fumana boipuso kgweding ena he mabedi eng ka boipuso mane ho France me Felix Hopnot ibile yena mo presidente wa hore a tla tshwara Ivory Coast ka mara tla e fumana boipuso ho fihlela ba tswa ofising a hlokahala mabedi a hlokahala ka 1993 Jwale motse moholo mono ho tuke ya masukru ha o tlua ka mana ka ho political capital empa he Abidjan ho tuke yona e kgolo ka ho fetisisa mme yona e tshwaretsane tsa economy ha holo ya mabedi ka mono ka naheng ya Ivory Coast mme batho ba dulang ka Ivory Coast e ka ba dimilione tse 30 a motse bonga fielane 5 ho na le sehlopha sa papadi ya bolo ka mono sa naha mabedi se ileng sa etsa history ha holo sa Ivory Coast me fa passe no ha ba hopola hantle sintsitse dikakapa bo Didier Drogba santsa dikakapa bana bo Yaya Touré yela fa passe o sa Ivory Coast ma medi sana ha sile sahapa Africa Cup of Nations ka magetlo mararo ka 1992 2015 e ka sitana le ka 2023 Ivory Coast ne gre go fora ka jenu ka di 7 tsa August 1960 ke a ifumana boipuso wela ha o tswana a ifumana boipuso di ntho jwa le sedi etswa ke yona ha sa kopa gona mangwe re mba utlo rena mangwe a dumela ka ba dumele ntho sedi etswa ke bona meralo se etswa ke bona di chelete taba tsa mfuto jwalo Ivory Coast ifumana boipuso ha ka di 7 tsa August 1960 Yaya Touré Didier Drogba ke di kakapa papadinya bolo ya maoto potela tsholo o khutle
1: jeno le master v rena le karabo ya rata ndi podcast sa youtube le di how to tutorials
2: master v ke hloka dile ya data e tontusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa youtube se ke di ratang
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke khutlele pinenga ya Tamia Momamedi this time is love yani linga fita ke serenade sondela o re tswarele hle ka phoswenu ine tsa maile mhatisi

shumele mitsimisano mabele ke metsotso ka mara hora ya pele e mabele ke kopa fela ke re sorte di ntsho tsa rona hanyane fela mona ntsho tsa rona ke re di sorte hanyane fela ntse di bata di le motšeng re betsa ntwe re bitsang gore ke night shift sisterhood ke a kopa hle mo mabele ke kopa o nkutlwe hantle hle ke kopa o nkutlwe hantle ke la bohlano ka jeno ho sane ke mokubelo ha o fita ho sane fela ke letsatsi la basadi e hona le women's day hona le ba ibitsang kana nthwe bua nkutlwe ke tla tla ho yona ke letsatsi la basadi jwale ke betsa hloho sa rona re re ke the night shift sisterhood gona jwale re tlo tla re keteka o nkutlwe hantle re tlo keteka le basadi ba theohetseng bosiu tjena o re jwetse gore na ke bo mang e ka ba mooki e ka ba wa tshireletso ba teng mona femeng mona banna ela ela banna le a nkutlwa mono bana beso liankuta mona yana ke mantate yo bana o fenger ke kopa le mphe bomme bana ba o le thewetse le bona ba ma security yo le mabitso a bona hle bana le gona ba dula ka e kopa le nketsetseng list le nne gona jwale tjena ke re tlotle basadi bana ba sebetsa mosiwi ba ma security bana ba tshireletsong e ka ba manese ka ba dingaka bana ba sebetsang difemeng gona le wa thewetseng difemeng mona e hona le bana ba sebetsang ka di ambulance bana ba di emergency services ke basadi ba theoetsa ke bua le wena tjena hona le ba ntseng ba kganna le ke bua le wena tjena hemo ba medi wa tshebeletso ya lesedi ke nese ke ngaka o se e mongwe theoetse mona mo tshelwa mafura re batla utlwa re na ke bo mama na ba the ke basadi fela ke bua ka basadi fela bo ntate hle re ba hlomphe ntle e re ke re utlwa re na ke bo mama na ba theoetse mo siba sebetsang le nna e ke tla uetsa le nna rena bana ba thewetseng le nna ke bo mang ka jeno tjena mphele listi mono hle bana ba ntate mphele listi mono ba ngole mono ba ngole mabitso a bona le difane tsa bona ntsongutlwa ke papa etsa jwalo ngwanaka ke ya o nahana ngwanaka ntse ke o nahana basadi bana ba thewetseng le nna ka jeno ke tlo uetsa ke bo mang re ba tlotla batho ba o tlang di night shift jwalo ka ke thewetse tjena gore na o kganna ntogontogo tlho motle ona jwale go palame and mang o ya kae ke nese o tshela petrole e mongwe o dutse thili mono ke ena ntse a moela ditšhelete bosiu tjena ere batla utlwa ke bomang ba bangwe ba di-factoring ga ke bua le wena tjena bomamedi ba letshebeletso ya lesedi ba bangwe ba tshweretsena tsa tshireletso ba bangwe ke maponisa ba ntse ba dikganna ntse dipanyapanya ona jwale tsile mane di otla ka bo heide dale ka mona di otla bo kwakwa mane di otla bo kae bo gotlhe bo tlex dopo mona e tsang jwalo tlhe ke a kopa tu tsatsi le a bona lena ke tsatsi le a bona ka nnete ya okay kini Danke, Gneile. Se kutlile taba tsa gaitse di aka. Mphem basadi ba anotlhe banna. Mphem, mara ba ke theoetse le bona mona. Eish, o tsa ntho ya go tlhoka tšhelete ka nako nngwe le yona. E ne tsamaebe re theothela tlasemane. Re ba latela nyeo dijo mona ba ke ba je. Ba tlwelele go ntsha tšhelete tsa bona. Re ba tlotle bo basadi bana ba re sebetsa le bo mme bana. Tswa ka nako nngwe wa gore mosadi ke a re ga o tlhomphe. Fela ga e ke Women's Day e tsamajwalo re tla reng batho ba modimo. Le a tseba ke ngwana a tlhomphang le tseba gantle feme mona ke motho ya tlhomphang lebitso la ka ke tsholo mokgwa ka o mogosu ba teng ke a balea gobane ehlile nna ke jalo ke emela